0: Yang balang ko yung din sa una namon, yung din namon sa College of Arts and Sciences. Si Dr. Jobin de Guzman, din na sa namon sa College of Arts and Sciences. Sa so, wala pala mati, subong aga, Rajuman Max, tamyawa aray ang imo mga kasimanwa.
1: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sa Herbsmen Pharma Corporation kag aprobado sa FDA.
0: Sa aton nga mga suki kun gamit panguma ang inyo sinimabyan ginapangita kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Hambalan nyo, naghambal ako. Okay? Hambalan nyo nga naghambal ako nga dira ka mo mabakal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan or si Mr. John Erland Pudadera. Kay ang tanan nga magamit panguma di kalidad, labi na gid ang mga Kubota products. Kung nakabakal ikaw, minimum ha, 3,000 pesos may ara ka sang coupon. Kung damo binakal mo, damo man coupon mo. Ibutang mo na sa tambiulong coupon mo. Sa December 5, mabunot kami. And kung sinong amon mabunutan nga grand prize, makapuli siya sang Kubota tractor ang bilisin na lapit isa ka milyon tax-free. Bisan pisos, huwag ka bayaran. Abi, tudlo nyo sa Iloilo, di may raffle nga muna. Huwag na! Iloilo nyo, agree lang kag ang Kubota. So, bakal ka mo dito sang gamit panguma, mga makina, at ito! Kadto ko laguro, mama, ngita ko makina, blay, butang ko sa pambot. Sa mga tapalang mati natin, mga karadyuman, sa masuki natin, kadto na sa Iloilo New Agri. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantan Saharo, malapit sa Maiseres Terminal. Last 8-4 na ang takna sa aga, mga karadyuman, sa mga tapalang mati natin. Radyuman Mag, sinong aton mga talamyawon sa bunga aga?
1: Suki, sa kay Ma'am Margie Cabillas, Brad Pet Madera Bistuer, kay Ma'am Elenita La Pastora, mayong aga, Sir Stephen Panega, sa kay Ma'am Nurses Fortuno, Drasawi San Miguel, mayong aga sa inyo tanan, ka nakaibalubala ka mo mga karadyuman ngang heart disease, isa sa mga nagapanguna nga kabangdanan sang pagkapatay sa mga tao sa bugos na kalibutan, ang heart disease, o kung sakit sa korason, nagakatabo kon ang kaugatan, puno na sang tambok, nga kabangdanan sa pagpugong sang hapos na pag-ilig sang aton nga dugo, among ginasugudan sa strokes kag heart attacks. Hindi pagkalimta ng pag-inom sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara sa natural ingredients kang isang vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nag-maintainar sang healthy red blood cells. May aram anini sa omega-3 fatty acids nga nag-aamlig sa korason batok sa masakit kag nagabulig panubo sa blood pressure kag alkaglycerols nga nagapabakod sa immune system para makabato ang lawas sa masakit, bacteria kag viruses. Mag Dr. Pinoy's Kuling Capsule.
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati naton, ginapabalugali naton sa inyo, no? May announcement anay, Radyo Man Max. Basi kung gusto nyo mag-ubra sa balay, ariw, ang inyo ubrahon lang, tama ka simple lang, ita, gapang ita subong timbang, mabantay sang bata. Ang bata, mga duwa katuig, kaga kung makatulog ng bata, titutulog ka man eh. Bata, malang bantayan mo. Pero 7,000 ang sweldo. Wow. Sa una, nung duman ko, Radyo Man Max, ang akong sweldo sa RMN, puro 5 lang. Dahil yun nahimu 5,000, yun nag-5-5 lang. Ti, isang una pa to, ti subong 7,000, no? Mabantay ka lang bata, sulod ng kaon. Pagtapos mo paligo sa bata, patitiyon, huwag patulugon, okay na? O, Ariyo, kung gusto mo nga mag-bantay sa bata, aring telepono, tawagin nyo. 0915-839-0051. Sulitin ko ha, 0915-839-0051. Sulitin ko pag isa pa. 0915-839-0051. And soon to open, mga garage man, ang Nick's Chicken Inasal Seafoods and Restaurant in Lapas Batsoy, dira sa may Rumbang Pututan. Siningabulan sa Oktubre, kamag-open na 24 hours. Ayos. Kay Toto Hector, kay Pari Bebot, sang Bebot Timinas Trabahan, kay Subuman, kay Dr. Neth Baro, good morning. Ariglado, ayos ka na, Radyo Man Max. Sa mga suki naton, salamat gid sa pag-upod ninyo. Huwag kumatamyo, ginatamyo ko kamusang maayong aga. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Radyo Man Magi Maleriado.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP.

0: San Miguel Tilaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Sulit Pusog Meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusog sa McDo.
2: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak! Kitkamas na nga!
3: O sa pinakamaliyo man nga isla.
4: Nay, kagraduate na ako!
3: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
6: O pauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
8: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like Nikhil Viena, Bella Bolette, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
7: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
9: Charm and Fabricon, mamungkong makabloom. Hanggang amoy ko lang sa bango ng Charm.
10: Charm Fabricon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Oras, alas 8:15 sang aga.
13: Sumasaludo.
14: May I have your attention, please?
13: Buong buo.
14: May I have your attention, please?
13: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention, please?
13: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atap RMN.
12: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw na ang Biyernes, Oktubre 9, 2026.
12: Kabay nga kita sa gihapon, magulubdanay sa ngalan sang ustisya kagamaturan. So that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
16: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
13: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
12: Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
15: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Mga ka-Radyo Man, sorry for being negative sa puno pa lang sang balita at subong. But hindi for purposes of being negative lang, kundi parang mapabatsag sa inyo nga tough times ahead is waiting. Masakit para sa ekonomiya naton ini ibo sa idol ng tanan subong gabatsag sang puwerte nga kapigaduhon.
15: Gabigit kun ang may mga kwarta subong Radyo Manuvi, may ara sang kinapaabot 15-30, may negosyo, may oro income, nagabakho sila nga grabe gid ang puraot. Paano kita nga mga pigado gid ya inang kuan bla na inang isang kahig isang tuka bla na nga maubra kita dayon amo nang ibakalta. Grabe gid ya sa mga pumuluyo naton subong, damo kita sa bang na pang istorya. Isa ni sa pinakapuraot nga tuig nga naagyan sa mga negosyante ra jumano.
12: Hand to mouth lang ang iban. Example mo lang, ordinary worker lang, may sweldo na.
15: Sweldo na.
12: Anong ginasakyan niya? Motor. Pakadto pakari sa trabaho. Ang gatong sang motor, ang isa ka litro bo sa idol, sang una, ang gasolina, pila.
15: Duman ko sang una, ang gasolina, buta mo lang Radyo Manubi, mga 40 lang. 40.
12: Or prior sining gira,
15: 50, pila? Mga 50.
12: Subong pila ang gasolina?
15: 90. tay...
12: Kialos dubligit.
15: Sobrano binta.
12: Ti, kada litro na.
15: Kada litro.
12: Ti, damo sa aton di nagaulubra sa sudad. Nga dito pagapauli sa probinsya. Nagamotor sila. Kay parang, siyempre, makapauli man sila sa pamilya nila sa Matagadlaw.
15: Yes.
12: Pero makasave sila, pamatsag nila, nga magbinayan pa di boarding house.
15: Hmm.
12: Bayad ka boarding house, bayad ka pagid sa pagkaon mo. So at least kung dito sa umamo, may pagkaon man to ya, nga ginagastuhan, pero pwede ka gidya kakinot kay may mga tanom-tanom kato nga pwede maraket-raket. So amo na ang impact sa ordinaryo nga tao.
15: Grabe gid tutod.
12: Sa mga may negosyo, may margin mo kung kada bulan, ginapaminsar mo, may swilduhan ka.
15: Mm.
12: Dayon why may gasulod, nga dako nga income sa imo.
15: Kagang imo nga produkto, ginbakal mo na abla.
12: Mm.
15: Ginbakal mo to, kay naga tinguha ikaw, nga after nga nabakal mo, mabaligya mo, may ginansya ka.
12: Mm.
15: Then ang ginansya mo, Radyo Manuvi, amo nang iruling mo, ipambayad mo sa imo nga tawo, imo sining nga mga balayran, labi na gid sa kuryente mo, kung ano pala.
12: Mm.
15: Pero ang gakatabo, subong, kung may lima kakabilog tawo, kada 15-30 gapaminsar ka, maabuno ako kay way ako income.
12: Ti asta sa noong ang savings mo, kuhaon mo magitabon. Isa na. Ti paano naman niya ang mga may ubra nga estable, pero ginhold sa kumpanya ang ilang nga mga commissions, ang ilang nga mga incentives.
15: Yes.
12: Kay pigado.
15: Pigado, pigado.
12: Ang mga security guards, no? Sila gining una nga naigo.
15: Maan gini sila?
12: Kaya ang mga kumpanya, gapangita sang tao nga pwede anay nga hindi nila pagswilduhan. Pero hindi nila napagkwaon sa ilang regular plantilla employees. Kaya ti karon malairan kapag dako sa retirement nila or sa separation benefits nila. So ang gwardiya kay agency, nearest or weakest link.
15: Agencies lang mo.
12: So, abalo mo lang yung agency nga.
15: Stop sa lima ka mo, dua
12: lima,
15: lang.
12: Lima, dua lang na yung amon. Tatlo git savings.
15: Hindi, ang tatlo nga na, Radyo Manuvi, savings ang kumpanya. Pero ang tatlo nga to, may pamilya to.
12: Oo.
15: Di, ano tong ipakaon sa pamilya niya kay Wai Sobra?
12: So, grabe git nga kapigadohon. So, muna nga ang gira. Why giniyas ang mayo nga madulot sa aton? Tripping lang niya sa mga buang nga presidente.
15: Kung wala lang niya, Radyo Manuvi, nagbinuang ang presidente nga si Tatay Bukay, kagapahimunong malangtong Iran, why nin natabu tani ah? Tani, subong ang mga negosyo. Imagine mo ang mga naga-import subong, Radyo Manuvi, pilang nahot na lang, kaya ang ambal nila, hindi naging mabakusan ang presyo. Pwerte kamahal-mahal sang saka, sang presyo, sang mga balaklon, halin sa iban nga nasun, dalundi. Susunin nila, hindi na lang kami, mapirde kami. Then, kita mo subong ang mga baklanay sa mga materials like construction materials, naghinay. Bisan kung, siguro may ma-istorya ka mo subong ang mga nagabaligya sa mga construction materials. Naghinay. Kaya ang mga pumuluyo subong, nag-stop sila, Radyo Manuvi, sa pagpaubra sang ila balay, sa mga construction. Ikadua, ang gobyerno subong wala sang project. Kaya gin-stop ni Marcos, bangon sang kinawatay sa flood control. So wala sang project ang aton sining mga kontraktor.
12: So wala income.
15: Why income ang mga construction worker?
12: Kaya may workers na sila.
15: Yeah.
12: Oh, wala man dayon income ang mga suppliers nila.
15: Wala income.
12: Kabilya, simento, lansang, plywood, tanan.
15: Grabe.
12: So, na-imagine nyo na ang epekto sang gira. Amo na ang halit sini sa aton. Gira bala nga halin sa lugar nga dependent kita ng mga non-oil producing countries.
15: Why di ang gira sa aton ha?
12: Pero bisan amo na nanatabo to, kung paano tani i-manage ang Pilipinas,
15: dira, ginagla,
12: dira kita bawi. Lantawan nyo ang unit team nyo nga gintukod. Kagmangin matay gid kamo sa ila nagligad.
15: Matay gid kamo sa unit
12: team. Kaginubos-ubos nyo gid ang ginhawa nyo, share sang fake news nila.
15: Mga away pagani kamo sa wayon kamo?
12: Nga nagasiling, no? Maayo ining bata sang diktador.
15: Ara.
12: Nagasiling nga maayo ining bata sa nganay presidente bilang vice presidente.
15: Ara, lantawan nyo?
12: Lantawan nyo, subong.
15: Tawan nyo.
12: So daw wala direksyon ang Pilipinas. Dugangan pa sang isaman kap vice presidente. Ngalagaw lang ngalagaw, bra naman.
15: Buta na itudlo nila ng trabaho sa vice presidente niyo.
12: Oo. So, bangod sinik kay wala sa focus ang matudwa ka matagas ng opisyal. Ang kinawatay sa dalong, grabe man.
15: Grabe kinawatay.
12: Kung hindi man kinawatay, incompetence. No? Sino yung gahatag scholarship yung per barangay, 20 lang bilog man. No? Dahil 20 mil kada isa, dahil itugpo mo mag-ilinaway taos barangay.
15: Kita mo?
12: Oo. Oh. Wala gigitay yung direksyon. Oo. Oh. Sino yung administrasyon yung kaduro ka urunahon, di? Kagaduro ka mga mas makaluluoy nga tagaan mo, pardon, ang tagaan mo si Jed Mabilog.
15: Tun? Damo-damo, oh. Radyo Manuvi, sa mga nagatilinga na nasa sulod sang bilangguan, mga tagstinta anyos na, why mapardon? Inuunaya ni Marcos si Jed Mabilog.
12: Nga why pa kagipriso?
15: Why pa man mapriso?
12: Oo. Oh.
15: Tun na, Radyo Manuvi, why pa yung mapriso si Jed?
12: Imagine na, bla, nga pribiliyo ang ginatag niya, no? Madumduman talang si Jed Mabilog.
15: Diba?
12: Kaya ti, siyempre, siya ang local example, ta?
15: Tiyo eh.
12: No? Kadamo sa mga tigulang na nga masakiton, nga pila naman katuig, nagservisyo
15: special. Iban ko ito, 20 anyos, 30 anyos sa servisyo niya.
12: Simpo na nga tagay naman sa tsansa, makapaway, kag makabago kabuhi. Naservihan na nila pila katuig, expresuhan. Wala, Gid.
15: Ang lain
12: ganila. Si Jed Mabilog, yan, nagpa-aircon to sa Canada, kag sa Amerika.
15: Yeah.
12: Dayon, why pagani kagi priso?
15: Why kagi priso?
12: Gin pardon niya?
15: Pinardon niya ang ibang dira Radyo Manuvi nga why pagani matapos ang hearing, hindi pa convicted. Pero 10 years na, 20 years na, wala pa matapos ang ila kaso. Ato, gaagwanta sila na mga senior citizen na why mapardon. Pero si Jed Mabilog, nagnami ang kutis siya kay Lamig to sa Amerika, nagpuli di why katilaw priso.
12: Oh.
15: Pinardon ni Marcos!
12: Yes. Kag, why lang da natapos?
15: Nagaan niya pa po.
12: Napardon ha? Undersecretary pa sa iya? Kagpurte pa kaisog ni Subong sa Iliwilo?
1: Daw karadlawan.
12: No?
15: Believe man ko.
12: Ang isog niya blang nangin daw galakat sa blastubi. No? Kag wala man performance.
15: Why performance?
12: Ano being naimo niya?
15: Ano
12: Duwa sa meeting-meeting niya nga nag-meeting sa Kukay Sinoto.
15: Mga meeting-meeting. Balang taman ang meeting na pamahaw man lang ng lagasta.
12: Oo.
15: No. Kapag mag-meeting Radyo Manuvi, karoon may meeting to, mahaw man lang na akon.
12: So, ginapangayo tang fire trucks.
15: So, no? Para sugid.
12: Ang ginapangayo tang motivation niya sa mga LGU nga mag-aktibo ang aton public safety situation.
15: Ay.
12: Wala.
15: Istorya ko.
12: So, ang gwa niya niya, ginpardon lang siya, kagaan siya posisyon. So, alimbawa lang na, the way lang taon ni President Marcos ang state sa justisya sa Pilipinas.
15: Ang

0: sa pundo ni Kongresuman Jamjam Ronda. Pero lang tawa, Busa Idol, no? Tanan subong may kaso na, si Barunda, ya, wala bisan investigasyon. Sa Duenas, ginambalan sila may gusto?
1: Tiwa yung mga umumati. Kung
0: hindi ghost, ano ang priba nga hindi na ghost?
1: Tiwa yung mga investigaran!
0: O, kay wala sang formal investigation, may harap pagit sa dumanggas, nga daw yung butangan lang glow ang litik. Sama natin, amo man na. No, under sa mga programa sang congressman man sa 4th District.
1: Why man?
0: So wala man, why kita gambal nga may kinawat, ang ginambal talang. Gusto ni man balang may investigasyon ka mabala ng kamaturan sini mga palpak ng project?
1: Ang
0: Tinga nga wala man ka mo investigasyon ang ginhimo.
2: Para duman uvi kita nagigani sa RMN, isa kita ka media entity, naghatag kita dito sa mga evidence, pictures, news clips, ginatag natun sa DPWA Secretary. Personal nga ginatag ni Radyoman Benroy kag ni Radyoman Alain. Tigin kuha niya man, pagbalik niya din, gipamangkot siya, sila niya, ito nag-endorse ako ng sumbursman.
0: Tidin na.
2: Ah, Kuya Radyoman Ovi, subong. Why ko yung kapatid gin-endorse niya ito? Inabuya ko rutos basuran. Kaya kung gin-endorse niya ito,
0: nausisa na.
2: Basi nag-usisa na.
0: Pero na may makita, mantang nga pattern. Ang mga kapitan de, gasod-asod ang ilang mga dismissal or suspension. Ti tama ni kalokal, no? Nga, kita lang may kapitanes, may mga kasos, bilog Pilipinas. Pero doon makita mong pattern, sige-sige, no?
2: Sige-sige, madasig.
0: So, meaning may malakas gid sa ila, sa babaw. So, palakasan system ang hustisya.
3: Tatak, RMN.
0: Ti dugang mo dada yun. Ano ang plano nila sa nagataas nga gatong?
4: Away na na.
0: Anong nakwata sa Kongres nagligad? Gindayaw pa nila si Sharon Garin? At tumantos Kongresuman Baron Dagang ngirit-ngirit man? Samtang gabuyayaw kita tanan di nga wala gininimuan si Sharon Garin, sila yato gabinulatikay sila sa Kongreso kaginahambalan pa nila kaginapahabok nilang ulo ni Sharon Garin nga daw nami gininubrahan niya parte sa gatong kag parte sa kurinte.
2: Ang
0: blackout? Sumong pila sa inyo may blackout naman?
2: Diba?
0: Ari taga milisay sa man ng iba na under sa ilikoto.
2: Ti ara man Japon.
0: May blackout. Ti diin ang idayaw muda kay Sharon Garin. No, as energy secretary.
2: Ang ilaga ni Subong Radyomanovi, batian ko si Congresswoman Barunda, may hearing dito sa Negros. Siguro a week ago. Ang ginatira nila ya, NGCP. Waya si Sharon Garin. Kundi ang NGCP. Ti amon-amon ang mga bagay nga kun ka isa ga pinatudlanay kita. Pero sa tuod lang, ang igo ang ordinaryo nga mga pumuluyo. Ti sinagligan. Sang patay sindi kita di, way pa magbalik ang mga planta. May mga nagkalaguba nga mga gamit. Gimbayaran sa gobyerno.
0: Te, nasulbar ta ang problema sa kurinte.
2: Way ka mga sulbar ah.
0: No, sang time nga to nga losak bulan. Kay brown out a perme. Dayo nasulbar nyo subong nagbaratong gatong wala. Wala gid
2: ang bugas niyo brato.
0: So ano ang direksyon naton diri sa Pilipinas? Amo na ang pamangkot. Abi kamo nga nagpanginmatay sa unit team gani. Namo gina nagpistis pangabuhi tatanan subong.
2: Kaya prang kahunta kamo yo ko nagbuto sa unit team niyo. Ay na mabalaan niyo.
0: Te kabay pa kay nabatsagan niyo na subong ang kabudlay sa pangabuhi. Magkaladudla na kamo nga nagay kamo kapinati da sa fake news.
2: Si subong may mga makita pa kung mga kilala ko. Buyayaw nila si Marcos, rutulo. Pero grabe naman ang dayaw nila kay Duterte.
0: Ara naman sila, balik naman sila.
2: Hindi po, geeks.
0: Parehas lang na sila. Kaya nga, sino nagpapungko kay Marcos? Sila. No?
2: Galaong gamo kung sila magbulos.
0: Kuplangga nila ang Pilipinas. Taniway nila naging papungko si Marcos. Eh, kuha mo naman lang gusto nila. Dibla? Ikaw nagpapungko, te kuluhon mo eh. Or kung hindi mo subong mapahalin, hindi mo sagad ka biyayaw, ibulig ka. Di, sano nga pagi makabulig ka? Si Lenny Robredo, that time, why man budget talos kay Duterte?
2: Ikaw, Braman to?
0: Gintap niya ang NGO, private charity organizations, kag nagsige pamulig. Sayang angat buhay. Di si Sara Duterte, no nimo niya, nagambal mo lang sabi nga, within my powers, mangulik ta kita sa mga NGO, ibulig ta sa mga nagakinanglan.
2: Yeah.
0: Wala, ay, ay, ay, balik to sa bro, no?
2: Unin to sa

0: iya magnilagaw man yang iya.
1: Kan nagsagad ka political meeting na. Preparasyon niya na iya sa pagpresidente niya. Di bla?
0: Abe, itudlo niyo abing inubrahan ni Sara Duterte subong?
1: Eh kung gahululag ni Tane ang sa babaw, hindi amo ni panahog sa dalong epekto sa ton. Tibala nyo na na kung ego ang negosyante, ego ang working class. Hasta sano nga masustener nila ang pagbayad sang buwis? Masustener nila ang employees nila? Kay kung hindi nila masustener, may mawadaan ubra kag kamuna nga mga ordinaryo nga tawo.
0: Kabalaan nyo na kung mawadaan ka mo ubra. Ang isa ka pa ni Malay Radjumanovi pag mawadaan ubra si nanay kag si tatay, tigpo gina. Ang isa ka bulan niya na, masustain niya pa. Pero sa dason nga mga binulan, araw, balik-baliko niya na tunsanggis ang utang. Ang mga amigo niya, ang mga utod niya, pamilya niya, nagalias-lias na kay pang utangan niya na. Tiya muna ang matabo kay way na trabaho. Ti subong hindi ako yung magpati. Nga dumapatay ka mo sa comment da sa Facebook. Pero ti, basiga sakit sa niyo kay way ka mo trigangon. Amo nang isa sa mga nakita namon nga, kami sa RMN, kadako kami nga kumpanya, batsag kami. Bisan subong sinodang ang balon niyo, gabatsag. Ang mga butika, Radjumanovi, nagpang-iban tao.
1: Halos mga butika sa probinsya.
0: Ay, sauce!
1: Isa na lang kunong gabantay. Ti, igo pagid.
0: Igo pagid.
1: Sumano na lang kita sineman. Nga nga nag-inamo na ni ang kalibutan.
2: Tatak, RMN.
1: Las 8.35.
0: Sa piyagabahin na Jumanovi, sa provincial government subong, si Governor Toto Defensor may ara sa proposed executive budget for 2027. Nagdangat ini sa 6.1 billion. Doon duman ko na sa una, sa simpo ni Governor Defensor, ang senior, ara lang sa mga 3, 4B. Galing subong, kay kadako ugalis ang aton sining NTA, National Tax Allocation, something. Kadako, kay isa kita ka highly urbanized province. So, 6.1 billion ang ato sa ringa budget. And ang kadako sa magluwas sa personal services or personal services, swildo sa tawo, kag imuui, ang pinakadako dira nga kadtuan sa budget ang iyasang provincial insurance office para ini sa mga proyekto ni Governor, mga teen centers, dalan, water school, system,
1: school buildings,
0: solar, ara dira Radjumanovi.
1: Housing,
0: ara sa provincial insurance office. So 6.1 billion, pero wala pa ma-approve, no? Sige pa, subong ang debate sa sangguniang panalawigan.
2: Tatak, RMN.
1: Labutan ta subong si Engineer Neil Ravena, ang head sang GSO sa Iloilo City Government. Sa El Nino, okay na ginba plastar ta na ang supply sa potable water.
0: Yeah.
1: Kag-iban pa ng mga kinanglanon sa mga barangay ta. Pero sa matagadlaw, kinanglan ta man ni secure ang mga motorista ta. Kapin pa ang mga pasahero. So ibalik nila ang cooling hubs. Kagpadamuon.
0: O mayugit, mayugit.
1: Unang ambal tabla sa iban, nakutsa-kutsa nila.
0: Nakutsa-kutsa nila, nakurukadlawan nila ni.
1: Cooling hub. Pero tistingin nyo bala nga way kamuya slakyan. Dayon bisan payong way ka. Dayon gabantay ka sa dalan nga mainit ang ginatungtungan sa TL mo kay may usbo ang siminto, mainit pagid ang init sang adlaw alin sa babaw. Dayon ang hangin nga nagadapya, mainit man.
0: Init pagid padamuan nyo. Ay, so solar powered man ni Radjumanovi.
1: Kag wala di sa aton sang gabantay sa dalan niya nga seconds lang gigidugay ara nang slakyan. Mahulat kagid kay kulang gani. Amo na nga ang iba nagatilindog. Ti samtang way ka pa sang sakyan.
0: Dira ka anay.
1: Dira ka anay sa cooling hub kung na timing nga naglain matsag mo.
0: Kung di ka pa way-way ka.
1: May nurses da, may hydration, makainom ka tubig.
0: Kapin pa kung gabusong ang tawo, nagabusong, may bata nga gamay, senior citizen. Radjumanovi, ako ya, ga-advocate ako ya nga kung may pundo ang city government. Padamuan nyo. Butangin nyo sa mga lugar na bala nga pirmigid ginasayuhan sa mga tawo, dragabantay ang tawo, para nga may ara sila sang palahuwayan. Kay balanta naman ang forecast na gambal, almost 8 months kita nga agyan sang mainit nga panahon. Di manong kitabi. Pwede pa damuon ta mga cooling hubs na ina. Inang cooling hubs nga na, tuya-tuya o naman na sang kontra sa politika. Ako ya, diri kita nagapangabuhi sa sudad sang Iloilo kun ano yung makapayo sa sudad. Suportado na ito ni Naya Radjumanovi. Kag kun ano makapayo sa pumuluyo. Ining cooling hubs para sa akon, makabulig iniya para sa aton nga mga pumuluyo.
2: Tatak RMN.
1: Ang VIP car nga wala nag-stop sa traffic light sa Manduriao, gin-confirm ni Colonel Parilla nga convoy sang DAR.
0: Amo man ang akon kay isang time nga to, sang aga Radyo Manuvi, kung may event pagkahapon, already ang tagadar, may ara sila da sang pagpanghatag sang kloa. Sila man ang abi ang VIP sang time nga to. Te naka-red na, pero gandin nalagan pa. Medyo violation para sa akon.
1: Naka-coordinate kuno sila sa traffic management sang city. Ang travel ka VIP, kaso wala na sa par manually ang orange blink ang traffic lights.
0: Di akong pati.
1: Regardless of reason.
0: Wait,
1: sala to ah.
0: Violation to.
1: Sala to, government convoy.
0: Sala to.
1: So, I think simple acknowledgement sang sala. Dayon bayad kita penalty.
0: Bayad kita penalty. Noon,
1: will cure this problem.
0: Wala no.
1: Hindi man ni tama gi kadakwa.
0: Why man gida?
1: Why man gida? No, why man sila may nabungguan gito? Kagti, you know, may mga circumstances sa ginaiya nga kinanglan mo kaysa nga magdali-dali kay may schedule ka. Amo lang na ano ang coordination lang ang kulang kay ti pwede mo to yama adjust ang stoplight.
0: Yeah.
1: Kun na coordinate kag na communicate ni Mayan sa traffic management. Galing kay sa Top North da yan iya sa sudan na no?
0: Iya sa sudan.
1: Ati why gid ma-coordinate Mayan?
2: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
1: Alright. Karon na balikan taman parte sa smuggling sang bugas.
0: Yeah.
1: No, si Senador Kiko Pangilinan may ginambal sa Senado kahapon lang. Parte sa narakpan nga duha ka barko nga buta sang bugas salin sa Vietnam. Ti nakarestro ni sa taga Davao nga negosyante.
0: Taga Davao ah.
1: Ti do complete man kunong papeles pero nga gindakop. Lantawon tabi kung may papeles gid man o kung daw gusto lang sang customs nga magpakilala.
0: Ang info ko ha base sa akon nga masaligan nga source, siyempre sa source ta Radyo Manuvi. Daw pulo kuno ni kabarko.
1: Wow.
0: And pulo ka barko nga ni nagsulod ng iban. Then complete papers daw. Ang isa lang ang duha ko no sa pulo ka barko, amuning duha ang ginpunggan. Ti base bala.
1: Tinapro na dala na sa papeles ang pulo.
0: Masiling nila kompleto eh.
1: So wag ang pakilala lang guro.
0: Kuha lang guro
1: basta balo-balo lang guro.
0: Hari mong kami ti.
1: Hindi nyo na ni pagibulig kay Duterte. Diri na sa amon. All right, ari sa linya ta ang GSO head ta si Engineer Neil Ravena. Engineer, mayong aga.
3: Yes, mayong aga, Radyo Manuvi, kag Botla Idol, mayong aga, kag sa inyo ito pala mati sa RMN.
0: Engineer, good morning. Sir, ang forecast ng pag-asa, mga more or less mga 8 months nga agyan kita sang El Nino, gina-project nila ina. And super El Nino, perti ka init. May plan ang Iloilo City Government regarding sa atong sini nga mga cooling hubs. Anong status ini? Padamuon naton ini. Din nga mga lugar naton na initially ibutang ini, Engineer?
3: Yes, una po sa Idol, ang nag-establish kita anay, no, sa mga scenarios kay naglala ang iya scenario from October, November, December, January, February, and March, no?
0: Yes.
3: So the first scenario is ang October and November, which is the scenario 1. Ang water deficit naton compare sa aton supply is 20-30%, no, deficit sa water supply. Ang scenario 2 is 30-60% nga deficit sa water supply. Ang heat index at that time is I think nasa 33-40 degrees Celsius. And scenario 3 is 60-80 ang deficit sa water supply. And ang amuning medyo kulol ba ano kay ang iya heat index is 40-48 degrees Celsius, no. And kung kisa magsiling kita ang heat index nasa 46-48 degrees Celsius. Ang actual nga nagkatabo dira sa diversion road naga 50, no. So muna aangot sa imong pamangkot, Busa Idol, do we need to establish again, no?
0: Some
3: calling hub, no? Mm. Kasi amo sila ang mga scenarios. No, I will be recommending to the mayor, the reason why nga may mga scenario kita nga gin-establish, kay sector sang aton nga disaster, ang preparedness, ang response team, ang prevention and mitigation team, they will be the one, no, to ano, no, to respond sa each scenarios nga ginbutang. So ang City Health maga-respond, ang Sendro maga-respond, ang GSO maga-respond, no. So ang cooling hub is an option also, and we are now, the instruction of the mayor actually is to engage with the commercial establishment, kasi kay sa Thailand amo man na, no, ang ila may calling hub sila. In at the same time ang ilang mga private sector commercial establishment gin engage nila, no, nga mag-provide man sang space sa ilang mga commercial establishment, nga hindi lang ang city government will be the one to extend, no, sa mga cooling hub, no.
0: Okay.
3: So that will be our ano strategy sa scenario 3, no, kay 40 to 48 degrees Celsius.
0: Grabe na.
3: That's way above normal, no?
0: Yes,
3: so,
0: sir.
3: Medyo sakit na sa may mga edad, kag sa mga ano na to, no, vulnerable sector, no? So, amo na po sa idol lang aton respond.
0: Okay. Pero sa sining mga plano ninyo, engineer, kung mag-okay si mayor, nga i-establish naton, iniliwat ang cooling hubs naton, more or less mga pila pang idugang naton, kung sa sini pa lang, iya pa lang sa city government, while nga gina request man ninyo ang iban man nga mga establishment kababuta man sila, pero sa city government more or less siguro mo okay man si mayor, bisan kami diri sa RMN, gapati kami nga makabuli gina para sa mga pumuloy naton, mga pila kay kabilog ayhan engineer.
3: Siguro mga 3 to 5, no, ka-cooling hub stations ang aton nga established. And not only cooling hub, we need to augment ang water hydration, okay, no?
0: Yes.
3: Considering ano, no, kay sa nagligad actually ang aton Plasaletagay, nagadamo ang ano, gid, no, hydration naton, kay may mga senior citizen kita nga nagahapit kag nagaano gid, no, sa drinking water.
0: Mm-hmm.
3: So it's a good response for us, and lang tahuntang data man, no, nga gin-collect naton kay ginapalagbok na naton, and that will also guide us, no, kung ano ang aton nga i-provide nga services sa aton calling hub, kay iti nagbutang man kita to sang blood pressure monitoring equipment, may water hydration, and we will also ano, no, it's good to note nga ang aton bike lane sa diversion road may ano na, no, may mga gimbutang nakita nga shades, mga tunnels nga pwede gin naton, although ako pa na matanong sa fight, no, and it will take time. So amo nang aton balang ano nga ginasabat sang una nga ang cooling hub kuno is a palliative solution for the ano, no, the experience nga urban heat, no, pero actually it's not a solution but rather a response, no, sa immediate naton nga gina experience nga above 40 degrees Celsius,
0: a response, yes, sir,
3: response na saya. So but ongoing yung aton nga pagtanom sang mga kahoy, but it will take time.
0: It's
3: 3 to 5 years bag-o ka makakuha sang shade sang kahoy. Even in our Sunset Boulevard, no, 2 years na aton mga kahoy dalagbo na, but it will not ano pa give us shade as of now, but it's a matter of 3 to 5 years then it will have a shade, and we have a cooler, no, nga ano, cooler nga ano, especially kita, actually we are now planning to plant trees sa may Jimbasa start area.
0: Okay.
3: That is also identified as ano, no,
0: init na
3: mainit. So actually ang Greenpeace may ginatag sa aton nga ano, no, nga heat inventory result, and we identified sang dira nga mga areas kay wala kitang kahoy, ang inaano talang ina-negotiate talang sa Heritage Council kay gusto nila hindi man matabunan ang heritage buildings naton kay ginkuha ganin nato na ang mga dangling wires naton. So we need to negotiate with them to have a medium size, no, nga mga trees And those are all initiatives and strategies naton, Boss Idol.
0: Dra sir, sa area nga na, kami experience naton, dahil init eh, puro establishment na. Pero kung magbutang kita sang kahoy, kung mga gagmay man lang guro, engineer, no? Ambal mo gani, mga medium, mga size ng mga trees. I think, nami pagid mas dasig naton ina, hindi man makasablog sa trapiko, hindi man sa kasablog sa itsura sang lugar nga na, mga sano ay haninyo sir, mapatigayon ina kun makatanom
3: mo. Next month matanom kami, kagindi lang trees, no, we will have a planting strip of ground cover, no, kahit para hindi concrete pavement. Wala mo kung concrete pavement, then it will also reflect sang ano, no, sang heat, no. Oo, so mas nagainit, mas naga, no, actually sa Greenpeace nga inventory, grabe gid ang ano, no, ang jimbasa kag platelet gay nga area.
0: Okay.
3: Reason why ginatamnan namon subong, Boss Idol.
0: Okay. Sir, balikan ko lang sa cooling hubs. Ining mga daan naton nga mga cooling hubs gani, natistingan ta nani eh. May ari kitang gin put up sa nagligad and subong kon matigayon dugang-dugangan ta. Nakita ninyo nagbenefit ini and may mga adjust pagid kita nga mga services or nagahambal tong iba nagligad gadaw medyo mainit-init kunong aircon, pero ti initaran na i-level up naton ini, engineer.
3: Yes, no. I-improve naton based sa reaction kag suggestion, no. Amo ginapermi, no. Si ang aton responses is like for example, amo to wala kita sang funding, puro ato nga gin repair lang namon, gin set up and we are happy, no, nga nakabutang kita sang cooling hub without additional cost sa city, no. And we do the same, no, recycled materials will be used and we will improve as per ano, no, as per feedbacks and suggestions, no, sang ano, the reason why ginlogbook nato and we monitored the social media nga mga comment, not as a negative, no, nga pagbaton, but rather as a improvement, no.
0: Yes.
3: Amo gina permi nga akon nga principle nga kung usually gambal sila higko ang diri higko. It's because nga the holistic approach, limpyo, may area lang nga mahigko. So it's, actually it's a positive note kung lang tahon mo, no. And we are happy to ano, no, to accept those kind of comments and suggestion. We are very open for that, Boss Idol.
0: Mayo na sir, asang sa mga kigka kag sang mahambal naman ang iban. Balaan nyo naman ako sino naghambal sila, mga hambal sila nga mga palliative lang ni hindi ni solusyon. Pero ti ang iban nga naghambal sila, ang iban ti mga akig man lang iya sa administrasyon sa sudan. Anyway, obraan nyo lang engineer ang inyo sining trabaho kay ang pumuluyo nakita nila kung bala naga benefit ini sila kun why. On this note, engineer, salamat sa sining oras nga ginatag sa aton sa RM ni Luis. Good morning, engineer.
3: Yes, good morning sa Tagkulamati sang RM kag Boss Idol, Rajuman Novi, mayong aga sa inyo pag salamat gid.
2: Tatak RMN.
1: Salamat sa kay engineer Neil Ravena.
0: Proposal nila Rajuman Novi, istorya nila si Yorme. Madugang sila mga 3 to 4 or 3 to 5 ka mga calling hubs. Diri sa mga major nga mga dalanon sa sudad sang Iloilo. Tina kitanta naman ang nagligad nga mga cooling hubs. Ang amban engineer panami-namion pagid nila Radjumanovi. Although nga ti sa nagligad to gin kadlawan ina, gin kantsawan, gin
1: hindi man tanan. Kamo man yan lipay. Ang kontraya mambal gina ya.
0: Ang kontraya. Pero
1: patindog kapag romanson na kadlaw man sila gyapon.
0: Oo. Pero ang ilagi na request nga ang aton nga mga establishments, kung pwede man makabutang man sang cooling hubs nila just like sa Thailand Radjumanovi, nga may amo man na sila. Pero ang nami dito nga isa pagid sa plano next month, no? Matanom sila sang kahoy sa Plaza Litigay, pakadto sa may ano na da Jimbasa. Pakadto yung Plaza Litigay pada kadto tubla sa may plaza sa may City Hall.
1: City Hall, Jimbasa.
0: Jimbasa.
1: Ang Plaza Litigay pabalik sa Capitol is Snart.
0: Is Snart.
1: Pero ang official name niya na nasubo hindi na na is Snart. Kuana na. Basta, yung pangalan sa local hero.
0: Okay, okay. So tamna nila sang kahoy kaysa inventory sang Greenpeace. isa ka non-government organization, Radyo Manuvi.
1: Environmental
0: NGO. NGO. Ang area nga na, amo ang may pinakamainit nga heat index sa bilog nga sudad sa Iloilo.
1: So, okay. Actually may mga pots tada, pero hindi enough.
0: Hindi na enough.
1: So, meaning mabuo sila karsada sa tunga, sa island,
0: sa island.
1: Butangan nila.
0: Medium. Medyum tris lang kuno Radyo Manuvi.
1: Mayugit, mayugit. Oh, kami maganami pang itsura sa lugar.
0: Yes, kay pero ang Manila, ilang papatam lang sa dalagko gid. Kay tiba si maguba bala ang ang itsura sa lugar. Pero kung para sa akon, medyum tris, sus ka nami nami, guro Radyo Manuvi.
1: Tagaan ta kredito ang anay mayor sa sudan. No? Fermin Karam.
0: Karam?
1: Muna ngalan sa Gisnart.
0: Okay.
1: Fermin Karam Avenue Fermin. Na.
0: Mayo lang kaya
1: rin siya. Local, local.
0: Bala na na yun nung dyan.
1: Oo. Nung dyan nga, yung panukot na na Fermin. May mga clients kita.
0: Para sa resibo yan na.
1: Correct, no? Thank you again kay Radyo Man Jan Ramos.
0: Thank you nung dyan.
1: So, ang Gisnart, actually, official name niya sina Fermin Karam Avenue, Avenue. Na. So, pero nandan lang Gisnart, ah. No? Damo ay tultol din ng Fermin Karam, eh. Si Sergeant Dagandara lang isang una sa traffic management ang Gahambal. Fermin Karam ginang iya kay official name mo. Musta na si Sergeant Dagandara subuno? Malam na siguro.
0: Malam na siguro. Why na taka ba binatibati?
1: Si Colonel Leo Bertoliano muning partner niya sa una mo.
0: Yes.
1: Si Colonel Bertoliano permita pa makita sa kapihan. Si Sergeant Dagandara, kumusta na yan subo?
0: Kung doon nag-retire bala to si Sergeant Dagandara nga doon nag-official man sa mo?
1: Oo.
0: Inspector?
1: Mga drama na.
0: Mga drama.
1: Pero mo itong isa sa pinakpisan ta mga traffic heads ang una. Pero anyway, balik tayo sa aton istorya. Ang isa ka forest pathologist. Grabe no? Forest pathologist.
0: Pathologist, yes.
1: Tikon sa medicine ang pathologist.
0: Sa dugo, di ba?
1: Siya ang responsible sa diagnosis.
0: Diagnosis?
1: Eh, sa mga blood works muda. No? Tiyari, ha? Amo man sa kahoy ng mga person. Gindayaw niya ang sudad sa Iloilo. Nga sila niya, diri lang kuya kita. No? Hasta ang province of Iloilo. Kaya yung dalan, may diversion pa airport. Sila niya, diri ka lang kita, endemic trees.
0: Endemic, tama, no?
1: Meaning mga native tanga kahoy, bla?
0: Tama na.
1: So, we give that credit to former Mayor Jerry Treñas. No? Thank you, gid, anay Mayor Jerry Treñas.
0: Yeah.
1: Kay sa chimpo nga nagpangalagad, ikaw Mayor sa Iloilo. Bisan pa nga may masakit siya. Diabetic na ni si Mayor Dugay, no? Siguro may hypertension man na siya.
0: Di laban eh.
1: Dala sa edad niya.
0: Yes, ang edad
1: niya. Isubong nagka-cancer gani siya. Pero, ginpaminsar niya kung ano pa makapayo sa Iloilo. For the next generation, ti siya retire na sa politika. Pero gindumdum niya ang syudad sa Iloilo. Kay sa pihak sang tanan, why sa diya nalagyo kag nagpa-aircon sa Amerika kag sa Canada? Kag wala siya sang bully nga asawa sa social media. No? Kita mo ang behavior sang former first lady sang Iloilo social media. Do hindi ka kaintindi kung nag-level up man ang standard niya, no? The way she behaves sa social media. No? While it is her freedom, pero the way ako galaom for a former first lady, nga maya muna, why ko na makita ya kay Loy Estrada? Sa nagpresidente si Iraq? Why ko na makita kay Ming Ramos? Sa nagpresidente si Fidel Ramos? Why ko na makita kay Cosette Defensor? Why ko man na makita, actually, bisan kay Rosalie Treñas?
0: Wala.
1: Why ko man na makita kay sino pang mga bisan kay First Gentleman Man Scarpio?
0: Daway.
1: Galing kay Vice Malang si Saram. Kay Hanilet Tabansin niya, why ko kita nga do...
0: Nagamugi na bala.
1: Nagamugi na sila, no? Well, amo na galing, kada tao may hugot, kuros ka buhi. Pero di, anyway, sarsal lang niya. Dala na malang puro panunlog. Salamat, gid, anay Mayor Jerry Treñas. Kaysa imo pagpangalagad bilang mayor, gindidikar mo ang pagpananom sang kahoy sa tunga dalan.
0: Tunga dalan.
1: Kay Jerry Treñas, gid niya.
0: Sang una, Radyo Manuvi, why na natun ma-appreciate? Nga, ay, mga mananom kita da sang kahoy.
1: Oo.
0: Pero sang gin tanom ng kahoy, pagdako niya,
1: yes.
0: Kita nyo subong, why patay pa-picture ninyo sa Diversion Road?
1: Oo.
0: Kay ang mga kahoy, dira ka mga nagmi-nagmi sang kahoy, Radyo Manuvi. So, inagin tanom ina sang chimpo, ni Jerry Treñas nga may diabetes, may high blood, kay subong ti, ginako niya man nga may cancer siya.
1: Mm.
0: Pero why sa iya nalagyo?
1: Why sa dim lagyo sa Iloilo?
0: Why sa iya nalagyo sa Iloilo?
1: Mm.
0: Why sa iya nagkadto sa Canada? Why sa nagkadto sa US?
1: Mm.
0: Ginpaubraya iya ang aton mga dalan, Radyo Manu. Mm.
1: There was even a time, Boss Idol, nga ang General Luna, bla, grabe ang criticism mo kay pangutdo na taning mga paintry, da?
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Tigaling kay sa kadugayon, ha? Damo sang worried.
0: Mm-hmm.
1: Nga kunot doon mo na, siyempre, may sentimental value, kag may historical value ang kahoy. Pero, napaminsar ko bala, kay hindi iya madahon ang pine tree mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung native tree abi ang binulos toon, no? Kung native tree ang binulos, 6 months to one year lang, dagko na?
0: Dagko na.
1: Dasamblay, siranta ka mo sang journey sa nga kung native tree. Ngagin pa ngayo man sa nursery sang sudad, kapanghatag na sila, kay tanong ka mo, gina-encourage nila na, 3 months, 6 months, 1 year, galabot na ya sa lapaw sa top mo, ang katason sang native tree. So, mapuslan mo ganda sa dayon. So, hindi din nga sila nga, takes years pa antes magtubo ha. So, muna, ang pinakadako nga ligasya for environment ni Jerry Trenas.
0: Kaga siguro ako maayo kay Mayor Raisa Trenas. Ma'am, ang pagtanom sang kahoy sa mga sa sudad sang Iloilo sa downtown area, iduso tagitudutudo. Iduso tagitudutudo kay ang tigilinit Radyo Manuvi hindi ta na mapaktan subong. Kita nyo subong nila na subong kita mananom kay nakita naton nga agyan kita sa El Niño. Hindi yan. Dapat pagsulod pag isa sa mga priorities ni Mayor Trenas, ni Mayor Raisa, tanong kita damo kahoy Radyo Manuvi, kaga mga kahoy nga na nga waya nagaguba sa mga simento amo na mga native trees naton. Tikon makita mo tong native tree ang ginhunol ko tubla sa imo. Ihatag ko tani sa imo.
1: Diman?
0: Naluo
1: sa init.
0: Sa ulan guro kay way ko pasilog.
1: Grabe inulan mo no lately.
0: Oo sa pero Radyo Manuvi kun amo tubing ako no ang Santo Simon. Na picture out ko lang amo ni ibutang mo sa island dito sa may downtown area. Ang kulor Radyo Manuvi yellow kag red. Dayon ang iya height daw. Way gani guro. Way kalabot 5 katapak ah. Dayon amo nang damo-damo dahon niya nga nagabukad-kad to kanami nami sang iya nga bulak. Kag ang bulak kay Radyo Manuvi dugay-dugay ya mag magluo. Sus kanami nami guro sang downtown.
1: Yes. So, encourage ta pagtanong ka. O, iti kay Mayor Raisa. Sige-sige na malang.
0: Sige, abla, Mayor.
1: Napananom, tas tunga, dalan.
0: Why na ya, gasto damo. Why na gasto, mayo ya.
1: Siguro, mangin policy pag ni Mayor. Lain niya kung Mayor ang mag-declare mo. Mayor, ma-household tree planting, bala kita.
0: Iduso, bala na, Mayor.
1: Encourage, bala, Mayor.
0: Encourage, bala na.
1: Titi, bala, may sabaduhan kitang paninlo.
0: Oo.
1: May mo man ta sang amo na bla mayor
0: kada sabado makatanom ta isa lang
1: kada bilog. Sabado kada household
0: san isa lang na
1: may matanom isa ka kahoy sa ila sulod sang balay
0: ano
1: subong abi nga sabado kuan lang anay per barangay pulo lang ka balay gamay-gamay ah
0: gamay-gamay lang
1: sunod naman nga sabado pulo naman ka balay per barangay kutahan bala mga kapitan makibot ka lang Boss Idol sa 180 barangays. Mag-isa ka gatos lang kabalay o rugsaran, may isa ka kahoy, that is already 1,800 ka kahoy.
0: Kung wala sila sang lugar nga tamnan kay ang ibanda sa squatter, sa mga utod bala ng container, Radyo Manuvi ang akon nga rubber tree, tiway ko man gintanom sa luta. Way ko sa gintanom sa luta kay madako gid sa mo. Gintanom ko siya sa patlang, nami man ga bukad-gad man sa tig ang kada balay Radyo Manuvi may amusin ang kahoy abi no kada sabado matanom kita kada balay may 5 lang kabilog kahoy sa mga kilid-kilid sang ila da nga balisbisan
1: ano pa naman
0: susano pa naman
1: so balan ka ang kwan abi ang tao di sa
0: palpagon mo gid ang ulo sa
1: Pilipinas
0: tao.
1: Gusto nila niya perme bo sa idol may suro seremonyas niya sila nga abi balon balan subong tanong kamuda maprosaton guro kung may magambal da nga presyo ni ginambal ta subong tanong kamo kaoy pwede pero ang tao abis barangay gusto ginila may suru ceremonias tipon-tipon may opening ceremony tapos matanong kita kahoy di ba so mo maning aton ni ginay mo sa remen sa broadcast street ha Gatanom kita sa mga subdivision, bakit gardening ang aton? Tigamay lang, pero gatanom kahoy.
0: Yeah.
1: Ito, sa mga subdivision, dira ang pinakainit na lugar, kay dira damo kwarta tawo. Ting kung may kwarta, may aircon. Ting aircon, kay imit sang init.
0: Init.
1: Napamugnaw niya sulod balay mo, prong buga niya sa guha, ginakontribute niya sa global warming.
0: Ti kung wala na sang kahoy nga nagasuyop sang init nga na, ti mainit ang palibot, ti pila kita gagamit sang aircon man. Lantawan yung isa dabla ang parkingan, dabla sang SM. May mga kahoy dira sila ra Jumanuvi, pero ang kahoy nila na, amunang way gagadalagko, bala? Buta na ng mga kahoy nila, o gintrim ginman na nila. Ti kung damo kita na sa mga dalanon sa Sudan, hindi kita ya, way na ginagastusan ha? Ang gastos natin sina, magpadako lang sang seedlings niya. Pero way na ya gastos, ugaling, amula ni nga mga proyekto ra Jumanuvi. Nga mga iban nga mga lideres do hindi man sila, iti daw ay ginman sila ganaron. Pero kung sige-sige ang aton tree planting, nagmi ang aton sininga mga dalanon sa sudad, sino ga benepisyo? Kita! Kita tanan, ginadayaw ang sudad sa Iloilo. Kada kita nila, atoto, nagpa-selfie, Iloilo City. Kita man gyapon ang ginadayaw, hindi man sila.
1: Yes.
2: Tatak RMN.
1: Alright, standby ha. Pagbalik ta, istoryanta tong VIP vehicle. Nga na nag-dritso, bisan pa nga naka-red na ang suga sa traffic light. So, na-identify na subong, yato sa Department of Agrarian Reform. Nagligad, nagkadto, gimanding dar.
0: Ari, gimanding sila.
1: May tatlo sila ka-event, no? May aras ang exhibit.
0: Dayon
1: sang mga farm products alin sa aton nga mga agrarian reform beneficiaries nag regional
0: pelikula agraryo
1: awarding sang pelikula agraryo kag may tagtaganay sang klowa kag e title
0: damo to sang nakabenefits
1: nagabot si Secretary Estrella. Anyway, mayo guro ang dar maka-issue na lang statement man asking for an apology. Why man to may napatay ah? Kag isa pa may insindihan mo, kisa kay gandali lang VIP. Why taga sila ngayon sakto to? Pero ti, natapos na, ti mayo guro, pangayuin nyo lang pasinsya.
0: Siguro, kinalan gid maghambal.
1: Bayad sila pinalidad.
0: Bayad sila pinalidad. Kun kaya to naka-informan sila kuno sa city government pero para sa ako na Jumanuvi ang inyong apology guro ayos na kay sa mga iban bala karon kun ordinaryo na automatic na may sukos order na I think para sa mga pumuloy naton para patas lang siguro kinanglan ta nga i-call out ang taga Department of Agrarian Reform
1: kag may sala-sala man gamay ang titimo nangayo permit ang dar. No? Nag-coordinate sa ila. Ang problema, ang opisina nila, waya kambal sa traffic aid to sa lugar.
0: Gwapo eh.
1: Saya mo na, no? May lapses man kamo. Ti, mo na, kay puro lang kamo pang clamping. Na, dumduman ko na lang kay.
0: Ha? Nag-agi ko, Rajumanubi. Sige,
1: isa kamo mag-clamping, tapos ding muksaway sa tao nyo nga waya ka-coordinate to. Pinag-controversal pa yung dar.
0: By the way, isang ano ga ita subong adlaw. Miyerkules. Nagkagi ko ra Jumanuvi sa Mission Road. Kadto sa Iloilo Mission Hospital, pa-check up kong akon asawa. Ara naman. May parking naman to, pero may tatlo pa to ra Jumanuvi ka sa lakyan nga
1: may clamp.
0: May clamp.
1: Si way pakbayad.
0: Way pakabayad. Naka-clamp to ato to. Dayon ang mga lugar to nga ginpangdakop na ilalagligad. Ginparking nga naman. Ang puti nga salakyan nga nakita tatubla. Gin atuto sa gin atras. Ara man Japon gurong tagiya taga dragit. Gin atras lang to sa punta ra Jumanuvi.
1: Okay naman ang parking niya.
0: Para sa akon okay na. Okay na. Hindi na to siya ano gid sa may
1: hindi yan gin rason mo lang taga mission purong tuod sa to complainant ikaw gid.
0: Gin picture lang to. Gin send to yo sa ato ng picture.
1: Awa. Pero te, bisan imo man to rin di. Ang klaro da nga violation.
0: Ya, ang iban guro.
1: Kita mo subong ang Del Carmen, ang Avillana, ang San Jose, Grasaro, Mahawan. Matsag ko gani, ginablik-balik sa titimo ng Avillana. Okay. Ginatimingan nyo ba? Kasi maklampingan nyo da ang salakyan sa mga barunda.
0: Piyugid!
1: Pero karon may yambal ko blasimo. Try nyo man bala sa tapok mulo. Andalan na bala sa kalye ni Jed Mabilog.
0: Ay, gamay na dang dalan.
1: Kada may event na da sa iya, ga triple parking na
0: sila. Ah, kung ako iya, ang tampingan ko na tanang pating gate nila.
1: Oo, kanto inyo manabi na da kung kaysa. Gareklamo di ang pila ka mga may transaksyon sa Medical City. Kisa gadali man sila, kiti dira man ang access nga isa sa mga dalan da. Luwas to sang main road, to may taytay. Bi saway-sawayan nyo man da ang mga nagakaladto kag nagatransak kay Jed Mabilog. No? Kagti, kay Jed Mabilog man, former mayor ka man, bisan pa, no? Namigid kung ikaw man mismo, masaway na lang sa nagakaladto, das balay mo eh.
0: Uy, hindi mo na papaparking. Huwag kagagamay man na da kadalan.
1: Di man nasa magpasayang-sayang gwa. Gid kiti medyo adlok ko man, ha? No? Di mo man mapaktan mo.
0: Kapin so, pa kung magdaog si Sara.
1: Di, lipay na sa makundik si Sara, tuloy. Sa mga DDS, kukusin nyo, bumbahin nyo to si Mabilog, o. Oh. Kaya daw siya ginang hindi gusto nga, damang may gusto nga makundik si Sara, kay siya ginang makabinipisyo. Kita mo na kung sa ginsamad mong relasyon may mo yas media, no? Kagway pa sa may ginisyo statement hasta subo.
0: Abi mo, Radyo Manubi, atong inhambal ko bala si Imo. Hmm. Diba nag-birthday ko to? Pero hindi ko na pag-iambalan na isa. Doon naglaing gid siya akong pananaw. Isang time nga to. Kag, ti, personal ko man to, pero, sa ila bala, tani bala. Eh, nang, minko, no.
1: Bayan na lang na.
0: Hindi ko pag-iambal, no. Bayan pero, na para sa akon, para sa akon, mangin isa ni, insulto, Radyo Manubi, para sa akon.
1: Why, kagani ka ba, long mensahe nga to, part to sang insulto do ni in good faith.
0: Do in good faith ko ro. Mi miga tato yang.
1: Ah, okay.
0: Miga tato. Ang aton nga pag-release ang BBM bawat barangay makikinabang program sa provincial government sige-sige na. Radyo Manubi from 1st to 5th district ara subong sa Kapitolyo sige-sige ang tagaay. Di ba lima sina ka ang 20,000, lima ka 20,000, good for lima ka mga scholars na aton, pero ti pagabot sa barangay, natunga man na nila sa iban. Then ang 100,000, intended ina para sa mga masunod, office supplies, monoblocks, gamiton sa ilang DRRM. Disaster Risk Reduction and Management. Mga generator, solar lights, etc. May informasyon kita, Radyo Manubi, sa mga ABC President or sa mga kapitanes nga allegedly may ara kuno sila sang mga gintug-anan nga daw kontraktor or daw do negosyante nga kung magkuha ka monoblocks sa amon ka nakuha. Kung mabakal ka school supplies sa amon ka bakal. May ara na kuno, Radyo Manubi, sang mga negosyante lang kahit 1,700 plus ni kabarangay mo. Ti kung may ara sang isa duwa lang ka negosyante nga amo ang mag-supply sang mga kinanglanon sa barangay, ti medyo isa ina sa mga pamangkuto naton, pero as of now, why pa sang kapitan nga nag-confirm kung may amugin man bala sina nga may ara sang negosyante nga siya lang iya ang mahatag sang tanan nga mga supplies sa tagsa ka mga barangay sa probinsya sang Iloilo.
2: Tatak RMN.
0: Ako abi ang nagpatigayon. 100,000 ini Radyo Manubi sa 1,700 barangays.
1: 1.7 ay 17 million?
0: 17 million. Kuno nagpatigayon sina. Laway man ang kapitan ko, bisan mga 1M lang dako.
2: Tatak RMN.
1: Alright, standby sa aton karon nga pagpangalagad. Pero dari lang gid bo sa idol, oh. May nadakpan subong, oh. Pero hindi ni Baybas.
0: Hindi Baybas ni?
1: Pero nga wala waran to bares. Kag pero wala kusas. Dakpan sa, pero ginggaan pa sa pagkaon. Dumayo niya, oh.
4: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
1: Radyo Man, John Mark Alombro.
5: Juman, Nogero, Juman Poseidon, good morning. May nadakpa naman kita din nga nag-monitor. Samtang nagapanglaba, si Tatay Elmer Plaskin, no? 75 years old, ang edad, taga barangay Punong Lapos, no? Sa Pulupang Laba, gin si Tatay, no? Kaga samtang nagapamate, no? Siya pamate sa remen, no? Ano ganyan ba mo ginatay? Wala... Wala man mayo pamatian si Ban?
6: Wala. Hindi nga, wala mayo. Kundi kamong mayo pamatian.
5: Eh, si Radyuman Nobe, ang kang siya naman.
6: Radyuman Nobe, morning ka. Morning, Banan.
7: Morning.
0: Kaya, kamusta subong? Kapamahaw ka na?
6: Tapos na. Bago lang.
0: Anong sudan mo?
6: Manok big itlog.
0: Manok big itlog?
7: Mm-hmm. Ti manok pagid
0: ang imo. Manok pagid ang imo. Ang ining ing lechon manok ni sa udto na ni.
6: Timing kay manok. Manok to dali ko eh.
7: Pero ano gid man ang una, sir? Manok ni itlog,
0: un itlog.
6: Ang manok kay eh.
0: Ngaman.
6: Ang manok mo ga project log mo.
0: Ti nga ama hayat mahimong manok mo kunway itlog. Manok itlog. Dumapo nanta ni Gurugid.
7: Kita gani di man, kita gani di man manok nagapangitlog man. No, do kalilingin.
0: Do kalilingin tuod no, kaya di ba ang manok nagalin kuno sa itlog. Pero hindi man matuga ang itlog kun way man sa manok.
7: Oh, pero te kon creation sang Ginoo gusto mo sa Genesis. Way ang Ginoo nagtuga sa isang itlog. Ituga niya sapat yang manok dira sa sapat. Sunang manok.
6: Wala gid.
0: Hindi ko mapati guro. Manok kay waya sa manok kun waya sang itlog.
7: Yan eh manok. Ti meaning ikaw manok ka man ni no, kay itlog ka man. So do kalilibog sir no?
0: Do kalilibog no?
7: Yan eh, pero hindi ta na lang nagpagpaliban.
0: Hindi ini ta paliban.
7: Ano ang plano mo sa ginatag sa imo subong sang aremen?
6: Ate, timing ni panyaga.
7: Panyaga aw na pang ito na diretso orang sobra ipang subak-subak sa sutanghon.
6: That's correct ko. Kaya, dapat na ang recorder, may mga pangsit kong dahil na prepare mo.
7: Okay, timayo kita. Sige sir, salamat kid sa pagpamati sa Aremen.
6: Okay, thank you very much. Right now, napatay ang si Tatay Elmer Pasin, no? Sang Barangay Punong Lapos. Sa iba, no? Simple lang ang mechanics, ha? Patunogan lang ang radyo, kag itutok lang sa DYRI Aremen Lililo. 774, kaya basi ka mo naman na matuktukan. Kag makadaog sang isa kabilog na litso manok, kag 1.5 litro nga soft drink. Tok, litso manok, dakup ka, promo! Kasama mo sa DYRI Aremen Iloilo. Radyo Manjar Makalumbro, Tata Aremen!
8: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niyo winner sa Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter ng soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
7: Balik ta mga karadyuman. So yan tayong nagdilagan bisan pa nga naka-red na ang suga. Sa stoplight dira sa diversion Manduriao. Ini nga bahin po sa idol.
0: Magkaradyuman sa mata para matinato ng atong sining nga kape nga may ara sang glutathion, ang kape nga may ara sang collagen, nagahanay pang atong sining nga panit, nagapag-una ng atong sining nga tulaan, kag ang pinakadabest diri mga karadyuman. Makabulig ini para sa atong ikayong lawas. So diri kita mainom sang kape nga may ara sang collagen, kag may ara maabyan sang glutathion, may kape ka na, guwapo ka pa, inom kita sang Santhon Gold Coffee Mix.
9: Tatak RMN.
7: Kapamating isa ta kaabyan nga negosyante Busaydol, may mga commercial spaces sila nga for rent. Sa Northern Iloilo dito sa inyo, sa Sara kag sa Balasan. Bangod sa sining kapigaduhon subong. Ang mga tenants nila kuno, ang mabayad na lang subong up to 40%.
0: Kaya ba?
7: So daw haluson na sila 40 or 60% na lang.
0: Why gidya?
7: Tapos may ara pa sila, for example, duha na yak bulan wala bayad renta. Imaginean nyo bulan ginagutro sa mga negosyante subong.
0: Ko negosyante ka subong, totoo lang, grabe gidya ra Jumanovi.
7: Ang utok sini isang masa kun kaisa kapin pa ko may gadabok naman sa inyo da. No masaron naman ang sentimento nyo kagkapigadoon sa politika. Di ano? Duro man asla kwarta. Why nyo na paminsar? Nga ngayuda nyo sa ilan halin? Sa buwis nga ginabayad nila? Di kung hindi na sila bayad buwis, kaya natural, hindi man na sila mag-declare nga may income sila, kung pirde. So why na tax gobyerno? Basi, hindi man kung taga na yuda. O, ang isa pagid. Yan, no, negosyante, manada mo muna kwarta. Tiwan mo na paminsar. Ang parehas mo nga nag-aubra sila.
0: Mm-hmm.
7: Nga may kabataan man nga pakanon, may kabataan nga peskilahon. So, paminsaran nyo, gid mayad. No? Ang choice sa mga leaders nga pinamutang ninyo sa pwesto.
10: Tatak RMN.
7: Last 9:18.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by McDonald's. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: very specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly.
1: Bantayi ang December Avenue, The Ones, kag iban pang mga banda sa October 24 sa Pasig City Esplanade.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kun sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kun management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghilo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kun seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom, gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Tatak RMN.
2: Last 9 media, black time kita sa buong Mark. So standby ha, dugi-dugay ang aton nga programa Your City at Work. No? 9:45 AM. Yari anay nga aton nga health news. Radio Man Joel Franco.
3: Ang iigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo nga ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Sama-sami ang stress ginabasol sa madamo, ginabatsyag sa lawas ng tao. Ibangod nga ang stress mo, hindi makapalala sa sakit sa ulo, skin disease, sakit sa kurason, obesity, kagmadamo pa. Apang natukiban nga ang mga tao nga wala sang stress sa kabuhi, hindi man perpekto ang ila ikaing lawas. So sa pagtuon ang stress makabulig man sa tao nga mangin mas maayo ang performance sa kung output sa ang iya trabaho. Ang stress nag-trigger sa pagproduce ang lawas, sa epinephrine nga amo ang nagapahapos sa trabaho, kag nagapabakod sa problem-solving skills sa isa na tao. Ang epinephrine nagahatag man sa kahandaan sa lawas ang tao nga mag-atubang sa pamahog, o kung magpalagi mo ginapadasig sini ang pitik sa aton pulso paginawa kag muscle tension.
5: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
6: Maga Radyo Man, sa mga tapalamati nato ng aton atay, isa sa pinakimportante nga body organ nga responsable sa pagpagwa sa mga higo kong toxin sa aton lawas para mamintinar ang mapagun nga atay, kinalan man ang healthy lifestyle. Kamudra, hindi nyo paghulat na makangon sa problema sa atay kamang resulta sa matayon, yari na masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pabaskugon ang atay ninyo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatinloan sa Dr. Pinoy ang aton atay kag ginapabakod pa, ginasilig ang mga toxin sa ugat nga mo ang ginahalinan sa baratian. Sa mga suki naton mga karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Labs ko si Mother Earth, Radio Man Joylin Paraonda.
7: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
8: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagdikaw sa pagmina. Ang mining activities may dako nga negatibo nga epekto sa kalidad sang hangin kag tubig bangod nga makatuga ini sang madamo nga yabo kag particulate matter ilabi na ang open pit mining. Ang ini nga mga yabo magaimpon sa hangin kag magaresulta sa pollution sa palibot. Dugang padari nga ang pag-usara sang heavy machinery kaangay sang trucks kag excavator.

0: Source ang makapagwa man sang polyutan sa hangin. Samtang ang mga chemical na ginausar sa proseso sang pagmina, kaangay sang cyanide, mercury kag nanuhay-tuhay nga acids ang mahimo naman nga makakontaminate sa tubig. Ang ini nga mga higko ang manginhilo sa aquatic life o kon sa mga isda sa kadagatan kag makatuga man sang malawig nga kahalitan sa aton palibot.
1: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Mga Radyoman, sa mga tabbalamati naton, inom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio mayara sa MCT medium chain triglycerides nga nagabulig naman para nga mangin fit, mangin relax ang aton suringalawas, gargapanasig sa aton nga metabolismo. Hindi lang ina, mga Radyoman, manami ini para pungganya ang aton sining mga bacteria, viruses nga nagasulod sa aton suringalawas para hindi kita dali magbalatian. Amo ina ang kaimportante sang virgin coconut oil. Sa mga tabbalamati naton, ginapunggan niya man nga magdamo ang bad cholesterol kundi pasanyugo niya. Padamuon niya ang good cholesterol para hindi kita maghaibla doon, hindi maglapuyot ang aton silinga dugo. Gani sa mga tabbalamati naton, aprobado sa FDA, inom kita sa D3 Bio.
2: Tatak RMN.
4: Check naton ang update sa sining controversial nga van nga nakuhaan sang video nga nagkuan naglusot gyapon bisan pa nga pula ng traffic light. Ti convoy ato sang Department of Agrarian Reform. Check ta si Radyoman Marjorie Mian.
2: DYRI Radyoman Report.
5: Radyoman Lobby, Radyoman Regan, ginakonfirmar ni Police Colonel Wilbert Padilla, Director sang Iloilo City Police of
4: Reform. Check ta si Radyoman Marjorie Mian.
2: DYRI Radyoman Report.
5: Radyoman Lobby, Radyoman Regan, ginakonfirmar ni Police Colonel Wilbert Padilla, Director sang Iloilo City Police Office, na convoy sang DAR ang naglapas sa traffic rules no sa siyudad sang Iloilo. Sunod diri kay Padilla nga halin ang ining convoy sa distribution balas sa dumalan titles dito sa nagligad nga adlaw diri sa isang eskwelahan sa siyudad. Kag do medyo na delay no or nadugayan. That is why nga nag-coordinate ini sila ang naghahatak na blanga police kay timi ginalagas nga flight. Nag-coordinate sa traffic management sa siyudad. Now na coordinate ini, well coordinated. Ang problema, nauna abot ang convoy sa ano sa may area dapat ginamanual na da ang ano sa may diversion, ginamanual na dapat ang traffic lights. When you say manual, instead nga nag-green kag pula, mablink-blink lang siya nga naka-orange para ma-prioritize ang traffic aid, traffic enforcer sa area, ang VIP nga dapat paunahon. Kaya tingbas sa way letter, allowed gid ina iya Radyoman Ovi, Radyoman Regan. Galing ang wala na galing, ang nakita andari nga daw ang problem, doon na na-delay sa pag- tawag ni pag patay, wala mahingaga or masafar sa traffic management sa siyudad. Ang pag amuna gani pag manual no sa traffic light dira sa nasambit nga area. That is why nga paglabay sa gatibalan man ka pulis nga nagahatak na bala ang traffic enforcement unit na nagagayad na bala bala na nila nga madiretso no galing kay TY sila na inform or wala abi nila okay na pero wala gali mahingagaw sa traffic management sa siyudad. Pero according din kay Colonel Padilla, violation man ini sa gihapon, so may mga ginatun-an man kag ginahimo man nga mga pamaagi sa kung ano pang atikang para nga di makuan man sila eh may violation regardless
4: of na, para way na duro istorya may kuan multa.
5: Kasi siyempre ang ma-decide ay just ring yan ni Kano mo. Iya ka city, Radyoman Ovi, Radyoman Regan.
4: Ay city eh, multahan nila.
6: Multahan nila eh.
4: Parang tapos na multahan nila.
6: Multahan nila kay parang karon may ara naman na sa reaksyon sa publiko kung nila pang multahan. Ambalan mo si Colonel Parinias, naton multahan ni Parinias, Parilla. Parilla. Naton multahan nila to.
5: Oo. Ay, guys, ang dumahatag. Ang muna ganun yung multa, ang mahatag ang sa traffic management unit.
6: Okay. Ah, o, gali si Colonel Garbanzo, say, tikita nila eh. Oo. Diba, galing kay ti, paano nila na

0: tikitan kay silang may diprinsa? Ay,
1: sila sa ila, kaya mo na ang nagwa. Nga.
2: Oh. Pero kung ako sa tag... Kung nagkaroon daw ako naglahin yung dar. Mas pagkamatood, nag-coordinate man sila.
0: Coordinate man ang dar.
1: Oo, well-coordinated.
0: Kasi bala kung pag-coordinate nila, why radio ako?
1: Ako mo na gani ko no kay dapat ko no hindi na call or chat or what dapat pag
0: dapat radyo.
2: Actually
0: mahambal
2: gapakadto na sila lapit na kami.
0: Ga inform man ako di ba may ara kita sang guide nga pulis. So ga inform na radyo man Max nga radyo man Marjorie nga ara na pakadto na kami 5 minutes lang ara na kami.
1: Na-inform sila. Ang problem lang, kung natawon sa traffic aid sa area, ngayon charge nga, wala niya mapatay na yun. Kiti urgent eh, natin. Siyempre,
0: may radyo guro ang traffic aid.
2: Yes, kaya hindi mo man pwede nga i-delay to. Kaya ti government agency nga may ginadalian.
0: Ginadalian man. In fairness man. Kaya nag-coordinate man. Kung wala na nag-coordinate, radyo man Marjorie, may reklamo gid man. Galing kayo nakaka-coordinate eh.
1: Galing kayo sa ang habagalin ni ka ng parilya, sa sunod, hindi isureho ng mga nagahatak na mala sa sunod. Kung ano ba ng instruction, kita sundon yun ang traffic rules. Galing ti kong VIP, dala mo kadlagas manabi. Dito medyo ipit mo ng polis. Pero ang guwanya subong, ang polis nga naghatak naman niya ang gumaiguan. Sige. Radyo Manovi, Radyo Manrekan.
2: So, ginalan ta, ngayon, Marge, sasta.
0: Salamat ka, Radyo Manrekan.
1: Ipamatay na lang karoon ng interview sa doon sa Ugto. May event na rin sa Cabo Delgado, Arendari, si Dr. Albania, si Yusen Babilo, Radyo Manovi, Radyo Manrekan.
0: May ano da, anong party da?
1: Patindog sila sa water refilling station, water system.
0: Do province mo na guro magasto?
1: Do ano man daw muna. Taka yara di siya, si Dr. Albania.
0: Sige lang. Oo. Anyway, salamat Radyo Man Marge.
1: Ang unang madulong natin nga update sa buong aga. Kasama mo sa DYRI, Areman Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Areman.
3: Tatak, RMN.
2: Salamat sa kay Radyo Man Marjorie Miane. Dugangan ta pa ni sa ibantang mga programa. Hindi ka mamalipatan. Nan Super Plus, maskin pa epektibo, maskin pa basko, gintingob ang manggustin, guyabano malunggay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, kag bulik kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus. Kag iparis nyo sa iya, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Gahatag sa aton mental clarity, kagkabakod sa matagadlaw, samtang ara kita sa opisina kaysa sa trabaho. Ginapanami ang kondisyon sa aton nga prostate. Pinalikaw niya kita sa prostate cancer. Kagkumanami ang kondisyon sa prostate, maayo man ang aton nga intimacy sa aton niya nga partner. Mega Man Gold Coffee Mix.
3: Tatak!
0: Magkaradyo man sa mga tampalamati na aton, Super Fiber. Inom kita 30 minutes bago kita mag paniapon or bago kita magturo. Pero kung sa balay man lang kita, anytime pwede kita ka makainom, magkaradyo man. Hindi ka mo mag-inom nga naglakat ka mo, ha? Kay mada alangan ka mo. Inom kita Super Fiber. Parang aton kalain isang buot mapagwa tagid. Wala constipation, limpyong aton siringa tinay. Super Fiber kung vitamin C, mighty C, alkaline di kalidad and effective nga vitamin C, mayon isa sipo nubuhinan at langkaso pneumonia kag iban pa nga balatian. Take note ha, makabulig ini sa aton nga mga allergies kag ang mga pilas naton nga dugay magpali. Kinahanglan naton sang vitamin C, mag mighty C and para sa paglabing-labing 1 hour before sa labing-labing, Choy, inom ikaw sang Mega Man.
3: Tatak RMN.
2: Salamat sa inyo pag-upod kag pagpamati. Dugay-dugay man tayan nyo ang Your City at Work sa ka-developmental program alin sa LGU Iloilo City. Radyo Man Novi Guaso.
0: Radyo Man Regan Arlos.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Uy, 150 over 100 dali.
6: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
5: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
6: Ay.
7: Papa, hindi ka magkabala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
8: Palangga ko, suportahan ka na amon pirmi sa imo pagpaayo. kidney care. Halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
11: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw. Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
10: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
11: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Uy, concerned lang ko kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Kamusta nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Dahil ka-graduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
24: Bakit RitePad ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
26: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
31: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
32: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
34: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Upde ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
35: Unilab quality yan.
34: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
37: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Ahoy! Kinikilir time!
4: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
5: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like Iggy Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals.
11: Drink up.
12: Summit Natural Drinking Water.
13: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
14: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ininga programa, isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyo kag pahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan kag wala sang kahilabtanan ini nga waragwagan.
17: Your city at work. Balita kag impormasyon halin sa Iloilo City Government sa idalom sang liderato ni Mayor Raisa Trenias. Hibaloa ang mga programa, proyekto kag serbisyo para sa pamilyang Ilonggo. Your city at work. Kagkaron, yari ang inyong alagad, Joy Fantilaga Guzal.
18: Alas 9:52 diri sa RMN Iloilo. Kag welcome diri sa inyong program ang Your City at Work. Inyong radio program sa nga Iloilo City Government para gid sa aton sini nga mga pumuluyo diri sa syudad sa nga Iloilo. Kag ini nga programa gindihon gid sang aton sini nga alkalde Mayor Raisa Trenias para nga mapalabot sa aton sini nga mga pumuluyo. Ano bala ang mga programa? Ano bala ang mga proyekto, ang mga inisyatibo nga ginahimo sang aton nga gobyerno syudad sa administrasyon ni Mayor Raisa Trenias. So pinaagi sa sini nga program mapalabot naton sa inyo no ang aton sini nga mga programa. Kag ginawelcome gid naton kamo sa aton sini nga episode 2 sa aton sini nga Your City at Work diri sa RMN Iloilo.
17: Your City at Work.
18: Kag sa subong episode sa aton sini nga pagpangalagad, aton nga istoryahan kay ang aton sini nga Atipan on the move, no? Ang ining pagdalabala naton sa mga services sa nga Iloilo City Hall sa aton sini nga mga kabarangayan sa nagligad nga semana October 2, no? Friday, nagpatigayo na kita sang kick-off dito sa may Barangay Kalaparan sa Arevalo. And subong ikaduha na ining nga semana ara naman ang aton nga team sa Barangay Kalumpang sa distrito sa nga Molo. Ang aton nga Atipan on the move gin-launch gid ini no kagin si Mayor ni ang nag-conceptualize kay ti matuod ara ang aton nga mga services sa aton nga City Hall kay sang last year pagpungko niya isini sang as a mayor sang Iloilo City gin tukod ang ining aton nga Atipan Center dira sa may 7th floor sang Iloilo City Hall. But nakita sang aton sini nga alkalde nga may arak tuod kita sang Atipan Center sa City Hall, but may iban kita nga mga pumuloyo nga mga Ilonggo nga wala kahibalo nga may amugali kita sini nga service or ang iban nabudlayan nga magsaka no hasta sa ikapito nga panalgan sang aton sini nga City Hall, especially kon mga seniors, although nga ti may ara man kita nga elevator dira. But ang travel bala nila, especially kung nag-commute ikaw, no? So medyo hassle. So nakita sang aton sining alcalde paano innovate, no, ang ining nga program. That's why nga nabuhi ang ining aton nga Atipan on the Move. And subong ara sila sabay Barangay Kalumpang kag sa dili madugay kuon man aton ang report direkta dito sa Barangay Kalumpang sa distrito sa Molo kung ano ang sitwasyon na dito kaysang nagligad nga semana partner ang target lang to kontani 500 lang no ka mga beneficiaries or mga taga Kalaparan but naglabot kita mas sobra 1,200 ka mga pumuluyo naton ang naka-avail sa mga nagkalain-lain nga mga services halin sa aton sininga Atipan on the Move. Pamatian ta bala ang pahayag sa aton sininga alcalde na tuhoy sa sining aton sininga programa, si Mayor Raisa Trenias.
7: It's overwhelming ang support sa aton nga mga na-cater dito sa Barangay Kalaparan. In fact, we were expecting 500 lang but 1,200 ang na-cater nato, no? Almost half day lang kaya sa 1 PM nag-cut off kita. Kadamo gid nga buligan. May iban na kita gid mismo na facilitate sang ilang mga concerns. Nakita naton nga kadamo pagali wala kabalo sang aton nga mga services, no? Amo na nga padayonon naton ang aton nga Atipan on the Move. Kag nagaplano pagid kita kon ano pagid ang mga innovative ways to make sure nga makapanaog pagid kita hindi lang sa Atipan on the Move but sa iban pagid ng mga services ang Iloilo City Government. Ang iban wala pa sa mga senior citizen IDs. So ang mga na ang dako man nga bulig no kay hindi na sila mag-travel magkadto diri ra na tubilayon miskan solo parents naton I think do may 40 kita nga na isuhan didto man sa Kalaparan kay ang amo ni nga mga programs may mga discounts na kon may mga IDs ka no. Aside sina big chunk sang nagadto sa aton nga Atipan on the Move sa Kalaparan is ang sa healthcare naton. Ginapangitaan natong paagi paano pagod ma-expand ina para masigurado natin nga ang aton nga mga programa mabatsagan kag mapalapit sa mga pumuluyo. Aton nga Atipan on the Move, we plan to continue this until the end of the year and until next year. Kay gusto gid natin mapalapit sa mga pumuluyo ang mga programa kag proyekto sang mga naton sa Iloilo City Government kag nakita man natin nga dako ang impact, no? We have received a lot of good feedback nga Mayor Raisa, didto naman sa amon, pwede man kami Katipan on the Move because it's really a one-stop shop, no? Even ang aton city vet ara para sa mga kilanlan nga magpa-vaccine sang inyo nga mga ido kag kuring ara man natong city legal may libre kita nga notaryo kag may iban pagid no kung may mga changes sa inyo nga mga ngalan ubrahon ni city legal ang inyo notaryo ara si LCR local civil registry natong sa kilid mas mahapos sa mga corrections niyo di na kamo mabudlayan magaydan pa kamo. Kay gusto ganyan natin mapabatsyag sa mga pumuluyo nga ang Atipan on the Move. Mapabatsyag ang mga pumuluyo nga gina-atipan gid ka mo. Atong nga Iloilo Facility Infrastructure and Conservation Office ang in charge sa atong nga mga declogging services, ang atong nga wirings, kagtanan ng mga repairs and maintenance, nag-aupod, no? And whatever concerns, kilanan nyo sino barangay nga kilanan aksyonan, may padiklag ka mo sa inyo eskina, may padiklag ka mo sa inyo putwok, kadto lang may help desk aton nga Atipan on the Move da nung aton IFCO and request ng gulayon kay aksyonan naton dayon.
18: Nabatian si Mayor Raisa Trenias sa iya sininga pagpahayag. So overwhelming ang response ang aton sininga mga pumuluyo sa first day or sa kick-off sa aton nga Atipan on the Move sa may Barangay Kalaparan. But this time, kuwaon to man ang sitwasyon. Anong sitwasyon dira subong sa may Barangay Kalumpang sa distrito sa Molo? Pila na ang nagkadto? Kag ano ang mga services nga usually ginapangita sa aton sining nga mga pumuluyo kay kondito sa Kalaparan, do Kalabanan, mga nagakuha sang ilang senior ID kag solo parent, especially ang solo

0: parent natin subong basta may ID ka, may mga services na or may mga benefits na ikaw nga makuha. So dira ayhan sa barangay Kalumpang ano ang mga services nga kalabanan ginapangita sa aton sining nga mga pumuluyo. Kuha naton ang live report sa aton sining nga kaopdanan dito sa field sa kay Carl Julius Halaba, no, ka sa aton sining nga Public Information Office ara man sa Tumpadya si Miss Glenda Tayona ang nag-a-assist dira kay Carl. Sige Carl, good morning. Kamusta dira sa Barangay Kalumpang Molo?
1: Yes, may waga, Ma'am Joy. Live kita dito subong sa may Barangay Kalumpang. Diri ginahiwat subong sa gymnasium sa Barangay Kalumpang ang ikaduhang semana sang Atipan on the Move. Sa subong damo na subong mga gakadto nga mga pumuluyo, especially mga beneficiaryo nga para maka-avail ma'am sa mga libre nga serbisyo. Ilabi na gid ma'am sa health services ginapon damo diri subong ma'am nagapila ma'am.
0: Mm-hmm. So health services gid ang kalabanan nga nagapila dira. As of 10 a.m. subong, kamusta pila na ang turnout sa aton sining pagpatigayon dira sang paghatag sang serbisyo sa mga taga Kalumpang?
1: Almost ma'am, mga 1,300 ma'am. Kaya ito, iban ma'am mga setiap barangay pa ma'am sa
0: paluan. Open? Open ni gani, yes, Carl, bisan hindi ikaw taga Kalumpang, basta nakabalo ikaw, kag malapit ikaw dira sa imong dira sa venue, pwede ikaw yan makakadto, kag maka-avail sa services?
1: Yes, ma'am.
0: Mayo, no? So, subong, may mga nakita man ikaw dira nga mga seniors kag solo parent nga nagakadto para maka-avail or may makakuha sang ila ID, Carl?
1: Yes, ma'am. Madamo diri mo especially ma'am sa service sa WBO sa atong city legal, di damo di sila kapanotaryo, especially din ma'am sa atong city civil registrar office.
0: Mm-hmm. Okay, pwede mo kita ma-run through. Paano, example, ako abino, solo parent, and gusto ko mag-avail sa akon nga ID kayo may mga benefits nga subunga bago para sa aton nga mga solo parent. Paano, anong requirements nga kinala nilang nga dalon, diin sila anong step 1, anong step 2, and then until nga makuha nilang ID?
1: Special ano ma'am, mga valid ID requirements ma'am.
0: Okay, so kinalan valid ID.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Na-mention ni Mayor Kagaina nga bisan gali pagtinlo dira sa aton nga mga drainage sa barangay Dalaman. So dira may nagapalapit man sa aton nga help desk para nga mag request sang declogging pagtinlo sa aton nga drainage kag iban pa nga mga barangay concerns.
1: So far, ma'am, do, wala ma'am may nagreklamo ko sa drainage system. Ma'am, kayo pala sa kumibig din ako sa health system desk. Do, wala ma'am, ma'am, kayo din may nareklamo. Ang mga kasi na konti sila, kung di sila makadto, mga
0: kay siguro ti aktibo ng aton nga mga barangay officials sa pagpanilo sang ila sini nga mga estero, no. Ano pwede ta kasi may mga istorya kita dira nga mga beneficiary abi Carl nga makahatag abi sa iya nga testimonya.
1: Yes ma'am, ari di ma'am may kuupot kung ma'am taga Kalumpang gid.
0: Sige, ano ni pangalan ni ma'am or ni sir?
2: Sige ma'am.
0: Hello, ma'am, sir, mayong aga.
2: Good morning, ma'am.
0: Good morning, ma'am. Wow, alive na alive. Ma'am, anong pangalan naton?
2: Rosani Tagudando, ma'am.
0: Okay, ma'am Rosani, ano ang imo dira nga gin-avail nga service or services at Atipan on the Move naton?
2: Number one, diya, ma'am, ang pag-avail ko sa wheelchair.
0: Ah, may wheelchair. Ano, sa papaano ikaw naka-avail sina?
2: Ano ma'am nang sa pagin sa barangay barangay sa Kalumpang.
0: Mm-hmm.
2: Mga halimbawa sa kagawad. Mm-hmm. Tapos ay wala na nag-aantay may naipalit sila sa kasap na nagarugin. Mm-hmm. Nag-check. Ngayon muna. Mm-hmm. Nakigid ko yan kayo na. Pidian din ko yan.
0: Mm, ma'am, sorry to ask this ha. Ano ang imo nga kasaypanan?
2: na ano ma'am, na stroke ako, 2019.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, ano na, hindi ko pa, ano, kalakap na ako lang.
0: Mm-hmm. So, dako gidi nga bulig ang wheelchair.
2: Dako gidi, ma'am, dako gidi nga bulig yung wheelchair.
0: Mm-hmm. Anong mahambal mo kay Mayor Raisa Trenya sa programa nga ini, nga ginahimo sa nga Iloilo City Government?
2: Hindi ko pa salamat ko dito kay Mayor, kay sa programa ini, damo, gid na buligan. Thank you, gid Mayor. So, may pang magkadayo ng nga servisyo.
0: Mm-hmm. So, hindi ka na magkadto sa City Hall, no? Mismo ang mga taga-City Hall na kakadto, dira?
2: Diri na lang.
0: Mm-hmm. Pila na edad mo, Ma'am Rosani?
2: Mga, ano man, 67.
0: Pila, sorry? 67?
2: 5'7".
0: So, 3 years na lang ma-senior na ikaw. Ano pa gin nga service ang gin-avail ni mo, dira? Wheelchair lang.
2: Libre nga bulong, maintenance.
0: Ah, may maintenance pa gin?
2: Oo.
0: Ano nga bulong? Anong maintenance mo?
2: Lusarpan, amlodipin,
0: high blood,
2: men, oo.
0: Okay, okay.
2: Tapos, atorgastatin.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sige, sige. Timas mayo gini, no? May wheelchair ka na. Libre from the Iloilo City Government. Nakakuha ka pa sang libre nga maintenance medicine para sa imo nga balatian.
2: Oo, thank you. Good
0: now. Mm-hmm, sige.
2: Sige, mayo, Prenya. Samo na na, barangay kapitan, ma. Thank you,
0: Gid. Okay, sige. Ma'am, thank you, Gid, ha? Thank you, Gid. Palapot natin kay Mayor ang imo sininga mensahe
2: man
0: sa iyo.
2: Ma'am, thank you, Gid. Thank you.
0: Oo, sige.
2: Kapit, Mayor.
0: Yes, yes. Sige, thank you, Gid, kay Ma'am Rosani. Carl?
1: Sige, Ma'am, nabagana ko. Ma'am, kung kaya,
0: Carl, kung swerte, kumbaga daw si Ma'am Rosani, Gid, to ang nakakuha sang ano, no? Do siya gid ang naka-avail sang kumbaga do tiba-tiba gid siya kay may libre pa siya nga maintenance medicine, may ara pa siya nga wheelchair. Oo. Ara na si Cap Subong?
1: Ara din man tupad.
0: Sige, sige, babe. Miss Loretta kay Cap.
1: Ara Cap. Ara si Cap.
0: Cap?
3: Hello, ma'am?
0: Cap, mayong aga.
3: Mayong aga, Ma'am Joy, kag sumo sa nagapamati sa sininga programa sa nga Amen.
0: Oo. Ti, nagligad lang tatugis nuri hanay, no? Nga makadto na ang... At, hello, hello, Kap?
3: Hindi, mayo, pati yun, Ma'am Joy.
0: Sige, nagkasinggit na ko, oh. Patihan mo na ko. Sige,
3: okay,
0: kanilig...
3: Okay, okay na, natunog.
0: Okay na, okay na.
3: Okay, okay.
0: Sige. Siling ko, Kap, nagligad lang tatugis history hanay nga makadto da ang Atipan on the move subong nagtupa ng promesa ni Mayor.
3: Yes.
0: Mm-mm. Ti ano, anong kalabanan? Mga pila da ang mga pumuluyo mo nga nagpa-pre-reg bala para makabayo sa mga services?
3: Ang amon nga pre-registration sobra 700. Ti may walk-in ta kami wa ipakwakuha sang exact nga number base magtapos.
0: Mm-mm.
3: Pero ang amon nga registration is mga sobra 700.
0: Mm. Sa pre-registration, Kap, anong kalabanan nga mga services nga gusto i-avail sang imodera nga mga pumuluyo?
3: Ang kalabanan nga ginabail kita nga itong pumuluyo, ang medical assistance,
0: mm-hmm.
3: ang aton na aton pagid na correction,
0: mm-hmm.
3: ang aton na ano, ng para sa mga bulong, bala?
0: Maintenance medicine nila?
3: Maintenance nila, oo.
0: Oh, okay, may pharmacy man kita, dira.
3: Oo.
0: Okay. Kap, ang inyo, darbala nga, ano, nga, ano ni tawag, oh, nga barangay, doon may nakita, pagkikita sa video, nga gimpadala, dira, may mga libre man galing nga pagunting, dira.
3: Yes. Madamo, nga services, subong, ang gimpadala sa city government naton, alin sa aton, nga mapisan ka, palangga nga mayor, right sa Trenyas. Tanan nga services, nga iya sa syudad, ari gidiri subong sa isa sa aton nga cover team.
0: Mhm, daw kaswerte sa imo no. Ikaw gid ang ikaduha nga barangay nga gin padalan dira sa Atipan on the move.
3: Yes, pasalamat gid ang akon nga mga pumuluyo, akong mga barangay officials nga kami ang ikaduha nga ginatagan gid sang Ikulupangod since nga dako ang barangay kagatin ng landit ang aton mga pumuluyo sang ini nga mga serbisyo. Dahilin sa siyudad sa Iloilo.
0: Mm, sige, Kap. Salamat, Kid Kap. Salamat, Kid, no? Ipalabutan ni kay Mayor. Subong abi si Mayor, wala dira kay, yes. I believe may ara siyang official travel, no? sa out of town no mga official business trip man niya, that's why nga wala siya dira nakakato, but nagapalapot gid siya no sang iya man sining mensahe dira, I think na palapot na play na dira ang iyang video message siya ina.
3: Oh yes, ali pagid na ang pumuluyo nga maski wala pero ti ara nga to na mga city government employees kada city councilor nga nag-suporta gid sa sininga programa sang ato nga pinalangga nga mayor. Ini dakugid nga benepisyo kag ano nga nang kabulig sa ato mga pumuluyo, especially sa mga senior naton kag sa mga pigado. Kay kaya ari nang waay na sila gasto, may pagkaon mga ginano, tanan gid daw gin grabe gid ang programa nga ini sang ato nga pinalangga nga mayor, nga dako gid ang nakabulig sa atong pumuluyo.
0: Kap may nakita ko diri, may ginapatigayon man dira nga declaging ginpadala din ni Kap Marjorie De Assis, so may mga declaging man da nga ginpatigayon.
3: Yes, kompleto declaging, may ara pagid na mga octopus war nga kaayuhon. Kadamo nga nga serbisyo nga ginpapanaog sa ato nga pinalangga nga mayor right sa kanya.
0: Ikaw gidagin buyagan sang swerte. Sige, salamat gid Kap.
3: Sige, Ma'am Joy, salamat gid sa imo nga pagatagsang tinuon nga makapasalamat ang pumuluyo nakon sa imo nga programa.
0: Thank you very much. Thank you, gid Kap. Carl?
1: Yes, Ma'am.
0: Badolipa-lipa, gito si Kap?
1: Yes. Gito si Kap kay dirigi sa Kalumpang na help.
0: Yes.
1: Damo, ganyan mga taga-Kalumpang ang gusto ganyan makabias ng libre nga servisyo. Mm-hmm. Eh, since Ma'am, mahal nga na ng PT Subong.
0: Correct.
1: Mabiyay ka pa sa City Mall, sa City Hall, layo pa.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: sige.
1: Mas mayo, ganyan nga nakakadto ganyan ang City Government.
0: Sige, Carl, thank you again. Say mo nga, nga extra. May extra ka na.
1: Yes, aliwan. Ako gali si Carl Julius Salabas ng Public Information Office ng Iloilo City Government para sa itong coverage dari sa Atipan on the Move sa Your City at Work. Bagay-aray!
0: Wow, damayo-mayo. Dugin train ka gida ni ng Glenda. Damayo gida. Sa Bulilaw next week, ara ka naman ha?
1: Yes, ma'am.
0: Sige ka, salamat gid. Si Carl, no, ang ato sininga correspondent dito sa may Kalumpang Molo, gimpa-report siya live para may baluan nato ang sitwasyon dito. So, kung may ma-access ka mo bala sa Facebook Live, kita ninyo, kadamo, no, sa mga pumuluyo naton, dira nga nagpila, subongga, luyag mag-avail sang libre nga mga services nga gin dala sa barangay Kalumpang. But don't worry, sa iban pagid naton nga mga kabarangaya, no, sa mga nag pamati sa mong saton sa 180 barangays nga nagabugos ng Iloilo City. Don't you worry, kay talaptapon gid kamutanan, no? Sa aton sininga Atipan on the Move. Sa masunod nga semana, ara naman kita sa barangay Bulilaw. Okay? Barangay Bulilaw sa distrito sang Mandurriao naman. Ang aton sininga pagkatuan sa aton sininga Atipan on the Move. And then, sa October next Friday pagid, no? Sunod pagid nga Biyernes, ara kita sa Baldoza, La Paz, no? Baldoza, La Paz. And then ang next, ang Barangay Kaingin. So sa mga pumuluyo naton nga makatuan sa Atipan on the Move, bisan hindi ikaw residente sang sina nga barangay, kon malapit dira sa imo ang venue, wala gisang problema, pwede ikaw makakadto sa aton sininga venue para nga mag-avail sang aton sininga mga services, no, nga ginapatigayon through our Atipan on the Move.
4: Your City at Work.
0: Pamatian ta bala ang pagpangagda sang aton sining alkalde sa sining aton sining programa man nga ginadala sa mga kabarangayan.
5: Sa aton mga pumuluyo, paagi sa aton Atipan on the Move, padayon nga ginadala palapit sa inyo ang libre nga serbisyo sang Iloilo City Government. We make sure nga wala sang may mabilin or malipatan sa paghatag sang bulig sa mga nagakinanlan. Kita na mismo ang nagakadto sa inyo para mapatsyagan ninyo ang tampad naton na pagserbisyo sa publiko. Gani magkadto sa Atipan on the Move sa inyo barangay. Mag-avail sa mga different services, bulig nga mapatsyagan serbisyo para sa tanan.
4: Your City at Work.
0: si Mayor Raisa Trenya. So again ha, ulat-ulat ninyo sa iban nga mga kabarangayan nga magpadulong ang atong sininga Atipan on the Move.
4: Your city at work.
0: Sa piyat nga bahin sang nagligad nga daw kahapon nagpatawag sang meeting ang atong sininga alkalde sa nakalain-lain nga mga response clusters no nga nakabug-os ang aton nga Iloilo City Crisis Management Council. Kaysang last week nagpatigayon kita sang scientific forum duha ato kaadlaw nga ginpatigayon last week and sang nagligad nga Miyerkules ginhatag na ang executive summary sa aton sininga alkalde kag nakita didto ano bala ang posible effect no sang a strong to very strong El Nino sa aton sininga mga pumulo especially diri sa Iloilo City. So based dito sa result nagpatawag dayon si mayor sang meeting parang istoryahan, planuhan na ano ang mga preparation yung kinala naton ihanda para nga address naton. I mean, hindi kumbaga kitagid nga tam-an gid ka maapektuhan sa aton sininga possible no malalang epekto sang strong to very strong El Nino. So sa aton sining mga kauturan sa masunod nga semana, ano kita subong October 9 sa October 14 sa episode 3 naton mangin kaupod naton ang taga operation center no sang City Disaster Risk Reduction Management Office para nga hibaluon naton ano bala ang himuon naton, ano ang epekto nga pwede ma-experience sa aton nga mga pumuloyo sa scenario 1. And then may 3 scenarios nga gen-plastar dito kagapon during the meeting and i-plastar naton pa isa-isa ano ang pwede himuon, anong bulig nga himuon sa Iloilo City Government. Kag ano naman ang pwede nga mahimo naton as individual no para nga hindi kita tanto nga maapektuhan sa sining paabot naton no actually gina experience naton subong nga El Nino diri sa not only sa Iloilo City but sa bilog nga Pilipinas. So istoryahan ini naton tanan sa masunod nga semana sa aton sining pagpanumbalik diri sa Your City at Work. And bantayan nyo man ha ang aton sining bantay no kapaghatag sa inyo sang update sa aton sining ginapatigayon nga Atipan on the Move. Why nakita sang champo? Thank you so much gid sa mga pumuloy naton nga nag-upod sa aton sininga pagpangalagad diri sa Atipan on the Move no. Salamat gid damo kita partner nga nagamonitor sa aton via Facebook Live and of course via sa Radio Transistor man sang RMN Iloilo sa 774. Thank you gid no sa aton sininga mga tagpalamati.
4: Your City at Work.
0: Sa katapusan ang inyo alagad ini si Joy Fantilaga Gorzal para sa Your City at Work.
4: Inyo napatian ang programa Your City at Work. Tubtob sa liwat. Magdamo gid nga salamat.
6: Ini nga programa isa ka Black Time Radio Program. Ang mga komentaryo, balita, isyo kag pahayag sa mga bisita sa programa, siparado nga responsibilidad sa mga natungdan kag wala sang kahilabtanan ini nga waragwagan.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: pinag-aawayan niyo?
1: So, parang kamo nagpamati mga kabinan. So, daw kadua ka beses nga matumbalay di si Attorney Christine Ferrer sang respondent pagkatapos nga sala interpretasyon niya sa from the time of fraud discovery. Ang iyaya, from the time of fraud discovery, for example, 2026 ninyo nabalaan nga may fraud, ang pwede lang kunoya may bisigaran until 2016 lang, 10 years back. No? Naging correct siya ni Senator Jesus Cordero, presiding officer, ang wala hindi, na you have 10 years to investigate. No? From there on, 2026
2: Dan,
1: mo,
2: Dan, assisting counsel?
1: Pwede mo siya investigate, you have until 10 years to investigate. Pero gin-clarify pag ni Attorney Ann, ang wala actually, sir, wala kami sa prescriptive period. No? We can investigate anytime kung saan o na. No? So, bisa 1992, pag example ni Senator Jesus Cordero, 1992 pa, napidigyan po naman mo yung bisigaran, sir. Wala problema. Balikan taara na, do may ginapamakot.
3: We will redact it in the document that will be submitted to the court.
4: But it was already flashed in the screen. Yung concern ko dun, Your Honor, is the names. Yun lang po.
5: So we manifest, Your Honor, that there has been a violation of the privacy of the people involved, Your Honor. Their names were flashed on the screen for everyone to see.
3: To say again, the court will look into it. The court will look into it, Attorney Ann, and shall consult with you before we excuse you later. Attorney Ann, please proceed. Attorney Christine?
6: Your Honor, they're still looking for the document.
3: Ah, you can't find it there? Don't you want to just approach the witness with the document? You have a lapel, right? Can we provide a wireless mic to Attorney Christine, please?
6: Hello. This is okay, Your Honor.
3: Okay.
7: Dito na lang po. Okay lang. Makikita niyo rin.
6: I'm showing you a BIR form 2316. This was attached to the 2022 ITR, which was filed on...
7: Hindi, dapat titignan mo ka ng year, 2022 attachment.
6: Yes, this was attached to 2023 ITR.
7: 2022
6: ITR that was filed in 2023. So... Huh? There are two BIR forms 2316 that I am showing you. Okay. The first one was issued by the City Government of Davao, San Pedro Street, Davao City. Okay. The second one was issued by the Office of the Vice President for the period June 30 to December 31, 2022. Now, if I may ask you, you're aware, of course, that from January to June 2022, the Vice President was still the Mayor of Davao City, correct?
4: Okay, pa.
6: That's why from from January 1 to June 30, 2022, the employer was still the city government of Davao.
4: Based po dito po, nakalagay employer ay city government of Davao.
6: Yes, because as mentioned earlier, she was still the mayor of Davao City at that time. Now, from her assumption of office, from June 30 to December 31, 2022, she was already the vice president of the Philippines. And that's why her employer is the office of the vice president. Correct? And all of this, these two, BIR Forms 2316, were attached to the 2022 annual income tax returns, which was filed in April 2023. Correct?
4: Tama po.
6: Okay. That's all, Your Honor.
3: That's it for your cross?
6: Yes, Your Honor.
3: Thank you. How long is your redirect, if any, Attorney Erwin?
5: About more than 15 questions, Your Honor. And there may be follow-ups.
3: In that case, let's pause for lunch. You might want to, you might still reconsider making it 17 or 20 or also maybe 5 or 7.
5: I'll try to lessen it down, Your Honor.
3: Let's pause for lunch. We shall resume at 1 p.m.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Well, we have noticed nga may mga blandoga doon ginabuligan sa depensa, subong, ang argumento sa prosecution. This is the truth of the matter. Kagina, ginambal niya nga, ang gusto niya palabot, ang gusto niya sa tani ni Atty. Christine Ferrer, nga hindi nakamuka investigar beyond the 2016. Pero kurihiran siya ni Senator Chiso Escudero, ang bala hindi, sa lang interpretasyon mo. From the time of discovery sa fraud, they have 10 years nga mag-investigar sa fraud. Sunod sa BIR, gin-explain pagin further ni Atty. Ann, actually, Mr. Presiding Officer, from the time of discovery sa fraud, anytime pwede kami ka-investigate. Wala kami ginalimit sa pulo lang katuig. Ang bali, Senator Chiso Escudero, bala, butang tabi 1992, yes, even before that. Because the presumption is, and this is my personal opinion, Your Honor, no? The presumption is, if since 1992, you have already doing a fraud, kung nadiskubrihan ko ikaw nga nagadinaya sa buwis mo, it is possible that you've been doing this for so long, no? Dugay mo na ni ginaubra. That is why niya i-open ko ang libro mo so that mabalaan ko kung still until the San Omone ginsukudan. Second blunder ni Attorney Christine Ferrer. Ambal niya, that is why nga wala matagaan sang certification kag wala na transfer sa Pikimon ang share ni Attorney Manz Carpio kay wala pa kuno natapos ang bayad nga ginkurihiran gilayon sang aton sining sang taga BIR si Attorney Ann, wala hindi. Basta may transaction, bayad ka buwis. Whether na-complete ang transaction o kung wala, nag-down payment, bayad ka buwis. Kay amo ina according to the code. May ginsight siya gani. Na code mga kabinan sa NIRC, National Internal in Revenue Code. So that's the second blunder. Kay guba di gili yun. sipa nila yun ang gusto nila palabot. That is why nga, wala ko nung matatransfer, amuni, amuto, wala ngalan ni Atty. Manases ang 2025, no? Kay nabaligya yang syariya. Tinga, wala ka mo sa papeles, nga wala ka mo nagbayad sa withholding tax, nga nadala ninyo sa net income tax ninyo. Nga, wala. So that's the question. Tumbalay na naman. Ikatatlo, kag na point out ni Atty. Ann sang BIR, bala, Mr. Presiding Officer, hindi ko maributay. Ginpang flash nila, supposedly confidential ini, ang letter of authority, kag iban pagid ng mga papeles, mga certification, kay ara dito na compromise ang mga ngalan sa mga BIR examiner, sa mga tao nga ara dito nga nag-investigate. So that's the concern kay ginflash ni Atty. Christine Ferrer. Kapon nga daw hindi siya gusto nga i-flash sa prosecution ang mga income tax return, although redacted din, magambal kita redacted, ginpang blacken ang mga pila ka mga ngalan dito, perma, barcode, so on and so forth. Ginpang blacken na to. Pero ang bala hindi siya gusto, kay supposedly these are confidential. Ang ambal niya, ang authority lang, nga ginhatag sang presidente sa impeachment court is to investigate, see, study sang sining mga tax-related document sang mag-asawa nga Duterte kag sa mga kumpanya nila. So tatlo gikabilog. Gin-point out ni Attorney Erwin Matib. Bala sir na ano na eh, na flash na. Amo mo tong abal ni Atty. Ann sa BIR. So, ambal gani Senator Jesus Cordero, ang inyong confidentiality will go both ways. Subong ikaw na nagbayolar sa mismong confidentiality nga ginapakig-away mo kapon. And you have violated it. Anyway, dugangan na to nila na lunch break sila. Saan sila ano oras mabalik, Mark? 1 o'clock? Okay. Balikan tayo ni mga kabayan ng Drisato nga pagpangalagad ma lunch break man na kita. 15 minuto sa kaligad sa tak na ng alas 12 magbalik ang paglilitis sa pangalawang pangulo, ARMN Network Special Coverage.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by McDonald's. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Ang kaso sa makamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gini ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kaghugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkanto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
9: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod naton si Tita Susan. Tita, matuod ba lang nga may koneksyon ang high blood sa panulo?
10: Nako DJ, matuod gina. Kun magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sang akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iberry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang Iberi, tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulok. Sa Iberi, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga Iberi Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang Iberi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Iberi for a clear and healthy eyesight.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
16: Sugod lang nag-inom ka,
15: DTX 500.
16: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
15: Almost 3 months na.
16: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
15: 3 times hindi.
16: Kamusta ang alay sa kamot?
15: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
14: DTX 500.
16: O si Gentle Generoso, storyanta ka ron ha. ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sini nga discussion si Dr. Mil Oy.
14: TTX 500.
16: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sa tunog sang tubig gatubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina therapeutic na no.
17: Music therapy.
16: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol ka bi.
14: TTX 500.
16: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no. Naga-vibrate na sa any sound gam batian niya ga-vibrate ina. Kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun ubo man blood sugar mo o kun ini ba lang hypoglycemic way kabi kakaon gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka amo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatin-an yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na ibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
14: TTX 500.
18: Ako si Herminia Titong, 53.
16: Tilangin mo blood sugar sa una?
18: Sobra 300.
16: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
18: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
16: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
18: Oo.
16: Mga ano nakadugay ka naginom?
18: Mga sobra na isa kabulan.
16: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
18: Oo.
16: Anong resulta? Tila na?
18: Sobra na lang 100.
14: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
17: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
16: Husto.
17: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
16: Oh, araman.
17: The reason one is, taas ang antioxidant.
16: Oh.
17: Pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
16: Aha. Isa ka lang
17: pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
16: Husto.
17: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
16: aging.
17: Of the reason.
16: Oo, oh.
17: Wala na gabase sa edad.
16: Pag edad mo, abido
17: ka. Kay may ara mo nga 25 anos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
16: Hubin pa.
17: Like, in general ba?
16: 70 na, pero daw 60 lang.
17: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, di rin nagpabalo nga kung puno sa antioxidant hindi mo lawas, hindi dali basta matigo lang yung mga organ.
16: Amugid.
17: So, yung pabungol ka, way kagainom antioxidant.
16: Oo.
19: Kag hindi ka nasig mabungol, no? Especially kung expose ka ba permis sa loud music.
16: Amo man na, isa man na.
17: Excessive noise exposure.
16: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sang misis na ito.
17: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
16: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman dito ka sa dalom, purting makina, gawad sang barko, the more ka mag-detex, mag-mighty sea.
17: Correct.
16: Amligan ang inyong pamatinan.
17: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
19: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
16: So ini ha, simple
17: meningitis.
16: Lang. Meningitis. Oh. Saman, maka-affect sa imong
17: Apika, inflammation sa imong brain.
16: Example, wala ka gidya balatian, but old age will eventually destroy your ears.
17: Kagrabe kita diabetes, Sir GP.
16: Grabe kita.
17: Amo na ang rason. Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imong palamatinan.
16: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na to ng aton nga dulonggan.
14: DTX 500!
20: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko. So buong 136 na lang ang sugar ko.
14: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo maghahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan. Tatak RMN.
4: Life Extension, Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay kag palibot. Gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal sa liwat. Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
28: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa Jim.
29: Noise. Herbal Capsule. Ano sining mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag idea sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw na katumarka sa NANS Herbal Capsule.
28: NANS Herbal Capsule.
29: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
28: NANS Herbal Capsule.
29: Yara lang sa mga butika.
28: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
29: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sang nag-kilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
28: Megaman. Herbal Capsule.
29: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Holy goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
28: Megaman, Herbal Capsule.
29: 30 minutos lang partner.
28: Yara la ang palating. Ah!
29: Megaman, Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
28: Lungs, Lemon Oil.
29: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kag kun diin pa ang lugar nga mahigko. Kag kun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
28: Lungs, Lemon Oil.
29: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nans Liniment Oil. Marilive kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Nans Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
28: Nans Liniment Oil.
29: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
28: Nans Liniment Oil.
29: Mabakal sa mga butika.
28: Nans Corn Coffee.
29: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Singgundang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee partner.
28: Nans Corn Coffee.
29: Oo partner, kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nans Corn Coffee, caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
28: Nans Corn Coffee.
29: Ang nami pagid sang Nans Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
28: Nans Corn Coffee.
29: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
28: Megaman Gold Coffee Mix.
29: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina.
28: Megaman Gold Coffee Mix.
29: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
28: Megaman Gold Coffee Mix.
29: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bang! Let's show my knock! Tok, tok, tok! Let's show my knock! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Let's show my knock! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga butika.
3: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
4: Karang pila na may mong sugar?
3: 136 na lang. Naami, nadyo kayo akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kasi ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sa akong hair fall. Hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akong buhok. Kag naghinis ang akong puti.
2: D3 Bio. Ang D3, gumay physio. Ang VCO nga may D3. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memory ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
9: Sir Boy, ang topiko na to, ito all about, paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw? Good bacteria, mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
10: plain
9: D3. Plain D. Because plain ang D. Nag-work diri sa D3 Bio is the VCO. Extra virgin coconut oil. Nga ang mainom ka sini, ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
11: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-star sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, ni sa eye star, bi ara magi sa underarm. Ara sa
10: panit.
11: Ara sa panit.
9: Ara pagit sa flower.
11: Ara sa flower. Da ang tambay niya ni
9: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
11: Correct.
9: Namo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
11: Correct.
9: Kaya si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
11: Correct.
9: Ga produce ang imong happy hormones.
11: Happy hormones. Mm-hmm.
9: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
11: Correct.
9: So mag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
11: Mm-hmm.
9: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan nga kagaw patay.
11: Patay.
9: Mm. Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
11: Ginbuligan sila. Correct, no?
2: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Naggamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
11: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
9: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
11: Medium
9: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
11: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga supplement.
9: So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kumagsulod ang D3 Bio, sir boy?
11: Pagsulod sang D3 Bio, ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria.

0: Yan naman sa colon mo.
1: Lipay si Kwan, eh?
0: Lipay naman ang probiotics. Mm. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. Mm. So duwa na binipisyo mo. Patsyon niyang kontra ni probiotics. Mm-hmm.
1: Padamoon mo
0: siya. Padamoon si probiotics.
1: Eh, ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
2: Wala.
1: Wala. Wala.
3: Sa D3 it's bio lang.
1: D3 bio na.
4: Mm. Luwas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Mm. Pagsulod sang D3 bio sa imo lawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
1: Yes. Kaya padamoon ang imo mucus. Ang mucus lining.
0: Mucus lining mo healthy.
3: Kamu nag-trap eh.
1: Kung trap.
4: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag yun yung epekto.
0: The dominant effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susungan sa chan, healthy si probiotics. Ang balindok lamil namin ang production sang gut-derived vitamin B's.
1: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong ano.
0: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
1: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
0: Correct.
1: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
3: serotonin kag dopamine.
1: Makadlaw lang ka, bastante ka happy hormone.
0: Correct.
1: Mga tawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence. Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
0: Both.
1: Ginapromote niya ang EQ kag
0: IQ.
1: IQ. Wow. Ara na sa plane niya, D3?
4: Wala.
1: Wala, no? Because of MCT.
0: MCT.
1: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
5: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matapos magabot ka. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: Nagdala din sa aton sining oras, 38 minuto sa kaligad sa takna sining alas 12. Of course, aton sinidugay-dugay pangkwaon ang pila ka mga reports sa aton mga radio mga reporters. Kay Manti, nag-lunch break pa ang impeachment court. So we'll take this opportunity na makuha ang mga reports ng aton ng mga radio mga reporters. And but of course, sa aton sini mga kulturan, area na istoryanta ng aton ni Kayong Lawas. Bala, brought to you by Dr. Pinoy Squalene Capsule. Importante ang aton immune system. Dugay-dugay kabalaga ginahilanat, ginaubog, kapalang luya, kado permi, gabalik-balik, ka impeksyon si mulawas, magamo sinasinyalis na ina nga maluya ang immune resistensya. Tuman ka delikado kang kung permi maluya ang immune resistensya, bango dasig ka lang sinimatapikan sa mga bisan ano na lang ang masakit. Subong pa lang tap na una ini pagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bango din may yara sa alkyl glycerol nga may kasarang nga pabaskogo na ato resistensya kag ini makabulig man mag-ubra sang pinakaimportante nga cells sang aton immune system. Amo ang white blood cells. Ang white blood cells ang nag-ubra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga gasulod sa aton lawas gani sa mga tao dira na maluya ang resistensya. I Dr. Pinoy Squalene mo na. Available na sa mga butika. Basi malabot na ton, Radyoman Mark, si Miss Bea Miliesa sang ano sini, no? Sang Metro Pacific Iloilo Waters, no? Pila sa mga pila ka mga concerns sang aton sini mga citizens regarding mga kabenan, no? Sa ginaobra nila dira sa may bahin sang distrito sang Haro. So that nga maplastar man naton ang ila sining rason because ang balko gani sometimes we have to ano eh we have to endure the inconvenience para sa isa ka masulhay man kung kaisa nga tubig sa aton eh no that is what is important ang potable water sa aton ti pila na kadekada ang ina nga mga tubo dira that needs replacement. Kahit ang balga nila, it's 10 million liters per day ang nagakauyang bangod sa mga leakages sa mga tubo na ito. Nga tindinikada na, iban sa ito, lapan na bata, yeah, ara rin ang mga tubo ng ina. So we wanted nga baguhon ina. Kahit we have to save 10 million liters a day, taniyo. Pero nagalabot, nagakauyang lang. bangod sa mga leakages nga mo karon ang ginatingwaan sa Metro Pacific Iloilo Waters nga mas baylo tanan sang bag-o nga mga tubo dira. So wala to nato ni na mga kabayan, i-check nato na dugay si Miss Bea Meliesa, ang corporate communications head sang Metro Pacific Iloilo Water. At the same time, dugang naton yung impormasyon diri sa aton sining pagpangalagad, diri man sa aton sining palatuntunan, storyahan taman, no? Ang ining sitwasyon subong o kung na, yes, no? May mga pwesto dira sa Snart Street o, sa May City proper, para sa mga vendor sa bulak sa pista minatay, as early as this, naubos na, wala na. Wala na kami, hindi na kami apply kay ubos na gid, no? So no, sa SSD, nagpanugyan sang alternatibo ng mga pwesto na lang ang aton sininga syudad sila kahit din sa area sang Snart Street, sa May City proper, ubos na gid ang mga pwesto dira. No? So may, kumbaga sa mga balay, may pre-selling bla. Ti nabaligya na. Nakuha na sang aton mautod ng mga vendors sa mga bulak. As early, sa amuning, we are on the second week sang Oktobre. Pero naubos na mga kabayanan. Anyway, dugangan nato nina diri sa ato nga pagpangalagad diri man sa Target Tanay. Yes, Target Tanay sa unto with the special coverage naton sa impeachment hearing. No? So, kung alang-alang para Juman Mark, uno naton si Rajuman Joel, no, para makakuha kita sang mga dugang impormasyon. Ang ini nga porsyon gali ginadulong sa inyo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay di peke hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sining makuha. By the way, for every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, mayra ka mo raffle ticket. Basika mo na ang mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganit ka tuwi sila sa May Lawaan Village, Barangay Balantang Haro, Iloilo City.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa Targetanay sa Unto.
8: Dako maning balita o nga kusa diin na in the last couple of days may isa ka private plane, no, ang nadakpan dito sa Laos. Sa may Laos, pagkatapos nga 23 ka malita ang inugsulod sa private plane kag sa pagpangusisa sa mga kapulisan dito kag sa bureau at sa customs agent nila, nakitaan nga mga syabu ang ara sa 23 ka bilog nga malita. Suno sa mga authorities, hindi pakadto sa Malaysia ang ining private plane ini, kundi pakadto diri sa pungsod Pilipinas. 23 kabilog, 571 kilo. That is why nga naguntat ini kay may concern sa safety. Ang bala kabugat sa mga bag, gamay lang ni ang eroplano, base hindi sakto kay may aras ang capacity la mo. Weight capacity ang madala sa eroplano. Tambala, hindi na madala ini. Dito nang usisa, ano gining dala mo? Do wala declare, oh. Wala mo na gini pang declare ni, ano ni? Wala man sang carry-on bag, ganing tao to. Naging kilala nga isa ka Pinoy, suno sa report, subject to be confirmed. Sa karon may 3C na kabilog ang gimpang dakop sa mga kapulisan dito sa Laos, involving sang sining attempted smuggling sang crystal meth o kung shabu diri sa pungsod Pilipinas. After sina, may nadakpan man nga do baruto, do fishing vessel, ano to, sa may Thailand. 1,000 plus naman ka mga suspected shabu ang nadakpan sa mga kapulisan sa Thailand, sa Coast Guard pagin nila. Kagbalaan nyo ko din ang destinasyon, Pilipinas man ang destinasyon sini. So diri gali gagi, oh. Remember mo dira ang Laos, Radyo Manmon, Thailand, Burma, amo ni ginatawag nga the Golden Triangle. Mga triad ang mga sindikato da. Triad. Thailand, Laos, Burma, ano pang isa da? Ano subungalan sa Burma? Radyo Ma. Amo ni Sri Lanka. Do Sri Lanka. Ambot ha, doon na lipat ako sa geography ko. Dagit, anyway, dugangan ato na. Standby ka mo dili sa ato ang pagpangalaga ng standby na Radyo Man Joel Franco.
9: TYRI, Radyo Man Report.
10: Puno na Radyo Man doon ang presto kung mas last nila sa may East March City proper para sa mga manubaligya sa Bulak. Sinto Jessie Mika, mga salat sa gin allocate sa Special Service Division apang naupos ng Mikono sa Lunes Kudlao pa lang. That is why gin panuginan ni Hana Rubio ang head sa Special Service Division sa POSMO ang gusto pa nga magbaligya nga kung mag-apply sila dito na sa mga areas like Haro Plaza, Arevalo Plaza, Manduriao, Cagmolo. Kung galing, limitado man ang mga slots na available, Radyo Man Henry. Sa Haro, may ara lang sa 179 ka slots, no? Kung sabihin naman rin na engineer, ang sabi ni Victor, kagsisenta, dira sa may seminaryo sa likod mismo sa simbahan, no? Sa Arevalo, may 65 lang ang kiosk, Manduriao may 20, Cagmolo Plaza may 4 lang sa Tumanggagamay. As of now, all in all, mga 379 ka mga vendors lang na ma-accommodate, no? So, no, sa kay Rubio, ang mga vendors na magabaligya na hindi sa designated na lugar pag palinon o kung ikakasun nga sila. Pero, iyamang ginako nga tikon sa tiempo na rin naman doon sa celebration sa Pisaminatay, may nangabaligya yung isang bulak along the way, no, pakato sa mga sementaryo na mga puluyan o kung mga private property. So, sunod sa iya, binapabayaan lang ina sa SSD bangod na pribado ina ang lugar, so ginalaw lang nila ang pagpaligya. Pero ang mga araya sa dalan na hindi sa designated zone sa rubrika sa Bulak, pagkakasun nila sa SSD. Ari po matiyan na ito ng pagpahayag ni Hana Rubio, ang head sa Special Services Division sa POSMO.
11: So far, ang ISNART na puno na. Ang siyang Lunes, palangadaan, pag-start siyang ano na mo, pag-process, pag-baton,
4: is 1 week siya,
11: oo. Subong, oh, pero wala na, na full na siya, Monday pa lang. Tapos, subong, nagpadayo na kami sa Haro Plaza.
4: Mm-mm. So, ma'am, anong, anong option sa mga gusto patani magbaligya si Snart Bruay na lugar? Anong ginasuggest nyo sa ila?
11: Sa kay Mayor na Executive Order number 103, ang designated areas are Haro Plaza, Molo Plaza, Manduriao Plaza, Arevalo Plaza, kag East Night Street.
4: Mm-mm.
11: Kung puno na sa East Night Street, so far may ara pa man sa Haro, sa Molo, Manduriao, kag Arevalo.
4: Ma'am, pila total sa mga vendors nga na-accommodate natin sa East Night?
11: Sa East Night, sa East 110. First, lang first, sir, Mr. Balancer, ang problem na, no, si dapat early pa lang ma-process na nila ang ilang mga requirements, ang clearance na kung sa din na barangay, kung sa din na district, sila mabaligya para nga pagpasa din nila, matagaan sila din sa stall number nila kag ma-process na nila permit.
4: Mm-mm. So meaning to say, ma'am, any vendor outside from this designated areas, pwede sila nga i-ano nga i-confiscate or ano sila i-disperse sila.
11: Oo, maano gi kami sa ila nga i-advise kasi sila nga mahalin sila kay ang designated area lang amola nang ara sa executive order.
4: Oo. Pero ma'am, in times nga mag-abot na gid ang uno kag dos, may nagabaligya sa mga guwa sa cementerio, dalan leading towards the cemetery.
11: Miara kami sa mga bantay man sa most major nga cemetery, ti amo na sila ang masawali. Mm. Pero kung daw kung sa balay na lang gabi sila sa nagabaligya do
4: inalaman lang.
11: Private property man.
4: Oo, video linya man kita. Overall, mga pila ka bilog ni ang mga vendors naton subong na ma-accommodate?
11: Sa kabilog lang na ma-accommodate naman, 379.
4: Oo. Mga basic requirements na gina-require nyo sa ila, ma'am?
11: Ang requirements, barangay clearance, kung sa diin na belong ang area nga paligyan nila. Si Padula, valid ID, may contract kung sila nga permahan sa SSD. Then, executive order, dapat may kopya sila. Signage ang ICAST, plus may aras ang ipa pan sa ila ang ICAS nga rin. Madali sa opisina namon na undertaking na hindi sila manigarilyo, mag-vape sa area nga baligyan nila, plus ang payment sa City Treasurer's Office na 500 pesos for special permit.
12: Mama, ano na lang ang mensahe ni mo sa mga gusto pong pumaligya given nga daw makulang ikita sa area? Anong mensahe niyo sa ila?
11: Di pareho, mas ang last year, ginagal niya naman, sir nga, first come, first serve, kay sang prior sa ng mga tuig, inang malapad, madako ang mga areas na ginahatag na mabaligyaan, subong, I hope maintindihan nila nga subong nag-adjust din kita sa panahon ang kalsada ta gamay hindi naman sila makabaligya dada may ma-accommodate ta sa mga daalalagi kag sa mga salakyan so I hope maintindihan nila nga ano lang din sila ma first come first serve ng itong opisina namon.
10: Ang kabahin sa pagpayag ni Rubio base sa EO number sa iyo number 103, no, yung pagwa ni Maria sa tren niya, kaya dumilihan man regiman doon ang pagdala sa makaunubungan ninyo sa sulod sa sementeryo. Kaya dumilihan man ang pagdala sa mga delikadong mga materialis kanay sa gasolina, gas, propane, rugby, bensin, no. Ang drone, hindi man pwede kung hindi siya restrado, kagwaras ng clearance, hindi pwede makadala sa armas, license man daw po ng license, basta wala ka sa PTC follow on permit to carry outside residence ng imusin ng armas. Lakit pa niya dumilian ang sound system, video kay etc. Kag na dumilian din ang mga gamit sa pagsuga like mahjong tiles, playing cards, dice, poker chips, kag casino boards. No? Sa mga manubaligya, kag sa mga kadto, sa mga sedentaryo, dapat ipatuman man ang clay go o kung natin as you go. Kag wala asang i-allow no, overnight sa mga public cemetery diri sa sudan sa Iloilo, Radyo Mandot.
13: Sige.
10: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mandot, Joel Franco, Tatak, RMN.
13: Tatak, RMN.
8: May nakita ko yung ganay ban establishment na may mga Halloween, ano na sila, Halloween designs, no? Sa ila sila yung mga business establishment. Anyway, we'll check more on that. Mga kamasamta, nagpalapit ang Pesta Minatay, Radyo Manmon. Philippine Standard Time, Radyo Man, Mark, balikan tala na dugay-dugay. Ang mga segmenta na ihanda mo manda, no? Kay istoryanta ni sa Metro Pacific Iloilo Water, they have a statement man kahapon regarding sa pila ka mga reklamo sa utod naton dira sa may CPO area. Aribla ang Corporate Communications Head sa Metro Pacific Iloilo Water, si Ma'am Bea Meliasa. Ma'am, si Radyo Mandon, mayong hapon.
14: Mayong hapon, Radyo Mandon, kag sa aton mga taga-Palamati.
8: Ma'am, I believe nakapagwa ka mo kapon sa statement gin-post magari na mong din sa RMN na Iloilo ang statement ninyo dira regarding sa pila ka mga reklamo sa aton mga utod dira sa may area sa Central Philippine University. I know for a fact that you have already addressed this, ang mga concern nila. And yet, ang iba naton nga mga utod, siguro wala nakabalo or I don't know, no? Still, angay ginakayo na subong ang porsyon matutuod na standard na gid nga simento still may mga reklamo this time about sa traffic ang iban nga may conveniences. Ano ang anong sa battery sa Metro Pacific Iloilo Waters?
14: Yes, no. So salamat gid Radyo Mandon, no, for mentioning that. Ang mga to ni nga HSRO project, again we are targeting based on our recent press conference, may partial energization nga matabo by November of 2026 and then full energization by December 2026. Ini nga mga inconveniences kag mga complaints ang atong mga consumers and motorists gina-acknowledge kid na ni Metro Pacific Iloilo Water, but we would like to inform the public na ang permanent road restoration aside nga matapos ni Namon, ma-energize sa Namon by December 2026, we'd like to inform the public nga sige-sige gyapon ang permanent road restoration natin and we plan to finish or complete it by January 2027. And since na-mention ko naman ang permanent road restoration, naka-start naman kami o naka-umpisa na kami sa Sambag area, nag-amat-amat naman kita with the road restoration while ang iba nga areas nga hindi pa sa subject for road restoration, ginapangkayo ni siya or ginapang-rectify natin ang mga temporary nga mga restoration pa lang. So again, may kung maglabay kamo dira sa Sambag Haro pakadto sa CPU, may mga areas kamo makita nga do okay na gid ang dalan na mo na sa mga permanently restored na gid na siya. So, this is in close coordination also with DPWH. I see Deo. So, ginamonitor man na nila kami, tanan ng mga test results, ginasubmit na nila. So, ginasubmit na namon sa ila for the road restoration. Kag para gina-insure man, niya ibalik gid Metro Pacific Iloilo Water sa saktong sa saktong state ang
8: standard.
14: Road na agyan. Yes, nga standard. Na agyan sa pipe laying project. Also, para man aware man ang aton nga public, may mga smaller excavations kami or may makita ka mong nga naka-enclose pagyapon nga board ups along sa mga kilid, sa mga road. Amo naman ni siya ang mga installation sa mga pasilidad nga makakonect kag makamessure sang tubig, sang water supply going naman sa mga aton nga mga customer. So, ang tanan nga ini, these are necessary before a new pipeline can be fully put into service. Kaya again, gina-insure gid namon nga before namon ni energize ini siya tanan, before namon nga mahambar na okay na yung project yan eh, gina-insure nga wala gid problema ang linya. Because again, this is one of Metro Pacific Iloilo Water's biggest project. Kag this project alone can actually recover up to 6 million liters per day. So, for the information sa aton nga public, ang isa ka million liter per day or 1 MLD is equivalent to 1,000 household. So, kumakita mo, da Radyo Man doon, kung ano niigid kaya kada ko nga project.
8: And, na, ano ko ganila last time sa press ko ninyo, gin-report ni Radyo Man Mon, we can save up to 10 million liters per day. Kaya ti amuni, do amuni equivalent sa 10 million liters per day nga non-revenue water naton bangod sa mga leakages, Ma'am Bea.
14: Yes, tama Radyo Man doon, no? So, sa 10 million liters per day nga na, 6 million liters per day ang masave once matapos na ini, kag ma-energize na ini, ang HS Haro project.
8: All in all, ma'am, this pipe laying project, just to give a figure, mga how long, kung isugpon-sugpon naton ini, ang mga tubo nga ginaubra nyo sa buong magluwas sa kot-kot, of course, mga tubong iso, how long is this pipe laying project kung isugpon-sugpon naton para do may mental picture lang ang mga utod naton?
14: Yes, no, para lang mas hapos may sindihan sa aton ng mga consumers. Ang this pipe laying nga ni, nag-14 kilometers na siya. So imagine 14 kilometers long of pipe laying project from Haro Plaza up until GT Mall Pavia. Andira nga yun.
8: Grabe.
14: So, ang mag-inisan, isa sa pinakadako. And given that ang gina-pipeline namon is the biggest diri sa Iloilo sa pagkabalo namon, it's 1,000 mm na PVCO. So, dako-dako na siya ang gina-pipeline namon for the HS Haro project alone.
8: And for the whole franchise area ninyo, ma'am, mga pilagid, all in all?
14: For the whole franchise area, based dito sa data nga ano namon, ang new and the replaced pipelines namon, mga ara siya around to 208 kilometers.
8: Sus! So,
14: this is just one-fourth. Ang tanan nga ginano, wala pala ni. Ang isa't haro is just very small sa 208 kilometers. Tanan nga project ni Metro Pacific Iloilo Water, nga na-mention namon during the press con, one-fourth pa lang ni siya sa sang pipeline sa bilog
8: ng
14: service area.
8: I see. So dako ini nga challenge sa Metro Pacific Iloilo Water, and I hope nga maintindihan kita sa mga pumuluyo ang balko gani gina Ma'am Bea, it will get worse before it gets better mo. So damo kita sa sakripisyo. Ma'am, sa katapusan, ang imo na lang mensahe sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters.
14: Yeah, so ang amon lang gid no, kag always gid siya namon ginahambal sa amon sa public and our consumers nga we appreciate gid really the patience no nga gina-extend sa amon kag ang pag-isindi while we complete the remaining work. Ini para ni ang tanan nga projects nga ini para gid ini sa mas maayo kag mas reliable nga water service nga mahatag ni Metro Pacific Iloilo Water sa iya nga mga consumers. And again, this is just temporary inconveniences nga mabatsagan naton. And rest assured nga ang tanan nga road sections affected by our pipeline activities will be properly restored. So kung gusto niyo nga updated kamo, you can follow our Facebook page Metro Pacific Iloilo Water. Kay from time to time nag-update kami da, not just regarding our project but also ang mga leakages namon kag ang mga initiatives ni Metro Pacific Iloilo Water.
8: And they can listen and watch diriman sa DYRI Aremen Ililo Facebook page every Friday 2:30 PM, no, ang programa sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ma'am Bea, salamat sa tiyempo and good luck and God bless.
14: Salamat kay Radyo Mandon kag sa aton mga taga-Palamati. Mayong hapon sa tanan.
15: Tatak RMN.
8: Sa mga public mga distribution utilities, amo gini mo. We should have dapat may pasensya gi kita sini. Kay compare mo gani sa kuryente, matakod ka poste, matakod ka kuryente, makabli ka lang, ila makutkot pa ni. Tiko may semento, kututon pa na nila, i-jackhammer pa na nila. Ibutang ang mga pipes, i-testing, may hydro testing sila. Anong particular PSI or pressure ang ibutang nato dira para hindi magkalaguba ang aton mga tubo? Testingan ta. Kay manami ba lang kung tsakto ang pressure, hindi mo na kinanglan sang motor mo? Hindi mo na kinanglan sang motor kung baskog ang pressure? Sang tubig? So that's why nga tilang taon na ton. That is why nga gapangayo sila sa pag-insyende kahit may mga inconveniences. Di subong nakasugod na sila kung sa may sambag, ginamatamat nilang permanent road construction dira. Ang mga nagaluhob-luhob dira, temporaryo lang ina, para maagyan lang anay sa aton nga mga commuter da, sa aton mga motorista da. This of course, gareklamo. Kung nga galubloob di, ano na yung klase obra sa Metro Pacific, those are temporary. Para maagyan nyo lang anay. Tapos, ang mga testing nila, kot-koton ina, islan ina, sang permanente na, nga, kag-standard na, nga dalan. Philippine Standard Time. 3 minutos sa kaligad sa tak na ang alauna, mabalik kita, Radyo Man Mark, sa impeachment hearing. Senator Ches Escudero?
16: Thank you for your patience and I hope you were able to have some lunch. Before we went on recess, Attorney Christine wound up her cross-examination. Any redirect, Attorney Erwin?
17: Yes, Your Honor, just a few questions for redirect.
16: You may proceed, sir, when you're ready.
17: Thank you, Your Honor. Good afternoon, Attorney Ann.
18: Good afternoon po.
17: Are you still okay?
18: Okay naman pa, thank you po.
17: Okay, good to know.
8: Okay lang kami diyan.
17: Kanina, on cross-examination, pinag-usapan ng letter of authority.
18: Tama po.
17: Ano nga ulit ang letter of authority para sa mga nanonood na hindi alam kung ano ito?
18: Letter of authority is an authority to conduct audit on a particular taxpayer po.
17: Mm-hmm. Pag may natanggap ba na lowang isang taxpayer, dapat ba matakot ang taxpayer?
18: Hindi naman po dahil wala pa naman pong assessment. It's mm-hmm. just that mag-start pa lang po to request for the submission of submission of documents to be reviewed and audited by the revenue officers po.
17: At kung wala namang audit findings, anong mangyayari?
18: Kung wala naman pong audit findings, then wala naman pong i-assess. So okay lang naman po yun.
17: Okay, so kung malinis naman ng libro, walang problema.
18: Tama po.
17: At regular ho naman ho na nag-issue ng loa ang BIR.
18: Yes po, ngayon po we have this single assistance audit framework wherein meron po kaming system na may mga parameters po kami na sinet. So kapag nag-fall doon yung isang taxpayer, then may issuean po siya ng letter of authority.
17: Okay. Sabi kanina no ni Attorney Ferrer, ang cross niya is dapat one LOA per taxable year. Tama ba? Naalala mo yan?
18: Tama po.
17: Yun yung usual.
18: Tama po.
17: Possible ba na multiple years in one LOA?
18: The general rule is 1 year per LOA. But pag nag-fall po siya sa mga National Investigation Division or Regional Investigation Division, pag may prima facie fraud, it can cover more than 1 year po.
17: Prima facie fraud sa Tagalog, sa unang tingin may panloloko o may panlilinlang.
19: Objection, Your Honor.
17: I'm just translating it.
16: What's the objection, Attorney Christine?
19: We would like to propose, Your Honor, that the exact wording of the law be adopted, not translated into Tagalog. It might mislead the public, Your Honor.
17: Stand, Your Honor.
16: Attorney Christine, Attorney Ann, may Tagalog po bang katumbas yung prima facie fraud na nakalagay sa NIRC?
18: Ginagamit po kasi namin prima facie fraud. Yung kapag po kasi sa rules po nung, thank you so much. Pagka meron pong, based sa audit or nakita po is 30%, at least 30% na under-declared sales or over-declared purchases, meron pong prima facie fraud. Ibig sabihin, parang may indication na may fraud. So you have to audit or to check yung isang
16: So pag humigit 30%, parang may fraud na.
18: Opo.
16: I think fraud is understood, Attorney Irwin, by the general public. Please proceed.
17: Thank you. So, pag mga ganong klaseng finding may prima facie fraud, pwedeng multiple years in one law, ba?
18: Yes po.
17: Yan, okay. Kanina may mga flinash na letters of authority para kina Vice President Sara at Attorney Manasseh Scarpio na pinakita kanina on national TV. Nandun pa nga yung pangalan ng mga revenue officers po, no?
18: Tama po.
17: Ayun, nakita niyo po yung loa na yun. Napansin ko kasi na may, nabasa ako doon, R-A-T-E. Ano ang ibig sabihin ng R-A-T-E?
18: Ang rate po is run after tax evaders.
17: Run after tax evaders. Ano ang ibig sabihin po nito?
18: This is the program po. Kasi kapag, may 30% na, at least 30% na over declaration ng purchases or under declaration ng sales, there's a prima facie fraud. So, kapag may fraud, baka kapag, pag nag-audit ka at may findings na may willful failure to pay or willful failure to file, yun, pwede naman pong mag-file ng tax evasion cases po, yung BAR, sa mga taxpayers po.
17: So, yung mga tax evaders ay papasok dito sa program na to, RATE.
18: Kapag po...
19: Objection, Your Honor. Conclusion of fact. Yung mga tax evaders papasok.
16: Reform, Attorney.
17: So, ano bang subject nitong RATE ulit? Sinong mga hinahabol? Kasi run after po eh. May tumatakbo. Sino po yung mga tumatakbo at dapat habulin?
19: Ask and answer, Your Honor.
17: Kindly
16: answer, Attorney Ann.
18: Again po, ito pong isang program po ng BAR wherein pagka may prima facie fraud na nakita, then dito po siya papasok. Because again, kapag prima facie fraud at na-determine na may willful failure to file or willful failure to pay, then pwede pong mag-file ng tax evasion case ang BAR.
17: Okay. Kung ang isang kumpanya ay may suspecha na engaged in tax evasion, sino ang pwedeng kasuhan?
18: Pakaulit po yung question.
17: Kung kumpanya ang isang corporation ang nag-evade ng taxes, sino ang pwedeng managot?
18: Dahil po ito po ay isang criminal case, then based po sa tax code, it's the responsible officers like the president or the accountant or basta po yung responsible officers dun sa or general manager ng isang company po.
17: Okay, thank you. Kanina, binanggit ni Attorney Ferrer yung period, yung 180 days para sa audit, tama ba? Yun yung maximum daw para mag-audit.
19: Objection, Your Honor.
16: What is the objection, Attorney?
19: I did not say that it was the maximum, Your Honor. In fact, the witness agreed that it can be extended, Your Honor.
17: Okay. I'll reform.
16: Kindly reform.
17: Attorney Ann, ano ba yung 180-day period na nabanggit kanina?
18: From my recollection po, it's the period to conduct audit po.
17: Period. Hindi ibig sabihin na yun ang uubusin. Pwede mas mabilis.
18: Pwede po.
17: Lalo na kung tumatakbo yung tax evader, mas mabilis.
18: Objection. Objection, Your Honor. Move to strike, lalo na kung tumatakbo yung tax evader. That's irrelevant, Your Honor. And conclusion of fact.
16: Attorney Irwin, yung being running against tax evader mo tumatakbo,
17: ang tax evader, yes, sir, Your Honor.
16: Come on, Attorney Irwin. Okay. Move on, counsel.
17: Okay, Your Honor.
8: Basta makalusot
17: so,
8: yan.
17: Yung 180 days, pwedeng mas mabilis po yun, yung gawing audit ng BIR?
18: Yes po, pwede ba.
17: Kanina, binabanggit na yung cross-examination ni Attorney Ferrer covered expenses and deductions. And pinoint out niya na hindi deductible sa compensation and business income yung mga living expenses. Naalala mo yan?
18: Tama po.
17: So, sa mga ITRs ni VP Sara at Attorney Carpio, walang nabawas doon na personal and living expenses. Tama po ba? Dahil business expenses lang. Ay, business expenses or USD lang ang pwedeng i-deduct sa business income.
18: Tama po.
17: So, yung figure na lumalabas kanina, yung figure na pinalabas natin na total net income nilang mag-asawa yesterday, 85 million, hindi pa bawas doon yung living expenses. Kasi nga, hindi nga natin binawas sa ITR.
18: Tama po.
17: Mm. Okay. And pinag-usapan din yung authority, yung memorandum from the president signed by the executive secretary. Naalala niyo po yun?
18: Tama po.
17: Kasama ba sa authority na yun yung mga returns tulad ng value-added tax returns at iba pang related returns?
18: Tama po.
17: Okay. So malawak po yung scope ng authority na yun.
18: Yun po.
19: Objection, Your Honor.
16: Yes, Attorney Christine.
19: Speculative, Your Honor, and vague. So malawak po yung scope.
17: I'll just withdraw it, Your Honor. I'll move on.
16: Move on, counsel.
17: Thank you. Okay. Last two questions.
16: Go for it, counsel.
17: Yes. Pinakita sa'yo yung mga 2022-23-16 forms kanina. Naalala niyo po?
18: Tama po.
17: Pinoint out 2022. Pero kahapon, ang pinakita sa'yo ay 2023-23-16 form.
18: Tama po.
17: So, iba yung pinakita sa'yo kanina na 2022-23-16 form dun sa pinakita kahapon sa'yo na 2316 form na nagsasabing may natanggap na compensation income si VP Sara sa City Government of Davao.
18: Tama po.
8: Kaya ginapagwagin na nila ng mayor pa siya eh, from January to June.
16: Thank you. Recross, if any, Attorney Christine.
19: Recross, Your Honor.
16: You may proceed when ready.
19: Okay.
8: May recross si Attorney Christine Ferrer. Alaw na 14.
19: You were asked earlier about the LOAs that were issued to the spouses, Carpio, correct?
18: Tama pa.
19: And you also confirmed earlier that the LOAs were both dated April
18: 29, 2026. From my recollection, parang yes po.
19: Yes, both of them. So you would confirm to me that on April 29, 2026, that was the same day that the Commissioner of Internal Revenue appeared before the Commission on Committee on Justice of the House of Representatives.
17: Outside the scope of my redirect, Your Honor?
16: I think the LOA was mentioned, Attorney Irwin. Witness may answer. If she knows.
18: Di ko na po maalala yung exact date dun sa House, Your Honor. But dun sa LOA, date ng LOA, as I can recall, dahil na ipakita po sa akin kanina, it's April 29 po.
19: Okay. It was also pointed out earlier that the LOAs were actually pursuant to the RATE program or the Run After Tax Evaders program, correct?
18: Yes po.
19: But the LOAs, particularly, first, the LOA issued to Vice President Sara Duterte covers a period of 20 years, correct? I'm showing you a copy of the LOA.
16: Witness being furnished with a copy.
20: Amen,
19: That is from 2006 to 2025.
18: 2006 po to 2025.
19: So, you're saying before this honorable court that it is only after 20 years that the BIR runs after its supposed suspected tax evaders.
17: Objection, Your Honor. It misleading because it covers years up to 2025.
19: Exactly my question, Your Honor. It covers a 20-year period.
16: If at all, it's not misleading, counsel. It's argumentative. It is what it is, counsel. That's what's written in the law. It was after that period of time.
19: Yeah.
16: Move on to your next question, counsel.
19: You do not find that this timing is suspicious at all?
17: Objection. Argumentative.
16: Same. Same ruling, Attorney Christine. The objection
19: but, sustained. Yes, but you're aware that Commissioner Charlito Mendoza appeared before the Committee on Justice on April 29, 2026.
17: Objection. She doesn't remember.
19: But you're aware that
16: the question
19: he appeared.
16: If she's aware, being the Chief of Staff.
18: Alam ko po na nag-attend po siya, but Your Honor, I don't know the exact date po.
19: Your audit under the RAATE program, in case of the findings of the BIR under this program, can still be challenged before the court, correct?
18: Yes po. Yes po.
19: And in fact, when you file a criminal case, you file that before the DOJ, correct?
18: Correct po.
19: And the DOJ will have to conduct a preliminary investigation in order to find a prima facie case that the respondent is likely liable for tax fraud, correct?
17: Likely liable, Your Honor. That's misleading. That's not what the law says.
19: Sumagot na po ang
16: witness already answered, counsel.
19: Yes, Your Honor. And in case there is a finding that a case should be filed in court, that case, that criminal case for alleged tax evasion, will still have to be tried before the court, so that the liability or the alleged fraud must be proven. Correct?
18: Tama po.
19: So therefore, it follows that when a taxpayer is issued a LOA under the RATE, it doesn't mean that the taxpayer is already engaged in fraudulent activities, correct?
17: The witness wouldn't know.
19: No,
16: actually, she was about
19: she's a lawyer, Your
16: Honor. She was about to fraud them. If you know, Attorney Ann.
18: Wala naman po kaming sinabing may fraud. Sabi lang po namin kanina, sabi ko, prima facie fraud.
19: Okay, thank you. So you confirmed that the person that is being issued a LOA under the RATE is only presumed to have engaged in fraud, correct?
18: Prima facie fraud, yes.
19: And under the law, that person is presumed innocent until proven guilty, correct?
18: Tama po.
19: And it is the court that can only render a verdict of guilt on that person in the criminal case that is filed before the court.
18: Tama po.
19: Okay.
18: Your Honor, so, if I may.
19: Sorry, there's no question yet.
16: There's no question, Attorney.
19: In this case, are you aware of any case before the DOJ that was filed against the respondent, Vice President, under the RATE program? Are you aware? That's the question.
16: Are you aware of any?
18: Okay, hindi ko po kasi alam if part pa siya ng confidential information that's because connected po siya sa audit, Your Honor.
16: Pero hindi nakalagay yung filing ng case. We read it earlier. It's only up to collection on the level of the BIR. Filing of the case, not which presumes that it's already gone beyond confidentiality within the four corners of the BIR.
18: Okay po. But to answer that question, hindi ko po alam.
19: Okay, are you aware that the case against Manasseh Carpio under the RATE program was filed before the DOJ? I'm referring to a criminal case.
18: Hindi ko po alam.
19: All right. Are you aware that of any case that was filed before, criminal case, that was filed before the court under the RATE program against the spouses Carpio?
20: Individually or
19: individually, Your Honor, and or
20: and the spouses.
19: Yes.
20: And or spouses.
18: Hindi
20: if you are aware.
18: Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi LOA pa lang po yung na-issue. So, hindi ko po alam kung... Again, kasi po...
20: At your level...
19: Okay, thank you for
20: at your level, you wouldn't know if cases have been filed.
18: You wouldn't know.
20: Or even if you should have known, you are not aware of it as of this point in time.
18: Yes po, at this point in time.
20: Okay.
19: Okay. Thank you for that confirmation. No further questions, Your Honor.
20: Before we go and read on the interjections of judges, Chair would like to address the earlier flashing of the names of the revenue officers. The Chair has already ordered the Clerk of Court to take down the original live stream and re-upload it with the redaction of the names of the revenue officers. Second, media entities are advised to be on the lookout for themselves in relation to the Data Privacy Act. The showing of the original live stream of the Senate proceedings before the impeachment court. Third, we would like to remind not only Attorney Christine and the counsels for the respondent, but also the counsel for the prosecution to be careful next time insofar as revealing names or addresses given the public nature of these proceedings as it might violate some provisions of the Data Privacy Act as well as the security of certain officials of government engaged in various activities in as part of their official functions and duties. So ordered. We now proceed to the interjections of Senator Judges. Konti na lang, Attorney Ann. Bago ka magmerienda, tapos na to. Senator Judge Erwin Tulfa is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
21: Magandang hapon, Attorney Ann.
18: Good afternoon din po, Your Honor.
21: Opo. Kahapon po, sa inyong testimonyo, nabanggit niyo po na nakatanggap po ng sweldo si VP Sara galing po sa Davao City noong 2023. Parang ganun po. Ibig sabihin po ba nito, binigyan ng sweldo ni VP Sara noong 2020 bilang Vice President at Mayor ng Davao City, so double compensation po. Tama po ba? Pagkaintindi ko.
18: Based po dun sa BAR records, may nakatouch po dun na BAR Form 2316. Based po dun, naka-receive po ng income, compensation income sa taong 2023 si Vice President Sara Duterte from City Government of Davao po.
21: Okay. Ano po ibig sabihin, ma'am, ng Form 2316 para sa mga kababayan natin?
18: Yung BAR Form 2316 po ay BIR form na ini-issue ng isang employer sa kanyang employee na doon nakalagay ang lahat ng compensation income na binigay ng employer na yon at na-receive ng employee at that particular year. And nandun din po nakalagay yung taxes na withhold ng isang employer at ni-remit doon sa BIR po.
21: So may nakita po kayong problema? May nakita po kayong problema doon?
18: Nakita lang po namin na naka-attach po siya. Pero okay. Your Honor, again, pending audit naman po siya. Then we will look into it po kung meron talagang...
21: Kasi po, ande, tama po ba sabihin na ande po sa National Internal Revenue Code, may mandato ang BIR officers na i-report ang mga paglabag sa NIRC? Aside from what's presented, are you aware po na may violations of the NIRC?
18: During audit, Your Honor, we will know, after audit, after the conduct of audit, we will know if there is actually a violation po ng NIRC po.
21: Okay. Assuming po yung 2023 compensation po ni VP sa Davao for services rendered for 2022, dapat po bang ideklara yon sa financial statements ni VP Sara as accounts receivable?
18: Kung alam na po ng taxpayer na may receivable po siya na amount, then siguro po dapat po nakalagay din po. Pero this is compensation po, no?
21: Opo.
18: Siguro po, pwede naman pong ilagay. Pero ang alam ko po kasi, kapag sa audited financial statements, ang nakalagay po doon is related to business po.
21: Ma'am, pagpinirmahan po ba nung taong ino-audit yung Form 2316 in the case of VP Sara, ano po ibig sabihin po nito pagpipirma niya? Does she acknowledge?
18: Yes po. Ang 2316 po, BIR Form 2316 ay pinipirmahan ng employer at ng employee. Kapag ang ibig sabihin po ng pagpirma ng employee is he or she recognized na may na-receive po siyang compensation income po.
21: Hindi po nakita ng BIR na double compensation po yun. Hindi po ba bawal po yata yun na double compensation for a government employee, lalo na po't official?
18: Titignan po ngayong audit, after the conduct of audit, kung meron po ba talagang violation po. But sa ngayon po, Your Honor, sa ngayon po ang alam ko lang po is may ganun pong na-receive ng 2023 po, Your Honor.
21: As we speak po ba, ma'am, ongoing pong audit ng kay VP Sara at sa kanyang husband sa kanilang income tax returns?
18: Yes po, Your Honor.
21: Alright. Kailan po, ma'am? Cambio po tayo sa Cali 88 naman po, ma'am. Kailan po nag-register sa BIR ang Cali 88?
18: Your Honor, may I refer
21: please,
18: to my notes?
21: Please.
8: Alauna 28.
18: Based po sa BIR records, nag-register po yung Cali 88 sa BIR ng October 15, 2021 po.
21: 2021. Base po sa financial statements ng Cali 88, maliban po sa sales nila, ano pa po ang pwedeng maging source nila ng pera ng mga panahon na yon, ma'am? Did they include it there?
18: If pwede po ba akong makahingi ng copy nung kanilang audited financial statements po?
21: Sige po.
20: Would the assisting counsel be able to help out?
21: Can I have...
8: Sige na, ulat-ulat na ito karon ng confirmation. No? Rajuman Mark, sa aton sinema kautoran. Kaya, una to, kaya ara to mga revenue officer sa LOA, tingin na take down nila ang live nila kagina kag magbag-o ko no. No, kasi amo na ni. Si bag-o na niyo. So naintindihan mo gina Rajuman Mark kay Timor Leste mo na ginobra mo. No, i-take down mo then i-re-upload mo. Pero redacted na to ko no. Igin na pa redact ya. Ha? Ang mga ngalan dito sa revenue officer. Balikan ta ang impeachment court. Sige gyapon na Perus, no? Sige gyapon lang tao. Ni Miss Anne sang BIR, Chief of Staff ni sang Commissioner mismo sang BIR.
21: Balikan na lang po natin, ma'am, para in the interest of time. Habang, ang isa pa pong katanungan ko, yung Kale po. Is it Kale or Kalye? Kasi nagugulan po eh, or Kale. Does it mean to say yung kale po na yun, Scarpio Lebusada, dahil joint venture po itong business na ito sa pagitan ni Carpio and Lebusada, ma'am?
18: Wala pong nakalagay sa audited financial statements regarding that. Ang nakalagay lang po is Cali 88.
21: Cali, C-A, then capital letter yung L po ulit, di ba? Then E, so Cali, so parang... towards. Go ahead, ma'am. Meron na po ba? Kahit one year lang po. Ano po other income? Kahit na isang taon lang po. 2022. Say 2022 po.
0: 2020. Or kung ano po merong record ho kayo dyan sa harap po ninyo?
3: Ang nakalagay po dito ay engage in the business to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international company. And engage po sila in the manufacture food products specifically as an export producer.

0: Magandang hapon po, Attorney Ann.
1: Magandang hapon po, Ma'am. Your Honor.
0: Base po sa records ng DIR, magkano po yung total sales ng Kali 88 mula 2021 hanggang 2025?
1: Ang total sales po ay, based po sa BIR records, may total sales po na 208,493,545 pesos po.
0: Okay, 208 million pesos plus. Sabi naman po kasi ng Anti-Money Laundering Council, 776 million pesos ang inflows sa Kali 88, at least na may covered transaction reports at saka suspicious transaction reports. Yun lang naman yung mga inireport sa AMLAC. So of course, posibleng may lampas pa doon, iba pang perang pumasok. Iniimbestigahan na po ba ng BIR yung mga inflows na yon, yung mga na-cover ng covered at suspicious transaction reports?
1: Ang kasama po kasi sa checklist ng letters of authority, meron pong specific documents.
0: Mm-hmm.
1: And yung bank records po is not one of them, since it is covered by bank secrecy. Mm-hmm. But if the taxpayer po voluntarily shows or submits such documents to the BIR, dun po ngayon makikita kung may mga, kung ano po yung mga inflows na yun, Ma'am, or Your Honor.
0: Ah, so pero kung yung account holder na malamang hindi alam or supposed to be hindi alam kung nagkaroon ng covered transaction report or suspicious transaction report ang anumang transaction niya ay hindi magboluntaryo, is there no other way or is there a way na mapag-alaman pa rin ng BIR yung findings ng AMLAC at maimbestigahan ito or wala?
1: Ang alam ko po ay meron pong coordination ang BIR and AMLC to deter yung mga violating taxpayers on that. So, may ganun pong coordination po.
0: Alright po. Kaya ko po itinatanong ito ay dahil ni-review din po ng opisina ko yung ibang foreign-based companies na nagpadala ng pera sa Kali 88. Maliban doon sa mga nakabase sa China. So ito po yung CTRs and STRs from other countries na kinal ng court secretariat ayon doon sa motion or request ni Senator Judge Miggs. And lumalabas na at least isa doon ay posibleng sangkot sa money laundering activities. Dito po sa country Ukraine, the Kali 88 list of foreign transactions identifies a Ukrainian remitter by the name of Arkmen LLC using registration number 41423974. The address stated in the list is Zoriana 3A, Cebu Live, Ukraine. May mga earlier transactions po na nagre-refer sa Haharina Street 30, pero na-confirm naman po namin na parehong address po yon. Lumang pangalan lang nung kalye yung Haharina, bagong pangalan yung winding up this first question, Mr. Presiding Officer, yung Zoriana. Pero basically, parehong address to. At itong registration number, 41423974, at yung address Zoriana 30A, ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po nung May 19, 2025. Para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Nung March 2026, yung Pechersky District Court of Kiev ordered a search of Arkmen's premises, and in April 2026 ordered a freeze of the suspect's 100% shareholding in Arkmen. At yung huling inward remittance po nitong Arkmen LLC sa Kali 88 ay noong May 30, 2025 na pagkatapos na po ng petsa ng pagsisimula ng criminal proceeding. So yung huling tanong ko sa round na ito sa inyo, Attorney Ann, kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkmen LLC at saka Kali 88. Tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Kali 88 at dapat pinagbayaran?

0: Your Honor, sorry po, 2% ng?
1: Hindi, kasi ang binayaran niya, 777,000.
0: Opo.
1: Pero ang total sales, 520 million. Tama so, po. Hindi ko po ma-reconcile. So, laki, sa nilaki-laki na lang kanilang sales, 520 million, ang nabayaran lamang is 777,000. So, gusto ko makita yung computation ng 2% kung i-deduct yung cost of goods sold from the total sales.
2: Mm. Ka highly technical abinik kag basta mga numero bla. So kay gusto yan lang taon kay MCIT eh, no? Total sales minus cost of goods plus 2%.
0: Sobrang labo po ng copy. Hindi ko po mabasa.
1: Pero sobrang labo rin po ng kwenta eh. Kaya ako nagtatanong eh.
2: 2025. Oo, ti, amak mo na. 5 million ang paid up capital.
1: Between 777,000 and 520 million. Mukhang medyo, ano, mahirap i-reconcile.
2: Hmm. Kaya nagasto nila mga 777,000. Ano to? Tapos, ang kita, 500 plus million?
0: Based po dito kasi the cost of sales is around 406 million. Sobrang labo po talaga nung...
1: Sa akin po, ang total sales 520. Ng 520 million.
0: And the cost of sales is around 400 million plus. So, kaya po yung kanilang gross income is around 114 million.
3: Net income.
0: And then may itemized deduction po sila na 108 million.
1: Gusto ko lang po malaman kung tumama doon sa 2% na MCIT.
0: Cost of sales po.

0: Tigo sa Kongreso bilang resource person. Pag-usapan naman po natin ngayon yung mga specialties kung meron man. As a CPA lawyer who has worked for 37 years at least in the country's oldest accounting firm, what would you consider your specialties, if any, sir?
1: Yeah, una po siguro yung M&A po. Mergers and acquisitions po.
0: Pag-usapan po natin yung M&A na yan. Sa madaling salita, dahil malamang hindi alam ng mga kababayan po yung mergers and acquisitions, ano po ito?
1: Ang M&A po isang servisyong binibigay po natin sa isang investor or sa isa pong balak magbenta po ng kanyang kumpanya. Pero patukoy po sa isang investor, kung isang investor po ay mag-i-invest sa isang company sa Pilipinas, may bibilin po siyang kumpanya, kami po yung nagsusuri po sa kanila para sa kanila nung kumpanyang yon. Kasi po itong mga investor na to ay meron po silang negosyo. Doon po sila magaling. Pero hindi po nila kabisado kung paano po alamin kung ano talaga yung nangyayari doon sa kumpanyang yon. Una po sa lahat, yung financial statement bang yan ay nagsasabi ng katotohanan. Sino ang may-ari sa kumpanyang yan? Mabubuting tao ba yan? O may mga asulto rin? O may mga problema rin? Ano ang tunay na value ng kumpanyang yan? Hindi lamang based sa financial statements. Ano ang potential ng kumpanyang yan? O kung lugi man siya, may potential ba? O kung kumikita man siya ngayon, baka bukas lugi na. Marami pong tinitingnan na aspeto, katulad kasama na rin po dyan yung kanilang pagsunod sa batas, sa lahat po ng uri ng batas at regulations, no? Tinitingnan po din natin yung kanilang skill set, yung po bang mga taong nandyan sa kumpanyang yan ay magagaling o qualified po, kasi kailangan po i-consider lahat po yan sa kanila pong sustainability. Sumusunod ba yan sa environment law? So, puro usok yung factory niyan. Baka maipasara yan. O meron po ba yung mga utang na hindi nakasaad sa financial statements? Meron po bang litigation yung kumpanya niya na pending? Kaya po namin tinitingnan lahat ito kasi po pag binili po yan ng kumpanya, mamanahin po nila lahat ng problema pong yon.
0: Para po rin sa kalaban ng lahat, dahil ako rin po ay hindi marunong dito sa mga bagay na ito, ano pong pagkakaiba ng merger at acquisition?
1: Yung acquisition po, binibili nyo po yung shares ng kumpanya. Yung merger naman po ay yung dalawang kumpanya ay nagiging isa po. Pero hindi po masyadong technical na definition po para sa isang practitioner po na tulad ko. Ang merger din po ay maaari pong substantive. Pinagsasama mo ba yung operations mo o gusto nyo mag-operate na magkahiwalay? So,
0: hindi ko na po itatanong mismo sa inyo yung mga pangalan ng mga naging kliyente nyo sa M&A. I would assume may issues of confidentiality po yan. Gusto ko lang po malaman, anong mga klaseng malalaking merger at acquisition ang nahawakan ninyo?
1: Sobrang dami po pero mga pag binanggit ko po sila, parang masyadong malaki na po yung clue. Pero meron po akong ginawa na napakalaki po sa food industry. Meron po akong ginawa na napakalaki po sa, how do you describe? Sabihin na lang po natin generally agriculture, ang kanila pong supply chain, pero retail po ang kanila pong final product. At recently po, at isa po ito sa mga malaking investments po nung last year na sa logistics and agricultural sector po.
0: Para malinaw po tayo, kanina na banggit ninyo yung mga iba't ibang tinitingnan nyo sa isang merger or acquisition. Kasama din po ba doon yung paghahanap ninyo kung meron panloloko o fraud sa mga financial statements ng kumpanya?
1: Opo, kasama po yun. In fact, sa M&A po, pag meron po kaming na-detect na ganyan, nagko-convert po kami into a forensic audit mode. So parang nagiging iba po yung procedure pag meron po kami nakitang exposure po on fraud. Sinasabi po namin sa kliyente namin, at kung talagang tunay na may exposure sa tingin nila, ay nagko-convert po kami to a forensic audit methodology.
0: Sa loob ng halos apat na dekada, mga ilang merger and acquisition.

0: ng inyong sinuri po?
1: Napakarami. Napakarami na po eh. Talagang thousands na po.
0: Thank you. Kanina nabanggit po ninyo yung you will convert into a forensic audit if you see some irregularities. How would you consider yourself in terms of specialties? Kasama din po ba ang forensic audit doon?
1: Opo. Kasama po ang forensic audit doon. Isa po yun sa mga normal po naming ginagawa. Tulad nga po ng nasabi ko, nung bagong-bagong auditor pa lang po ako, napasama na po ako kagad sa forensic team.
0: At sa loob na po ng halos apat na dekada, mga ilang oras ang inilaan ninyo dito sa mga pag-conduct ng mga forensic audit?
1: Nako, libo-libo na rin po, Councilor Shell.
0: Thank you, sir. You mentioned you have a specialty in mergers and acquisitions and forensic audit. What other specialties, if any, do you have?
1: Opo, consider ko pong specialty ko po ang tax structuring at tax planning po. In fact, yung tax po ang isa po sa mga pinakamalakas ko pong specialization.
0: Sa simpleng salita po, just a brief answer. Ano po ang ibig sabihin ng tax planning and tax structuring?
1: Yung tax structuring po ay paano po natin i-organize po ang ating mga organizations para po hindi po masyadong mabigat ang tax. Pero hindi po tayo nag-a-advise ng gano'n nang wala pong substance doon po sa corporation. Hindi po pwedeng mga papel-papel lang makakaiwas na kayo ng tax. Dapat po may substance din po sa operations yon. At ang tax planning po ay yung po lang pag-maximize po ng ating loss para lang po makaiwas po sa tax na legal. Hindi po siya yung evasion. Ito po ay basic tax planning na provided din po sa ating tax code.
0: So, tax planning and structuring, mergers and acquisitions, forensic audit, what other specialties do you have, sir?
1: Yung tax assessment po ay makukonsider ko pong isa po sa aking mga specialty. Kasama na po dyan ang tax fraud audits.
0: Meron pa ba?
1: Meron pa po, kung gusto niyo po.
0: Sige po, paki-explain niyo lang po.
1: Isama na po natin yung tax and financial due diligence. In fact po, isa po ako sa mga, siguro po mga ilang, sa mga konting professional lang po na nakakapag-lead po ng financial diligence, due diligence, tax due diligence, and legal due diligence po ng sabay-sabay. Sa tingin ko po, konti lang po nakagawa niyan sa Pilipinas kung meron man.
0: Sige po, medyo nakakapagod na nga sa tanong ko pa lang. Pasensya na po, Attorney Alex, at medyo mahaba na nga ang mga napag-usapan natin sa inyong credentials. But just a few more points I'd like to bring out. Pag-usapan po natin ngayon yung inyong mga advokasya kung meron man. May time pa ba kayo para sa mga advocacy?
1: Opo, hindi po tayo nabubuhay lang para po sa kita lamang. Kailangan pong gumawa rin po ng kabutihan po para po sa ating bansa at para sa ating po mga komunidad.
0: What advocacies, if any, do you have, sir?
1: Siguro, i-share ko po yung advocacy namin na medyo kakaiba po. Nagkaroon po kami ng advocacy sa turismo, sa tourism po. Ang tawag po namin doon ay Philippine Gems. Ito po yung mga second tier tourist destinations na amin pong tinulungan na maging maunlad at kapartner po namin dito ang Department of Tourism. Nag-conduct din po kami ng capacity building po sa iba't iba pong DOT offices po.
0: Nabanggit nyo yung second tier tourism areas. Ano pong mga syudad o lungsod po yan kung alam ninyo?
1: Opo, Lake Cebu po halimbawa po sa Cotabato, sa Calaguas Islands, Mount Apo, Samar, Biri Islands po. So ito po yung Biri Islands po, yung mga may mga rock formation po. Malaki po yung natulong po dito sa Calaguas Islands po. Malaki po yung naitulong po dito sa mga lugar na to kasi po nung sila po ay natanghal na isa sa mga Philippine Gems, bigla pong bumulusok po yung tourism sa area at marami pong development na nangyari po sa kanila.
0: If I heard you right, you mentioned Mount Apo. meron pa ba mong ibang area sa Davao na kayo ay nag tumulong sa pag-promote ng tourism?
1: Sa Davao po, ang nagawa po namin para sa Davao ay nagawa po namin para sa 6 fastest growing cities po sa Bismin. Gumawa po kami ng libro for the 6 fastest growing cities in the Bismin na nag-highlight po ng investment hotspots po sa mga cities na to. So sa Davao po is Dauntless Davao po yung title. Inspiring Iloilo po para sa Iloilo. Creative Cebu for Cebu. Get into Gensan for Gensan. CDO, City of O for CDO. And Inspiring Iloilo if I haven't mentioned it already.
0: What city in Davao did you provide this kind of support, sir?
1: Sa Davao City po, yung kung saan po mayor po si BP Sara po.
0: Thank you, sir.
1: Gumawa rin po kami para pala kay BP Sara noon ng amendment po sa Davao Investment Code po.
0: Sige po. Maliban po sa inyong pagpo-promote ng tourism, what other advocacies, if any, do you espouse?
1: Opo, tumutulong din po kami sa Department of Trade and Industry. Ito pong nakaraan po, tumulong po kami sa pag-craft po ng ano ba yung implementation ng ating bagong batas na Tatak Pinoy. Tumulong po kami sa DTI noon, mag-conduct ng mga focus group discussions po sa iba't ibang lugar. Advocacy ako rin po ang justice. Ako po ay chairman ng Justice Reform Initiative. At ang Justice Reform Initiative po ay nag-espouse po ng administration of improvement of the administration of justice outside, within and outside of the court system. But kasama rin po doon ang rule of law po. Ang pag-improve po ng ating paggamit po ng rule of law sa lahat po ng ating ginagawa sa pang-araw-araw.
0: Sino-sino po ang mga nagtayo ng Justice Reform Initiative, if you know, sir?
1: Ang Justice Reform Initiative po ay tinayo po ng iba't iba pong business groups at civic organizations po.
0: Could you give some examples, if possible?
1: Opo, membro po dyan ang Makati ang MAP, ang Makati Business Club, at mga iba pong mga civic organizations po.
0: Ano-ano pong mga ahensya ng pamahalaan, kung meron man, ang nakakatrabaho ng JRI, Justice Reform Initiative?
1: Ang JRI po, we are proud to say that we work with the Supreme Court, with our Supreme Court po. Yung huli po namin ginawa with the Supreme Court is napakahalaga po, Justice Perception Survey. Kung saan po ang kami po ay nag-conduct noon ng survey, kung ano po masasabi ng ating publiko about sa regional trial court, sa appellate court po, at sa Supreme Court po. At if I may say, Councilor Shell, kahanga-hanga po ang Supreme Court po dahil they took the results of the survey on the chin and instituted even further reforms po.
0: You've mentioned tourism, justice. What other advocacies, if any, do you have?
1: Opo, yung integrity initiative po. Ito pong integrity initiative nung ako po yung naging chairman, nag-concentrate po kami sa mga kabataan. So kami po ay binababa po namin ang lessons po or pagtuturo po ng integrity sa mga kabataan natin, dahil sa tingin po namin pagka tapos po ng school at natutod na po ng ibang ugali sa trabaho, parang minsan po mahirap na pong habulin. So sa mga bata po, andyan po yung aming values formation program na ang ginagamit po ay pictures, picture-oriented. At sa mga college naman po ay tinuturuan po namin sila na kung paano po ma-overcome ang ethical dilemmas without sacrificing integrity.
0: Earlier in your testimony, you mentioned a group called AFP-MSGC. What is that group, if you can explain that, sir?
1: Opo, ang AFP-MSGC po ay para pong advisory group po sa AFP.
0: Pag sinabi po ninyong AFP, ano po yung
1: Armed Forces of the Philippines po.
0: At ito ay isang multi-sectoral governance council.
1: Opo, gumagamit po ito ng all-of-nation collaboration approach. para po makapagbigay po ng tamang advice po sa AFP. At marami pong aspeto ang kinocover po nito. Kasama na po dyan ang cyber security, humanitarian, national security, at nagagamit din po ang kaalaman po ng private sector para paunla rin ang governance within the ranks of the AFP po.
0: Meron po ba kayong kasulatan kung saan nakalagay yung lahat ng itong mga bagay na nabanggit po ninyo sa hukumang ito?
1: Opo, sa resume ko po.
0: You have a copy with you?
1: Opo, dala ko po yung resume ko po.
0: And could you kindly produce it for the benefit of the court? We have copies now. If you're honest, please, we have copies for the defense as well as for the members of the court of the resume of the witness. If I may also manifest, Your Honor, that to ease and facilitate the proceedings, may we be allowed to do the markings for these documents and others the witness will be identifying after we terminate his testimony?
2: Definitely, counsel. Are you proceeding to the meat of the testimony of this witness already?
0: I will be proceeding, Your Honor, to a few other matters before I get there.
2: Konti na lang, boboto na raw siya ni SP. kung naman daw ang takbuhan niya. Senator Judge Irwin is recognized.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Is your pleasure, sir?
3: Yes, Mr. Presiding Officer. We'd just like to... We've been sitting here for over an hour now. My idol lawyer, Attorney Chel Jocno, I believe has already laid down everything regarding the credibility of our witness here to be an auditor and probably a very good forensic expert, a financial expert. So it would be very, very, I guess, for the sake of time, maybe the prosecution could start asking questions now. We will really be glad, Mr. Presiding Officer. Thank you.
2: That was the point raised indirectly by the Presiding Officer. Kindly wind up with the qualification of the expert witness you're presenting, Honorable Chell.
0: I'm very happy.
2: I think you
0: to
2: have sufficient. You have enough in the records.
0: I'm very happy to report, Your Honor, that I have no more questions on the qualifications of the witness. If I may be allowed to proceed to the remainder of his testimony.
2: Yes, Honorable Jocelyn.
0: Attorney Cabrera, what professional engagement, if any, do you have with the panel of prosecutors with respect to this case?
1: I was appointed by the panel of prosecutors as a forensic expert, as a forensic expert to look at the financial, corporate, and tax and other records po of BP Sara in relation po to Article 2 of the impeachment complaint.
0: Ito po bang engagement na ito ay naisulat?
1: Opo.
0: Do you have a copy
1: Opo,
0: with you?
1: Dala ko rin po yung ang aking pong appointment paper po.
0: Witness, Your Honor is producing a piece of paper which he said is his engagement. May we request, we have copies, Your Honor, for the defense as well as for the...
4: Thank you, counsel.
0: Senator judges, may we request that copies be provided? I'm sorry, Your Honor, we will provide these copies as soon as they are photocopied.
2: The clerk is directed to obtain a copy and distribute copies of this to the senator judges prior to his marking.
0: If I may proceed, if you're
2: on. You may proceed, Honorable Jocno.
0: What terms of engagement did you impose on the panel of prosecutors, if any, as conditions for your engagement, Attorney Cabrera?
1: Ang mahalaga pong terms po na in-impose ko po ay ito po, no? Gagawin ko po ito on a pro bono basis. Pero ako po i-engage po sa aking pong personal capacity. At gagawin ko po ito independently. At wala pong predetermined result akong ipapangako sa prosecution. So ito po ay magagaling lamang sa aking pong natunghayang dokumento and based on my professional judgment and I will not be swayed one way or the other po.
0: All right, sir. Nakalagay po yan dyan sa inyong engagement letter, kung hindi ako nagkakamali, na maaari po kayong i-request na mag-submit ng report sa panel of prosecutors.
1: Apo.
0: What did you do in relation to that portion of the engagement letter, if any?
1: Apo, ako po yung nag-submit po ng report sa tao po nag-appoint sa akin, ang si lead counsel, Attorney Gervais Jinky Luistro, the Honorable Jinky Luistro po.
0: At may dala po ba kayong kopya ng sinasabi ninyong report?
1: Meron po.
0: Witness producing a document, may I? Yes. Could you kindly read the title of that document for the record?
1: Forensic report on Vice President Sara Duterte and spouse's financial, corporate, property, and related records.
0: Just for the record, Your Honor, copies of the report have already been provided to the members of the Honorable Court as well as to the defense counsels.
2: Duly noted, the presiding officer confirms that.
0: Do you attest, Attorney Cabrera, that you prepared this report in accordance with the terms and conditions of your professional engagement?
1: I do attest, Counselor Shell.
0: Again, Your Honor, I request that I be allowed to mark the document after the witness is finished.
2: That has been ruled by the presiding officer, Your Honor.
0: Thank you, Your Honor. Bago po natin pag-usapan ng mga numero, gusto ko pong malaman, paano ninyo sinagawa ang inyong financial review sa kasong ito?
1: Ang aming po financial review sa forensic report pong ito ay nanggagaling lamang po sa aming analysis ng mga dokumentong ibinigay po sa amin ng prosecution. So, yun po yung limit po ng aming pong trabaho po dito. Ginawa po namin yung analysis lalong-lalo na po nung years 2022 kung kailan po nagsimulang manungkulan si BP Sara po.
0: Can you give us a bird's eye view of the documents you reviewed for this case?
1: Opo. Yung AMLA reports po, yung corporate records po ng mga kumpanya po kung saan po sila po ay may pag-aari o business interest. Kasama na po dyan yung GIS. Ang financial statements po ng mga kumpanyang ito. At ang bank accounts po ng mag-asawa na si BP Sara at si Attorney Mans Carpio po. At ang mga bank accounts po ng mga korporasyon po na meron po silang pag-aari.
0: How about the tax records? Kasama din po ba yun?
1: Opo, kasama rin po yung tax records sa aming pong tinignan, ang ITR po ng mag-asawa at saka ng mga korporasyon po.
0: Nabanggit nyo yung mag-asawa. Sino po ang tinutukoy ninyong mag-asawa?
1: Si BP Sara po at si Attorney Mans Carpio po.
0: Pag sinabi po ninyong BP Sara, ibig sabihin ay Vice President Sara Zimmerman Duterte for the record.
1: Tama po.
0: At pag sinabi po ninyong Attorney Carpio, ang tinutukoy po ninyo ay si Attorney Manassas Carpio, yung kanyang may bahay.
1: Tama po.
0: Alright. Bakit po ninyo pinagsama ang mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Carpio sa inyong financial review?
1: Well, una-una po, ang salin po ay, although si BP Sara lang po yung government official, nagpa-file po siya ng salin kasama po ang properties po ng kanyang asawa po. Yan po ay requirement po ng batas. Kasama rin po dito sa dahilan ay kinasal po sila, I think po 2007, during the effectivity po ng family code. Kaya po sila po may absolute community of property. At sabi nga po ng ating presiding officer ay wala po silang prenuptial agreement. At wala rin po kaming nakitang judicial decree of separation of property.
0: Kanina po na inilabas po ninyo yung inyong report. Nasaan po sa inyong report ang sa mapapalagay natin mga mahalagang findings po ninyo?
1: Meron po kaming ginawa pong summary po ng findings, kung di po ako nagkakamali, sa table 39 po.
0: Ipakita po natin, request po sa tech booth. Your Honor, I will be showing Table 39, which is what is shown in the report itself. It's not a summary, but the from the report itself, if I may.
2: Yes, since you gave us a hard copy, again, Attorney Christine, I will give you a copy of all of these after, because it also includes information that is part of the direct of the respondent. But we will be able to catch up, and I will, with the indulgence of Attorney Christine, I will be the one to flag anything before it is shown.
4: Thank you, Your Honor.
2: Without prejudice to an objection from the counsel, if I should miss anything or should you disagree with the ruling of the chair on whether or not it could be shown. The gentleman may proceed. Unless the chair asks for a pause, you can continue and go along. Honorable Jokner.
0: Yeah. Kung maaari po, ipakita po natin ang Table 39 na nasa page 37 ng report ni Attorney Alex Cabrera. Pasensya na po, medyo maliliit yata masyado mga numero. Pero,
1: Attorney pwede Cabrera, po ba nakihan po?
0: Ayan, baka pwede pong i-request natin.
2: Kindly
0: sa
2: blow it up. The tech is instructed to kindly blow it up and simply focus on what the Honorable Jokner wants to focus on.
0: Okay, una sa lahat, Attorney Alex Cabrera, sa simpleng salita lang po, ano ang pinapakita nitong Table 39 ng inyong report?
1: Ang Table 39 po ay nahati po sa dalawang bahagi po. Ang undeclared assets po ng ating pong BP presidente at ang kanyang butihing may asawa. Ang undeclared assets po based on the declared assets in their SALN at ang undeclared income po based on the comparison po of their declared income po sa kanilang income tax returns.
0: Pag sinabi ninyong undeclared, what do you mean? Undeclared where?
1: Undeclared po sa SALN. At ang SALN po is as of December 31 ng katapusan po ng taon. At undeclared po sa income tax return.
0: At this juncture, Your Honor, I would beg the indulgence of the court if we could take a very short CR break lang po. I will be standing here for some time and I would...
2: You also need one, Attorney Christine?
4: I'm okay, Your Honor.
2: Okay pa daw sa chili.
4: I have no
2: Joke
4: objection
2: lying,
4: with
2: that.
4: I have no objection with the request of...
2: Biro lang, ganun. Yes, how many minutes, Honorable Chell?
0: Just 2 minutes, Your Honor.
2: Make it.
0: I'll be back immediately.
2: Chair declares a 5-minute recess. We resume at 4:07.
5: Oras na ito na lang sa 4:01 nag-break ka na. Ina, at ang siling impeachment court for 5 minutes. Naginyo sang break no si Attorney Chell Diokno sang prosecution para nga maka kadto sa CR no kag balanta naman ano mga karadyuman na no? So 2 minutes na galing inyo niya ginhimo nga 5 minutes no ni Senator Judge Chief Escudero, no? So, lato-latunta ang pagbalik sinig kay right now, gina-presentar ang pinakabagong testigo sang prosecution, mga karadyuman, si Attorney Alexander Cabrera, no? Isa ka forensic financial analyst kag nag-usisa ini sang nagpatigayon sang financial review sang SALN sang magtiayon si Vice President Sara Zimmerman Duterte kag sang iya sining bana no si Attorney Mans Carpio no. So hibal-on ta kun ang kaundan kay initially no sa gin post iya nga ano to ang Table 39 no sang financial review mga karadyuman may mga figures kita nga nakita nga undeclared no. Sibaloon tani karon kon anong butsilingon sang aton sining witness ni Attorney Alexander Cabrera sang sining mga undeclared no wala mabutang sa sining salen no kay dito na nga portion abi na utod na kanaghinyo sang recess anay or break no si Attorney Chel Diokno mga karadyoman no. Iba lang tabi kay tigin lay down na ang background sang witness nga bag-o magambal kita nga forensic financial analyst no siguro sa common term sa ton sininga pamuluyod hindi kita sini will burst iya no kun ano ini siya no magambal kita nga forensic about sa mga evidences ini nga gina gather no based on facts te ang financial may kaangot iya sa ginauyatan or ang manggadman no sang mga ginausisa subong si Vice President Sara Duterte no so ibaloon tani ang detalye kon ano ang mga nakit-an sang forensic financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa iya karon nga pagsalang man sa bahin iya sang witness stand dira sa may impeachment court no masi may ara ka nga gamay dira nga mga ibo-ubo ra juman ra juman mark no awat pa ni no ibalon ta barikanta sa dili madugay pagbalik sa sining impeachment trial oras naton alas 4:05 sa hapon.
6: The Secret of Health.
7: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Alusiman. Pwede gali ini makaon?
8: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom. Makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sininga kaayuhan.
6: The Secret of Health.
9: Seven Plus Gold.
8: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang Alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulik para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sininga kasubong sa vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dahil yon sang immunity aton sinigdumduman. Tinugang pa diri ang vitamin na E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
9: Seven Plus Gold.
6: The Secret of Health.
8: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tag balatian ng kurason kag utok naton, kinahanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahulungan which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sa ni sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nga na, tungkol sa sering omega-3.
9: Seven Plus Gold.
6: The Secret of Health.
7: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
8: Hugasan lang naton, kag pwede ka uno na.
7: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
8: Yes, Sir Josil.
7: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
8: Kung diba, kauno na ito na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ito sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The Secret of Health.
8: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisag-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
6: The Secret of Health.
7: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang benepisyo nga makuha naton, Dok Leo.
8: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source naton kon one of the richest plant source ng omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tira sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa aton sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa heart, nagpapabak.
5: Oras na ito, alas 5, alas 4, utso na sa hapon. Balik kita na isa ito si Ringa Impeachment Court sa pagpadayon sa impeachment trial sa bungapon.
2: We just want to manage expectations. You may proceed, Honorable Chell, with your direct.
0: Thank you. Okay pa ba kayo, Attorney Cabrera?
1: Okay na, okay pa po, Councilor Shell.
0: Alright. Ipakita po natin ulit ang Table 39 on page 37 of the report. Meron pong nakalagay sa left side, first column na year. Tapos meron pong nakalagay dyan na 2022, 2023, 2024, and 2025. Ano pong ibig sabihin ng column na yan?
1: Ito po yung column na effectively nagsasabi po nung tinignan po naming taon or taon po na nag-focus po kami. Ito po yung mga taon na si BP Sara po ay nanunungkulan bilang Vice President.
0: At pumunta po tayo sa second column. Nakasulat po dyan ay total undeclared cash. Anong kwento dito, sir?
1: Opo. Ang kwento po dito, ito po ay summation po ng ending balances po sa iba't ibang bangko na pag-aari po ni BP Sara ng kanyang asawa. At kinumpir lamang po namin yung ending balances po ng bangko, nung galing po sa bank account, sa kanila pong naka-declare na cash sa SALN na kung meron man po.
0: Ibig sabihin, binangganin niyo yung nasa ending balances ng SALN doon sa mga ending balances ng mga bank accounts na nakita po ninyo.
1: Tama po.
0: Thank you. At magkano po ang total undeclared cash na nakita po ninyo for the year 2022?
1: 60,214,776 po.
0: At magkano po ang total undeclared cash na wala sa SALN ni BP Sara sa taong 2023?
1: 80,701,151 po.
0: Magkano naman,
4: Your
0: po?
4: Honor, before the witness answer.
2: Yes, Attorney.
4: We would rather have this undeclared cash as alleged because this is still subject to cross-examination and offer of evidence and has not been proven as a fact yet. So may we ask the counsel if that can be used. The term alleged will be used.
0: I don't think, if I may respond, Your Honor. I don't think the defense can dictate what words will come out of my mouth. I have already established with the witness how the undeclared cash, how he computed it. He said binangga po niya yung year-end balances ng mga bank accounts na tinignan niya at kinumpara po niya sa year-end balance sa SALN ng mga taon na yan. Therefore,
2: please proceed.
0: Therefore, we have laid the basis for the witness to answer these questions.
2: The chair will overrule the objection but on a different ground. The counsel is merely reading what is contained in the table or summary of the witness. He described it as undeclared. So the counsel is merely referring to the table prepared by the witness in relation to his question. I'm sorry, Attorney Christine, objection is overruled.
0: Could we ask the witness to answer? Ulitin ko po, magkano po ang nakalagay na total undeclared cash for the year 2023?
1: 80,701,151 pesos po.
0: Para naman sa taong 2024, sir?
1: 23,169,077 pesos po.
0: And for the year 2025?
1: 43,611,929 pesos po.
0: Meron po ba kayong breakdown nito sa inyong report?
1: Ay, meron po.
0: Ipakita po natin please ang table 1 ng nasa page 3 ng report ni Attorney Cabrera. Alright. We have redacted or blotted out the account numbers, Your Honor, so to avoid any issues or objections there. Attorney Cabrera, ano po ang kwento nitong table 1 na nasa page 3 ng inyong report?
1: Opo, ito po yung table po ng mga bank accounts po na nasa pangalan po ni BP Sara.
0: At yung tiningnan po ninyo dyan, sorry po, I will withdraw. Yung nasa third column na nasa taas ay December 31, 2022, ano pong ibig sabihin yan?
1: Ito po yung mga undeclared balances po nung Ay, pasensya na po. Pwedeng paki...
0: Yeah, could we request that the... Yes.
1: Opo, so, ito po yung mga undeclared balances po noong December 31, 2022.
0: Linawin po natin. This, the table, the columns here show the years December 31, 2022, December 31, 2023, December 31, 2024, and then, and also December 31, 2025. But on the leftmost column, pakipakita lang po yung leftmost, not the account numbers, but the first column, meron po mga bangko na nandyan. So, I para malinaw po tayo, what do the dated columns refer to insofar as the first column is concerned?
1: Yun po yung mga bank accounts po na nandun po sa banko na nasa kaliwa po.
0: At yung nakalagay na mga numero dyan, yan po yung mga ending balance ng mga bank account po na yan.
1: Tama po, na hindi Your po Honor. Nakadeclare sa salin.
10: Attorney Gisin?
4: Yes, Your Honor. Our continuing objection, the flashing of this table, Your Honor. And also we note that the account numbers have not been fully redacted, Your Honor. So if the council can just not flash them now.
2: The continuing objection is noted. Kindly redact it further in the subsequent slides. I think you have a guy in the tech booth anyway.
0: If Your Honor, please...
2: Or simply skip the account number. You yes, can Your zoom Honor. Out and then just zoom in on the... figures you want to the witness to testify on.
0: May I request that the tech booth be instructed accordingly. Wag na po natin ipakita yung mga account numbers. Yun na lang pong ibang mga...
2: Thank you, Honorable Jokno. In the continuing objection of counsel is noted.
0: Bago po, can we ipakita po natin ang table 2 ng report ni Attorney Cabrera?
2: The account numbers in Table 2 are not redacted at all, so kindly be mindful. Tech is instructed.
0: Thank you. Ano po ang kwento naman nitong table na ito?
1: Ang Table 2 po ay nagre-refer po sa mga bank accounts po na nasa pangalan po ng spouse po ni Bibi Sara.
0: At kapunta naman po tayo sa Table 3. Again, please do not show the account numbers.
2: Yes, the tech is once again reminded. Kindly be mindful of it. Sorry, Honorable Jokno, we did not see the totals for the previous slide.
0: I'm sorry. Could we show, ipakita po natin muna yung totals ng slide, table number 2, please. Totals lang po. Yeah.
2: For 22, 23, 24, and 25.
0: Yes, sir. Yeah.
2: There you go. For the record, can you read the amounts, Attorney Alex?
1: Opo, total po nung 2022 po, ito po yung mga bank accounts po ng spouse po ni BP Sara. Nung 2022 po, December 31, 41,554,818 pesos po. Nung 2023, total po ay 49,203,148 pesos po. Noong 2024, ang total po ay 13,433,698 pesos po. At noong 2025 naman po ay 28,412,950
0: po. Could
2: Please
0: we
2: proceed,
0: move?
2: Honorable Jokno.
0: Thank you, Your Honor. Yung next table po ang ipakita natin, I believe that is table number 4. Huwag na po yung account numbers, yun lang pong remaining columns, please.
2: There you go.
0: Yes. Ngayon, ano po itong table 4 na ito? Ano pong pinapakita nito, sir?
1: Ito po ay bank account din po ni Attorney Maneses sa Carpio po. Pero ito po ay bank account po na related po sa kanya pong sole proprietorship na business po, 888 Bistro.
0: Can you explain why it appears that this belongs to a different personality, 888 Bistro? Bakit po ninyo sinama ito sa inyong tape, sa inyong report?
1: Opo, ang 888 Bistro po ay hindi po siya separate corporation. Wala, hindi po siya corporation. Sole proprietor lang po. Kaya po, diretso po yung bank account po kay Attorney Maneses Carpio.
0: At maaari po ba niyong banggitin na lang po yung totals ng bawat taon mula December 31, 2022? na nasa table.
1: 2022 po, 1,133,177. Nung 2023 po, 4,668,077. Nung 2024 po, 179,929. And nung 2025 po, 1,194,702.
0: Ibig sabihin, sir, sa tables 1 to 4 na ipinakita natin, binanggani nyo yung nasa sal-in ni Vice President Sara Duterte sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara Duterte o yung kanyang asawa.
1: Opo,
0: si
1: Councilor Rochelle, bagamat di po natin na ipakita ang table 3 po.
0: Balikan po natin. I'm sorry, Your Honor. Let's show again, please, table 3, just the ending balances, please. Let's go back to this, and I don't mean to confuse you. I'm sorry for the skipping this. Ano pong tinutukoy dito sa table 3?
1: Ito pong table 3 ay joint bank accounts po ng ni BP Sara po at ang kanya pong may asawa.
0: At maaari po ba ninyo yung basahin yung suma total ng bawat taon mula December 31, 2022 na nandyan sa table 3 na yan?
1: Opo, nung 2022 po, 8,797,891. 2023 po, 9,861,224. 2024 po, 1,021,919 pesos. And 2025 po, 1,819,046 pesos po.
0: So, ibig sabihin po, itong mga naipakita natin, tables 1 hanggang table 4, ay ibinanggani nyo ang sal-in ni VP Sara sa mga year-end balances ng mga bank accounts kung saan kasama si Vice President Sara o yung kanyang asawa,
1: tama
0: si
1: po.
0: Manasa Scarpio.
1: Tama po.
0: Move on naman po tayo sa table 5. Ano po ang kwento dito? We request that, I'm sorry sir, i-zoom lang po natin itong table na ito. Bigger, please, if possible. Yes, sir. Please continue.
1: Opo. Ito po yung mga total lang po ng mga balances po nila nung na undeclared po nung 2022 hanggang 2025 po. Ito po yung nag-a-appear po dun sa summary po nung table 39 na pinakita natin kanina.
0: So this is how you arrived at the totals appearing in Table 39, which we showed earlier, second column,
1: tama.
0: Ang cash. Mm-hmm. Thank you. Ngayon, pakibasa nga po, sir, yung nakalagay sa ilalim ng Table 5.
1: Please note that we have no information available on the VP or spouse's cash on hand or those held outside of the banking system or cash in digital wallets, if any, or cash in foreign currency accounts.
0: Bakit po ninyo nilagay itong statement na yan sa inyong report?
1: Kasi po ang amin po lamang nasuri ay ang bank accounts po. At maaari pong meron siyempre po silang hawak na pera. Maaari pong nasa bulsa, nasa pitaka, nasa safe or nasa vault. Meron din po mga pera sa GCash kung natural lang naman po yun, at hindi po kasama po dito yung foreign currency accounts po kasi wala po tayong information po tungkol doon.
0: In other words po, pagka sinama mo nga yung mga yan, maaring lumaki pa ang halaga pero hindi pwedeng bumaba.
1: Hindi po bababa, pero hindi ko po alam kung lalaki. Dahil kailangan po munang meron po tayong information po sa mga amounts, sa mga bagay pong ito bago po ako makapagsabi po.
0: Thank you. Balik po tayo please sa table 39. Naipaliwanag na po ninyo ang first column yung year, yung second column total undeclared cash. Ano naman po ang kwento dito sa third column na nakasulat ay quote, total undeclared other personal and real properties?
1: Opo. Ito po naman ay mga personal and other properties po consisting of physical, personal properties. Kasama po dito sa personal properties, pati po yung hindi po physical, consisting po of their investments. Maari pong investments in bonds, blue chip companies or shares of stocks, investment po in instruments, or investments po in insurance policies po. At yung pong investment po nila dito po sa mga kumpanyang meron po silang pag-aari.
0: Maliban po sa investments and insurance at the real properties na nabanggit ninyo, what other personal and real properties, if any, are included in the third column entitled Total Undeclared Other Personal and Real Properties?
1: Opo, dito po kasama rin po dito yung kanila pong investment sa kanila pong mga kumpanya na meron po silang pag-aari. Kasama po yung mga kumpanya po ni ng kanya pong asawa ni na si Attorney Mans Carpio po. Bagamat yung mga kumpanya pong yun, kinuha lang po namin yung capital niya po dun sa kumpanya yun, pero hindi po namin talaga na-examine or napuruhan po yung mga kumpanya yun dahil kulang po ang oras eh.
0: Focus po muna tayo sa investment and insurance na nabanggit ninyo kanina. Maaari po natin ipakita ang Section 2A na nasa page 6 ng report ni Attorney Cabrera.

0: symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagang inyo pinalang nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingo adlaw sa Government Service Express SM City Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga buhi kagpaglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang at tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
12: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer life.
16: Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
17: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
16: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapaos sang boses, gulpi nga pagnubo sang kamugaton, pagparanakit sang mga tulaan, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makabatsyag sa mga sintomas ng lung cancer o kung sa pamatsyag mo, ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubos ang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag-Life

0: Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3, life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original, maghalong sa peke.
1: Life extension vitamin D3.
2: Meron dito, Dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor nga, operahan na, kumbaga, life extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano ba tiyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Life extension, vitamin D3. Sigurado, epektibo.
1: Itatak sa atong pamigsaron ng brands ng vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life extension, vitamin D3.
0: Kag para naman sa atong mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagkatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kaglaban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga-estansya, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estansya, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
3: Life Extension, Vitamin D3.
0: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
7: Sample Plus Gold.
8: Ko si Vibot, ako with ang pagliwang ko, bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
7: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pa lang ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal likad. Epektibo. DTX 500. Megaman Herbal Capsule.
10: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
11: Megaman Herbal Capsule.
10: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
11: Megaman.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
13: Ang VCO.
14: Yung may D3.
13: Magabuti ka.
15: Sabo Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
13: Mamakal sa mga butika.
15: Santon Plus Gold.
17: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo. Sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Octubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
15: Santon Plus Gold.
18: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
15: Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
15: pinagali,
13: pinahusay.
15: Santon Plus Gold.
13: Sa mga butika.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
19: Nuns Liniment Oil.
20: Feel better, live better.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Masakit ko na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
23: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
24: Sa Pilipinas, pwede inyay magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan, amoy inyay ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
25: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website ug mga abyan nila sa radyo.
26: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginang daasa ninyo.
20: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
19: Nance Herbal Capsule
20: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
27: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 320. After one week, nanigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Mabaka mga butika.
13: D3 Bio.
28: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Kag hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang VCO ng may D3.
15: Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
15: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: 50X500.
1: June 7 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or pure C.
3: Mm.
4: Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolite nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow.
4: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na nanotice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag pure C, agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage mangani ang aton panit.
3: Gusto
4: mo maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
3: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
3: Gasiri.
4: Gasiri. Gin-preparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, harada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: DTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amak nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong nainom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom?
1: Multag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang.
0: Kaluis
1: Ginoo.
0: DTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal, ang amutong unod. Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
4: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir GP. Hindi ka dali matigulan. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mo lawas. Drop lang, daug ka na mo.
3: Daug
4: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang, ano?
4: Imagine lang. So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara nang damo man nga kwan mo oxidation.
3: Gusto.
4: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke kag heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain.
4: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Talk, talk, talk. Manok, Lecho Manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air kag online, tatak RMN.
6: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mga kabyanan, regular mabalang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Bal, nirmi lang kasakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alip yung gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kaya nagulang ako nga polset.
14: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Supple Plus Gold.
30: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Balso ko pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun sa arthritis. Matungagin na luwat-luwat man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ang arthritis ko.
14: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
32: Playtime Entertainment, born for happiness.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula. Wala, naging nagbalik ang rightis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
34: Mighty C,
36: mabaka sa mga butika.
37: Oras, impunto alas 7.
38: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
39: ACS.
38: This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: PGX 500.
40: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
41: Imong blood sugar test.
40: Ilan itong score ganit?
41: 470.
40: Antiko 2.
41: Sa gabi 2.
40: Sa agad.
41: Ilan na lang imong blood sugar?
40: 160. Ilong kamusang DTX 500. Tested and proven.
41: and the best gift ang GTX 500.
34: GTX 500! D3 Bio!
0: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
34: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Parang sumanguti ka!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: May DC. Mabaka sa mga butika.
2: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanilo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun, kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok, pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig, kagpangitugan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar, kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Mrs. ano gani ka, ma'am?
5: Ikinan. Gagilimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang uto ko. Nga dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: NANS Herbal Capsule. Mabas kuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anumang mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ito si Bibi, masami ko din na allergies. Kimagwala ko kag mga minan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang na dula. Ano tayo nang ako niya allergies?
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Nagapalantulog pala ang imong panunukan.
10: Magandingin pala ang imong nga uhas.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhas.
9: Kasi may diabetes ka na ha.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compact.
9: Nga nagkapanubok.
10: Sang imong blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
0: DTX 500.
11: 27 lot.
12: Nung ginabatsag mo sa
11: high blood did ko.
12: Kasi ako nangin
13: blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlo kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Maymay Nano.
16: Dwaka tuwid na nag-bleeding ka?
15: Oo, tumar ko Evergreen. Wala, wala na yan. Hantog ko ron, wala na. Evergreen Capsule, kaibigtino ka ayaw.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlo-adlo. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nangalingin ko po, nabaluan ko ang taas. Nagali ako ng blood pressure. Kaya nang panibisis yung D3Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. One month lang, matuhan ang lingin sa ulo ko. Nang bubuo na ako ng blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Pagkat sa mga butika. D3Bio!
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Napugid na nilulig sa D3Bio. Kung huwag ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktividades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Gina Kano, ang ginabatsak ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya bayuwang.
12: Sige, kapila ka mag-iwis sa DTX 500.
19: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
12: Subong, kamusta?
19: Okay na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ayun, ikaw ginabatsak.
0: DTX 500.
7: NANS Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang immune system, good blood circulation, kag good eyesight. NANS Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
13: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic, naka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
13: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
21: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Mangtot ko na sumpon ano maayo diri. Mo ginagambal na maayo gid ang Samsung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dari amo man akon gin pumano suplemento. Salamat igo balak at ama to nagula ang bukol.
13: Samsung Plus Gold. Anakat sa mga butika. Samsung Plus Gold.
22: Ako gali si Bal, hindi lang sakit ako nga dyan. Pero sa nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, hindistingan ko ito mayalikugid. Salamat din sa Samsung Plus Gold. Kaya kapulang ako nga pulser.
13: Samsung Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samsung Plus Gold.
23: Ako si Joven, subragid kataas ng ako uric acid. Napatian ko sa radyo ang Samsung Plus Gold. Ganit yung testingan ko. Ipay ko kayo sa sige-sige. Kapag inom, batsigyan ko din ang kayo may epekto sa akong lawa. Sila na makapabatsyan ang gawag ko.
13: Samsung Plus Gold. Bakal sa mga butika.
24: Yari ang pila ka mga pahanundom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtimer sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag na may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor permi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sinintion sang Bagyo. Maghalong kita kag indi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanundom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
25: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber,

0: 7-4. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RNN. Tatak RNN.
1: Isipin ninyo sa mga orasan, oras na diwa yara ay RMN Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 9 minuto sa kaligad na sa takdang alas 7 sang gabi.
2: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan na pumipilo sa publiko masupot magatubang sa risko para sa tao may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tungkol alas 9 sang gabi, Lunes, tutod Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN.

0: from your Insta page, and not only cooling up, we need to augment ang water hydration.
1: Yes.
0: Considering ano no kay panagligad, actually ang aton Plaza Litagay nagdamo ang ano gid no hydration nato kay mga senior citizen kita nga nagahapit sag nag ano gid no sa drinking water. So it's a good response. We will also ano no, it's good to note nga ang aton bike lane sa diversion road may ano na no ginbutang na kita nga shade sag mga tunnel pwede gid nato no. Although ako pa na matanong sa vice no, and it will take time. So amo na ang aton balang ano nga ginasabat ang una nga ang cooling hub kuno is a palliative solution for the ano no the experience nga urban heat no, pero actually it's not a solution but rather a response.
2: Ang amon lang gid mo kag always gid sa namon ginahambal sa amon sa public and our consumers nga we appreciate the really the patience mo nga gin-extend mo sa amon kag ang pag-itsindos while we complete the remaining works ini para ni ang tanan nga projects na ini para gid ini sa mas maayo kag mas reliable nga water service nga mahatag ni Metro Pacific ini water sa iya nga mga consumers. And again, this is just temporary inconveniences nga mabatsagan naton, and rest assured nga ang tanan nga road sections affected by our pipeline activities will be properly restored.

0: Wala, mataiog ang palasyo sa Malacañang sa padayong pagsarurot sa satisfaction kag approval ratings ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sunod kay Palace Press Officer kag Presidential Communications Office or PCO Undersecretary Claire Castro, wala mapiktuhan ang Presidente sa pagbag-ubag-usang numero sa mga survey firms kasubong sa social weather station kag Pulsar Asia angot sa iyang trust rating, net satisfaction rating kag approval rating. Ginpahayag ni Castro nga hindi magpadala sa manubo nga survey rating si Presidente Marcos Jr. kag magapadayon sa pagtrabaho nga karon adto dito sa Singapore nagalantaw sang Formula 1 racing. Pero hamba niya mapuslanon ini kay madamo di sa mga world leaders ang ari di makaistorya kami face to face. Pero sa subong way man sa may napakita nga resulta kon ano nang bunga sang pagtambong niya nagligad nga tuig sa Formula 1 sa Singapore kon may bunga na bala no kon sa mga tanom nga kamatis nagtubo na bala. So no, sa PCO Undersecretary, nga wala nakadepende sa resulta sa mga surveys, ang pagtrabaho sa presidente, mataas man o kung manubo ang iya sininga rating. Sa bangpangan din pahayag ni Castro nga panahon ang pag-or-timing, ang pagbagwas ang survey sa tunga sa mga isyo nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte. Suno sa katapusan nga survey or pinakauling nga survey sa SWS or Social Weather Station nga ginpatigayon sa itong September 21 to 27, 2026, nagbalik sa kategorya nga poor ang net satisfaction rating sang presidente. Nagsarorot ini sa negative 11 nga mas manubos ang 4 ka puntos kung ikumpara sa negative 7 nga neutral sa tung Hunyo. 35% sa mga Pilipino ang satisfied sa iyang performance, 46% ang dissatisfied o kung hindi kontento, kag 20% naman ang undecided. Bisan pa nagnubo, mas mataas gihapon na inis ang gamay kung ikumparar sa iyang personal record low nga negative 15 sa itong bulan sang Marso subong nga tuig. Ano mo naman nubo ang rating kaysa mang yapon presidente? Mataas man tuod ang rating mo pero preso ka sa dahig. Or may kwan ka, ara ka ginatry ka sa impeachment? Di siyempre ang isabat sa Malacañang, oh, ay na hindi ka papikto, no? Pero tiga, duyo-duyo man eh. Duyo-duyo man, kay tiyan mo nga bakol nila kay Sara Duterte. Si Marcos siyang negative. Hello, okay man, mga DDS kag mga pro-BBM. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga regaparting ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
1: RMN, palabra di honor.
0: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, adlaw kita nga Biyernes, petsa 8 na or petsa 9 na, no? Tama, 9 na ni, ang 8 kapatid gihapon, no? I-change na, 9 na ang aton sininga petsa mga kasama, October 9, no? Second Friday of the month, the 10th month sa karon nga tuig mga kasama. Sa aton nga Christmas countdown, 76 days na lang, Christmas na! Merry Christmas! Tama ba siya ganyan ng Pasko, no? Pila sini ka mga establishment, parehas yung mga lagko ng mga malls. Bo, grabe ng ilang mga dekorasyon. Why ka mo yung gabatsyag sa nga ekonomiya ba? Why ka mo gabatsyag sa inflation? Why ka mo gabatsyag sa kabudlay? Eh, masakit. Kaling sinaday ang mga kasama, no? Gustuhon taman kag sindi, madayon ang Pasko. Gustuhon makagsindi sa mga malls ni, sa madlagko ng mga negosyante. No? Kinanglan nila yung magpreparar para sa Pasko. Kay may araman sila yung mga kliyente, may mga customer man sila ilang, may kuro kwarta. Tikita ito, no ay kwarta. Ah, di, ano pa, abi? Pahigad-higad. Pahigad sa kilid! Pamusay-musay! Kagsigi lang, magpakigbato, importante, buhi.
1: Palabra di honor.
0: Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natin karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama. Bago lang natapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, balik-balikan ta na karon. Puwerte ang mga revelation subong. Halin kahapon nga bombardiyo sa defense sang sining mabakod nga testimonya mga kasama sang Chief of Staff to the Commissioner sang BIR nga puwerte ka kumpos, no? Mga kasama, gapamati lang ko sa tingog niya. Silingkod daw ka slim guro sining nga babae kag gwapa. Dami tingog niya mo? Si Attorney Lorraine Ann Lorraine Garcia Marquez. Mga kasama, no? Tama kakalmado. Amo ni nga pressure imo sa impeachment trial nga ang tanan nga mata ara sa imo. Pero grabe ang composure mga kasama, no? Kalmado, tanda, nagtuon, kabisado niya ang subject matter mga kasama, no? Wala gak. Kaya mo na basta kabisado mo ang topiko, bisan gapiyong ka na, ano man nga pasuli-suli isang pamangkot da mga kasama, basta nagasugid ka malayang sa gusto kag kamaturan, wala sa may makapatay og sa imuda. Dinami ni si Ann Lorraine Garcia Marquez mga kasama, no? Kung ikaw abi kliyente, daw gusto mo ni sa mag-abogado kung may mga problema ka sa BIR, galing ang ba't pwede ni sa kapraktis? Tanda, mga kasama, no? So, medyo chabi-chabi gali si, kwan, no? Si Attorney Marquez, mga kasama, unlike sa iya sining tingog kung matian mo lang, siling mo daw slim. Diba? Nami iya sining tingog, mga kasama. Tidaw na tamang ginang depensa sa iya, halin kahapon, hasta kagaina, sa cross-examination. Daw ginatudluan niya pa si Attorney Christine Ferrer. After sang BIR, suspirte pagid ang ginpresent the last witness, no? Sang prosecution, but silingon, sunod niya si Mana, after sa cross-examination kay Attorney Alexander Cabrera, ang forensic financial analyst nga ginpresent sang prosecution, ma-present na ang depensa sang ilaman mga ebidensya, kag-ila mga testigo, agod, ipanginwala, kagbalion ang ining akusasyon sang prosecution. Kay subong prosecution pa lang nimo ang nagahaboy sang akusasyon mga kasama. Next week, kay ti hindi na pag-istoryahan ang ikapat nga artikol, ang bribery, gindrap na ini, kay diri pa lang sa kuano, diri pa lang mga kasama sa Article 2, Betrayal of Public Trust. Puwerte na kabakod-bakod. Very compelling ang evidence. Sans! No? Sans! But silingon, wala pa man da mapakita ang sabat na sa depensa kag naghambal kagayin na si Attorney Michael Pua, ma-present sila. Ma-present sila ebidensya. May tao nga matestify ni nga hindi ni matuod.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Istoryahan tara karon mga kasama kay si Attorney Alexander Cabrera mga kasama gin base sa ilang forensic analysis sa finances ni Vice President Sara Duterte mayara sang malapit 1 billion nga wala gin deklarar, no, nga manggad, no, or income si Vice President Sara Duterte mga kasama. Mga 817 million pesos.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Ang ginaubra gali nila, suno kay Attorney Cabrera, parang hindi makita sa record kada tuig, no? Hindi mag-reflect sa year-end balance ang unod sang ilang bangko gina-manager's check nila, no? gina-manager check kwaon para pag year end. Why? Gamay lang ang account. Gamay lang ang ulod. Na, tapos ibalik naman nila pagka sunod tuig mga kasama. No? Or pwede man nila gastuhon to. No? Di, hindi siya reflected. Sa year-end balance, hindi siya makita. Kaya manager's check. So ang tawag ni Attorney Cabrera sina, tinikling. No? Tinikling. Ginatinikling ang fund. Siling ni Presiding Officer Chief Escudero, nga tinikling. Siya kiti di ba ang saot nga tinikling? Gatihintihin kada, ginapalagtok-lagtok ng kawayan, hindi man maipitil mo? Pag, tihintihin mo da, ginakuha mo man ang til mo, lamang nga ginabunggo ang kawayan, why naman ang til mo? So, gatinikling, so mo maning pundo, ginatikling-tikling nila, sailo-sailo mga kasama, para hindi makita. Para pagdeklarar sang ila sininga salen, pagfile sang salen, gamay lang ang ideklarar nila. Hambal ni Attorney Cabrera, ara lang sa mga more than 10% sa total income ang ginadeklarar ni Vice President Sara Duterte.
1: RNN, palabra di honor.
0: Tibantayan ta ni next week, paano balion ini sang depensa? Kung may inog, bali sila kay kagina daw, why gid sila mga kasama ka, kwan? Why gid sila ka-object? Wala sila sang inog object sa analysis, no? Ni Attorney Cabrera, tihamakon mo, paano mo objekan abi na mga kasama sa iya pala nga credential? Sobra isang oras nga narration? Sa credential niya pala, ano yung mga advocacy, ano background niya, ano gilapang ubra niya, anong mga, kwan niya, no? Mga proyekto niya? Sus! Sobra sa isang oras. Ang nga pag lay down ni Attorney Shell Joke, no? Tinakan si Senador Erwin Tulpo. Siling niya, saan o patamakad to sa meat of the matter, Mr. Presiding Officer? Eh, perte na ni Kaloy Glawig nga lay down sa background. Kag credential sa witness. Okay. Ama, kung mo may mga project mang galigabulig si sa advocacy niya, si Attorney Cabrera, sa mga LGUs, paano mapa-improve ang ila tourism? Kag na-mention niya itong Iloilo, no? Nakahimo sila sang program or libro to nga Inspiring Iloilo. Pati mga Dabao, mga Jensan, mga Cagayan de Oro, mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: No? Di paano mo ito balion? Tapos gakulong pa siya gali isa kwan sa Philippine Star. Grabe nga background ni Attorney Cabrera, mga kasama. Tanda? No, tanda siya sa accounting. Yung di pusip niya.
1: RNN, palabra di honor.
0: No? Pwerte siya katanda. No? Ti angot sina, mga kasama, na diskubrihan niya man nga si Vice President Sara Duterte may payment nga 11.3 million pesos nga chike sa iya nga dentista. Pero it turn out sa ulihi, ang dentista ngayon business partner gali sa KL88. Ang KL88 nga pinasod lang sang kwarta halin sa mga Chinese companies. Ngang iban sila ng mga Chinese companies owned by the government of China.
1: RNN, palabra di honor.
0: Nakita mga kasama sa financial analysis ni Attorney Cabrera, silingay ining amon nga analysis kun pala ni gani ng conservative. But silingon nga may allowance pagamay sa error or dako gali kun halimbawa hindi man abi tsakto ang ilang computation kag analysis, may allowance pa for error nga tama kadako. Siya conservative la na, no? Ti hamakon mo conservative pa lang na nga computation nila, 817 million. Wala yung gindeklarar ni VP Sara. Ti ang imo na kasaling, ginasumpaan mo na mo, Julie Notarize na, nga matuod, kagamo lamang inang kamatuuran.
1: RNN, palabra di honor.
0: Grabe mga kasama, no? Ti, 11 million bayad sa dentista, gali business partner. ang GenCorp ngayon eh, hindi lang ni kuno gamay nga kumpanya, hambal ni Cabrera, ang GenCorp, ara dira, siya na nagapanag-iya, sang lima ka franchise ang Jollibee. And kahibalo ka mo pila mag-franchise sa Jollibee, franchise pa lang na, no? But silingon, bayaran mo na ang franchise sa tag-iya sang Jollibee para makabaligya ka sang mga produkto sang Jollibee. Ang ilang nga chicken-chicken, ilang burger-burger kag price-price. Wai lang ko kakwanto sa iya na minsan, pero ti, ang publicly available knowledge sini, mga kasama, hindi magnubo sa 25 milyon pesos mag-franchise kasi nimo. Sila sa mga mang inasal na, oh, tag tens of millions of pesos na. Amo nang ginisyon ni Boy Mihurada sa una kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog, rason nga gindismiss sa ombudsman si Mabilog, kalingin reverse lang subong kay tilay naman presidente. May mga franchise ang mang inasal si Jed Mabilog. Man may guhay sila ni Injap siya. Yan nga ito yung impormasyon. Nasa gani isubong ko no. Daw sige pagyapon ng mga franchise niya. Daw waay ko no diri si Iloilo. Daw atutos malayo ang mga lugar sa Luzon. Ti, lima ka franchise ang Jollibee. Ti, magtagturo 25 million pesos. Ang franchise ang kada isa. Mga kasama, sa franchise pa lang alon, 125 million pesos ang ginakinahanglan mo? Tiyangi mo pa ka building? No? Hindi man pwede nga ang building sang iba na mo nang butangan mo sang jabi? Usually na, dapat tindog din sa kagaling nga building, iti may mga kwan? No? Kalabanan sa mga Jollibee, unless nga ara ka sa mga mall. No? Pero ti, bisan pa, mahal-mahal man ang rent sa mall da, million man na? Ah, 35 million ang na-mention to? Oh. Di akong gani, nubo pa na, 25 million. Di 35 million ako nusubong. No, ibutang tabi, bisan sa to pa, 25 million lang. Dako-dako, gyapo na. Pila man lang ang sali ni BP Sara sa iyang gindiklara subong at 2025? No? 98 million? How can you afford that nga 98 million man lang ang net worth mo? Di mo pala natalabot building mo? No? Kung may building ka man, no? Ti, ipa-refurbish mo pa na. Mga tiles, mga dingding yun na. Kaya hindi lang na pwede nga hamung-hamungan mo kasako dahil hindi man na magpasugot si Jabe. Ti, hindi lang ni Kuno Ordinaryo na kumpanya. Ang masakit sini, mga kasama, ang KL88 Foods Corporation na kumpanya na may binayad ang mga insect dito, ang masakit, mga kasama, duha lang kabilog ang empleyado. The income siya tag 100 million, you deposit naman yun, diba? Duha lang ang empleyado, manufacturing pa na sang banana chips. Sus, di kita may nuronegosyo man gamay. Bisan isa lang ka branch ganin isa mga kiosk-kiosk mga kasama. Gawawaw isa lang ka crew. Pira mala na gina-income nilo sa mga kiosk-kiosk na sinintimos. Pero mga duha, tatlo kabilog ang crew mo. No? Ti, ini pang hundreds of millions ang income mo, duha lang kabilog tawo. Dapat guru, patudlo to kay BP Sara sini, may ara gali negosyo nga pwede maka-income ka tiga hundreds of millions of pesos annually, mga kasama. Tapos, duha lang katawo? Ti, kita madugay-dugay naman sa radyo, mga kasama, no? Ang gina-income sini sa mga radio networks ni, ngadlag ko, parehas ni Sara Men, libo ang tawo, mga kasama, no? Ti, diraman eh sa mga hundreds of millions. Pero libo ang tawo, iniya hundreds of millions, duha lang tawo? Palabra di honor. O siling sa iban, tiba si robot yan. Pwede man, no? Ngangga ubras ang banana chips, angga panit sang saging, gakihad sang saging, mga masina, no? Tapos, angga supervise lang, duha katawo. Sige, pabati tara karon. Samtang na diskubrihan man sa BIR testimony mga kasama nga may compensation si Davao City Mayor Sara Duterte, si VP Sara Duterte sang 2023 Vice Mayor na siya. Base sa iyang mga records sa BIR, may sweldo pa siya sa Davao City. Vice President na siya. T-basic na kayo, double compensation. Ay, sus. No? Amuning siling ni Senador Rafi Tulfo, siling niya tinano ni mga abogados palibot ni BP Sara ni. Ginpahamak niyo si BP Sara, huwag ka mukabalo, hindi na pwede. O, dito tumindog si Attorney Michael Puha. Siling niya, may present kami da, nga testigo. May sabat kami da, Your Honor.
1: Palabra de honor.
0: No? Ti, amuna mga kasama, ang mga nadiskubrihan dari, although iniya mga akusasyon pa lang, no? Sang prosecution. Pamatian ta pa next week, kay tapos ng prosecution sa pag-present sa ilang mga witnesses, panahon naman, kagtiyo naman sa depensa, mag-present sang ilang sabat, sang ilang patag, no? Kung bala matuod o kung hindi, husto o kung hindi, ining mga akusasyon sa prosecution. So, base may patag man di, ang defense, nga nga duha lang tawo sang Kill 88, nga may gapinadala to yung mga insect, nga may sweldo pa siya sa Davao City Government si BP Sara, na matian na to na, nga may mga undeclared income siya, nga almost billions of pesos, na matian ta kung paano i-plot sang iya mga abogado ang sabat dira mga kasama.
1: Palabra di honor.
0: Sa balita lokal, mga kasama, 40 to 60 pesos nga wage increase ginpaboran sa mga mamumugon sa Western Visayas. Pila ka negosyante, luyag nga ipaiwaya na ang dugang asaka sa sweldo. Gusto man, pigado negosyo subong mga kasama. Gay good ekonomiya ta, no? Bakod sining mga kontrobersiya. Damo gabalat siyang subong. Nagkulunol ang income. Di tapos mo pasaka ka pa sweldo. Tigaling kay nagmahal man ang mga balaklon. Bangod sa sining corruption ni sa flood control, naghina ang hulag sa aton sining mga infrastructure projects mga kasama. Tikabalo naman kamo dumudamo mga construction worker. Kaya mo man nakadamo sa nadulaan sa trabaho. Oh, ay you deposit money in the bank nga ho. Kaya kadamo man sa mga leader nga daw matarong-tarong sang 2022, gusto to tagid ang Unitim, no? Unitim! I love you, BBM! Eh, tanan-tanan kita yung nag-asuprer bangod sa kagaguhan, kagkamanguan, sang kadamuan sa aton. Mga mango! Tapos kung hambalan mo subong, maisog pa kag mabato-bato pa ka daw insakto siya, masulit pag isang sala sang kagago niya.
1: Palabra di honor.
0: Ayo,
1: you deposit the money in the bank, putot kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gindolong kaginboy lugar, hindi kamahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang

0: 100, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan taptaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX 500 kag MITC kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties, ang DTX 500, agad mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency isang flavonoids kag polyphenols, nga halin sa DSA, isang DTX 500, bato sa pag-develop sang cancer. Ang MITC naman, isa kalkalay nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch na maguba nga seluwila sang lawas pagi sa apoptosis antes man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na ko galingon DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag kula si Antike, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari anay pinag-uli nga dalagan sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo with Garage Man, John Baron. Kamusta nga itong sininga Chimpubo? Grabe ulan kag ina. Diri sa city proper. Kag porsyon sa Mandurriao, pero sa iba nga parte sa Mandurriao, wala man niya ulan. Gatagi-te ang init. Amo ni bala ang strong El Nino? Karajuman John, mayong gabi. Si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, mayong gabi kay sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Biyernes, October 9, 2026. Sa subong may gina-monitor kita nga LPA na sa kalayoan ini 520 kilometers east of Katarman, Northern Samar. Naka-embed din no, sa may Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga muna nag-epekto sa Visayas, Mindanao, kag Palawan. While ang northeasterly wind flow naman is affecting the eastern section of northern and central Luzon. Dari sa tono sa western Visayas, expect natin na magalumon na kalangitan nga may chance sa mga scattered mga paulan, pangilat, kag panag-uobdala sa ITCZ. Ang hangin mahina, tugtog kasarangan sa direksyon amiya na siblangan, tugtog amiya na katundan, na muna ang magadalas ang makanay, tugtog kasarangan ng mga balod sa atong kadagatan. Ang temperatura makilabot 24, tugtog 29 sentigrado. Ang adlaw nagtunod, alas 5.36, magabutla kini alas 5.38 sa aga. Ngayon nga latest weather update, ako si John Baron, madam magiging salamat.
2: RMN News, panahon.
0: Salamat gayud Karajuman John Baron sa pinakauli nga dalagan sa inyong panahon sa may low pressure area galito sa may Northern Samar mga kasama. Pero ang nag-apekto diya sa aton intertropical convergence zone kay layo-layo man tong low pressure area sa Samar. Amo ni nagpaulan-ulan diri sa aton mga kasama ang intertropical convergence zone or intertropical convergence zone nagatugay ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan kag pagpanagoob.
1: RMN, palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ang mga balita, mga kasama. Gindulong naman kaging builugan, dinigabahin sa ato ang palatuntunan sang Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kaging na-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay mansunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa ato ng beta cell function sa pankreas na nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog ang nagapaktibo sang beta cell sa aton sining alawas. Sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaaktibar ang pila ka may insulin gene sa aton pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita nga ginakahitlawan sa tanan bangod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra D3. di Honor.
0: Yari naman ang galupad nato yung mga balita, mga kasama. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga.

0: Tokmo News.
1: Tokmo News. Yari ng atong Tokmo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tiloy niyo kolon sa agi sa baad lang ang pag-inom. Sun Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Efektibo. Garantisado kag another quality product sa less extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sa less extension vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sa Super Fiber antos magpanihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag less extension medical clinic and pharmacy. Sa mga balita, gimbuyagyat ni Senator George Risa Hontivero sa ika-37 nga adlaw sa impeachment trial nga ang Cali 88 Foods Corporation na ginapanagiyahan sa asawa o kumbana ni Vice President Sara Duterte nga si Manz Patio na kabaton sang kwarta gikan sa isa ka Ukrainian company na ginaimbestigaran o kung ginaimbestigaran bangod sa money laundering kag fraud. Sino kay Hontivero ang Ukrainian nga kamaapaniya kilala na karon bilang Artman LLC. Pinapahayag na nagpangatubang inisang kaso sa money laundering kag fraud na nagalakip sa 1.225 million euro. Bahis sa mga record na ginpresentar sa korte sa impeachment na sa Mayo 30, 2025 ang katapusan na pagbalhin gikan sa Artman LLC pagkadto sa Cali 88 patatapos na ginsugudan ang kriminal na investigasyon batok sa kompanya. Suno kay ang Lorraine Garcia Marquez, isa ka-opisyal sa Bureau of Internal Revenue nga nag-coordinate ang iya talatapan sa Anti-Money Laundering Council of AMLAC agad na malikawan ang paglapas sa kasuguan batok sa money laundering. Apang gilatag sini nga hindi mahimo nga mag-check lang sa bank accounts and BAR bangod sa nagaluntad nga bank o kung ginapatuman nga bank secrecy law. Gin-question man ni Senator Judge Joel Villanueva kung paano nga ma-operate sa Cali 88 ang ila operasyon sa tangduha lang sa empleyado o analista sa ilang financial statements sa 2024 sa piyak na kapiling sa 150 million pesos ang ila na kita. Base sa audited financial statements ng kumpanya, nag-abot sa 150.7 million pesos ang kabugutan nga kita sa 2024. Apang nakarecord ini sa kapirbihan na 6.13 million pesos kag masobra 11.5 million pesos ang gastos. Pabangkot ni Villanueva kung posible na magpadalagan ang banana chips manufacturing plant na may duha lamang sa empleyado. Pero kay Garcia Marquez, daw kaangay nga hindi ini mahimo magawas lang kung ang kumpanya nagagamit sa mga makina. Din question man na sa Sir George Francisco Pangilinan ang gindeklarar ng sweldo sa mga empleyado sa Cali 88. Base sa mga record, ang kabugusan ng sweldo kag sa kompanya kag ikon income sa kompanya sa 2024 naglabot sa 1.22 million pesos. Pero kay Garcia Marquez na dapat magpatigayon sa audit agod na mahibaluan kung gusto ang gindeklarar na impormasyon. Sa dugang pagid na balita, ginpunto ni Senator Judge Raffy Tulfo ang posible na paglapas ni Vice President Sara Duterte sa isa ka provision sa konstitusyon na nagadunil ito opisyal sa gobyerno nga mag-angkon sa ibang na trabaho samtang nga nagaserbisyo. Sa iya nga interjection, gintumod sa Senator Judge ang ginaligar na pagbato ni VP Sara sa kompensasyon o konsweldo na gikan sa City of Davao sa 2023 sa diin Vice Presidente na siya. Yung kumpirmano sa Bureau of Internal Revenue kung BIR witness na si Atty. Ann Lorraine Garcia Marquez ang nasaad sa BIR form na 82,327 pesos and 45 centavos na gross upon gross compensation income ni Vice President Sara gikan sa Davao City. Sa piyak sini hindi matumod sa testigo kung ano mismo ang ginhalinan o kung rason sa ano nga bayad nagluwas sa nasaad diri na compensation income o konsweldo. Ginbasol man ni Senator Judge Raffy Tulfo ang mga tao nga nakapalibot sa Vice President at sa wala pagpahibalo diri sa iya posible nga violasyon. Sa dugang pagid na balita, ginpanginwala sa Malacañang ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano na matapil ang Marcos administration sa paglumpat ni Senator Mark Villar sa majority. sumakay para sa press officer under Secretary Claire Castro may kagalingan nga panundo o kontra ang huna-huna ang duly elected senator kag hindi magparasa nga mag-akto batok sa ila na kabubuton. Unagin tawag ni Cayetano nga halin pa sa Mayo nangin mas maathag kudo ano ka importante para sa administrasyon nga mabilin ang malapit nga alyansa sa majority sa Senado. Ibalik naman ni Castro kay Cayetano kung ini ang iya ginapanundong bungod may kaangay ini nga eksperyensya sa nagbigad nga administrasyon. Ginsiling man ni Castro nga ang pagsailo ni Villar sa Senate Majority wala nagakulugan nga hindi na siya kaalyado ni Vice President Sara Duterte na ginapaidalom subong sa impeachment trial. Tag sa atong panagdaon, subong gabi ay ang mga tinaga ni G. Edward Griffin. To oppose corruption in government is the highest obligation of patriotism. Kadamihan itong mga nagalupad na balita subong gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Krajman, Jaylene Tamayo para Onda. Katak, RMN.
2: Tokmo News!
3: Salamat gid, Rajman na Julian Tamayo para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News.
4: Yung deposit na money na bank tutod kay Rajman Henry Aspera Lumawang.
3: Balikan na nagkaroon na mga kasama ang mga nagkalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gindulong aray kaginbuylogan. Inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo siriga panilo sa ato nga kolon pangontra sa problema sa constipation agud mamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin agud hindi magtinir ang mahigko sa ato nga kolon nga isa sa mga rason sa paglubo sa ato nga immune system kag pagtugas ng balatian sa aton nga lawas. Tinloy ang inyo kolon bagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kag subong man Nans Liniment Oil, pinagkapuro kag pinaka-epektibo panghaplas herbal. Nans Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanikit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng sorok-sorok, kag sa mga nagadugo ng apilase, ni patugon nun pontaton, patuloy lang sang Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mayuman nga pang kontra sa mga lamok kay ini may nim 3 mga kasama nga nagatabog sa mga lamok or mga sapat-sapat agud hindi kita makutot, no? Especially subong damo sa mga kaso sa dengue mga kasama, no? Gani mga kasama magpamanyos sang Nans Liniment Oil. Produkto sa Ayers Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
4: RMN, Palabra de Honor.
3: Yari balay, pabati nato ng pagkumpirmar ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, mga kasama, sa pagpamangkot or sa direct examination ni Attorney Erwin Matib, mga kasama, no? Angot sa kung bala nakabaton sa nakabaton do hindi nagurupi ang isa, no? Kung bala nakabaton sa compensation si Vice President Sara Duterte, no? Hindi na ang sunod, no? Nan, no? Hula montang video sang ABS-CBN, no? Pero halin man sa Senado mga kasama, no? Ti may double compensation kita, Vice President ka na imo, ang sweldo sang Vice President mga sobra 300,000 pesos kada bulan, no? Magamo mala nagali income nimo tapos hindi ka kanegosyo. Why ka man confidential fund kag intelligence fund nga rakiton? Mayo pa, mayor ka na lang sa Davao City. Diba? Kung mayor kayo mo, yeah, pwede ka kanegosyo. Hindi ka lang ka-practice sa imo profession. Pero pwede kaya kanegosyo kung mayor ikaw. Basta wala lang yan nag-transact man dira sa City Hall. Tapos, Makarakit-rakit ka pa imo ya kun mayor ka pare sa Davao nga ang Confidential and Intelligence Fund ni BP Sara to anti sa nag vice president galabot ya tag 500 million man bilyones ang income sa Davao mo. Yung intelligence fund garain sa tag 400 to 500 million pesos. Tiyama akon mo ng kwarta nga na away may gausisa. Kag sang ara sila sa poder sa Davao, sino mo sisa sina? Matungkuan agtang mo eh.
4: Palabra ni honor.
3: Sukunan hon man nila da, no? Luokon man nila da, kag iliquidate lang gin gasto ina para kay Mary Grace Piatos, kay Fernando Tempura, kay Chippy McDonald. Wala man, di ba? Wala. Sama question, tingnan tayo mayo, panag-mayor na lang siya. Vice President ka, why ka man intelligence fund? Mayo pagani congressman, may flood control.
4: Palabra di honor.
3: Ti, blatant gininig violation of law, paglapas sa layo mga kasama, nga ang tanan ng mga opisyal pagpungko nila nagsumpa sa Biblia, nga sundo nila, ma-abide sila sa konstitusyon, kag ang mga layo naton sundon gin nila, no? Ipatuma nila, hindi nila paglapason, kag sila pa ang magpanguna, no? Ang mga public official ta, nga tumanon sang pumuluyo, ang mga layo naton hindi sila maglapas. Amuning ang LTO naton nga panakop, kung wala ka dry kwan, seatbelt, no? Mga nagabinastos ka na nga driver ka, napatawag ka sa LTO, eh dapat magsunod kita sa layo, no? Ang police, no? Kung may ginpatay ka na, dakpon ka niya, no? May physical injury ka na, nagastigo ka, dakpon ka niya. Baligya ka siya buda, dakpon ka nila. Eh dapat kasunod kita sa layo, no? Di, tapos sa atong mga national official siya mga kasama, galapas. Yari bala ang pagpamangkot ni Attorney Erwin Matib, mga kasama kagpangkumpirmar man ni Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez nga base sa dokumento nga nauyata nila sa BIR, nagbaton sang sweldo si Vice President Sara Duterte sa Davao City LGU sang 2023. Di saan o siya bala na elect Vice President kay 2022? Ari mga kasama, ang direct examination ni Attorney Erwin Matib kay Attorney Anne Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff sa Commissioner sang Bureau of Internal Revenue kon BIR.
5: At pirmado ba yung 23164 na yan?
6: Yes po, pirmado po.
5: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
6: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vengeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
5: Ano ang ibig sabihin na merong 23164 na yan na pinirmahan ni VP Sara?
6: Ang ibig sabihin po ay naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
5: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
6: Tama po, since it was signed po. It was signed.
5: Okay, maraming salamat.
3: There you are mga kasama, no? Confirm base sa dokumento, dokumento na iya mo. Dokumento na inagasiling, kagambot nga nag-file man sila ila. Di mga abogado niya, hambal ni Senador Rafi Tulpo, ano ka mo mga bagha? Mga ganghal ka mo, ano ginahambalan ng Vice President? Nga hindi na pwede, maigo siya na. Kuntan eh, nga nagbaton siya sang sweldo to, no? Binutig lang siya eh, hindi na to magdeklarar sa BIR. Tinga nagdeklarar pa ka mo! Ari si Senador Rafi Tulpo, no? Pabati naton pakita tape ang pag-question ni Senador Rafi Tulpo nga ti nga ang mga kwan, no? Hindi na ang isa. Nga ang mga staff ni Vice President Sara Duterte, no? Ang wala nagtanaw sini. Kay bilang mga empleyado, bilang mga tinawo, katungdanan tayo na nga proteksyon na ng aton nga boss. Diba? Kinahanglan siguro hunta na hindi sila mapahamakay tikon kisa sa kadamuon sa ginapilapan nilang mga dokumento na. Di wala gidiyas ang may nag-angal sini. Ari ba lao? Si Senador Rafi Tulpo, mga kasama sa Vice Excel RMN Manila. Sa makapugong sila yung ikaduhan na Your Honor. Una to, ang mga... Ano to gani? Ang mga insurance policies to nga wala gin declare, subong, sweldo naman. Ari si Senador Rafi Tulpo.
7: Ang hindi ko po maarok, si VP Sara ay isang mapanuring abogado. Ang kanyang kabyak, si Attorney Manscarpio, ay isang tanyag na abogado at kasapi sa isang dikapanilya law firm, ang Carpio Lawyers. And ang kanyang chief of staff ay isang abogado rin. At nakasisiguro po tayo na mayroong pang ibang mahusay na abogado sa OVP. Now, bakit kahit isa man lang sa kanila, hindi sa ulado ang Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, eksimam nga, isang pangkarinong abogado, alam niya. Strike to na po ito, Mr. Presiding Officer. Kung niyo po matatandaan, dati ko na naitalakay dito ang hindi pag-divest ni VP Sara sa mga kumpanya kung saan siya po ay isa sa mga member ng Board of Directors matapos siyang halal bilang ikakalawang pangulo. Nobody did give her that advice. Now, maybe, just maybe, her people probably knew. And the reason kung bakit, you breeze. Plain and simple. They intentionally ignored the said law thinking that they are exception to the rule. Because for them, what are they in power for? Therefore, they should be untouchable. Ang sisisihin ko po dito ay mga nakapaligid kay VP Sara dahil ipinahamak nila siya. Hindi niya siya inilayo sa kapahamakan like what's happening now. Ipinahamak nila ang ating butihing ikalawang pangulo. Maraming salamat po.
3: Director, mga kasama, nagsabat na di actually si Kwan, no? Nagsabat na di actually si Attorney Michael Pua. Siya may klaruhon kami na klaruhon na muna, no? Nga why siya meaning at i-argue nila eh, nga why siya nagbaton sang compensation? Pero ti sa mata ni Senator Jels Rafi Tulpo, ang hindi pag-divest ng iya interest sa mga businesses, bisan pa nga ginadumili isang konstitusyon, isang offense. Karon nagbaton pagin siya sang sweldo, bisan vice president na siya, nagapasweldo pagin siya sa Davao City Hall. Ay, sus mga kasama. Dali lang, Arena Estelta mga kasama sa probinsya sang Iloilo, Podkay Radyo Man Mon Kapalihan.
8: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sining resulta sang STL sumunga gabi, October 9, 2026. Sa Gadro Gitalas Putso sa gabi. Ang atong sining nga mga winning numbers. First winning number, numero 40, number 40. Second winning number, numero 7, number 7. Third winning number, numero 1, number 1, 47-1, 47-1. Maraming atong sining nga resulta sang STL sa Provincia sang Iloilo sa mga gabi. Congratulations sa atong sining nga mga winner. Ang atong sining nga draw team head, Sir Ryan Abilino. Draw operations specialty assistant, Mr. Antonio C. Draw operations specialist, Mer Denis Durumal. Kaupon sa atong sining STL representative, Mr. Ernesto Baricuatro Jr. Atun nga register person, Abin Alberante, kaupon sa inyo sining mga members, Julio Tabanyo, Lloyd Johnson Galapia, kag Mr. Glenn Sunyo. Congratulations sa atun sining mga winners sa mga gabi, kag sa wala magdaog padayon ng kita sa pagdaya para magkabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Mo, Niyales Kapalihan, Patakarmen.
3: Salamat gid, Radyo Man Mon Kapalihan sa resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. 47 kag 1. 47 and 1. 47 kag 1. Te laban-laban, perdi naman kas Gisli Loro.
4: Palabra di honor.
3: Sa mga nagdaog, congratulations. Sa wala, sige tayo lang kay ang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa.
4: Ito si The Man in the Bank, tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawang.
3: Gindolong naman kagimboy lugar, inigabahin sa aton nga palatuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano ba lang maamligan ang aton sininga kidney mga kasama? Ang pagkonsumo or pagtumar sa suplemento nga makaproteksyon sa aton sininga ikaayong lawas. Parehas ang Dr. Pinoy kay man isa ini ka antioxidant kag anti-inflammatory gani may kapasidad sa pagtinlo sa aton nga kidney kag ginapagwa pa ang mga toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nagrecruit sa 150 ka mga pasyente para mabala na epekto sang squalene sa kidneys. Sa ining study, ang mga nag-inom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kung ikumpara sa mga pasyente nga wala sang nag-inom sang squalene. Ang proteinuria mga kasama sintomas ang kidney trouble, gani dapat punggan ang pagtaas sini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrolar ang pagsaka sang proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal ini sa mga butika ilabi na sa Anilaw, dira sa Arandaville RX, Jam Pharmacy, Holke Pharmacy, Kag Familia Pharmacy, Dr. Pinoy Squalene Capsule, Kag Subong Man, Kubota, Kagapay sa mga nguma para sa masanag na agrikultura raffle promo. Isa ini kapagpasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sa aton nga mga farmers. Bisan sino ang magbakal sang Kubota equipment o continuing spare parts, makakuha sa raffle coupon. In every 3,000 pesos worth, may isa ikaw ka raffle coupon. Mas dako ang amount sang ginbakal, mas madamo ang raffle coupon or ticket nga makuha mga kasama, no? I-drop ang coupon, syempre fill upan mo da sang imo sini nga mga ngalan kag iban pa nga mga detalye kag ihulog sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 PM. Ang draw pati kayunon sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang mga premium na gahulat, traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets mga kasama. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026. Basi masiling kamuti, paano kami kakuha sa raffle coupon, Rajman Henry? Siyempre, pamasyar ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So, unhan lang sa Series Terminal. Actually, do, tabok lang sa Series Terminal, ara na dayon ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Magkita nyo man sa Guada, kay may mga ngalan na mga kubuta na dira kamo bakal pakita nyo si Ma'am Susan Aurelio, si Mr. Eljan Fodadera, no? Hindi balakas Jojo Borsilio Malio. Good evening.
4: Palabra di honor.
3: Pagbalik na nga ato sininga tingog iligay noon kag malukal tanay, no? Balikan ta ni karon ang impeachment. May iban pa din ang mga revelation mga kasama. Ining mga Chinese companies nga nagpadala sang kwarta kay BP Sara. Ti ang rason sina di balan mo gabakal sila sang banana chips. Pero ti, ang kumpanya gani, duha lang kabilog tabo. Ano ayhan ang explanation sina di mga kasama? Laban-laban ti, of course may explain man ang defense, no? Gali ang pamangkot kun makumbinsi kita, no? Ti pamatian naton sa masunod nga semana kay next week nang ilang presentation, pero sa Lunes may cross examination pa, no? Kay financial forensic analyst Alexander Cabrera. Balikan ta na karon mga kasama, malukal ta may pagbalik ta sa report ni Rajuman Mon kay ang 40 to 60 pesos nga wage increase ginapaboran sa mga mamumugon diri sa Western Visayas, no? But silingon proposal pa lang ini, pero pila ka mga negosyante luyag nga ipaiway anay ang duga nga saka sa sweldo. Hindi na ko sinidi malugar kay empleyado man kita pe. Si Tupi, empleyado man eh. Pero employer man. Diba? May mga tao man eh sa iyang sound system. butang tas tunga-tunga sini kung gusto taman sang increase sa sweldo. Ate, may increase ka man sa inog panweldo mo.
4: Palabra di honor.
3: 6 minuto sa kaligad sa Takna alas 8 sa gabi.
9: This time check is brought to you by McDonald's. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. Life Extension, Vitamin D3.
10: Ngayon araw po, ako ay si Rafael de Leon, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity
9: the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panoktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Manuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
12: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredient nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mamakal sa mga butika.
14: Sample Plus Cold.
15: Pulse and Mercy at Wuhan Muranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko buyo. Wala Japan po ng umpawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sige, tinduwa kang bulan ng umpawan.
14: Sample Plus Cold. Mas pinatakas. Pinagabi. Pinahusa. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagpapamita din kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa tulang. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwa sa manamit din, may free collagen and glutathione na pa.
14: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, nagkaganda ka pa. Non-Scorn Coffee.
17: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
14: ang Non-Scorn Coffee.
17: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga,
14: panghuna-una.
17: Magtimpa na sang Non-Scorn Coffee para magpabilin ka nga healthy,
14: focus kag energized.
17: Non-Scorn Coffee.
14: D3 Bio with Chrisio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
14: D3 Bio ang D3. Gumay Visio.
18: Ang Visio.
14: Gumay D3.
18: D3 Bio.
14: D3 Bio.
19: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging siya malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pagod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
18: Yung may D3.
14: Patakas mga butika. Mighty C.
18: Ang alkaline ng Vitamin C.
20: So sorry kay isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Aluto gid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The best gig pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C.
21: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magtunar sang dugo sa tugo ko para kay Lola Kag Lolo, Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inudugo maghahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.
0: Herbal Capsule. Pagkaunsan aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available, Remind Choco Mix.
1: Paano ka makahiway sa cancer ni manatian ko lang yung mga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
22: Narito dayon, senior, sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, ang operahan na. Kung baga, ang piyako ng solusyon, ang kitapagunan niya, extension vitamin D3. Bali, ato, kasot, gel, blade-day. Ang abatsagan mo nga, boy, nakulawagin na ako. Tapto, hindi ko magsakay sa bike, eh. Masaka lang ko to, yakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Ito ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon, pinang bagong life extension vitamin D3. Durado, efektivo.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
25: Pwede sa mga diabetes. Para sa akong pinaka-healthy niya kape.
23: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
26: Sample Plus Gold.
27: Ko si Bibot, ako COVID ang pag-iwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sinabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, itestingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, itong epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
26: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
28: Ako, Dali Saraya. Ako, Nredla, natulabot sang duwa ka si Mana. Yung may mayoma, Kuya Dali. Pero, nabatian ko yung Sample Plus Gold. Itestingan ko, maayogit ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niregla.
26: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
29: Ako si Redder, ang mga pamangkot sa akon kung ano kagnaan ang hubin kag nagbuti ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Sumod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
26: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga.
30: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
34: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
35: ACS. Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis nagadamo na naman sa probinsa sang Iloilo. Makamamatay, pero masarangan gid ini malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kon mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magamis ang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nagkalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
36: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA.

0: helps ang life extension vitamin D3 kit Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw at laos ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Life extension vitamin D3.
1: Mrs. Anong ganito, ma'am?
2: Ikinan. Galing ni Maras, 62. Yung hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot card, may tagas ang auto ko, dugo na kumatoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akong blood extension D3. Hindi ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko ginaya.
0: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Life extension vitamin D3.
0: Ang taong maring madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, naku ang chance kay mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung maagi na endorse ang dato ng life extension vitamin D3. Matuod yun ang supplementation sa life extension vitamin D3 makabulig para awayin ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kung para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa life extension vitamin D3.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS.
2: Hit Replyo with Vizio.
3: Ako si Anay.
4: Before problema, kagid ang akon, irregular nga regla.
3: Kusa, galagot, itatlo kabulan, bla.
4: Sa pagtumarkos ng D3 Bio, po, okay, gid ang resulta, super normal na gid.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. Yumay Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matagat sa mga butika. GTX 500.
5: Pusel ako yan, nagakaban ka lang.
6: May ulcer ako kag nagapalpitate ako.
5: Kapag sugod ko gamit sang GTX 500.
6: Kada tapos taon, 2 times a day nagtawhay ang pamatsyag.
5: Salamat sa GTX 500.
2: GTX 500.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya, sis ko sa ovary, DCM na gali. Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Naripayid ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
9: Kasi yun.

0: Samsung Plus Gold. Pina lakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Pili sa mga butika.
1: Halin sa pinakamataas nga bukid.
2: Nak, kitkamusta nga?
1: O sa pinakamaliw man nga isla.
3: Nay, gagraduate na ako.
1: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan din ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga panaabuton.
4: Papauwi na ko ka!
5: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, excuse of 2026.
7: Ang mahigkong akolan.

0: ginumagawa labs ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipagipagi ko sa mabatean ko ng Sultan Gold Coffee Mix na may collagen kaglutatayon. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkakanta ka pa.
3: Oras ni Wai Aray, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time, 20 minutos sa kaligod sa takna alas 8 sa gabi. Mga kasama, gusto nyo bala makahimo sa isa sinika heroic ng mga aktor? Luyag nyo bala nga makasalbar sa kabuhi, makabulig sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan sa dugo? Magupod sa mabinuligon kagtama gid ka mapuslawa, mapuslanon nga kahiwatan subo nga bulan mga kasama sa Oktubre. Ini ang dugo ko para kay Lola kag Lolo, isa ka blood donation na drive sa gitingol sininga pwersa sa National Commission of Senior Citizens o NCC Regional Office 6 Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kagsang inyo girapamatian sini kaginasundan ng istasyon ang RMN Iloilo kag 95.1 IFM Iloilo ang Idol Kong FM ambot sa kanding may bangs. Tandaan ang petsa mga kasama sini nagahilapit ng Oktubre 25 tuig 2026 Domingo sa may SM City Iloilo sa ground floor no sa Government Service Express no sa ingod lamang sang our home mga kasama no ang inyo sini isa ka donasyon sang dugo dako gid nga mabulig sa buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lola kag lolo or sa ila sini mga himata ang mangin successful blood donor mayara sang token nga mabaton kag subong man may snacks sa mga kasama gani dala ang inyo sini nga pamilya nga legal aid sa mga minor pwede man mga 16 years old basta may upod lang nga guardian mga kasama at least 45 to 50 kilos ang kabugaton magupod magdolar kag mangin successful blood donor sa dugo ko para kay lola kag lolo Oktubre 25 Domingo adlaw sa SM City Iloilo kilitan ay kita to mga kasama sakdago naton ining aktibidad sa National Commission of Senior Citizens Regional Office Number 6 upod dire ang Red Cross sa Iloilo, Red Cross Youth, kagugkos ang RMN, kag IFM Iloilo mga kasama. Isa ka noble ining undertaking sa katapusan nga Domingo sa Oktubre, no? Oktubre 25. And after sina, pagka Biyernes, last Friday of the month, ang blood donation drive naman iya sang RMN Iloilo upod sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital, no? Ikaw ang blood type ko mga kasama dira sa may Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan.
1: Palabra di honor. Di honor.
3: Kagina nag-initial meeting na ang RMN Iloilo sa opisina ni Councilor Mandre Malabor agud istoryahan ang event nga pati kayuno naton sa Dinagyang Festival 2027 mga kasama no para sa mga pamatan-on ta no so preparar dira sa mga mahilig sa ML no mga palahampang ML kag palasaot no sa mga mahilig sa hip hop bantayan nyo no kay may event kapatigayunan dira ang RMN Iloilo IFM Iloilo kag opisina ni Councilor Mandre Malabor kag Iloilo City Government upod sa Robinson's Mall mga kasama pero na istorya kagayunan ni Councilor Mandre Malabor nga before sa nagkadto sa meeting halin pa sila sa barangay no bangod nga ang ining atipan na center karon sang Iloilo City Government ginadala nila sa barangay so hindi na ang mga pumuluyo magkadto sa City Hall nga may kinahanglan para magpatipan gindala na no ining atipan na on the move mga kasama sa mga kabarangayan no ti grabe gid pasalamat sa ing, mga taga barangay Kalumpang Molo especially ining si Nanay Rosani Tagudando 57 anyos mga kasama no isa ka person with disability or PWD no na stroke ini siya sang 2019 nabudlayan na siya sa paggiho no tibangod nga nagkadto ang syudad sang Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Raisa Treñas upod ang mga opisyal sang syudad lay mga konsyal mga kasama sa sining atipan on the move no nga ang gobyerno amo nagakadto sa barangay ang Iloilo City LGU amo nagakadto sa mga pumuluyo mga kasama ti na ka-avail sang libre nga wheelchair, no? Ining sinanay Rosanita Gudando. Babata pa, 57 years old, mga kasama, na-stroke na. Hindi siya gawa kahulag. Di kabalo naman ka mo kung wheelchair, no? Especially kung hindi ka katindog, kabudlagid kayo. Grabe sakripisyo sang imo sining mga himata. Emosyonal ini nagpasalamat sa kay Mayor Raisa Trenya sa Iloilo City Government kay sunod siya dako gid ini nga bulig, no? Especially kung may mga pila-pila kuno kag kinahanglan nga magpungko, hindi na siya mabudlayan mga kasama, no? Si Nanay Rosani, isa lang ini sa mga madamo na, no? Actually, linibo na kuno ang nabuligan sa sining Atipan Center sa Iloilo City Government na nag-gaparegister, no? Pero actually, sa kalumpa lang kagina, linibo gali naman, no? Masubra isa kalister sa barangay Kalumpang agad niya maka-avail sang lain-lain sa mga serbisyo sa city government pagi sa Atipan on the Move, no? Una ini nga ginpatigayon ang Atipan on the Move sa barangay Kalaparan sa October 2 kung sa diin masubra 1,000 man ang nagparegister kag naserbisyohan, no? Isa ini sa mga tikang mga kasama sa city government sa pagpanguna ni Mayor Raisa Trenyas na dalon ang serbisyo sa city government sa mga pumuluyo agad niya

0: Pangin accessible ini ilabi na sa mga nagakinahanglan. Tindamo nga mga servisyo dira sa mga senior, sa mga PWD, bisan sa mga senior citizen ID lang mga kasama, no? Kay this is one-stop shop, no? All in one nga bulig mga kasama, no? Agod nga maservisyoan ang mga pumuloy. Tama kung mo tong isa ka PWD yung hindi nakatindog kung ay ginkantuan sang gobyerno ti amo mangyapon nga inanto siya mga kasama eh, no? Ti bisan paghulag mo lang salig kagid sa kwan no salig kagid sa iban sining nga tawo no unlike ako may wheelchair ka ti kalabanan naman sa mga dalan naton direk mga buildings mga PWD compliant man. Hindi ka na mabudlayan bisan ikaw lang kung isa kung kay isa pwede ka ka-process kung ano da mga alas ikaso. Yari na ato nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Faye May Otero.
1: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
2: Ining binalaybay ginatig-uluhan, mag-abot ka na. Magkari ka abyan, kay ikaw ginakahidlawan. Bulnga ang kapaang, nga karon tuman na batsagan. Sa imo pagtupa, masulay sa imong natunga. Masaot, daw buang, ining dughan, magasinggitan. Paligo isang halok, sang tinulo sang kalangitan. Luha nga binantok, sa nawong imo nga tabunan. Matulot ang pisaw, agod panason mong kamingaw. Magaambahanon, bisan ang tingog, dolibagon. Sa imo pagduaw, may dalo ang hanging mabugnaw. Mga handurawan, sa huyop niyang kahuluhampang. Makunop sang habol, kagahakson ang kaugalingon. Sa imong katugnaw, ang gumuntang maalimunaw. Kape nga mainit, pares sa imong linagatik. Panumdum mag-abtik, sa laptop magapatik-patik. Sa imong kagahod, pagtupa sa babaw sang atok. Matahom nga lanton, nagaduyan sa katulogon. Magtupa na ulan, tig-ilinit imo nga buslan. Ikaw na lang kagan, malugpayan ang kalibutan. Hindi lang matam-an, pagkarimo sa kadataan. Baha kahalitan, ang panghakroy sang kalabanan. Ining binalaybay, ginsulat ni ginang April Giliano Vasquez sang Bituon Haro, Iloilo City, PIO sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton, wala sang ikasarang nga pungga ng sobrang akadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag nangin kabang danan sang gout kag impeksyon. Gani hindi pagpabaiing ang magbatsag sang sakit dala sang gout. Subong palang abyan, mag-inom na sang suplemento kay may madamo sa omega-3 fatty acids ang Dr. Pinoy's Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagtalamanog, makapadamog sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy's Squalene nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas ang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
0: Salamat gid, Rajuman Fia May Otero, no? Karon gali may isa man to sa na kuan ipabati man nato na mga kasama kag istoryahan, ang mga sa impeachment trial bala, ang shopping spree ni BP Sara. Sa Tokyo, nakabayad siya to 200 mil sa restaurant. Sino pinakao niyo to? Isa ka barangay? Bisan mag-wagyu beef pa to siya mga kasama, no? Tipila mo lang ang wagyu beef, no? Butang ka, bisan gis mil pa, abi? Perti ka na kung ako sa binayra niya. Tapos may mga shopping siya sa pamakal sapatos, tig hundreds of thousands of pesos. Kasi sila yung mga pigado ini sila. Pigado sa mga nauto nila ang mga supporters nga nagpalatigid nga ini sila mga matarong nga tawo. Pero sa likod gali mga kasama, perte ang panggastos ang kwarta. No? Sige, storyhan tara. Karon ari anay ang entry ni retired ambassador Leo Tito Ausan angot ni sa problema taman sa climate change mga kasama kag sa palabuton nga El Nino. No? Ang problema tay sa dire sa probinsya sang Iloilo quarry, no? Ginatiguluhan quarry dire, quarry didto. Quarry dire, quarry didto. Tibago ng igang sa bukid kag pukatod dire, kag itampok didto. Kutkuto ng suba dire, kag itampok didto. Nagakatabo ini. Wala kag tuo sa mga naga pahanugot kag nagapatigayon sini. Ano gid bala ang plano kag tuyo ninyo sa pananaw ko ga pinagusto lang kamo. Paga tapamon o kung patagon nyo bala ang bilog nga Iloilo? Pananglitan kung magbaha na diri sa wayang kagpatag. Di na ang mga makaluluoy nga mga tawo magpalagyo kay kwari kamo dire kag didto. Ano gid bala ang kabilugan nga plano ninyo? Mahimo bala nga ipahayag kag ipatag ninyo sa kadamaan sa tawo sa sining pagkwari ninyo nga wala tuo kay sino bala interes ang ginatibong ninyo? Iyasing kadamaan o kunsang mga bulsa ninyo? Kung sa uli ang Iloy kalibutan mamusdak sa inyo, nga tubangon ang kaakig sini, handa bala kamo? Oh, amo ini ang binalaybay ni retired ambassador Leo Tito Ausan Jr. sa about sa quarry mga kasama, no? Kagpag ulikid natin sa Iloy kalibutan, no? Kay umpisa niya man ang mapagsulat parte sa Iloy kalibutan mga kasama. Yung sulat niya subong adlaw ika-siyam sa Oktubre tuig 2026 Mandoriao, Iloilo. Ano sa hiligay nun ang 2026? Duha ka napulo kag anom. No? Duha kalibo, napulog duha kag anom. Standby, Radyo Man Mon Kapalihan, gindulog kag gindulogan, idigap sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanang mga drivers, kagabiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao, maginom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyo nga obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanang nga problema sang kalalakinan, makuha pareho sang prostate problems, wala nagapamalo o nagatong karong hingani. Iban kung maglabing-labing kay misis, maislan ini sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema, mabakal sa mga butika. Subong man Megaman Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki nag-aamlig sa atong nga prostate para hindi magdako or maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis at yon sa labing-labing bangod may ginseng tong katali maka ka So Palmetto, nga kilala ka nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix, kag Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika. Mamumugonti siyempre basta increase sa sweldo, pabor ina sa mga mamumugon, no? Ang mga employer naman, no? Most likely hindi ina magpabor kay dugang nga gasto. Dugang pang wala man ga saka ang income, wala man ga dako ang income. Subong gani naghina ang income sa mga negosyo, kadamuan sa mga negosyo, no? Kita mo mga GMA to, nagapang-retrend sila empleyado, mga EBS-CBN. Lagko nga mga kumpanya, gapang buhin sa mga tao.

0: So Western Visayas, the 40 to 60 pesos kada adlaw. Pila na daan subong ang minimum wage sa Iloilo, pe, no? Mga 590 plus, no? Do malapit na 600, no? Te, dugangan mo pa 40 tub-tub si Sinta, ma more than 600 na, eh, no? Ya, di pa mga kasama, bisan pa may relitip-lite lang na. Check na ton, Rajman Mon Kapalihan. Uy, nga nag-time check it.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman Henry nag-tipon kaina no, sa ikatatlong public hearing para sa wage increase diri sa may Western Visayas ang business kag labor sector no. Matapos man nga ginaguso kin actually ang across the board nga ginaguso sang labor union is 250 pesos no. Rajuman Henry per day no. Man ang ila sini nga ginaguso. Pero sa gin pamatian kaina kag sa series ang mga ginapatigayon niya na public hearing may ibang dito kaina no. Even ang business sector nag ayo man wala man ang ibang gid sila nga nag pamugong gid pero may ara gid yang nag ambal nga hindi pa lang anay for next year no. Proposal sang iban nga nagpasugot mga empleyado o mga employer is 40 to 50 no pesos per day. Ang iban man niya nga mga trabahante nagsugot man kasi ang ila sining ginaan doon nga maprobahan ginaduso man sang labor union nga 250 pesos. Pero ini tanan iga deliberate pa sang RTWPB region 6 mo kay gina aburuban ta man kay doktor kay inagin abuksan ang suggestion sang tagsa iya ka mga sektor din tanaw kag in flash ya kalain-lain yang mga sektor ang estado sang aton sining ekonomiya subong no. May inflation no, napagkitina ang series of rise and fall sa inflation kung daw laban kaya taas ang inflation from January iya subong nga tuig Rajuman Henry no. At the same time ang pagsaka sang presyo sang gatong na isa man sa main driver no sang sining inflation rate iya ibu lang sa may Western Visayas kundi sa bilog na pungsod. May nag-suggestion kaina sa bahin niya sa business sector, actually sa hotel and restaurants, no? Ang isa man sa mga kilala diring negosyante man, no? Kag part ini gani isang plerbe bala natin nga pinapatigayon nga event sa may Iloilo City, no? Ang ining food festival natin kada binagyang kung sa diin, gin ayo nila no nga i-defer anay bangod man sa sitwasyon subong sang ekonomiya Rajuman Henry nga iara pa sa crisis no kasi ang hambal sa mga negosyante sila ang nagasalok subong sang kung ano man iyang pagsaka sang presyo sa transportation no sa ila sini nga mga delivery kay sa ila sini iya ng mga goods nga ginabakal pero sa bahin naman iya sa labor union mabaskog nga ginaparindugan nga ti dako iya ang kung wala sang ginatanaw sila nga posible kaperdihan sa bahin sang business sector kag isa man diri nga ginahinyo kaina ang bulig iya sang gobyerno no kasi these times ang hambal sang parihong business kag labor sector dapat may yara sang himuon diri nga bulig ang gobyerno Rajuman Henry pero sa piyak sini sa kay director attorney Sixto Rodriguez Jr. sang chairman sa RTWPB at the same time ang regional director sang Dolly Six no na iga deliberate ini nila kag gintipo nila ito ng mga suggestion, ila ini na balayo no ko.

0: muan sang win-win solution na hindi man matamaan ang tagsa-tagsa iya kabahin. Yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Sixto Rodriguez Jr.?
1: Okay naman at naging peaceful and smooth yung ating public hearing at very cordial naman ang bawat isa at they respect their own kayong participation ng iba, opinion ng iba and very open naman yung discussions and we ask them on how much ba ang kailangan increase. Some of them ask for a deferment, not totally saying no, but for this year deferment, maybe later on again we can issue again another increase by next year. But some also propose for a higher wages and they also propose a comparable amount from 40 to 60 pesos and some of them by mukhang nasa median like 50 pesos. This is also different insofar as Negros is concerned because part pa rin sila ng, although separated na yung NIR, but insofar as RTWPB is concerned, wala pang RTWPB ang NIR. That's why part of Negros is still sa Region 6 and Region 7. And we have a different wage structure sa Region 7 as compared to Region 6. So that would be also a matter that is subject for deliberation ng board dahil how can we compare NIR sa Region 6. Our decision is always based on facts, you know, and based on evidence presented at ano yung talagang mapupulsuhan nila na talaga what is just a reasonable amount for them, no? Isa pa nga, meron daw aside from comparable amount, they say compassionate amount of 50 pesos. We have more than 100 participants today, at majority of them is more than 62 at 60 yung participant coming from labor group. Of course, outnumbered yung employer at meron din government sectors na present. So, majority of them would want a wage increase.
0: Sa bahin sa mga pagpayag, gajuman na hindi ni Attorney Sixto Rodriguez Jr., no, ang chairman sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, at the same time, ang regional director sang DOLE 6. No, may isa pa ni sila ka public hearing, pati kayo nun, sa may Boracay, subong man iyang bulan sa Oktubre, bago nila i-deliberate ini, kag magapagwa sang resolusyon kung ano ang maprubahan sang board year juman na Henry, no, kay ang sipo actually 40 plus
2: do so, nagkala to sila do may approve na sila tong wage board,
0: yes,
2: ang wage increase
0: do dira, no, ang ila sini
2: ikaw be rajuman mon, no. Pilang minimum wage subong rajuman mo? Do ay ko ka-check, ha?
0: Kay pilagan ining
2: 500 so, plus mo, di ba?
0: 500 plus, o. Kay ang monthly gid, madala 500 plus rajuman yung dream mo, no? Ang dako-dako pa na dining ginabuhin sa aton. Kung sa minimum wage earner ka lang.
2: Do 520, ha? No? 520 to 550 depende ni sa kadamuon mo. Kung naga-employ ka sang more than 10 workers 550, no? Kung 10 workers or less 525. Kung sa agriculture sector 520, no? So ti parehas ni sa aton 550 di ang minimum wage naton Rajman Mon. No? Ti ko pila idugang kung ma-approve abing 60 or bisan 40 lang mahimo na 590, no?
0: Dira ang party mo, Rajuman Henry, no? So,
2: di ko ni ikaw, babe, pabor ka Rajuman Mon? Or naluoy ka kay RMN? Kaluoy man ang mga busta? May empleyado, ihan na mo na, masinsabu, hindi lang tayo mag-increase, kaluoy man ang busta? Siyempre, basic na kayo kay pabor sa aton, pabor antay, no?
0: So, gani. Nati, hindi ang taba ng mga boss katon, nagyaman Henry, no? Iti, bako man ang ginabagapag iti nga, eh. Kung ikaw ang nag-negosyo yan, ay man yung side sa negosyante naman, no? So, kung mangita ka sa mga pamagi, dara po paano iti.
2: Di ako gani mahambal sa imo, pigado ang dalagan sa negosyo subong Rajman mon. Bisan pa man nag-December na, sila nila, okay lang na, no? Parinek, o, aryo, mga negosyante ito, mga amigo, parimibot. Diba, pigado ang dalagan sa negosyo. Subong kay bangod sa pagka-inotel sa atong gobyerno, mga yudipusit nila, irinaway sila ito sa nasyonal. Ti, apiktado kita, lang tawag lang impresyon nga kagarot sa atong pungsod. Irinaway mga politiko ta, may mga impeachment ta, may mga flood control scam kita. Atong presidente ta, toto? Tanglo naman to ulo niya to lantaw sa F1 to sa Singapore. Why man sa may madalang investment dire, no? Masiling ti amo ni resulta sa pag-attend ko to paglantaw ko sang F1 to Formula 1 sa Singapore, na meet ko to si Wong Chi Yung. Oh, ti may invest siya diyo, mapatindog siya planta dire sa Visayas, amo ni planta maka-provide si employment. Muna, o masaka naman ng sweldo di, kaya madako ang income, amon yung muto, why man Rajman mon?
0: Yo, ti, sige pang saka sa invitation rate sa buong Rajman Henry, no? May, ano ganyan, September, no? Nagsaka naman, actually sa may...
2: O, ti, masaka mang fuel na to, isang it actually sa pang nagkwan, nagpa-batsyag, o... Kagina nag-meet kami kay Councilor Malabor kag Mr. Jojo Castro. Te, may mga kilala sila mga negosyante. Medyo ga puro pang hakroy Rajman mo nga nagbatsyagid sang nagtaas ang presyo sang fuel. Amo na nga ginadudo man karon to sa Amerika si Donald Trump ning pinika lang sang tarso niya ning albino nga ini. No? Isa siya sa nagpalalas ang problema sa kalibutan bakod sa gira-gira niya tong hindi man siya kaisrot dito sa Iran, no? Ti pagmahal sang krudo or sang gatong, dira gid ang mga tao ti siyempre unahon mo na imo kalan unon Rajman mon ilikaw-likaw anay da mga lagaw-lagaw, di ba?
0: Yeah, so oi tanang gid kagang subong gid nga tuig grabe gid kay isa ng mga sinsilyuhon muli nga ginatago-tago gaguruwa mo.
2: Ti, ang mga restaurant sila da gabatsyag, no? Titi nga makaong ka pa sa restaurant kay pigado gani antos ka lang da luto-luto sang tagabang eh. Ako to sa gamay ko tong urog saran ko, tida mo tagabang, tapos may kapayas man nga nabuhi. Baklan mo sang kalkag, bastante na kag gamay nga takway. Kaya pa, restaurant ka pa imo? Pigado? No, ti, amo na gabatsyag ang ara sa mga restaurant, sa mga hospitality management, no, mga tourism sites naton. Kaya ti, unahong ginanay isang tao eh, ang kaon, Rajman mo. Ang pagkaon.
0: Okay. Salbaron mo gidyang imo sinisa.
2: Ang peso naton lang to, bala 62 pesos ang kambyo sa isa ka dolyar bla. Tanaw pag sarurot sang peso naton ang bili niya.
0: Tama gid ka. Ako din naton sininga ano gani ba? Purchasing power sang peso ta 73 centavos ta lang subo, no?
2: Grabe. Kapitado gid bilog nga kalibutan eh bangod din kay albino ni amo na kalapierde na to si Trump sa US to mga Republicans ga karadagas. Sa Florida, do madisgrasya pa, kwan ina, red state ina. Ang Texas, red state ina. Pero ang gobernador to nilang Espanyol, nga kandidato sa Democrats, o mo pa madaog. Ang isa ka senador nila to, do mapierdi man sa Democrats. Oh, sa Hong Kong, hambal ni Kaslaura Sumagaysay, grabe man kamahal ang balaklon. Damo na dulaan obra, kaya ang iba nagsirado mga negosyo, ang iba nagpamuhin empleyado, no? Ang amo niya gani kuno nagbuhin man empleyado kay mahina ang negosyo ti. Amo gila na in order for you to survive, you have to drop some employees nga ti daw masiling ka daw pwede mo lang guro kita nga uay ni siya na yo. Ti i-retrench na lang ni siya, no? Amo na nga dapat ang value naton nga mga empleyado padakoon tagid para kung may mga crisis pareha sini hindi ka basta-basta iya mapahalin. But in fairness iya sa kay Arimen, why siya nagpamuhin sang mga empleyado Rajman mon, why siya nagpang-retrench, no? Ginpangitaan lang pamaagi on how to survive, no? Hopefully, no? Kung mapahalin na sa pwesto si Lulu Bukay base daw magtarong-tarong na ekonomiya sa bilog na kalibutan Rajman mon.
0: Oo, no, ti, kay Lulu Bukay, unaon pa, tapos ang 2028 naman,
2: No, dari sa atin, dugangan naman sa mga tampuhaw ngayon is 2028. Dugangan pa sa mga mango nga mabuto pagid sa mga tarantado. Ayan na nalang na yung atong sinipungsod ko nang nagagahom dari ang mga mango, di man? Diba? Paiskulahan nyo gandima yung mga kabataan ninyo, abi? Tabudlay ko na nagadesisyon para sa kapalaran natin ay ang mga mango, no? Ang mga ilintuon! Kamu na sa Amerika, oh, padala-dala sila ya kay Trump, mga kasama, tilang tawa nyo, bla? Ano ginhimo ni Trump, no? Gasarurot, ekonomiya sa bilog ng kalibutan. Amo na iban nga mga si Councilor Mantri, no? May mga parintis ato sa kwan sa Amerika, no? Dito mabakasyon dito sila, hindi lang anay kaya harap pa si Trump. Di ba? Ay, Radyo Man Monte. Sige lang. Kabay pa maaprobahan ini, no? Galing ti mangithil naman ni Angkon. Mga employer, ang worst sina, masiling sa ti magamuna, hindi kita kapanwildo na. Mabuhi na lang ti empleyado.
0: Oh. Isa ina, no?
2: Isa din, din piliyon mo karon kung ikaw empleyado, Radyo Man Mon, mataas ang sweldo mo, or why ka naging obra?
0: Isa ina kayo na sa ginbotaps ang pila ka mga employer, no, sa ila sining posisyon sa sining public hearing na magresulta posible na lang sa pagpamuhin man kung padayon nga magsaka maning sweldo kati inabase man nila rajuman hindi sa ila sining kita iya sa kabugusan, no. So ibuloy na naton by siguro by November, no, before the year end sa 2026 magapagwa sa resolution. At the same time, approval na kung pilagid man ang dugang saka sa sweldo para diri sa may Western Visayas. Ang manipadulong nato ni update naging kaniya sa may RTWTB kagsag Dolly 6 sa Siligang Patigayon ng public hearing. Kasama mo sa DYRI, Arben Edino, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, Patakarangan.
2: Salamat gid Radyo Man Mon Kapalihan, gid dolo naman kag inboy lugan ni gabahin sa atong palatuntunan, mga kasama, sa non-herbal capsule may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral. Tandaan naton, mga kasama, ang sakit sa korason isa sa mga rason sa kamatayon nga nahalungan tagid aton nga kaugalingon. Para likaw stroke kag balatian, mag non-herbal capsule 3 times a day. Himo sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man Nance Corn Coffee, umpisaing inyo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Ang mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nance Corn Coffee, nag-boost aton immune system, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Pag balik naton mga kasama, no, istoryanta dugang party sa impeachment, mga party, mga pamakal to sa mga sapatos ni BP Sara, na kita to perti kamahal sa iyang mga ginpamakal. Kag subong man, mga kasama, ining KL88 Foods Corporation, natingalagid si Senador Joel Villanueva. Siya ti duha malang ni empleyado ang iya income 150 million. Ang baga ni isang iban, doon may nag-comment, di kagina. Sili niya, ang burger stand yan, nga duha na empleyado niya. Pila malang ginakita sa burger stand. Butang tabi, bisan mag 20 mil pa sa isa kadlaw. Ti sa isa kabulan, 600,000. Sa isa katuig, mga 6 million, 7 million malang na. No? 7 million malang na. Bawo do may 7 million gid ta. Nami na nga negosyo eh. Tigreklamo pa na duha ka kroni mo. Majuti sila da. Ti bisan ano ila ka bakoy-bakoy sa obra da. Ara lang na ibutang ta bisan mag 10 million pa sila annually. Layo-layo niya sa banana chips, mga kasama. Duha lang empleyado. Income niya 150 million. Sige, balikan ta na. Standby. 56 minuto sa kaligid sa takna, alas 8 ng gabi.
3: This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Globe.
4: Galabog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes, ukot eye strain na na. Hindi na pagantusa, kay Arina ang Eyeberry.
5: Ako si Anna, mga taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko, kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga pharmacy nga lapit lang sa imo.
3: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na lang ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Vitribio with BCO. Weeks ko pa lang at nag-inom. Abatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
7: Ang D3 gamay BCO, BCO gamay D3 Mighty C alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika.

0: epektibo.
1: Mighty Safe! Baba ka sa mga butika. Mahig ko bala ang imudugo? TTX 500! Masamig ka bala ang kina-energy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatimbo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy. TTX 500! Masalikan! TTX 500! Mighty C, alkaline ng vitamin C.
2: Huwag alin siya rin, nagtanto sila kisang nagligad, sikisakit, pijak at tama, ilang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutong nalamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Jomer, tutumarkit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Nagapalagulog pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na ha. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis. Isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
5: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mapakal sa mga butika!
6: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlie, ang isa ka full-time law student. Mas tapos, kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang sekreto sa boss school.
1: D3 Bio, ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio. DTX 500.
10: Ilay Lady La Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong yung sugar?
10: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: DTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, bago mag-ayo. O sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, basit mo lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Supple Plus Gold.
13: Ako si Joven, sobrang

0: Sample Plus Gold. Tagal sa mga butika. Sample Plus Gold.
1: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Tugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawon ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Insisting nga kumanin ng maload na ako ng magkaan ginang lawas ko. Wala na sang sakit sa akong lugar.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Pagsiyan sa suma, isa ka siyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-loto tayo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapay ka na, nalakas, gaganda ka pa,
3: sa mga mga. Maulan man, no worries na ako ko

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Narito, Dayon.
3: Senyor, sa kabanbaan ng uton,
2: ang advice ng doktor, utirahan nga. Kung baga, ang piyako ng presyon, ang kitap ko ng isa, extension, vitamin D3. Bali, apat kasot gel, day. Ang abatsagan ko nga, buhay na ko gawagin na po. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko to, inakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon. Primang bagong life extension, vitamin D3. Sigurado, efektif.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: VGC, alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagros Era ko, Jose. Hindi ko makakounts ang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sa may pieces ang akong mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong panapia, kay bugit katama.
4: VGC, babakal ang abutika.
6: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ko na papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
8: Ang visio
4: ng may D3.
8: Bakal sa mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: You might Visio.
1: Ang Visio.
0: You might D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Kapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: You might Visio.
1: Ang Visio.
0: You might D3.
1: Mga butika.
0: Bio.
3: Ako si Luto, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadimpistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio!
1: You might Visio!
0: Ang Visio!
1: You might D3!
0: Matakas, mga buti ka!
4: Sapo Plus Gold.
5: Ako si Bibot, ako COVID ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sapo Plus Gold, ipistingan ko adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe itong epekto, nagtirmar pati blood sugar ko.
0: Sapo Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sapo Plus Gold.
6: Ako si Joven Subragi.

0: Samsung Plus Gold. Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusa. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
1: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
2: Ako si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States, the Life Extension Foundation, na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Oras na RI, RMN Iloilo, Filipina Standard Time, 8 minuto sa kaligid sa takna, sinay alas 9 sang gabi. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, mga kasama, no, sang Pilipinas, nagbulos kay Giovanni Batista Re, no, Batista Re bilang dean sang College of Cardinals, no. Si Pope Leo the 14th ang nag-aprobar sang iya sining election by the Cardinal Bishop sang October 8 kasunod sang resignation ni Cardinal Re, no, nga karon nangin dean emeritus. Ang College of Cardinals amo ini ang naga-elect sang Santo Papa sa tion nga magtaliwan ang reigning pope. Galing ti bata pa ning aton sining kwan nga Santo Papa subong si Pope Leo the 14th mga kasama, no? Malawig pa ning iya sining kabuhi. Dugay pa ni siya ma-islan laban-laban. Ano palang edads ni Pope Leo? Do mga 50 plus, no? Abi, check natin. Pope Leo... the 14th mga kasama, no? Ang iya sining edad right now... 71 years old, no? Ti galabot tag 80 anyos ang ila sining edad. So, but silingon, no, si Pope Leo, kung maka-80 siya, abi, 80. Si Pope Francis na napatay, di ba, doon mga 85. So, may mga 14 years, 15 years pa, no? Pero di ba, si maglabot pa niya 90s Pope Leo? So, dugay pa, maka-convene ang College of Cardinals to elect the new Pope, mga kasama, no? Pero ti, I guess, tubtog nga hindi siya pag-islan or mag-resign, magpabilin bilang dean sa College of Cardinals si Cardinal Luis Antonio Tagle. Si, kwan, si Governor Rodito Albano sang Isabela, may statement siya, no? Para kay DILG Secretary Buying Rimulya, siling niya, no? Hindi na napagpatuli ang kasimanwa namon. Ang natumod niya si Kwan, no? Ang natumod niya si Harold Respicios, Vice Mayor Respicios ang Reyna Mercedes. Siya kung pwede niya mo napagpatulan, Alam mo, kulang pa na isa ka test siya, tapos itong drug test, pero kulang pa na isa ka test, no? Siya, neuro. Hindi nadaligid si, si Kwan, si Junbik, no? Nadaligid, nagbayad pa siya sa drug test. Naisahan siya ni Harold. Si Harold Galine, si Vice Mayor Espesyo, nagpadlaga ni Congressman sa 2022 sa 2nd District sa Isabela. Pierdi siya kay Congressman Ed Christopher Go. No? Pierdi siya. Pag 2025, nagpadlaga sa Vice Mayor sa Rina Mercedes, ginengkwentro niyang half-brother niya. Half-brother! Si Vice Mayor Anthony Bong Espesyo. Ginpierde niya, no? Pero doon mga isa malang kalibong abansi. Ang buto ni Vice Mayor Espesyo, doon mga 6,000. Ang iya sining half-brother, magulang niya, nga si Vice Mayor Bong Espesyo, mga 5,000 plus. No? Ang mayor naman to, Espesyo man. Ining si Bong Espesyo sa third term niya na kontane, no? Pero gininkwentro siya ni Vice Mayor Espesyo ti Pierde, mga kasama. Ari bala, lipot lang message, no? Statement ni Governor Rodolfo Albano III.
6: Sana kung patuloy yung kababayan namin doon na nagbibigay ko pa na pinisyo pa ang testing, pero kulang pa yung testing na pinagbigay mo sa kanya. Sabi nga ni Manila, kulang pa yung test na binibigay mo sa kanya na pera. Sana may neuro testing pa ng konti.
5: Para sa si Congressman, si Governor Albano, no? Siya ginatagan mo siya pang testing, siya kulang pang testing. Nadali gali si Junbik. Si Kwan, no? Si Governor Rodito Albano, Congressman isa una sa 1st District. Dumduman ko isa una mga kasama, gini-interview siya sa sulod sa plenary hall dito sa Kamara, no? Tiga live report ko, siling ko. At yan, napakinggan natin si Congressman Rodolfo Sandoval. Bugin palapitan yung gigko kagintudlo siya, Rudy Albano. Yang napanundong si Rudy Sandoval sa Malabon nga member sa yung Bright Boys ang una mga kasama or Spice Boys, no, during the era pa administration siya, Rudy Albano. Stigma ni si ano, si Albano mga kasama, no, nagpaiway siya ang mga D daw vice governor niya, D mga kasama, no, nagpaiway siya ang mga D, but silikon baskog man si Albano dito sa Isabela, no? Siya kay Secretary Junbik, hindi na pagsapaka, hindi na pagpatuloy ng amo ng kasimanwa, no? Sila nagpadala ka pa sang pang-testing niya. Siya kulang pa na actually testing, no? Ang drug test niya, dapat sina may neuro test pa. Ay, ho. Gindulo ka yung bulugan, irigabahin sa ato nga pala tunturan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, no? Paimna na sang paimna banyo sina Binday Gladys si Toto Idimar na, no, papabailan ka mo sa buhas. Di regards to kay Kwan, amigo Ijumar, no, ba ginasikaso gid kami to ni Toto Ijumar, pagpabailan na mo. May liba kay hindi basta-basta ng ingrediente, ngayon pedalong gid sa maidid nga pagtuon, aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Ining rosemary oil nagapanami isang tulog, no, ginadula ko rinot sang panit mga kasama, gani nami gid tulog takron sa gabi. Kung mamanyos ka mo sang Soft Touch Wonder Oil, makuha gid pala nakit sang kalawasan kay may rosemary oil pagid, may virgin coconut oil, may eucalyptus kag may lemon. Soft Touch Wonder Oil, kag kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang iyasining ingrediente, pero 25 pesos lang ang SRP, sang kada sachet. Tilawin ninyo, testingi, may collagen, mangosteen, balonggay, garcinia, cambogia, ginseng, makarot, black cumin, chia seeds, kag iban pa mga kasama. Ini nga mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, kag nagaparutay isang pulao. Kapehin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimark Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Parinig Pinyasari sa Next Chicken and Salt Seafood Restaurant, may dayad nga gabi, soon to open ang Rumbang Pututan nga brand sa Next Chicken and Salt Seafood Restaurant and La Paz Batsoy. Sini nga Oktubre, magabukas, bantayan mga kasama Next Chicken and Salt Seafood Restaurant and La Paz Batsoy. No? Paring Jertak, may dayad nga gabi. Ang financial forensic analyst, mga kasama, no? Ngagin present sang depensa last witness nila sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, and after that, no, tapos na ang prosecution sa pag-present sa ilang mga testigo, mga kasama, bulos na da ang defense. So next week, October 12, 13, 14, 15, 16, iyan na na sang depensa. Ma-present na sa ila mga counter allegations. Ma-depend na sila kung ining mga ginpanghaboy ang akusasyon sa prosecution, husto bala ko kung hindi. Pareha sining ginhambal sang forensic financial analyst kagaya na si Attorney Alexander Cabrera na si Vice President Sara Duterte kuno nagamit sang credit card saya pagbakal, kagpagbayad sang bill sa Ginza Tokyo, sa Ginza Tokyo restaurant bill niya, 205,000 pesos. Nagbakal man siya sang mga sapatos, di syempre kay Nike sapatos, kag mga bayo guro eh, no? Sa SM Davao, ang bill niya, 296,000 pesos. Kag sa Kuala Lumpur, Malaysia, sa Nike Kuala Lumpur, Malaysia, na record man dito, mayara siya sang ginbayaran niya 265,000 pesos. Mga kasama. Igaling mo siling, so what? May kwarta man sila. Eh, balikan tara karon mga kasama. Kaya rin, may natutukan si Rajuman Jean-Marc Alombo.
7: Dari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
5: Rajuman Jean-Marc, go ahead.
8: Rajuman, Henry, dire kita karon sa may San Isidro, La Paz, no? Konta din na nadakpan na to, no? Nga nagamonitor, kaga nagapanyapon na, no? Ang ating resident, si Ma'am Mary Jane Bua, no? 44 anyos, taga sa residente, sa mga barangay San Isidro, La Paz, no? Rajuman na Henry, kay Mingid, no?
5: Yara na, yara na, dulong na i-award na sa iyang lechon manok, kagang 1.5 liter nga soft drink, idaho na!
8: Ayun na gani, nakauna.
5: Ay, nakauna?
8: Kahit mingin mo, nagapanyapon, Jed, no? Kag pag-abot na ton, pegin na, paingagaw na ton, no?
5: Isang ta nag-ausap na si Ma'am Merilo, i-mangkuta, anong ginapamatian niya ng istasyon?
8: Anong ginapamatian mo, Ma'am, nga istasyon?
9: RMN.
5: Aray. Tito, why man gamuwal sang manok, basi why niya ginkaon? Oh, sige, thank you kita, ma'am.
9: Salamat, ma'am. Salamat na rin sa promo sang RMN.
5: Anong ginapamatian mo nga istasyon?
9: 1.5 nga litro ko.
5: Anong ginapamatian mo nga radyo, Ma'am Merilo?
9: Ang RMN.
5: Sige, thank you kid. Mayadayon nga gabi na kag enjoy sang dinner.
8: Right now, Radyo Manindre, correction si Ma'am Mary Jane.
5: Ah, Mary Jane, gali. Do, Mary Lou, pamatihan ko po.
8: Right now, napatihan ng aton winner, kaga congratulations, no, kay Ma'am Mary Jane Boa. Sa iba, no, simple lang ang mechanics, ha. Patunugan lang ang radyo, kag itutok lang sa DYR. Ay, RMN, kay basi ka mo naman ang matuktukan, kaga isa ka naman sa magadaog sa isa kabilog nga lechon manok, kag 1.5 litro nga soft drink. Tuk-tuk-tuk, Litson Manok na Kupka Promo! Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Jean-Marc Alombo, Tatak, RMN!
7: Patayin lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod na winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN!
5: Congratulations din sa atong listener da sa Maya San Isidro La Paz, Ma'am Mary Jane Bua, sa pagpamati sa RMN na tuktukan mga kasama. Ganito siyempre nakabaton Engineer Jan Chungko sang 1.5 liter nga soft drink kag Lechon Manok, paborito ni Cas Magic Cobillas. Magpuli ka ni Cas, kumprahon mong Lechon Manok ni Parinik. Sige lang mga kasama, sa pagpamati sa RMN, patunoga lang ang inyo sining radyo. Ari pala mga kasama, ang pagpamangkot ni Senador Joel Villarreal. Balantaw naton kag pamatian mga kasama sa iya sining pagpamangkot adto mutupi, no? Sa taga BIR, no? Kung nga ang duha lang ang empleyado sang KL88 Foods Corporation, pero ang income niya 150 million pesos. No? Nga ang 450 million pesos, 150 million pesos ang iya sining income, pero ang empleyado niya duha lang. Ari ang sabat, okay na pe, no? Ang sabat ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez.
10: Ng KL88, 23 million po yung gross sales. May 3.33 million in direct labor. At bukod po po ito sa 205,000 in salary and wages. Pwede mo bang malaman ilan ang workers or contractors behind these costs?
11: Ay, wala po, Your Honor, nakalagay dito kung
10: walang ilan. Walang payroll, work records, proof of payment.
11: Total lang po ng lahat ng... Niyaran nila na salaries po. Pero yung breakdown po kung ilan, wala pong nakalagay, Your Honor.
10: Wala po dun sa alpha list of employees. May nakita po ako dito, dalawa. Kaya gusto kong malaman eh, bakit dalawa? Dalawa lang?
11: Wala lang po akong copy ng alpha list of employees, Your Honor.
10: Can, I think the prosecution has a... Because this is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado?
12: I believe the good senator is referring to the general information sheets.
10: Yes.
12: Where it's required to state how many employees.
10: Employees. That's my question. And I'm sure it's in the alpha list. I'm the chairperson of the senate.
5: There are mga kasama, no? Duha lang ang empleyado, paano maka-income, ina? Mga kasama, amo nang pamangkot subong, no? Tibantayan nato na sa masunod yung simana. Anong sabat dira sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte? Anong lusot dira kon sala ini? Damo sila sang salabton, daw dirigid ang mga mabulubog at mga kasama, no? Sa ila sining mga negosyo, amo pag yun ay nagsurulod dito sa KL88 Foods Corporation, no? Nagnegosyo banana chips, mga kasama, ganduha lang ang empleyado, pero ga-income tig hundreds of billions of pesos. Ang burger stand gani, duha lang kabilog empleyado, ga-reklamo pa, pero hindi ka income million. Kaya mo na mga kompanya, ng mga Chinese, nga nagpasunod kwarta, nga nagbayad sa KL88 Foods Corporation, ang Beijing Sinwei Pang Food Company, 39.9 million. China National Township Enterprise, 19.2 million. Fujian Women Food Develop Company, 2.6 million. G1 ECM Tianjin Company Limited, 49.5 million. Jinhua Milotaste Trade Company, 8 million. Jinhua Dongxi Limited, 23.2 million. Qingdao Hongjarin Trading Company, 2.6 million. Yiwo Yimi Food Company Limited, 24.1 million. Yiwo Yunong Import and Export, 20.4 million. Jingso Wanhai Food Company, 4.06 million. Ang Jingso ni, dako ni nga ka syudad, malapit sa Beijing. Ang Qingdao, syudad man ni diri sa may dako man ni nga city ang Qingdao, diri sa may Shandong.

0: province, no? Ang Shinso niya. Di nga ni Dampi ang Shinso. Lapit sa Beijing na ni mo. No? Shinso. Dako man nga syudad. Shinso gali ni. Shinso, no? Mga kasama, ang Fujian, ti isa man ini ka si province, no? Fujian province, mga kasama. Amo na man nagpasulod, nagbayad kay BP Sara, kag kompanya nila ni man sa Carpio. Gambal ni Atty. Alexander Cabrera, silingya ang undeclared assets ni Vice President Sara Duterte, kag sang iya silinga bana, total tanan, mga kasama, sa 2022 ara sa 190 million, 2023 167 million, 2024 264 million, kag 2025 195 million pesos plus, for a total of 817 million pesos, no? Ang undeclared assets or net worth niya, income na wala din deklarar. Ang ginadeklarar lang ko, no, base sa ila analysis sa financial statement ni VP Sara, ang ginadeklarar lang, mga kasama, ara sa mga 10%. Ya, mamog yun eh. Kaya ara sa sining nakaligad yung mga tinuig, 2024 daw, mga 88 million ang gindeklar ni VP Sara nga sal-in, sa sal-in niya, nga net worth. 2025 daw, mga 98 million. No? Ti bilyones gali mga kasama, no? Husto to nag-aagi sa bangko niya nga bilyon sa peso sambal sa amlak. Pero kung i-trace ni mo, mga year-end balance, tig 100,000, tag 20,000, gali, kay amo to ginatinikling ang kwarta. Ginatinikling, no? So, wala sang gaba sini kung ginadiscuss naton ini. Ang gaba diri sa mga nag-message nga gabaan amo nang gaba kay nagpati sa ginago. Sa minango, no? Ang gabaan sini ang gahimo, no? Ang mga naga criticize sa ginahimo nga ini sa mga gobyerno o sa mga opisyal sang gobyerno nga hindi husto, isa ka paglapas sa kasuguan, isa sa paglapas sa layi naton, mga kasama, amo na iya ang gabaan. Ang mga nag-aapin sa mga hinimuan niya ini nga malain, no? Nga nagadepensa sini, amo na iya ang panggabaan, mabalanog ang mga itlog nila. Magkaralupog sila, tugtog sa katugtuban ng mga henerasyon nila. Amo na nagapalala sa aton sini nga society. Ining mga kanser sa aton nga sosyedad, mga kasama, amo ni nagaot-ot, no? Sa aton sini nga moralidad, no? Kag may mga guts pa para bilugon ang ulo sa mga tao nga balaan nila mga mango, no? Manguon pagid nila, abuse nila, no? Ti amo na karon ma-decide sa aton kapalaran, no? Ti amo na sila yang panggabaan. Kita aton nga naga-call out sining hindi mga husto nga inimuan. Why kita yagaba sina, no? Kita ang pagadayawan kay nag-aapin kita sa husto, no? Ang gabaan sina kag kurag mangon pati ang mga kalag sang kalag sa mga kalag sang kaapuhan nila. Amo nagapinangawat sa gobyerno, nagapamatay sang tawo, no? Nagapangurakot, gahimo illegal, wala nagasunod sa laye. Amo ina ang panggabaan, pangkansiron ina sila, da magkalaad dumot na sila. Sa Nancy E. Abilar, Hector Poras, Laila Nerviol, Doña Margarita Magico Bilias, Lisa Solis, Josa Bataclitsilo, Dolieta Jigo, si kasamang Iban din Nuevo Sodario, Rosie Amaho Manihar, Casmero Icabar, Maritalia Mitzelina, Engineer Jan Chungko Arana, JC Acanto, Vivian Dimson Alejandro, Gladys Estorque Orbe, Romel Palmares, Bimbo Pinuela, ka mukaw pulunan mo, no, bago ka lang ka butwa kas, no? Si Kas Maritalia Michelina, Tristan Wyatt Gulay, si Cas Nicolai Somes kasamang Tilly P4, no, bukadamo sa mga estudyante naton Alma Aginga, kaga iban pa. Bawi lang ako, no? Buwas kay daw ay ta impeachment. Kayo, may time na ta sa aton pagpangalagang. 32 minutos na nakaligad sa takma, alas 9 ibisang gabi. Salamat kayo sa inyo pag-upod mga kasama sa field. Radyoman Plo Consumo Navarrete, Radyoman Lynette Fernandez Yulatris. Sa News Center, Radyoman Rizida News Awardon. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Krista Chief. Sino? Joe Balgali. Pero tito, tikams ang baba mo si Jupi. Radyoman Joe Valdavid. Dari naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihar. Ako naman ang iyong sinialaga na iyong mga angkorman. Kasama mo sa DIY Aray, RMN Iloilo. Radyoman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission as KBP and this station, Radyo Mo Nation Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing nito po, nabaluan kong itaas. Nagali akong blood pressure. Bayan ng panitisis ng Dito Bayo. Tatlo kami si sa isang kadla. One month lang. Ang lumin sa ulo ko. Nang bubuo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas mga butka. Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako ganay sa everyday loser. Sa estudyante. Na problem na good ko. Kaya kadasig sa akong nadulaan ganyan magtuon. Sa sakit po na akong ulo. Tiinin ko may TC alkaline Vitamin C. Pagsibong ka namin isa kong
4: MyTC! Mabaka sa mga butika!
6: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, sa Kadutcher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix na may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang apon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, hanakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Joven Subrag.

0: Relax sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: O si Ron, nalibago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Southon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gait ang isog, kaghimo sa gintingog na putas, kagkanon na mataas sa antioxidant.
0: Southon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, nalakas, gaganda ka pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpang, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan, kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ano kunong rason nga at gulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
5: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sa dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sa imo nga lawas.
4: Muna ganing kinangang gigilin ni Laya Doc magtumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amun ang aton nga oxygen capsule.
5: Correct na si Sir Gerard. Amun na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
0: Squalene Capsule. Squalene Capsule. VGC Alkaline ng Vitamin C.
6: Substitute ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kagsaday lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no, ang My PC. Tag 1 capsule, 3 to 2. After 1 week, namigit ang akong natamin. Salamat sa My PC.
0: My PC. Mabasa ang butika. Para sa matinong na dugo. GTX 500. Para sa healthy gatay. GTX 500. And GTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy Kanunay! DTX 500! Masaligang! Epektibo! DTX 500!

0: Gold.
1: Ko si Libot, ako bilang pangiwan ko, bangot sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo, ang Saturn Plus Gold, gustingan ko, adlaw-adlaw ko na kinainom, grabe, itong epekto, mag-normal, pati blood sugar ko.
0: Saturn Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
3: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo maubdan natin ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpanindo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natin kaghawanan ang tanan ng mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok na lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
0: YGC Alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Rites na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mytc.
4: Two capsule, 3 times a day. Susunod sa isa ka bulan.
5: Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
4: Epektibo gid kaayo ang Mytc.
0: Mytc. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
0: D3 Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
7: Gina Kano, ang ginabatyag ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya by one.
8: Sa kadlo kapila ka mag-iwi sa GTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay, nagyong ginabatyag.
0: GTX 500.
9: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs, sang
0: Megaman.
9: Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang pagdunga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ang stroke ang isa ka tao. That is the reason kung maapadayon kami ka nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Importante nga pahanundon. Siguraduhin niya may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: May problem sa muna sa kurason ko, no?
13: Oo, sir. May rheumatic heart ka? May distinction? Vitamin D3 sa isa kadlaw ka duwan sa sir ng umom? Nanggayon mo na ano sa mga dito? Ang takubo dyan sa kong salamat.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas.

healthy and good digestion. Maginumagawad lang sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredienteng ang dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalaga,
0: pinagaling,
1: pinahusa.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
2: Ako gali si Maya, sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gininom ang Samsung Plus Gold. Sa sulod sa isa kabulan, naripay ko sa resulta kay nag-clear gita nga ako ng ultrasound.
0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusa.
0: Samsung Plus Gold.
3: Sa mga butika.
0: Samsung Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagpapangita ni Kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulang. Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwa sa manamit gin, may free collagen, ang buta tayong kapa.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: nanaka,
1: nagkakanta ka pa.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Maymay Nano.
7: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
6: Oo, oh, tumar ko. Evergreen. Wala na yan, hantog ko ron. Wala na. Evergreen.

0: ating Dr. Gabitino Kayo.
1: Mantumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko Vitex 500, buntag na o gabi.
3: Pero pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Na-minager kayo kung tulong sa Vitex 500.
4: Vitex 500! It's Revile with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kagid ang ako na regular na regla. Kisa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, okay, gid ang resulta, super normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
6: Mga butika.
4: YTC! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may listeneria ako. May dinag-recommend ang YTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta sa buong pag magabot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
4: YTC!
6: Mabakal sa mga butika.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pabuling tonyong kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom and mangosteed fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Non-Liniment Oil.
11: Kaspan?
10: Wala problema.
11: Non-Liniment Oil Partner.
10: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylic. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
11: Non-Liniment Oil.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapalaglaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig ko achieve the healthy weight o kung ang balansing at himba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mapakal sa mga butika.

0: Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Hello, my name is Ron Antriagin, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mayong adlaw sa aton mga pinaranggang tagpalamati. Kag this is a block time program nga ginadala sa inyo sa Life Extension Philippines. Ining aton advocacy on vitamin D3 supplementation, kag ining aton nga kampanya or advocacy on nutritional medicine.
4: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtaya sa imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Kag subong, kaupod pagihapon ng aton nga regular nga partner nga isa ka medical doctor, si Dr. Manfred Marpa, agud nga istoryahan naton ining breast cancer. Kay recently makabyanan, this is the observation, no? Kag experience, kaya clinical experience ng aton nga mga medical doctor affiliates, nga as early as 18 years old, may ara nga mga breast cancer patients nga nagadangop sa aton nga clinic. So wala na naton actually sang una doc na experience, o wala ninyo actually sang una na experience na. Nga as early as 18 years old yan, may mga cases of breast cancer.
5: So atong yung practice ang una, do, ang nakita atong yung mga pasyente na nag-develop sa breast cancer, atong mga may edad na, no? Mm-hmm. Yung tahon, atong lapaw na blan sa minuktos, sa mga tagsisintang edad, tag 70 years old, no? Pero sa mundo, nakibot kita, nabisan sa mga balita sa mm-hmm. ibang pungsod, mga pagpanalawsaw man sa mga doctors kaya interesado sa siningang balatian, nakibot kita nga ang atong mga kaso sa breast cancer nga encounter nagapabata mm-hmm. sa punto nga nagaplano sila or may ara na sila lihok nga kung pwede pa lang sa mas bata nga edad iscreen na ang mga babae yeah. mm-hmm. sa breast cancer kay di bangod sini mga insidente, no? Kay suno pa sa isa ka report 20-24% kuno sang mga cancer mm-hmm. na diagnose sa sulod sa 11 is between the age of 18 to 49 years old. Isang una, mm-hmm. makita ka lang, 50 taon, posibong yan, gabata yeah. na yan mga kaso sa breast cancer.
3: Yes, abo na siyang rason makabiyanan kung nga we decided to talk about breast cancer once again. So sa aton galing nga mga kauturan, basi may mga pamangkot ka mo dira regarding sa aton nga mga aton topic subong ining breast cancer. So ang aton text line, diri lang anay kamo temporaryo mag-text sa aton nga text line ining 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012. Breast cancer subong aton nga topiko, kag ang first question siguro dok nga luyag ko ipamangkot ining mga signs and symptoms sa nga breast cancer.
5: Yeah. Oh, so importante gyud nimo balaan sa aton nga tagpalamon kay labi na sa aton mga kababayenan. Bata pa man sila, 18 years old, or pasaka ang ila edad, mga nabinipusga, mga tigulang na natin yung mga utod ng mga babae, nga mas maayo ma-detect ang early signs. No? Kaya the earlier, mas timprano natin yung mabalaan ng mga changes na gali sa atin yung breast, di maka-take kita sa tikang na mahimo, makapabulong kita insigida, or mahimo natin ang pagpa-check up. Agud nga, maagapan po natin as much as yeah. possible. Kaya mas early nga ma-detect ang breast cancer, ang prognosis maayagig, no? Ang recovery, kag ang chance nga magkabuhi, kapasing malawig-lawig, mas better sa ulihin muna siya madakpan. So, anong mga early signs? So, number one, kung nanot sa lupangdan ninyo na may changes sa size, sa shape, or appearance sa inyong breast, hindi lang pag-i-ignore nga base ano lang na, no? Kundi mas mayo na ipa-check up. That's why, atong mga Life Extension branches, may mga doctors kita, may mga babae kita, may mga doctors kita nga pwede magbulig examine. Number two, kung may na-notice ka mo daw medyo nagapula sa portion sa inyong breast o sa panit sa inyong breast sa palibot dira, mas mayon hindi mainapag-ignore. Ipa-examine, no? Siyempre, kung na-notice ninyo na daw may dimpling, nag-dimple dira ang inyong bahin sa breast, especially dira around sa nipple area, that's not a good sign nga i-ignore lang natin.
3: Okay.
5: Or dapat talupang doon tagid kag ipa-check up. Tapos, siyempre, kung may mga hikapan ka mong mga bukol dira sa inyong breast, no? Hindi lamang dira sa breast mismo, kundi dira mismo sa ilok. That's why nga, kung mag-advise gani kita sa mga babae nga mag-perform sa ginatawag namon nga self-breast exam, ang pati sa ilok, pinapahikap, tagid na. Mm-hmm. Agod nga, base may mga bukol dira, sa una wala, pero subong may ara na, no? Ang tripagid na yun sa may collarbone nato, dira sa aton, wala nga clavicular area dira, may space dira, nga pwede man natin examine, kay that could be something okay sa hindi matalupang dan lang, no? Ano pagid? Ang pag-invert sa imong nipple, o sa una, hindi inverted ang imong nipple, karon na sa puan mo doon, nag-uplok na siya. So, isa yung nakabagay nga talupang doon, na ipa-check up gid. Or may abnormal na nipple discharge. May pain ka nga nabatsagan, may sakit ka nga around sa nipple area or sa breast tissue mismo o sa imo mismo nga dughang gira. Siyempre, ang pag-change ng color, no? Kaibahan pa nga mga daw unusual na mga signs na no? Dapat talupang doon na sa itong mga hauturan ni babae. Ang mga factors ng mag-amot, number one, yung mga gender. Ang siyempre bala natin nga, ang kalabanan ng kaso sa breast cancer sa mga babae, ganyan. Pero hindi po silingon nga kung lalaki, kung may bukol ka da, hindi kayo mo yung magka-breast cancer, hindi magka-develop bukol ang lalaki. Pwede gyapon, a small percentage sa mga lalaki nag-develop sila breast cancer, no? Man. So again, kung may lalaki dira nga may bukol sa suso, dapat ipa-check up man na. Pero majority ka dyan, ang babae. Number two, kung may family history, nanay mo, utod mo nga babae, pakaisa mo, first degree or second degree nga relative, kung may history sa breast cancer, nag-increase mo na sa imo nga, chance nga magka-develop ka sa breast cancer. That's why napamangkot na sa sa ating mga doctors, no, sa family niyo may ara, history sa breast cancer. So, important, kung may ara, dapat maging mas aware kita, maging mas cautious kita. No? Ano pag-ib? Hormonal factors. Mahambal kita ng hormonal factors. Siyempre, bala natin babae, laban ni estrogen, progesterone, no? Di karon, may mga lifestyle kita, may mga pagkaon, may mga household din ng mga ginagamit natin. Nga, tawag natin, nag-increase, bala, tawag nila sa disruptors, no? Nag-increase ang atong chance ng mag-increase ang i-retain sa lawas ang estrogen and nag-increase man yung risk natin na magka-breast cancer. Ang matawag natin na endocrine disrupting chemicals sa mga plastic, sa mga cookwares natin, sa mga bisan sa mga household ng mga ginagamit natin, no? Kaya siyempre, ang atong lifestyle. Yes. Wala kita nag-exercise, pirmi lang kita nag-ligid o nag-pungko, nag-panigarilyo kita or nag-inom pa kita. Pero hindi mo silingon nga kung may ambag ka sa lifestyle. Nag-diet, get, no? And of course, stress, no? Isa ginaka-factor man nga nag-aamot. Kung chronic ka nga itong stress, kita ka mag-manage ang stress, pwede nga mag-amot ina sa atong pag-develop sa breast cancer. Pero again, no? Huwag kita gambal nga kung ang mulang gina, may stress ka, automatic magka-develop ka breast cancer. These are different factors na may himo mag-contribute.
3: Kaya idugang ko lang, Doc, vitamin D deficiency.
5: Right, oo.
3: Independent risk factor gina siya. May mga studies gid nga nagapakita sa ako gid nga connection once nga deficient ang isa ka patient sa vitamin D regardless man kung ano ang mga risk factors nga nag-amot sa pagtuo sa cancer sa lawas
5: exactly,
3: nga, ay ara gid nga independent contribution
5: exactly,
3: so nagadako pagid ang imong risk nga matubuan ka sang cancer during your lifetime if you are deficient of vitamin D.
5: May pila ka mga butang nga pwede na tumihimo, no, aside sa breast self exam, ang papa-exam yan sa doktor, sa imong breast, for example, just to check or make sure, no, nga wala kita sa bukol dira or may mask kita dira. So, anong mga tests ang ina-perform usually natin nga available dira sa atin? So, na-mention na, no, importante din yung mga babae, may ara regular breast self-examination, no, 3 to 5 days after sang regla, the best time to examine the breast, or ang imo mismo nga OB-GYN, imo mismo nga personal nga medical doctor, pwede, meron sila gatawag subong nga breast thermography. So, may mga centers nga available ina. Pero ang common dali sa ato niya, sa atong sa lugar na, kung dali sa Lilo, for example, no, kasi sa ibang pang mga syudad, mammogram, no? Nalingin na reklamo sa mga babae, kaya medyo masakit kung ano na siyang, but then, it's okay nga mag-undergo siya na, ano pagid? Breast MRI, no, kung maka-afford kita magpa-breath MRI, pwede gid natong himuon. Ano pa gid? Ultrasound. May aram kita, kung may bukol na gid, i-suggest na i-biopsy. Pwede magpa-biopsy, mm-hmm. no? Ang isa ka-pasyente.
3: Bisan wala sang biopsy, mammogram alone or breast MRI, mm-hmm. ma-conclusively determine mo either ang bukol or whether ang bukol dira nga nagtubo, cancerous siya or benign.
5: Usually ang sa nakita nato no uh-huh. usually sa ultrasound sa mammogram ginahambal ginaya sa mga radiologists nga correlate mo gid histopathologically no
3: okay.
5: Meaning to say ang pinaka definite or accurate gid nga paagi nga ma-detect kung bala malignant mambalang siyang may mga signs or indications nga most likely
3: laban-laban
5: oh most likely basi mm-hmm. Malignant no mm-hmm. pero hindi na siya maghambal 100% ay malignant na i-determine gina unless nga makita gid under sa microscopes for biopsy histopath okay. results nga ina siya malignancy cancer.
3: Kaya may iba na dito ang mga pasyente nga bisan na do obvious na bala nga cancer ang ilang ginabatch based sa ibang nga mga test but nahadlok sila nga magpa-biopsy. So could it be possible sa isa ka pasyente nga ma-refuse siya nga mag-undergo sa biopsy kasi may mga worries sila ba lang although nga hindi man siya study based but may mga experience sila ba lang nabatian sa ilang mga friends nga may amo sila nga balatian na after sa biopsy do nag-aggravate pagin ang breast cancer or ang ilang na cancer ginabatsyag do nagdasig pagin ang paglapta pag-migrate or pag-metastasize sa cancer. So could it be possible nga hindi siya magpa-biopsy ma-ultrasound na siya tapos tagaan siya sang treatment.
5: Pwede. Oh, pwede gyapon. Okay. Kasi as sa part sa mga medical professionals, sa mga medical doctor, may respect again kung ano ya ang final or decision sa pasyente. Kasi may autonomy man kita mo.
3: Okay.
5: So i-respect ako, hindi siya magpa-biopsy. Iyan na gyapon kina matarong, all right?
3: Mm-hmm.
5: Oh, pero gina-encourage ta siya para nga mapatud gid. Pero kung hindi siya and willing siya nga mag-undergo sang treatment whether it's going to be surgery or other approaches, no? Pwede. So, again, ang may final say ang aton ni pasyente.
3: Kay again makabyanan kun nga ang gina practice naton diri ang integrative approach sa aton nga mga clinics kag gina kampanya gid naton ang regular na check up kag ang aton diri nga ginhatag more kita sa nutritional products para nga matagaan ta sang proper nutrition ng aton nga mga cells sa lawas ta especially ning vitamin D3 so gahatag kita sang high dose para nga ma-support ang iya nga mga cells dira nga hindi dali-dali mag-mutate sa aton nga lawas. So we would like to emphasize nga ining aton nga mga nutritional products nga ginahatag sa aton nga mga pasyente are products nga based on clinical data gidya or scientific evidence ang formulation. So lain-lain ni siya ang ginhalinan nga mga extracts from fruits, vegetables, natural antioxidant, vitamins and minerals nga scientifically validated may mabulig gidya sa aton nga health paagi sa pag-boost sa aton nga immune system, pag-delay sa aging process, pag-prevent nga mag-damage sa aton nga DNA, mag-damage sa aton nga mga cells. So, ang muna siyang ginaubra natin diri sa aton nga clinic. Kag natagaan taman sa mga conventional nga mga bulong na ginagamit mga daan sa aton nga mga medical doctor sa ilang practice.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. At in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Maaga na magpapasan, mag-detect ang ating mga karamdaman at bibigyan ito ng lunas para may iwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkamatay. Protektahan ang ating kalusugan. Pagpa-regular medical check-up na sa Life Extension Medical Clinics.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
3: So that's why nga kinahanglan gid nga magpa-check up sa aton nga mga medical doctors kag ang Life Extension Integrative Medical Clinics makabyanan nagapatigayon sang quality nga medical check up para sa tanan. So bisitahan na ninyo ang aton nga mga clinic branches kay more than willing gid ang aton nga mga clinic staff dira kag ang aton nga mga medical doctors nga mag-assist sa inyo for whatever medical condition nga may ara kamo dira. So hindi naton pagtago-taguon. So, Doc, ano ang papel sa vitamin D3 supplementation sa breast cancer?
5: Okay. So, akong i-cite din yung isang systematic review and meta-analysis, no, ni Baydon et al. Ang iyang conclusion or basis sa sining pagtuon, basis sa sining 22, no, tuod ng observational studies ni sila, still, no, nagpakita niya ang mga babae ko, no, dyan, na may vitamin D deficiency had nearly twice the risk of breast cancer. Meaning, kung deficient ka, babae ka, deficient ka sa vitamin D3, nag-duwa kapilo ang risgo ng magka-breast cancer ka. So, munang din sila yung sa amunang pagtuon.
3: Idugang ko lang, Dok, ining study, Dok. Most recent din ni siya, Dok, kay published ini siya sa Journal Nutrition and Cancer sang April 22, 2026. Kagagin kandak ini siya makabiyanan ng pagtuon sa mga medical students sa isa ka medical school sa Brazil. Kag ang ginhimo nila, Dok, they recruited mga cancer patients.
5: Okay.
3: So 80 ka cancer patients ang ilang na gin-recruit. Divide nila makabiyanan sa duwa ka grupo.
5: Okay.
3: So ang first group 40 patients gintunga gid nila equally. Second group 40 patients man. Pero ang first group ni Doc naga chemotherapy sila.
5: Okay.
3: Okay, chemotherapy plus 2000 IU nga
5: vitamin D3. Okay.
3: So ang 2000 IU ni makabiyanan ang equivalent niya sini sa aton nga life extension is 2 soft gels.
5: Uh-huh.
3: So ang grupo or ang group B gina-chemo lang, wala sa
5: vitamin D3.
3: Okay, so gin-monitor nila for 6 months.
5: Okay.
3: Tagin-consistent nilang paghatag sa vitamin D3 kag chemotherapy for 6 months, makabiyanan. Kag ang result, Doc, very significant ang difference sa ining survival rate.
5: Kag
3: syempre, ining pagkadula sa bukol dira sa breast ng mga cancer patients. So sa grupo, or sa group A, nga gintagaan nila sa vitamin D3 nga 2,000 IU plus chemotherapy, makabiyanan, 43% gid sa ila out of 40 patients, 43% gid or 19
5: patients
3: ang konsideriin ang ila nga bukol sa breast totally nadula.
5: Okay.
3: Yes, totally nadula gid totally makabiyanan ang bukol sa breast sang sining mga cancer patients sa gintagaan sang chemotherapy
5: sa
3: 2000 IU ng vitamin D3. Kag sa grupo nagintagaan lang sang chemotherapy pill,
5: okay,
3: pero wala sang vitamin D3 makabiyanan, only 24% lang ang nagpakita sang positibo nga improvement sa ilang ng breast ultrasound. So, meaning,
5: significant
3: out of 40, only 9 lang sa ila. Ang nagpakita nga positibo ang results sang pag-undergo sa ila sa chemotherapy. So, din nag-conclude ang mga study authors, makabiyanan, nga very significant ginang difference kung tagaan sa additionally vitamin D3 even gina-chemotherapy ang mga breast cancer patients. So liba to naton ano ang mekanismo or anong ginahimok sa vitamin D3 sa aton nga lawas kung nga ang may ara gid siya nga very favorable nga result sa mga cancer patients kung tagaan mo siya sang high dose nga vitamin D3. Gina-supercharge niya mga kabiyanan ang mga cancer patients nga ang immune system hindi mag-backdown. So, gina-boost niya, ginadugangan niya ang ining immunity sa mga pasyente para nga hindi madali sang sini mga cancer patients. Number two, makabiyanan, ining pagpugong na maglapta dali-dali ang cancer cells sa different parts ng lawas natin or tissues. So, always natin ina siya gina-discuss gin sa atin ng mga topic na gatok kita about cancer. Kag yung apoptosis, angiogenesis, hapon, Doc, ang ina gina-explain. So, gina-cut off sang vitamin D3, hindi magagmay nga mga blood vessels na gina-limo sang cancer cells as alagyan,
5: alagyan
3: para nga makakuha sila sang foods or nutrients.
5: Yeah, right.
3: Para nga magdamo ang ilang population sa lawas sang isa kapasyente, yung apoptosis.
5: Yeah.
3: So, ang programmed cell death. So, cancer cells will not survive sa aton nga lawas kung ang aton nga vitamin D is sufficient. Pero, kung deficient ang isang cancer patients, Doc, makita nila nga ang chance ba lang nga daw naglalala ang ilang sitwasyon.
5: Yeah.
3: Makita mo gid very visible gid sa mga cancer patients nga deficient sa vitamin D.
5: Yeah, yeah.
3: That's why ini mga study authors, Doc, nag-recommend gid nga dapat tagaan sang bastante nga vitamin D3 supplementation. So dapat piliun natong makabiyanan ang quality. Kaya nag-matter ba lang, Doc, ang quality nga sahi sang vitamin D3.
5: That's true.
3: So dasig man siya makapasaka sang aton nga vitamin D blood level kung ang ginatake natong nga vitamin D3 makabiyanan is quality. That's why sa aton nga mga kauturan nga nagpamati, always ginaton gina remind you have to choose the brand life extension because you can rely sa credibility, sa effect kasi kag sa quality sang produkto naton.
8: Mga kaabyana, yari ang isa ka importante nga pahalundong gikan sa Life Extension Philippines. Kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, siguraduhon nga Life Extension ang brand sang Vitamin D3 ang ihatag sa inyo.
4: inyong pagbakal. Kini 1000 IU nga soft gel nga may gamay nga bilog kag may tatak o kun marka nga LE para sigurado ang epekto sa inyong ikaayong lawas. Maghalong sa peke kag imitasyon. Ini isa ka may nabyanon nga pahanungdon gikan sa Life Extension Philippines for longer life.
9: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193.
4: Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185.
9: Kag may aram kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhanan dira sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch dira sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo dira sa may Bangga Dama. Pakadto sa may Iloilo International Airport dira mismo sa Total Gasoline Station, pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kaya ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor SM City Iloilo lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sa Tagbak Barangay Hall lapit lang sa may Iloilo Society Commercial, pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukat-text o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga-Estancia, Iloilo, yara na kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cady City, Negros Occidental. Pwede makamuka panawag kung ka-text sa 0917-318-1095. Ang ato naman Kabangkalan branch dira sa may GMA Building, Mabinay Road, Corner G, Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka muka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang aton galing SM City Bacolod branch, arat na sa may 214-215 West Bridgeway, SM City Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga Coronadal City branch, ara lang sa may ground floor MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka muka text or call sa 0917-318-1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 Building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa Tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado, call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation in Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 media diabetes, kag high blood. Hindi lang na sumusiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Ato na ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors who are licensed medical practitioners that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives. Life Extension Vitamin D3. Magsubong atong pamatian si Ma'am Gina Takda. Bangod sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Life Extension Products, kagsang Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa iya balatian. Atong siya pamatian.
12: Pwede ko maka-istorya si Ma'am Gina Takda?
13: Ako nga niya, sir.
12: Kumusta nang imo subong na breast cyst bala? Alright.
13: Okay lang tanga. Sir.
12: So, nagkupos lagi totally ang bukol?
13: Wala lang, sir.
12: Dako ito nga bukol ang nagtubo, ma'am?
13: Ang bahal ko, sir. Una ka to, nagbuswang to aking bibi kano.
12: So, nagasakit siya before?
13: May nag-ano ka na, friend nga, tingnan natin sa Life Extension ko nakaranami. Yan ba mong ko nakara? Pero nag-ano rin ako ka, anti sa parang mag-agpigyan sa Life Extension, nag-pick up sa dao.
12: Tapos, sa iba nga doktor?
13: Sa iba nga doktor. Tapos, binimanhan ako kang bulong, wala nagkupos, may bukol patana. Tapos, may nagtuduan na ako sa next nga doktor. Manhan na pagid ako kang bulong, siguro ang bulong ka to daw. Hindi ka nakasaho, nag-ano rigid akong bibi, nagbakil.
12: So nagbako pagid ang bukol mo?
13: Oo, naghabo ka kang na bibi, nagbandag balaw, tapos pagdaat akong pamatsyag balaw, init, tapos mangkot-mangkot pagid ako sa iba mo to, nagto ako. Ano ba mo to ang nagtuduan na ako?
12: Namagkat ko sa Life Extension?
13: Oo, nga natin sa Life Extension, nakaranami yun ba mo, nagpano-pano bala kami dyan sa San Jose.
12: Nakita din Life Extension.
13: Pero ang tuyo naman karamag po kami ko sa may opisina kang ano bala karahaw nga may free nga mga operasyon mga mga karahaw. Karing kanalay, dugi na ano gida ko kaakang kahig nga masulad bala dyan kara sa Life Extension now. Tingnan gima natin kung ko kara. Tapos, naging pakita ko man niya ang result. Tapos mo to, ginisitahan ako kang bulong. Kung nakara ka na akin, kung nakara imin mo gida sa tama ang oras, mga 2 days ko no, maano rin bala, mabuswang.
12: So anong result?
13: After kang 2 days na, ano gina, nag-ano buswang ako ng baby.
12: So nagbuswang siya? Tapos ano na tabo dayon pagbuswang? Nag-amat-amat heal?
13: Good. Wala ang tanang nagsakit ay nagbuswang.
12: So subong wala na gin, ma'am?
13: Wala rin, nakapakapa ko nung wara man. Wala rin, wala ang tanang ako nga, ano? Mga tubo pa luwan, wala rin.
12: Balin man 9 years ka nagalik na nagagamit sa Life Extension. So wala na gin yung nagbalik?
13: Wala rin.
12: So ano ang inyong mahambal sa mga products ng Life Extension?
13: Tanga, sir, ang bulong na imora, imora kayo nga, ang bulong ka lang nga Life Extension, nagayad ako nga bibi, effective ano nga, basta nami, tana. Siyempre, nagsalamat ko sa Life Extension, nga imo dyan nami ang bulong, effective gid.
12: Sino gani atin yung complete name ni what, ma'am?
13: Si Gina Casabena Takda, sa Barasanan, California, Antique. 45 na ako kaya, sir.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: So anyway, ang aton siguro nga other products ining Life Extension or ining Vita D Plus Coffee Mix makabyanan, so gina-recommend man nato ni siya. Isa sa mga ingredients ni is vitamin D3. Isa ka sa shea sini may ara ini siya unod nga 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, kag available naman ini siya sa tanan niya mga pharmacies, kag sa tanan niya branches ng Life Extension Medical Clinic. Kag ining aton niya super fiber sa mga hindi regular ang inyong bowel movement dira, kag pirmi na kamo constipated, so guaranteed ang result niya sa pagpagwa sang aton higko na nagtipon dira sa aton niya colon or large intestine. Tunawon lang natin ang powders and super fiber sa 200 ml na tubig, kag inumon before magpanihapon para sigurado ara kamo sa inyo nga mga balay kay within the next few hours right after nga gintake nato ng super fiber mangita kagin sang toilet para mapagwa mo ng higko nga nagtipon dira sa inyong colon. So available ini siya sa tanan nga mga branches kag sa tanan nga mga pharmacies diri sa bilog nga Western Visayas. Kag dok ang imo nga guro nga mensahe sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong.
5: Yes, thank you Jan. Kag kabay nga itong mga points or suggestions nga gin-share naton sa sini aton program sa sini nga aga parte sa pagpanubo sa aton risgo sa aton mga kauturan nga sa breast cancer aton gid nga timuan. Kag labi na gid ang pagbugang sang aton nga supplement sang life extension vitamin D3 sa aton adlaw-adlaw nga mga regimen.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Galam mo pala ang iba pananaw? Basi myopia, diabetes, kukot eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
2: Ako si Anna. Wala tagamandawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulog sa layo. Kagpermisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
1: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kagsa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lenghe sa imo.
3: Eyeberry, for a clear and healthy eyesight.
4: Buksan na naman ang ating sinigang mga tulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga ato ginabaliwala alang natun. Abi natun, okay na, gali hindi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone kang magira, i-google nyo bala ang meaning sa sedentary. Maluya, kagula sa movement ng klase sa kabuhi. Maybe emotionally, pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
5: Welcome sa palatuntunan.
6: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Programa nga magatulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalaon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang Naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa gusto nga pagkaon kag nutrisyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Amot pala natingala ako kung nga iban sa aton na tamaran mag-exercise. Pero kung na pagkaon ganit nasi, kung sa gwapo nasi, kung sa gwapa nasi, importante ng exercise mga kabyana. Ang kulang sa physical activity makadulot galiin siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risko sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang kwarsa mo, flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo, nasi kaduktan malatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Poor blood circulation, abi mo kay tulog lang ubra mong buhay ka, nasi kapag namapatay, pati mental health mo sinipiktado, anxiety kag depression ikuhon ka, reduced cognitive function kag increased stress, e dasig ka na magbalatian, magastuhan ka, kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Isang mao, pero try nyo bila research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kit kag gamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hiko. Kaya kadamo, nag-isa na bulilyan sini sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya with raspberry grass kag vitamin C. Kag ang isa piling ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulik sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
6: Evergreen Herbal Capsules.
4: Makaangkon ka sa mapagsik ng lawas para nga maka-exercise ka.
6: Evergreen Coffee Mix.
4: May harap man nagkagawa ng informasyon nga sulo sa pagtuon, ang kulang sa physical activity, makadulot sa constipation na nablang hindi pala pagwa ang imo sinihigko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, wa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na na fiber, araang wheat grass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlok sa pagpagwa sa imo sininga higko. Bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sininga mental health, utok mo, iguo niya, kulat ba sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang do gamalipatun ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag increased stress. Tiyara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangosteen nara sa Evergreen Coffee Mix nga makapahaganhagan ini sang depression kag stress. Tungod sa niya sining anti-inflammatory properties, sila ni sang turmeric nga makapahaganhagan sang depression. Tandayan pag isang barley grass, away na kung musculoskeletal issues naman ng paghambalan, ang mangosteen perfect manini para sa pagpabakot sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ra sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod kalsyum kag phosphorus nga present sa balay. Ang risgo nga magka-cancer kadako man kun wala ka physical activity. Igong protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap na ini. Halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kung nag-exercise kita, kag inom kita adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo, kaya hindi lang magwapa, healthy ka pa, sigurado na enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sira, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawa.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Ang oras sa Mabiyandari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, kag-oras sa Biloga, Pilipinas. 24 minutos na nakaligad sa takna ng alas 10 ang gabi.

Mayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tampalamati. Nagapangaragad na ang inyo palatuntunan na maggahon magarot ng iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774. Yernes na kita karon niya, napit sa 9 na kita sa bulan sa Oktobre 2026. Kaduhang Biyernes mga kabiyan sa sining bulan. Pila na lang kasi mga nakasamang tupio. Yes, tami na tayo na. Tapos-tapos sining bulan mga kabiyanan. Pag 31 pagkatapos ang pista minatay December 24 nagdagtiwan hulatunta naman. Ang pamangkot, Merry pa ng Christmas ta. May iba ni mga kabiyanang mga kauturan tanga makaluluoy mga ti Laverne mga kabiyanan. Ano ba si kung Blue Christmas ng iban? Ang maka-experience ko sa Blue Christmas ni mga DDS ka mga kabiyanan ng mga Duterte ni kay daw matrabisiya gini mga kabiyan matapos-tapos na ni ang posible mga kabiyanan ang trial sa panabuton mga kabiyanan ng Disyembre daw ginabudubanta ni mga kabiyanan matapos-tapos na ni isang impeachment court. Oh, kada mo mga kabiyanan sa mga nakita tadi ng mga discrepancies mga kabiyan sa parts ng Vice Presidente. Pero ti presentation pa malang ni kasi kung may mga kabiyan mabali manikag maribat sa mga abogado sa defense mga kabiyanan sa mga battery of lawyers sa Vice Presidente. Mga kabiyanan, halin sa Article 1 niya gimpresent sa kwan sa korte, sa impeachment court mga kabiyanan. Ako na lantawon mo ng dalagang katrinding. Paano mabalik ni mga kabiyanan sa mga depensa ini? Sa mga abogado nila

0: pinaka-latest nga nagaguluwa ng mga kabiyan ng mga unexplained 12 dyan sinig ang mga million of pesos ang laing pa ng mga kabiyanan kay isang Subong Vice President siya ba itong pinisweldo sa Davao ano ni mga jade ang taon-talang taon-talang mga kabiyanan hindi pa tayo magka-concluded maluwas nga mabali ini kag ma-rebat sang defense sa mga abogado mga kabiyanan sa vice presidente. Mayadayad ang gabi para sa aton sining mga pinalangga nga mga kauturan sa aton sining nga mga suki mga kabiyan sa aton sining nga mga tapalbati lakit ng mga kabiyan na ng aton nga mga kauturan alin sa aton sining nga mga OFWs subuman sa aton sining nga mga seafarer kag sa mga balikbayan worldwide RRMN Patrol 774 kanaga online kanaga lagon mga kabiyanan sa aton sining nga Facebook page sang RMN Iloilo. Siyempre sa mga nagapamati na malabutan mga kabiyan sa aton sining nga signal sa aton sining nga frequency sa 774 kHz. RRMN Patrol 774. Medyo kalmante kag paborableng panahon subong diri sa palibot sang syudad mga kabiyanan diri sa mga may mga areas nga hindi talaptap mga kabiyan pagtupa sang ulan. Ginapalid mga kabiyanan kay TIZCZ Intertropical Convinger Zone ang atong na-experiensyan mga kabiyanan maluwas nga mayara nga nasiplata na mga kabiyanan nga low pressure area sa area mga kabiyanan sang Samar RRMN Patrol 774 Pantayan tani nga mga development mga kabiyanan sa pila ka mga district diri gato pa ang ulan diriya sa mulo mga kabiyanan kag sa city proper wala sang ulan ano din di man ni talaptap mga kabiyanan ng mga pagulan kag nagakinahanglan nya ulan sa mga uma mga kabiyanan sa mga pobrita nga mga farmers sa mga nagakinahanglan sang ulan pero mga kabiyanan wa gato lupa to RRMN Patrol 774 pero panugod na ni mga kabiyanan ito sa pag-asa ma-experience ang taning strong El Nino RRMN Patrol 774 damaliwat naman mga kabiyanan mga problema sa mga kauturan tadi sa problema sa tubig ko RRMN Patrol 774 rasyon na naman ni mga kabiyan kumatabo sa mga kauturan naton may mga barangay kita particular sa city proper pabudlay sudlon sang tubig mga kabiyanan nga halin sa mga naga supply man sang tubig mga kabiyanan no RRMN Patrol 774 mga supplier ni kay ang ila sini nga mga tubo ga tubod man pero laban mga kabiyan ga gwa hangin RRMN Patrol 774 imo na nila yung vulcanizing shop mga kabiyanan mga tubo sa mga pubring mga kauturan ta mga kabiyanan kay ti kinapaabot ang posible na magamala ang tanan nga mga bubon alin sa puso nyo da kag subuman sa inyong mga deep well RRMN Patrol 774 pangod sa sining malawig-lawig mga kabiyanan nga El Nino umpisa sa sining bulan pagkadto mga kabiyanan sa Marso 2027 RRMN Patrol 774 daway na ni mga kabiyan pa sinatuan ni mga pobrita ng mga kauturan halin sa mga sinakaay sa presyo sang gatong sang gasolinang pataas kagkurudong pababa kasun mga kabiyan simana amo maghihapon buisit RRMN Patrol 774 Huwag ka na gana mga kabiyanan mag-report kaya daw huwag gitsansa labi na sa mga tuturan sa mga kabiyanan nga mga nagahulat nga mga nagahangla labi na mga kabiyanan makatuod nga sa mga nagagamit sang krudo sa mga driver tayti amo giban nga panguna nga mga ginagamit sang aton sa nga mga traditional jeepneys kag sumuman sa mga modernized bus samtang mga kabiyanan sa gasolina man gasagunto ang mga nagagamit sa gasolina oh.
1: RMN Patrol 774.
0: Sakaan sila mga kabiyanan sang apat ka pisos. Pagkatapos mapanubo sila ng bakal toothpick kag puspuro.
1: RMN Patrol 774.
0: Dari pagyud ang mga nasagunto pag isang aton nga mga kauturan mga kabiyanan. Maluwas nga nagaingos ning aton sini nga mga mamumugon ang mga employees mga kabiyanan na naga inyo sang wage increase.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos nga mga nagsinapol ang mga kabiyanan, ang mga employers kag mga mamumugon sa Western Visayas, may pila ka mga mga salary increase kag consultation ang ginhimo sa tunga sang sininga mga employees kag subuman sa mga employer may kasugtanan na nga ang ginapropose nga wage increase mga kabiyanan 40 pesos subtob 60 pesos pero ti mga kabiyan gaingos man ang mga empleyado labi na sa mga negosyante oh. Labi na mga kabiyan sa mga hotel and restaurant.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito dalang alangon ka lang bangod sa sinakaay ng mga kabiyan sang gatong. Ang tuod nga damidyo nagkabawi-bawi ang piso subong. Mga kabiyan ng kay, ang nagligad kahapon, 6290. Mga kabiyanan ang value sang dollar, batok sa peso, pero siningkaroon lang mga kabiyan nakabawi ang piso. Kay mga kabiyanan sa pinaka-latest sa trading, nag-6280 na lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong adlaw mga kabiyanan, October 9, pero as early, kainasang aga doon, o kung kahapon sang hapon, nag-6277 siya. Pero mga kabiyanan, nag-6280 na sa sinigilang ang value sang piso batok sa dolyar. Pero nagkahapon, 6290.
1: RRMN Patrol 774.
0: Subong mga kabiyan nag-nubo-nubo pag isa nag 6276 na lang. Oh, may magani makabawi-bawi ka makapa makalagas-lagas man ang piso batok sa dolyar.
1: RRMN Patrol 774.
0: May mani mga kabiyan na kaya negosyasyon sa tunga sa mga employer, mga mamumugon, kag subuman sa mga employer mga kabiyanan sa consultation sa sining witch board.
1: RRMN Patrol 774.
0: Suging kasugta ng mga kabiyanan sa 40-60 pero suno sa mga negosyante kung luyag lang ana ipaiway ang pagdugang nga saka sa sweldo. Sa gunto man mga kabiyanta ng negosyante, luwag isang gwapo subong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi nyo lang mga kabiyana, may ibang mga kumpanya, nagapamuhin niya sa mga kwano, nagapamuhin sa mga empleyado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ang ginapangayo mga kabiyana ng wage increase sa mga mamumugon, 250 mga kabiyanan pat din inibawiun sa mga factory o sa mga employer ni ang ining idugang mga kabiyang sweldo sa mga mamumugon muna nga naga pangayo man sang kariyo ang mga employer e karong pasugtan mo lang ni sila mga kabiyanan sus paano makabawi ang negosyante sini anong taong increase kung mga kabiyan manira malang ang kumpanya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anong amaron ta sinikundako nga 250 ang iya increase mga gabianan sa wage o wage increase te manirayang karon ang employer mo manukabi anon mo nang 250.
1: RRMN Patrol 774.
0: Timol-timulon ay man yung mga kabiyan na compromise na magkabay pa nga magkasugot na magburuyot.
1: RRMN Patrol 774.

Mga kabiyanan, manira na lang ang mga employer. RRMN Patrol 774. Eh, ano mo na nga wage increase ng 250 kung manira lang amo mo? RRMN Patrol 774. Timultimulo nyo lang da? RRMN Patrol 774. So may man yung mga kabiyanan, kaya at least may mga compromise na. Nagkabay pa nga, in the long run, magkasugtanay na ang ining mga mamumugon kagang mga employer. Kaya man kalabanan niya negosyo dari mga kabiyanan, madamo sa mga tao, mga kabiyanan sa mga mamumugon ka employee, mga hotel and restoranto. RRMN Patrol 774. Diri sa siyudad kaya matikin nilala kita mga kabiyanan City of Gastronomy. Mga kabiyanan amuning kalabanan ng mga madamo sang mga mamumugon, mga employee, nga ginahire mga kabiyanan sang mga hotel and restaurant. RRMN Patrol 774. Tulog na nai na magkita sa sulod sa duha ka oras sa papangalaga dari sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774. RRMN Patrol 774. Siyempre mga kabiyanan, ini ang inyo kubos ng alagad. Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Nagasiling naman sa inyo, welcome aboy. RRMN Patrol 774. Una na kita mga kabiyanan sa mga balita natong karong ngadlaw. Hindi na ko niya mag-tackle pa nito mga kabiyanan sa panabuto ni nga. RRMN Patrol 774. Mixed movement mga kabiyanan sa fuel. Kaya naman may may ano naman iho, may saka panaog mga kabiyanan yung mga presyo naman sang mga petrolyo. Kaya sa liwat mga kabiyanan mag nubo ang kurudo, masaka naman ang gasolina. Ang krudong pababa, gasolinang pataas. RRMN Patrol 774. Imagine mga kabiyanan, sa sulod niya simana, maganubo ang diesel sa 1 peso and 80 centavos or sa 2 pesos per liter mga kabiyan. Manubo ha? Rollback siya? So naganubo, yung naganubo mga kabiyan ng diesel, kagdawalos, makabawi-bawi na. Samtang sa mga nagagamit naman sang gasolin, mga kabiyanan ang increase sa mga ang saka, ang kuan niya, ang increase mga 2 pesos, tub-tub sa 2 pesos and 20 centavo, centavos, ay ihudi putin. RRMN Patrol 774. Di, saka naman oh. Nagligad 30 centimos, 20 centimos. Ay, Maria Gagosit. RRMN Patrol 774. Manantanan ni, tugungan tanan sa mineral water. RRMN Patrol 774. Ayan, buti mo ni. Huwag mga kabiyanan sa payan niya, subong puraot na ang pangabuhi. Mga kabiyanan tanan, nagasalalaka na. RRMN Patrol 774. Mga kabiyanan ang masubo-subo sinidri mga kasalaton sinig mga kauturan way sa payan nga nagakonsentrate kita subong sa mga kamalahalon sang aton sinig mga balaklon saka panaog mga kabiyan sa petrolyo pero mga kabiyanan mga RRMN Patrol 774 hindi kita pagluatan mga kabiyanan sang kwano sang nature ang mga kalamidad nga nagakalatabo. Nagarig naman nubo-nubo naman mga kabiyanan kadaw hindi matantanto ka. Baskog naman ang linog sa Panglao Bohol. RRMN Patrol 774. Magnitude 4.2 naman kay na ang linog. Mga kabiyanan na alas 3:15 sinigilang hapon. Biyernes ka daw October 9. So, gintayog sa 4.2. Galinog mga kabiyanan ang porsyon sa kadagatan malapit sa Panglao Bohol. Alas 3:15 sinigilang hapon. Kahapon, October 8, Sarangani, Kaga Davao del Norte. RRMN

0: 6.4 to yung mga kabiyanan sa Sarangani. Kag sa Banwato, 6.6. RRMN Patrol 774. So, dariya sa Panglao, Buhol, mga kabiyang ginapabugal sa mga tourist attraction man, mga kabiyanan sa mga Buholano sa ila sininga Chocolate Hills. But ko na ka-recover ng mga Chocolate Hills nila to, mga kabiyanan, sa ginlinog man sila to. RRMN Patrol 774. Alam mo ni mga kabiyanan, sunod sa kuan sa P-Box, nagluntad ining linog kay ina alas 3:15. Kag subuman na ginapatihan yung may mga aftershocks pa, nabatabo mga kabiyanan sa sininga linog base sa paunang mga report sa agency. RRMN Patrol 774. Ito ay naging naluapta ng Pilipinas sa mga kalamidad, mga kabiyanan. RRMN Patrol 774. Ito ay mga kabiyanan ng mga pobrita ng mga kauturan, mga igo sa sining mga kalamidad. Why na nga igo na sila sa sining mga kabiyanan ng kalamidad sa pagsaka sa mga balaklon, gatong. RRMN Patrol 774. May mga nature pa, mga kabiyan, nga mga kalamidan nga nagaigo sa aton, mga kabiyanan, nga lugar. RRMN Patrol 774. Ay, but na ano na ni mga kabiyan, kentangan sa aton nga Pilipinas kumahal. RRMN Patrol 774. Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, may information, may tatlo ko mga kabiyanan ka mga Archbishop from Romblon, Calibo, and Capiz. RRMN Patrol 774. Bati-bati mula ni Primero, mga kabiyanan, na may plano ang provincial government sang Calibo ng mga kabiyan na butangan sang kasino ang Boracay Island. RRMN Patrol 774. So daw malam makaw ni sa mga kabiyan kumatabo, pero may pila ka mga bishop nagapamatok, mga kabiyanan, sa pag-put up sa sining kasino sa Boracay Island. RRMN Patrol 774. Naunahon pa nila ng kasino sang sa mga kabiyan ginapropose nga ginapamalabagan, mga kabiyan, sa provincial government sa ilang gobernador. RRMN Patrol 774. Ining propose, mga kabiyan, ng pag-angot sang Taytay, butangan sang Taytay from mainland sang Malay to Boracay Island. RRMN Patrol 774. Naging publish na to, mga kabiyanan, nga ang gin-award sining kontraktor, kung hindi kita magsala, si Mr. Ramon Ang. RRMN Patrol 774. Naging painan na isang budget, mga kabiyan, sa gobyerno, mga kabiyanan, para nga mabutangan sang Taytay para mapos ang pangginawi. Kag siyempre, mga kabiyanan, kay kung may Taytay dari, mapos na ang tanan, mga kabiyanan, labi na sa mga ekonomiya. Kag subong man, mga kabiyan, sa mga negosyante nga magwa pasulod sa Boracay Island gamit kung inkaso nga butangan, mga kabiyanan, sang sining Taytay ang ining mainland Malay pagkadto sa Boracay Island. RRMN Patrol 774. Pero sa to, mga kabiyanan, gin-report nga may negotiation nga daw nag back out, mga kabiyanan, si Mr. Ramon Ang. Pero mga kabiyanan, ginapanindugan niya ni Mr. Ang nga gin-award na sa iya ang ininga pundo para, mga kabiyanan, umpisahan na ang pagbutang kag pag-construct sa sining Taytay nagaangot sa mainland sang Malay Aklan pagkadto sa Boracay Island. RRMN Patrol 774. Kaya nagapamatok ang provincial government, labi na sa ilang gobernador, bangod sa sining mga kabiyanan nga mga pump boat operator. Bado mo gini, mga kabiyanan, matabo maumpisa na ni ang ano niyo, ang Taytay man diri sa Iloilo to Guimaras.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya according sa report mga kabiyan na ang ini mga pambot operator ang nagapamatok ban nga butangan sang taytay kay kisyo mga kabiyan na mapiktuhan ang ila sini nga negosyo man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero according sa report mga kabiyan na ang representative ni Mr. Ramon Ang may mga series of consultation sa tanan mga kabiyanan nga mga apektado nga mga nga mga stakeholder para mga kabiyan mapurso ang ining plano sang gobyerno nga butangan sang taytay kay manami gin man mga kabiyanan may kung may taytay na nga direkta alin sa mainland pagkadto mga kabiyanan sa isla sang Boracay kaysa subong pa lang kadto ko mablas Boracay halos do commercialize na ang tanan. Magpa-CR ka lang, may pulo ka nga bayaran.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamahal-mahal ang mga kabiyanan sang halos ng pangginawi mo to'y akong magkantok sa Boracay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw ka na igulag mo to mga kabiyanan, eh, bayad ka to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bawa mga pagkaom ng mga kabiyanan, badaway mga makontrol man niya sang local government sang Malay. Kay mga kabiyanan na pagkaon, tuod niya ti, ara na tanan may mga food chain na, may mga mall man sila. Pero mga kabiyan, laingid niya ang panginaway ikumparar mo sa una. Subong niya mahal na mga kabiyan na magkanto ka lang sa Boracay Island. Kagkasalik awot, masabad, sibod. Ala, magsunod ka to mga kabiyanan sa ilang terminal. Kadamo pa mga kabiyanan na kagululutok lang ka muta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Laingit ko mabutangan ng isang taytay. Pero na mauna pa mga kabiyanan ng kasino, according sa information, nga muna matapos nga nagbaton maning information mga kabiyanan sa sining mga archbishop, mga kabiyanan na diri nag kuha na sila, nag-react na diri ang ining mga archbishop mga kabiyanan from Capiz, si Archbishop Victor Bindico mga kabiyanan, subuman si Rumblon Bishop Narciso Abillana, kag mga kabiyanan si Bishop Cyril Villarreal sang Kalibo Aklan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na nagapamatok sila mga kabiyanan sa pag utang sang sining mga kasino sa Boracay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagay mga kabiyanan, isa maning sa mga mapasangkad kag makaganyat sang mga tourist mga kabiyanan kaya pila ka daw basi kung mabreak ta ng record sang Macau kag diri na magpaamulya way sa payan nya ti center mga kabiyanan as tourist destination sang Pilipinas partikular diri mga kabiyanan sa Western Visayas no labi na sa Maya Kalibo Aklan ining Boracay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapo mga kabiyanan na may mga cruise ship na mga kagalanding nagadak dira mga kabiyanan kag nagpaamulya ang mga ang mga tourist from another from iban nga mga countries no so ang ilang opsyon mga kabiyanan once ka may amo ni nga kasubong nga mga cruise ship gusto sang sining mga tourist nga ma-include ang ila destination mga kabiyanan sa lugar sa mga cruise ship nga nagabiyahi mga kabiyanan sang Boracay Island.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di okay man eh kung may mga kuro kasino, pero ito mga kabiyanan, manami pag ikaw may taytay, kay man, hindi na mabudlay ang imo mga kabiyanan pagtabok sa may Boracay Island. Magi ka na sa taytay, mga kabiyanan, tuod nga ti kung may dala kang salakyan, siguro ibili mo gulanin na sa mainland eh. Kay kung dito ang salakyan, mga kabiyanan, Jesus! Gagululotok ng ganang kamuntos sa ila itong mga itrek to.
1: RRMN Patrol 774.
0: So kung ma-materialize man ining kasino-kasino nga ni, pero mas prefer ko mas may paguro nga mauna ang tay-tay sang sa kasino nga niyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: May mga kabiyanan, hindi mo maintindihan kung kaisa mag-develop mga ano niyo, kung tutuudon gini mga kabiyan kay kadamo man sang pundo sa mga turist nga naga kadto sa sini mga lugar, di nga kadto mga pundo sini nga daw halos daw hindi man ma-develop maayo ang ining isla mga kabinan sa mga ginakabing tourist destination man sa Western Visayas kag sa Pilipinas.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ining Boracay Island gani?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Sige, bantayan ta ni mga kabiyanan ng mga development kung ma-materialize ini o kung hindi.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabayan mga kabiyanan, ini ba lang pinaka-sensitive nga content ini? Sus, doon naka-encounter kita sini mga kabiyanan. Doon mo amay amo-amo ni nga kaso. Dari sa ato, pero nalipat lang ko kung ano nga banwa. Kaya ang ining kuan mga kabiyan, ining nga kaso, isa ka lula, isa ka senior citizen, ginpasibang dan nga asuang, ginpatay mga kabiyan sa mga kamarini, sir.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Linabo mga kabiyan, ano kayo matapos nga ginpasibang dan, nga asuang ang ini mga kabiyan nga 66 years old, patay git.
1: RRKMN Patrol 774.
0: So ining senior citizen mga kabiyan nga ginlabo sa Sontri, Barangay San Ramon, sa Lupi, Kamarinisur, kahapon na ni October 8.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kay sa report mga kabiyanan sa pulis, sa PIO sa Kamarinisur Police Provincial Office, mentally challenged ang suspect. Pwena? Tuis? Kuging?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nervous breakdown manguro mga kabiyanan ng balatian. Matapos nga pila ka residente sa lugar, nga ginpasibang dan nila nga aswang ang biktima. Uri kagusi mo na. Why Manila nga kita nga nagapang-usang batiis ang suspect?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Orang biktima mga kabiyanan, gini kong kaysa maguro akusar ka mga why sa mga basihan, why ka mo sang ebidensya, kuidaw gi ka maghimo sini kay madumduman ko ni may isa din ka kaso bata niya napatay gindala mga kabiyanan sa ospital, ginsuspitsahan ang isa ka albularyo, nalipat na kukuna nung banwa, pero diri natabo ni sa aton mga kabiyanan ginpa kung ginila to kinastigo mga kabiyanan ang iniginisuspitsahan nila nga nag-aswang, nag-sinda kuno sa ila sininga bata, patay ang bata, puro patay man mga kabiyanan ang ila ginapasibangdan. So ginakusar gito yung suspect mga kabiyanan daw kung hindi ka magsala ang tatay sini sadto mga kabiyanan is seaman.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Nalipat lang kung propatay itong bata niya kay ginapasibang danga ginsinda kag ginakuno-kuno sa sining aswang mga kabiyanan nga manugbulong.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Sa sobra ka kastigo mga kabiyanan, patay man to, kamo man ini natabo sa kamarinisuro. Nasapuan ang biktima sa kilid sang karsada sang nakita ang suspect nga may ginauyatan nga binangon. Mga kabiyanan, kag voluntaryo ba ning nagsurrender ang suspect kag yara sa kustodiya na sang mga kapulisan.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Halonggi ka mo mag-puro pa si bangod nga way ka mo sa mga ebidensya. Kaya may kaso man yung mga kabiyanan, upunta sa una sa pinaka-station, sa piyak pang station mga kabiyanan. Pero tabo ni si Bakulod.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Ginakusara mga kabiyan, kaya ginapatupatuan niyang aswang, isa ka teacher ha. maestra sa isa kabulutuan, elementary sa teacher, susking komentaran mga kabiyanan sa broadcaster sa isa komentator, sa bakulo din natabo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, hinanusan niya kagina aligar mga kabiyanan nga, kaman may reklamo, suspitsahan man itong aswang ang teacher mga kabiyan. Kanulanog ng balita sa palibot sa ina barangay. Sus din nalayaman mga kabiyanan sa radyo. Karon mga kabiyanan, ang sentro sa isyo, ang mga remarks niya, ang aligasyon niya ginya mga kabiyanan na aswang ang teacher. Sus nagpile sang kaso karon mga kabiyan, libel. Priso to siya. Uli na kabail mga kabiyanan. Bangod kay wala sa sang ipakita ang ebidensya sang gin patawag na sa korte mga kabayanan ining commentator nga ni. Muna gani halong gid kamo sa mga bagay kung kaisa nga pato-pato nga mga istorya, chismis kag duhol-duhol mga kabayanan sa iskandalo. Kuidaw gid kamo mga kabayan kuway kamo sa mga ebidensya. Tiyamo niyo?
1: RRKMN Patrol 774.
0: Magkaluluoy siya ni mga kabiyanan niya ang pobre yang napasibangdan ng isa ka aswang o wak-wak man mga kabiyanan. Unano man ang pag-aligar niyo sini nga ikaguba sang imahin labi na sang kredibilidad sang pobre nga biktima. Dako ining akusasyon mga kabiyanan kumatabo sa inyo.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Gani halonggi kamo sa mga chismis-chismis nyo na. Kinaniprove nyo na mga kabiyanan kay hindi kita gusto matabo sa sining mga nagkaladang tani sa mga kauturan na itong nag-experience sa kasubong sining nga kaso.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Santang sa piyakabahin mga kabiyanan na may ginpatigayon nga 2028 presidential preference. Ini mga kabiyanan, ang ining survey sang Tangeri 2028 presidential preference survey, ini kuning kaso mga kabiyanan nga makonvict sa sining trial ang vice president. Now, kung makonvict ini mga kabiyanan kag hindi nakapadalagan si Vice President Sara Duterte, sino ang preference mga kabiyanan nga mapadalagan kag kung sino ang mga kandidato gagin na survey mga kabiyanan sang Tangeri mga kabiyanan sa 2028 presidential preference survey.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Hindi rin nagagawa mga kabiyanan ini kung magkadesisyon na gidman ang mayor sang Naga City.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Between mga kabiyanan kunway na gidman, panason tabi si Sara kay makonvict siya or maacquit mga kabiyanan kay Manti sa sining impeachment case na impeach na rin mga kabiyanan niya si Sara matapos nga gintransmit na ni ang articles of impeachment sa Senate. So na-impeach na ni siya, mahulat na natas ang duha kabutang. Kung hindi bako kick, bako kang.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Di, nahulatan na lang ni ang decision sa mga Senate jurors or sa mga senator judges. So duha lang ni mga kabiyang pilian, either ma-acquit siya or ma-convict.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Isa subong mga kabiyanan sa trend nga nagadalaga na subong sa sining trial mga kabiyanan sa impeachment trial ni Vice President Sara. Bangod sa sining presentation na lin sa ginupisan ining article, ara iya sa positive kag subong man sa advantage situation ang prosecution. Di gahulat na lang kita kung paano balion ini kag iribat sang mga abogado sa mga battery of lawyers mga kabiyanan ni Vice President Sara Duterte ining mga allegation.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kaya halin sa grave threat pagkanto mga kabiyanan sa iya sininga salin. Sus mereka gusip.
1: RRKMN Patrol 774.
0: Kag ang pinakaulihi mga kabihan, di rin nabalaan sa impeachment nga mga gabaton pag-isa iyasang swildo gari as vice president mga kabihanan. Gabaton pa sa swildo iya sa Davao City. Ay, ano ini? Mga kabihanan, grocery store sa mga Duterte.
1: RRMN Patrol 774
0: ang Davao City. Ang mga kabiyanan, gibuyag-yag man ito ang magiging pamakal niya. Sus, mga kabiyanan. Mga malahalo niya mga klase sa mga bagay, mga kabiyanan. Gagina, sus, gaginagamit ang mga kabiyanan ang ATM sa Vice President. Purit kag mga kabiyanan nun na swipe lang, swipe siya sa alin mga kabiyan, bakal sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa SM City, sa Davao, o din para mga kabiyan sa Japan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyan, paano niya ma-explica rin ng Kali 88 niya? Mga kabiyanan nga, duha lang ila empleyado, pero nag-income minilyon. Perdi pa mga kabiyanan ang kwano? Ang karinderya ni isang kilala kundi sa kwano sa punong lapo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang di ka may karinderya ni nang Serena Dabla sa lapo nga pinakabilog do ano mga yasin nga empleyada manog luto, manog serbi. Mga kabiyanan halos nga daw kuba ng mga buluktot ng mga kabiyanan nga magka-income lang sa nga dako-dako, magka-ganar-ganar. Pero mga kabiyanan, diriya sa Kali 88 mga kabiyanan, ah, ginkali, yagid mga kabiyanan pundo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga kung man milyon ang income, doon lang kabilog iya empleyado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero di pa sa ganit mga kabiyan sa turo-turo ng mga kabiyanan, may manog tigang, may manog sagang, may manog sigang, may araban ng manog utod sa mga panakot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabulugtot ng tag-iya mga kabiyanan nga magka-income lang sa dako. Pero pwede pa sa ni Sara Duterte nga duwalang ilang empleyado mga kabiyanan, no? Milyon ang income.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, paano mo mapapati ni sa mga tao?
1: RRMN Patrol 774.
0: Natunta na lang mga kabiyan kung ano mga sintensya niya sa iya sa sining na kung ma-early mga kabiyanan niya ma tapos na ang ining impeachment trial sa by December kaya according sa information may pamansang confirmation kung ba na matapos-tapos na ni so muna ni kung in kaso gidman na ma convict mga kabiyanan sa sining trial ang vice president mga kabiyanan ari ang preference ng ano ni sa tangerine sa survey.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga ila mga kabiyanan nga gimpatigayon sining karon lang mga kabiyanan ari ang preference survey nila sa 2028 presidential kuning kaso ha nga kung padalagan si Lenny Robredo ang away between Lenny Robredo and Basti Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini sa presidential mga kabiyanan ha. Sa presidential Lenny Robredo sa Tangeri preference survey mga kabiyan sa 2028 Lenny Robredo nagkakuha sa 29%. Basti Duterte 22%. Sigurado ka mo si Basti na gini ang inyong kandidato?
1: RRMN Patrol 774.
0: Tapos si Bunggo mga kabiyan 18%, Rafi Tulpo 14%, si Sherwin Gatsalian 5%, Gibo Chuduro ba ang monitani mga kabiyan na ng mga yung mga kandidato? Gibo Chuduro is 4%, Nicolas Turi, marpadlagan man. Hati-hati ba ito, no? 1%. Kag ang iban mga kabiyanan ng mga potential nga mga candidate for president, 7% na lang mga kabiyanan ng ila sining mga share.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pagka-vice president naman, ang nagapanguna mga kabiyan ng kunikaso mapadlagan din man sa pagkaiba Vice President Prudo. Huwag na plano ni mga kabiyanan si Robin Hood Padilla. Pero sa survey, naggagawa sa ngalan niya, nakakuha siya sang 28% as Vice Presidential mga kabiyanan race. Nagapangaduha mga kabiyanan si Bam Aquino nga may 23%. Sinusundan ni Erwin Tulfo may 12%. Risa Hontiveros 11%. Si Magalong. Magalong may plano man. 5%. Tapos si Dizon. Vince Dizon 4%. Kag ang Ivan Ginsierna 17% mga kabiyanan as Vice Presidential.
1: RRMN Patrol 774.
0: So pero may nagalagaw din nga mga information ang tandem between mga kabiyanan sa kay Basti and kuan mga kabiyanan si Basti and Bunggo Basti and Robin Padilla. Kag may nagalapta na nga mga post mga kabiyanan nga tandem Basti Duterte kag Robin Padilla amo ni kuno ang ginapasunit nila mga kabiyanan nga mag-aayos mag-aayusin muli ang Pilipinas. We. Dad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayabaw mga kabiyan magamuning tandem ni mabugsay na lang kita mga kabiyan pagkanto sa Vanuatu.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani pagkanto sa Borneo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magpresidente mga kabiyan na mabutang pa ni sa Guinness Book of World Record. Mga kabiyan kung yung kaso si Basti mapadalag magamangin na presidente sa Pilipinas kag siya ang pinaka mabasko nga presidente sa bilog kalibutan kay nga mga kabiyanan mabutang sa Guinness Book of World Record nga ang presidente may pinakadamo nga tato tad-tad sang tato mga kabiyanan iyang lawas nga kung si Muntulpo pa ang columnist mga kabiyanan itlog yun lang kapitoy guro ni mga kabiyanan nang way mabutangan sang tato
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano nga duda pa si Muntulpo nga ba si ko nang tad-tad man isang tato ang itlog ya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, diri ka mo magkakita presidente nga mangin daw ang akto mga kabiyanan dumapya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Godfather kag triad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabiyan, papili man kabuhabi sa maros-aros.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi niya mga kabiyan, race yung nga pa, panamudamo ka pa, popular-popular. Ikisyong artista kaga, makuangkaw. Sikat kaya mga kabiyanan sa bilog nga Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Gagusip, ala ka muda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Marang desisyon yung mga kabiyanan. Goodbye, Philippines.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, malaba luwas nga nagkontrobersyal man ni Santo ang yung dumanyo ni Dagin Budgeta ni mga kabiyanan ang Commission on Human Rights sa last year sa timpo pa ni mga kabiyanan. Last year kung na time pa ni Nidigo at Tatay Digong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naging budgetan mga kabiyanan sang piso budget.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung kaisa mga kabiyanan din di mo man maintindihan ni mga kung sa maganda dako ba ng papel sang CHR sang Commission on the Human Rights. Pero kung insan nagkasunggod ba niya mga kabiyanan ng pimilitary na kumakapatay mga kabiyanan ang military sang civilian, tiyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Singgit na yun, human rights. Pero kung soldado ka, pulis na mapatay, all right.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pinakibot kita mga kabiyanan kay ang chairman sang CHR, Commission on Human Rights mga kabiyanan, si Chair Palpal Latok, kag tatlo pa kaiban sini mga kabiyanan, ginrekomendar sang kwano, National Bureau of Investigation, sa ombudsman nga kasuhan sang GRAP,
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay ginrekomendar sang National Bureau of Investigation o NBI sa Office of the Ombudsman ang papasaka sa siring nga kaso nga GRAP batok sa apat ka mga opisyal sang Commission on Human Rights or CHR iniangot sa ginaligar nga irregularidad sa travel expenses gapangunyadi mga kabiyanan chairman
1: RRMN Patrol 774.
0: Diryo gininghadlan ini mga reklamo sanday CHR chairperson Richard Palpal Latok, si Onisimo Coyco, kag Maria Teresa Dolor, kag subuman si Russell Manny. Mga kabiyang suno sa NBI, nagkuha si Palpal Latok sang daily subsistence allowance kag representation expenses para sa pagtambong sa isa ka bulan nga human rights training sa France sang 2025 apisar mga kabiyanan nga ginsabat man sang Friedrich Naumann Foundation for Freedom ang pamasahe sa eroplano kag accommodation
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo man ang pagkaon. So natukiban man mga kabiyanan ang wala gindeklarar nga foreign sponsor kag program agenda halin mga kabiyanan sa isa ka session sa tung 2024 kag sang 2022 gin report man mga kabiyan gin appoint ni Marcos si Palpal Latok bilang si HR chairperson nga anay Malacañang deputy Executive Secretary for Legal Affairs. So may eksperyensya ini sa anti-corruption prosecution kag nagserbi man ni mga kabiyanan nga assistant na prosecutor sa Quezon City Prosecutor's Office kag nagserbi man sa nagkalain nga mga posisyon sa Office of the Ombudsman kag sa Department of Social Welfare Field Office sa Calabarzon nga nangin GRAP investigation kag prosecution officer man siya sa idalom sang ombudsman
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero tinga credential niya pero subong siya naging nareklamo sa ombudsman
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi matapos mga kabiyanan nga natukiban nga pangunyadi man ngang si Isaro
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang expenses yung mga kabiyanan pamasahe sa aeroplano kag accommodation kag pagkaon sa iya sa di mga kabiyanan nga pag-appear sa human rights training sa France ang 2025 ginsito siya ginconvert to cash
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay ihudi Putin niya pakabuhi
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag ka naman sa ligan mga kabiyanan sa mga opisyalis gobyerno puro naman kamakawat yung mga nagapangunyadi oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung kanina diskubrihan sa National Bureau of Investigation na nabutan na subong sa hot water mga kabiyanan ining si HR chairperson nga si Palpal Latok
1: RRMN Patrol 774.
0: Alas la, tubango nila na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Daw, tanan-tanan lang ang mga nagapulungko sa posisyon mga kabiyanan. Hindi mo naman saligan, ha?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kagiling kapusyon ng mga kabiyanan, ginadulong na sa inyo. Kami kita mga kabiyanan sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya muna yung number 1 yung kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island, Kagimaras. kay man ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papulao, nagapapagsikag, nagadugang sang resistensya sa isa kalalaki. Kaya ba ng Mega Man Herbal Capsule? Safe katabak kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng makakagoli good with. Safe saat, kay wala inisang side effects. Mag-inom sa Mega Man, 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kaya man, basta nag-Mega Man, hindi kagid mahuy ang kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan mga mister, happy wife, happy life. Mega Man Herbal Capsule, mabakala mga kabayanan sa mga botika sa Panay Island kagimaras. Equality product ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA ukon sa Food and Drug Administration. Ganit sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na, now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabayan, iba pag inyong mga information. Hello, Katmansha, how are you?
1: RRMN Patrol 774.
0: Here na me, where na you?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinalingling ko na ni Subong at ang mga project mo da. Lapit na lang kag gina-acknowledge ka, gina-regards ka sang imong mga amigo sa Provincial Capitol. Diin na to ang liquidation mo sa 2024 kag 2025 nga project nga gin na partner sa imo sini barangay sa Barangay Kapoling. Juanias, hello, hello.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gaganapan ang CCTV camera mo, din ang computer with printers. Ang isa mo computer with printers to, gagin na pahula mo sa Duenas sa Central School. Buhi pa ni, gaganapan ni. Or, basic kon, nagkanto na sa ibon. Ang mga monoblock mo, para pa na da, o accountability naman kita. Diri naman kita, madus-dusanay, kag hugutay sang Espiritu Santo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta, Inday Marsha. Ang oras na dali sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang gabi.
2: This time check is brought to you by iBerry. That portion is brought to you by Globe. This time check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lang pa sa normal na temperatura.
4: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kung kulangan sa ulan, ang mainit na tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kung makaapekto sa pang

0: nasa ninyo.
1: Kapag drink ang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitiya. Nance Herbal Capsule! May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, alkaline na vitamin C.
3: Substitute ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ka na magkaon. Kaya lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 to 2. After 1 week, namigit na akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal ang abuti ka. Different
4: bio. O si Karen, nadamog isang ako hair fall. Ang hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 bio. Kang naghini akong buhok. Kang naghinis ang akong
2: puti. D3 bio. Ang D3, gamay visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet na kung ganda na ibulig sa D3 Bio. Kung huwag ginagapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pabakal sa mga butika.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Trans, isa ka baker. Para akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot sa tiil, no? Sa sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
6: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
8: Ko si Bibot, ako COVID ang pag-iwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sinabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Itestingan ko, adlaw-adlaw ko na inainom. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
9: Ako si Joven, sobragin kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Yan, itestingan ko ba? Ipay ko kayo sa sige-sige. Pag-inom, batsyad ka. COVID ang pangyong maipito sa akong lawas. Wala na makapabatsyad ang gawin ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Gusto

0: Toy Club.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
2: D3 Public Health News. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, sa ka-full-time law student. Mas hapos, mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, ang iniyang ako nang yung sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3. Gamay Vizio, ang Vizio. Gamay D3. D3 Bio.
4: Sir Boy, ang topic ko na ton, it's all about. Paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong nga kagaw?
5: Para
4: sa
5: chance.
4: Good bacteria. Mayong nga kagaw nga ara sa imut yan. Amuni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
5: plain D.
6: Plain D.
4: Because
6: plain
4: ang D. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, mm-hmm. The extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga
5: probiotics.
7: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion
5: kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amuna siya kadamo. Ginhimo na sa nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-stand sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, mm-hmm. Ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara mo gi sa aton arm.
8: Sa panit,
5: ara sa panit.
4: Ara pagit sa flower.
5: Ay sa flower. Da ang tambay niya
4: ni 300 trillion, no. 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
5: Mm-hmm.
4: Amo na ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
5: Correct.
4: Si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga produce ang imong B-complex.
5: Correct.
4: Ga produce sa imong happy hormones.
5: Mm-hmm.
4: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
5: Correct.
4: So pag inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang, mm-hmm. Ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo,
5: mm-hmm.
4: Tapos pag abot sa tutunlan tanan nga magyan niya kagaw patay.
5: Patay.
4: Mm-hmm. Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
5: Ginbuligan sila. Correct, no?
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibubi nalang ako umo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tulawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ako inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na ako nga buong.
2: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
7: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gikihad mo gamay ang imo D3 Bio,
5: mm-hmm.
7: Ang bad bacteria sa imong mouth, himuson na.
5: Mm-hmm.
7: Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence, mm-hmm. Of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
4: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
7: MCT's, no?
4: Chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
7: Correct. Wala na niya sa plain nga D3
4: supplement. Subalik ka, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
7: Pagsulod sang D3 Bio, as ang may mo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya, unang-una yung gidhumuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
4: Lipay si Kwan, eh?
7: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na ang binipisyo mo, patsyo niyang kontra ni probiotics,
4: padamoon mo siya.
7: Padamoon si probiotics.
4: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
8: Sa D3 Bio lang.
4: D3 Bio na.
8: Mas pa, Dok Sam, Dok Ramil, nga nagdamo ang imo mga probiotics, no? Pag sulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection,
5: mm-hmm.
8: Para hindi na katapik liwat ang mga bad bacteria.
4: Yes. Kaya pada mo ang imong mucus.
8: Mm-hmm.
4: Ang mucus lining.
7: Mucus lining mo healthy.
8: Trap. Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pag yun yung epekto.
7: The domino effect, ang good health benefits ng D3 Bio. Susunod sa chan, healthy si probiotics, ang balindok ramil namin ang production sang gut-derived vitamin B's.
4: Mm-hmm. So, di ang B-complex, importante na sa imong nerves.
7: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
4: Importante na sa imong kurinti,
5: mm-hmm.
4: Sa imong lawas.
7: Correct.
4: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
8: serotonin ka
4: blufamin. Makadlaw lang ka. Bastante ka happy hormone.
5: Correct.
4: Yung matawa mo na, sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence.
5: Yes, no?
4: Emotional quotient. Or intelligent quotient. Both, ha?
5: Both.
4: Ginapromote niya ang EQ kag
5: IQ.
4: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
5: Wala.
4: No? Because of MCT.
5: MCT.
4: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
2: D3 Bio.

0: Tayo ang D3 by Humay Visio. Ang Visio Humay D3. Mga butika. D3 by Health News.
1: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, kapangluyang awas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio na makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawan.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatag sa mga butika.
2: Ako si Rick Judge, isa ka-trispal driver, ang galing dito po, ano yung baluan kong itaas, mali akong blood pressure. Ayun ang panibisis ng D3 Bio, tatlo kami sisa isa kadla, one month lang, at yun ang lumin sa ngulo ko, nang bubuo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatag sa mga butika!

0: isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan, kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3.

0: of the U.S. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Ang oras sa mga biyendere sa RMN Iloilo Philippines sa Standard Time 32 minutos na nagkaligad sa takdang alas 11 sa gabi. May panawagan lang kita, importante mga kabiyanan. Pabalutanan sa tanang yung mga pariente, mata kakilala, abiyan ni Hernani Nabaha Palik alias Nono nga siya nagtaliwan sa tung September 27, 2026. Edad nga 66 years old. Kagsubo mga kabiyanan, nahamiyang niya siya ng bangkay sa Barangay 9, Sitio Malipayon, San Miguel, Iloilo. Ang lubong, October 10, 2026, ang misa, pagkatapos sa misa alas 10 mga kabiyan sa San Miguel Parish Church. Kagali siya pagadalon sa katapusan niya palawayan niya sa San Miguel Catholic Cemetery. Ang nagapahibalo diri, ang iya sinagalapalangga ng asawa nga si Georgina Portillo Palik. So, kabay pa nga nabatianin mga kabiyan ng sangtanan, ng mga parintikag, mga, ano niya, mga relatives. Kag may mga pabalo man di, kung sino nga to kayo nga, Iliko Boss, may brown auto? May brown out subong sa Sitio Malipayon, San Miguel. Ginapabalulan na sa mga taga ano ni nga kwani nga Iliko da mga kabiyanan sa San Miguel. So brown out mga kabiyanan sa Sitio Malipayon, San Miguel, Iloilo. Ano ka Malipayon na dagay brown out? Ang mga kabiyanan para sa aton sa mga kauturan, sa mga gusto nga mag-donate sa ila sila nga dugo, sa mga kababayan ko that's kapis, mga may dugong kurukukok. May mga dugong tulihaw kag umbok. Oh, ginagapanawagan ka mga mag-donar diya. May double ending nga project para mga kabiyanan sa aton sa nga lula, kag mga lulo kay ini dugo ko para kay lula kag lulo. So gani mga kabiyanan sa sino nga mag-donadira, mga kabiyanan na maghimo kamo sang heroic act, no? Ibisan paano sa mga tambay na nga basta walang tato. May tato mga kabiyanan pero mga nakalipas sa mga 3 to 2 years, no? So may ngagaw para guro kag dapat condition man kamo. Gusto nyo bala magkaibo sa isa ka heroic act? Nagloyag mo bala nga magsalbar man sang kabuhi? So magupod kita mga kabiyanan sa mga sining mabinuligon kag mapuslano nga kaywatan nga project mga kabiyanan subong nga bulan. Mga kabiyan, ini ang dugo ko para kay lula kag lulo. So isa ka blood donation drive mga kabiyanan sang gintingog nga persya sang National Commission of Senior Citizens, Regional Office 6 sang Philippine Red Cross, Iloilo Chapter kag sang inyo ginapamatian nga Remen Iloilo kag sang 95.1 IFM ang idol kong FM. So tandaan ninyo ang pizza sa sining nga nagahilapit na nga blood donation sa October 25, 2026 Domingo ning adlaw. Timing gini dala ang mga pamilya nyo ang inyo isa ka bag sang dugo dako nga buwas damlag kag paglaom para sa aton mga lola kag lolo. Ang mangin successful blood donors may token mga kabiyanan nga mabaton kag simpre may snacks, no? Magdala lang sa pamilya kag barkada, magupod, magdonar, nagmangin bida. Dugo ko para kay lula kag lulo sa October 25 Domingo ng adlaw sa SM City Iloilo. So, kita ay tato ha. RR Japan, 7, 7, 7, 7, 7, 7. magabianan kag siyempre kung na may mga barkada kamo da maluwas sa pamilya nyo no hagada nyo man kay basi mga kabian makabulig man ina nga magdonar man ay mas madamo nga dugo mga kabian nagkadako hindi nga bulig para sa bungkay kung kaisa naga may mga pila ka mga kaso nga ding gino sa Northern Iloilo ginanglano ini sang aton sini nga mga utol ko ning kaso mga kabayan nga talayhungan sang dugo. I-check tala mga kabayan ang mga natipon nga report sang aton sini nga mga reporter mga kabayanan ang ining kaposyon ang ginadulong na sa inyong kamit kita sang D3 Bio Food Supplement kaisa ini mga kabayan ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginataptas ang D3 Bio ang mga virus nga nagapantrang kaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga mga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Kaga mga kabiyan na naghatagban sang dugang nga inariya ang D3 Bio sa ato siningalawas para sa pagkaiyo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kapag depensa batok sa mga balatian. Kag siyempre mga kabiyan na nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagpadasig sang metabolismo sa ato siningalawas. Initanan niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplement sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax i D3 Bio.

0: Radyo Mana Plo Navarrete. Mga kabiyanan, isa pa gid diri nga kaso. Limang klase sa mga katao, mga kabiyanan way napatawad kung kaysa pating simbahan bala. Pangunya dian sa mga buisit, mga palakyon kag duo no. Way na sa iban mga kabiyanan nya mga lugar nga mga kawatan nila mo ni mga simbahan pa. O di nang mga kalag sa mga buisit nila ni man. Demonyo na nagahimo siniya. Maluwas mga kabiyan sa ibang mga bagay. Nasakit pa ko isa ng mga kwambla. Donation sa donation box. Tirahon pag mga kabiyanan sa mga buisit nila. Ariya bulay-bulay kuha ya pa ho. Linggana yang iya mga kabiyanan kinawat. Huwag ito kabalo mga kabiyan kung bala na useful pa inyo kung nagamit pa ng lingganay. Ito yung kalamanan niya ginagamit sa mga simbahan. Ni mga lingganay, ginagamit ni mga kabiyan na para ibagting mo mag-misa. Anong gamiton mo ni? Alang-alang mo nang magamit ng mga kabiyan sa kiling-kiling sa sorbite. Paarami ibunggo mga kabiyanan kag ipatik ang ulo sa lingganay yo. Pareho lingganay himo mga kabiyan sa tong 1914 ginkawat sa simbahan kag ginbaligya sa isa ka skrapan ay ihudi putin yo. Sa balur mga kabiyan nga 17,000 pesos 1914 nga ginuobra ni mga kabiyanan. So mga kabiyan ako na ni consider man pinakakuha na ni ng Antigo. Ang ginatudlo din sa suspect mga kabiyan isa ka 25 years old pero nadakpan arestado ni 25 anyos ka lalaki nga nabisto nga nagkawat sa isa ka century old brass bell nga nadula gikan sa St. Peter d'Apostol Paris sa Lubok Bohol. O may Lubok magaling Bohol. Sabi ko na ikaw mabulok ka Lubok mga kabiyanan. Diri lang sa kano sa Lapot. May sulo sa Lubok Municipal Police Station mga kabiyanan na tultulan kananakpan ang suspek takna alauna sa tung Martes, October 6. Hindi karoon lang sa Purok 6 Barangay Santa Cruz Sagbayan Bohol. So narikyo ang narecover mga kabiyanan sa isa kaskrapan sa Tubigun Bohol ang lingganay nga himo sa tung 1941 kag sulo sa kapulisan mga kabiyanan na discovery ini nga nadula sa ground floor isang simbahan sa tong October 4. Wala galit guru na gamit ni. Ginbutang sa buligan na lang guru ni. Or sa floro. Kagin siling dari mga kabiyanan niya sang chief of police. Nga si police captain Belrico Dumpling Dupagan. Yagilayo nila nga ginalerto ang mga tinawo kag nagiwat sang backtracking sa CCTV footage nga nakabulig mga kabiyan sa pagtumod kundi ingin baligya ang mga kabiyanan ang ining lingganay. Kaga pangatubang subong sang kaso ang buisit ya doon mga kabiyan ang palatyo no mabatas siya pang gamit sa simbahan mga kabiyan kawaton pa sang white kalag. Dinami mga kabiyan ng pangkilatan na lang oh. Damo man sang kawatan simbahan pa napili sa buisit. Balikan talaga na kapanubalik ng mga kabiyanan mga natipon niya report ni Radyo Man Plo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Medyo man Rodel no naging naging negatibo no sa drug test ang ining dina sa mga pamatanon no kundi mas sa mga individual matapos ni nagbuntay dad test no kay nasang hapon no matapos

0: Tapos na hindi sila ang nagpamuka sa mga bumbidya sa suga, no? Sa mga panwa sa Haliway Iloilo kahapon nga daw. Iniisang to man sa mandat bando ni Mayor Paul Parian ay man din kasuhan hindi na iniisang ilasin ng pamilya ang pag-drug test, no? Sa sining lima pa mga papatanon. Suno man kay Police Captain Alvin Salmon, VP sa Haniway Municipal Police Station, na matapos sa gintay dalom sa drug test ng ining mga kabataan, gina-turnover nila, no, sa may DSWD sa Banuasang Haniway Iloilo for studion sa ila sining community service Radio Man Rodel. Yari pala si Police Captain Alwin Salmon, ang hepe sa Haniway Municipal Police Station, sa nga kong mga interview.
1: Yes, no, nagpa-drug test sila ginangaga and then nagpa-fair kinago ang results and come out nga all of them negative.
2: I see. So sa ginhimo nila sagto ang ining pagpabuka sa 16 ka mga bombilya, loon sa ilan sila nakainom sa makulubong ilim nun?
1: Yes, sir.
2: Sir, na-schedule na sila for ganini ng community service ang ining lima ka mga kabataan?
1: Yes, no, naka-schedule and ang MSWDO ang nag-schedule.
2: Ah, okay. So, anong status nila subong, sir?
1: Gin turnover sa ila parents.
2: Awareness lagin detain ang legal ng edad po kagapi.
1: Wala na.
2: I see. Sige. Sir, thank you again, ha?
3: Sige!
2: Okay,
3: oh. Sino?
0: Akon sini nga ma-interview. Samtang sa piyak na bahin, nakop diri si alias GR, no? Matapos ng inisya ang nadakpan sa drug by bus operation sa barangay Bakaw, Manduriao. Si LSDR, isa ka construction na worker sa nasambit man nga lugar. Pintati kayo ng ining drug by bus operation subong adlaw kag nakuha nini isang makapin na 510 pesos sa balor sa illegal nga droga. Radio Man na Rodel ang operation ang ginapamunuan sa Manduriao Police Station. Sabihin nga, inisya ang nahunong nakaroon sa Manduriao Police Station kag na natala na ang pasakaan sa kaso na paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nakop man diri sa drug by bus operation ang ining subject, no, sa distrito sang Molo, no, matapos na nakuhaan sang duha ka naptide na nga droga, no, sa din na ang ining subject nga si alias Toto ang suspect man sa to, no, sa pagpamuno sa nagluktad nga stabbing incident sa distrito man sang Molo. Radio Man Rodel. So, pila man ka mga binulan, ang pisini siya nga natakpan sa drug by bus operation, Radio Man Rodel, no? So, nagtingwa kita nga maka-interview sa iya sa Molo Police Station, pero nagpaginwala na ako nung pamaliban na ang ining subject na maghatag sa niya sining pahayag, no? Kaga ining operation, ang gintatigayo naman sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPTEO Region 6 sa Radio Man na Rodel, no, sa Police Regional Office 6, no. So karon preso na ang ining subject sa may Molo Police Station. Muni madulong na itong balita subong gabi sa pagpakalagad sa programa Patrol 774 to matawai subong, no, kag wala man siyang dalagko sining mga antuwan si Siren na nagalong tadri sa syudad sang Iloilo. Matawai kag ang palibot naton makanay man ang aton sining panahon, although ati nga nagatupa ang ining ulan kay nasa hapon, pero nagumtat man kag naging maayo ang sitwasyon sang panahon sa siyudad sa Iloilo pagkagabi ang Juman Rodel. Manitulong natong balita sa buong gabi ang ginadulong sinyo sa kaluan sa non-super plus capsule na may arayin isang Guyabano, Malunggay, kaga mas marami ini na pagkatumaron sa aton sininga mga kauturan. Non-super plus capsule kaga subong man non-slenement oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, palamuhipoy, palamanol, palamatit sa ang kalawasan na ipit mo na parlisar ng mga kaugatan. Pwede may pang-apla sa mga nagkaubo, palanakit sa liog, naundan yung mabali. Kag sa mga nagadugo ka pinas, iyan itatubunan po ang tatundubo ilang sa Nans Liniment Oil. Noon sa iniprodukto ni Tita Arlene sa Arnsmed Parma Corporation, kag mawakal sa mga butika sa dilong na isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Kag Tatoy Sunokan ng Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyao. Ang ilas ring main sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa. Kundi tayo honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan, and Seafoods. Kay Tito Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Maayong gabi kay Nay Consing, kay Tay Tatoy, mayong gabi man. Kasama mo sa BYRI, Aremen Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak, RMN. RRMN,
3: salamat sa report ni Radyo Man Flow Navarrete. Kinagaporsyon ang ginadulungan sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tato sininga vitamin D3 level sa ato sininga dugo para magkabato kita sa anuman niya klase sa baratingan, ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakana sa tanan niya mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Pagkato lang sa Life Extension Clinic, nantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, sa may Tagbacaro, subuman sa Area Street Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Mangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Topo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Topo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life. I-check naman ang report ni Radyo Man Marjorie Herbo. Mga kabiyanan sa Cinema Tinion, ang police convoys kung ginapahanumdom ni Police Colonel Parilla na dapat magsunod sa traffic rules and regulation. Detalyong report po sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
4: TYRI Radyo Man Report.
3: Go ahead, kasamang Mads. Standby mga kabiyanan, balikan tang signal ni Radyo Man Marjorie Herbo. Mga kabiyanan na ngiling portion, agin na duluman sa inyo mga kabiyan, gamit kita sa DTX 500. Kaya muling sabat sa imusiling problema sa atay, masami ka ba lang aragatigab, masami ba lang may hagin ng imusiling atyan, kabasi may diferensya ng imusiling liver. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 na may pulikosanol kag iban pa nga mga phytochemicals nga nagarin sa extract ng disugard sugar cane. Agin na pamatunan mga kabiyan sa pagtuon, nga epektibo sa mapanguntra sa mga toksin nga nagahalit ka nagaguba sang aton atay. Gani mag DTX 500 kaya mo ni ang mga powerful extract alin sa marguso kag disugard sugar cane nga epektibo sa pagkontrolar sa imusining mataas nga blood sugar bangod sang diabetes. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Opdan mo na lang mga kabin sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kabyanan, makaburing sa pagtapda sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. YTC kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabaka na sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramiloy. Kanta liwat ang signal mga kabayan na napod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
4: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang ininga bangi na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-unya immune system kag virgin coconut oil o kong VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Liwat ni Gimpahanong Dome na iniilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, ang mga police kinag-escort kag convoy sa mga VIP nga sundon gid ang traffic rules sa syudad. Ini matapos sa video horn kay nag-viral ang dark convoy nga naglapos sa traffic rules sa Diversion Road, Mandurriao. Ini apisar nga well-coordinated ang paglabay sa dark convoy kag police nga nagahatak dari agud indi ma-delay apang wala lang masaparbutang sa manual sa traffic aid sa lugar ang traffic light kag na-video horn nga naglapas sa traffic rules. Kasama mo sa DYRI, Araman Iniino. Radyo Man na Marjorie Herbo Miane, Tatak Araman. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bacteria. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
3: Salamat po sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Samtang sa piyakabahin pwesto sa Isnad Street, City Proper, para mga kabin sa mga vendors ang bulak sa piyesta minatay, naubos na SSD, nagapanugyang sang alternatibo nga pwesto. Detalye nga report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
4: DYRI Radyo Man Report.
6: Ang inigabahin niya dala sa iyong skaluan sang Santhon Plus Herbal Capsule. Ang Santhon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds at antioxidant properties kaya ginapakupos ang mga naghulubag na parte sa atong nga lawas. Santhon Plus Herbal Capsule na pamatudaan sa mga siyentipiko nga makamuling pakupos sa mga naghulubag na arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kag madabo pa. Santhon Plus Herbal Capsule makadap na sa madamong mga balatian. Napuno na ang kanan nga ginalukar nga sintudyes ka slots para sa mga vendors sang bulak sa Isnard Street City proper. Suno kay Hannah Rubio, head sang Special Services Division, Lunes pa lamang naubos ang gimpay ng slots. Patang ni Rubio, ginapatuman ang limitasyon sa mga pwesto sa Isnard Street bangod sang gamay nga dalan. Bangod sa madasing nga pagkapuno sa mga slots sa Isnard, kinapahanundong sa SSD nga ang mga interesado nga manubaligya mahimo pa maka-apply sa mga designated areas sa Haro Plaza, Arevalo Plaza, Mandreo Plaza, kag Molo Plaza sa kabilugan ni Dalauman nga may 379 ka vendors nga ma-accommodate sa mga ginapahanugutan nga lugar. Inapahundom sa official na first come first services ang paghatag sa pwesto. Nagpaandaman ng LGU nga wala ginapanugutan na magbaligya sa guwa sa mga gidesignar nga lugar. Ang mga maglapas kung magbaligya nga wala sa nireyo nga permit kag sa no vending zone paninon sa mga otoridad. Subong man ang mga nagabaligya sa tubang sang ila balay na makabig private property ni napagpahilabdan sang SSD suno pa kay Rubio. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN. Ang ininga bahin gidala sa iyong skaluan sang Santhon Plus Herbal Capsule, produkto sang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga drugstores and pharmacies malapit sa inyong lugar.
3: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Si Baydabel naman ang ihudi po hayaw. Muda mo mga balita sa subo mga kabiyanan. Gibwas timing gini kay Sabado. Masabado night kita nga duha. So atat na tani mga kabiyan mamati si Inday Margie Cobillaso. Idol yaman ang kapitan sang Kapuling. Pwerte ka damo sa mga nag-idolize sa iya subo. Pating kapitolo kay Wai sa sang liquidation niya. Sige, pabuasan talang na. May nakaiabuas sa medyo matulot away. Masabado nights kami. 1-800-875-5174. Away ka na isubong. Kaya taganta ka tsansa nga maka akwang ka, haklo ka na isang priskang angin daras ka puling. Kay boss, I will puling-puling yun naman. Parte ni Sir Alain mga kabiyanan para sa aton sa nga mga tagpalamati nga nag-upod subong sa aton dari mga kabiyanan nga pagpangalagan. Present sa karon si Casmery Ricaban. Present man si Margarito Espio Maraminto. Gusto na ni Cas Margarito Espio Maraminto mga kabiyan may impeach ng Vice Presidente. Si Inday Magico Villas, si Kapitan Sir Rodel ay pauperte. Si Akas Alice Friedrich, present man mga kabiyanan, si Ariman si Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Lubalinda, California. Si Gispal, mga kabiyanan, present man, kagasuboman si Alin Dicen Paraico. Si SSL Bon, Gregorio de la Cruz Catarin. Kagasuboman, mga kabiyanan, si Daiban Dinuevo Sudario. Si Kas Marianne Moreno. Subuman mga kabiyanan si Romeo Manaay Jr. Present man siya. Happy listening sa pamilya pamilya Manaay sa Barangay Kabanbanan Uton Iloilo. Labi na especially kay Reynald Manaay and Romel Presno. Si Iban Dinuevo Sudario present man siya. Kagsubuman mga kabiyanan si Kasa Laura Sumagaysay. Si Florencia Sukalito Kalimpay. Alice Friedrich sa Arena. Subuman si Uragok na siya guro si Kapitan Sir Laverne. Hindi ka mong ragong na ginabalbal ka, ginabagnos ka sa kanginan. Ako nang salaya pa mga kabiyanan kay pagkaaga ang sukma sang Marites kag Marisol sang labsong kag mga murat amo ginang iyakulbaan. Susan Siska, si B, si Demi Kirubin, present man siya, kagasubuman si Ids Muhal, kagasubuman mga kabiyanan si Bernadette Caba, Jeffrey Villaluna, Hibionada, mga kabiyanan si Emilio Alfaraz, kag si Ids Muhal, watching from Lebanon! Mahal ko rin mga kabiyan, bitirano na niyo sa gira sa Lebanon, no? Inordinaryo, ginapanot pa kaya mga rin mga missiles na sa Lebanon. Sige, kay Sabado na ho, kita na naman kita karon sa gabi, oh ah. Mga kabiyan, salamat din sa inyo nga pag-upod rin sa inyo palatuntunan sa Armin Patrol 774. Opo dari mga kabiyanan ng aton sininga partner, Radyo Man Christopher Tupi Mundihar. Ini naman ninyo Anchor Man, Radyo Man Rudel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
8: Robot si Dr. Man from Marpa isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at napalaglaan, kalusugan, ugaling, pag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Gikan sa number 1 smart dishwasher.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Three Ako si Luto, isa ka mason na diagnose ng balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Bakat
3: sa mga butika.
2: VTC! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Nabutito, patuon na yan. Iwang-iwang sa ato. Wala din ko ba na magkaon. Sa adalang ko ubo, lanan. Yung sila yung tupad. Ang may PC. Nag-1 capsule po. Ang factor 1 may nami. Dito na akong nakaming nalaman sa my PC.
2: My PC! Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang may mataas na antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay, happy kanunay. GTX 500. Mas ang vita, epic vivo. GTX 500.
5: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra ng baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, panig kag habol, lubid kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar na dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.

ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyong nang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking narinig mga pahayag na kayangin ang wala. Sinasabing lang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang iligtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagdingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa

isip at masamang impluensya. Umuunin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinaninaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Na kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya. At nang sa gayon, natanggap namin ang mga pagpapangang inigaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoon Jesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusukin namin ang aming

ngayon, inayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay ninyong balik sa iyo.

0: Zandvoort Blast Gold. Vina Nagas.
1: Vina Galie.
0: Vina Hoes. Zandvoort Blast Gold.
2: Zematica.
0: Zandvoort Gold. Coffee Mix.
3: Uusi Margo sa Katrin. Nabatian ko ini sa radyo ang Zandvoort Gold Coffee Mix na may collagen. In kapi ko ini adlaw adlaw. Nahaga-haga na ang apod joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit ni sabor.
0: Zandvoort Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Vina Nagas. At gaganda ka pa. Zandvoort Blast Gold.
4: Kasi Jovin, sobrang kataas. Ako ng Rick Asin. Nabatian ko sa radyo ang Zandvoort Blast Gold. Yan yung intestinyan ko. Ipay ko kayo sa sige-sibig. Pag-inom, ba't siya dati? Pinakay may pito sa kanda. Wala na mga pabatya. Ang doktor.
0: Zandvoort Blast Gold. Hangal sa mga butika. Zandvoort Gold Coffee Mix.
5: Postron, ang bago kong diskubre nga pang malakasan na kape. Zandvoort Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto git ang isog. Kaghimo. Sige tingog na putas. Pagtanong na mataas sa antioxidant.
0: Zandvoort Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Malakas. Gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ano kunong rason niya at bulbya dalang nagalingin ang imong ulo?
7: Maghambal kalingin sa ulo, it could mean also kulang ang supply sa dugo pakadto sa imong brain kag sa iban nga parte sa imong lawas.
6: Muna ganin nga kinangagigilin ni Laya Doc nung tumaas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang muna nga aton na oxygen capsule.
7: Correct na si Sir Gerard. Ang muna ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
0: YTC Alkaline na Vitamin C.
8: Ako ganay sa bigyan loose sa estudyante. The problem na gud ko kay kada saksak ang nadulaan gani magtuo sa sakit ko ng ulo. Tiin ko na ito si Alkaline Vitamin C.
9: Pagsubon ka namin sa akong pamisar.
0: YTC Mabaka sa mga butika. Try Bio.
10: Ako si Boards. Nagkabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma naging kamalipaton. Itry namon pa tumaron sa T3 Bio. Kilala ka bula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Mag-uti na sa T3 Bio.
0: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. D3 sa mga butika. YTC Alkaline na Vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tubo. Rites na gali. Rosang pagsugod ko, inom sa YTC. Bukot so 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, bigkayo ang YTC.
0: YTC Mabaka sa mga butika.
13: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis. Isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Hugasan dayon ang parte sang lawas na na-expose sa tubig baha sang habon kag pindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
0: Zandvoort Blast Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Ugangan pa sa misyo. Magbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Zandvoort Blast Gold. Kis pinakiman inong alawan niya ako ng magkaagir ng lawas ko. Wala na sa sakit sa akong lugar.
0: Zandvoort Blast Gold. Mabakal sa mga butika. Zandvoort Blast Gold.
15: Ako si Dibod. Ako ginang pag-iwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sinabatian ko sa radyo ang Zandvoort Blast Gold. Kis tingnan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe. Ipikto. Mag-pati blood sugar ko.
0: Zandvoort Blast Gold. Mabakal sa mga butika. Zandvoort Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic, naka-health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Zandvoort Gold Coffee Mix.
0: Zandvoort Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Malakas. Gaganda ka pa. Evergreen or well capsule.
17: Ako rin si Chloe V. Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
0: Mag-tumaas ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamisaro.
0: D3 Bio ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. RMN. Sugid kay Tihoy.
19: Happy weekend mga kasama and good morning. At Attack RMN time, alas 12, DC size.
0: Attack RMN.
20: Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
1: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
2: Alas 12 na, mga karadyuman! Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagahon ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa nga manugnot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: Pahingan ka mga karatsuman, hello mga kasama, happy, happy weekend! It's a Saturday, Sabado nights, da-da-da-da! October Fest pa sa mga may kwarta. Pero ang pizza jes agoy, sugod na inisang pizza de peligro. Ang inyong akahita, nagahita-hita. Welcome, welcome, welcome! Good morning, good morning, good morning! Sa atro nga pinalaga mga suke sa mga kayo naroroon sa sulod sang balay. Sa kinit sa kadagatan sa kabundukan, sa mga suba, sa atuan yung mga kauturan, yung mga mangunguma, yung mga mangingisda, bayan-dayan ginaga sa may mga responsibilidad. Sa disoras ang kagawal nga itong mga security guards, palo pa nga pinanapang! Sa itong mga barangay tanod, kamusta ka mo? Aktibo ka itong mga barangay tanod. Amo na iya. Kasi wala eleksyon, amo na iya, iya, iya. Sa itong MPU, ICPO, PRO6, sa itong mga kapulisan, nga nag-ronda, nag-alibot, ang itong mga ICER, gabay lang ang muok ang inyong papahuway subong. Gabay lang wala sa mga aksidente sa dalanon. Galing prone ini, basta Sabado nights gani. Ining way ubra subong. Ah, nag-apulupahuway, ang iba naka-shutting na. Aran na sa mga red districts na to, nalong-halong lang yun sa inyo pagmaneho, ha? Parehas ang kondo, mang ulo nyo, putsaman. Pang-helmet ka mo, ha? Sa atong mga senior citizens, PWDs, good morning! Sa atong mga suke, sa radio, 774. Nagpamati sa ato, andali sa 780 kabarangayan sa Blibot sa Sunod. Kamusta ang barangay Kalumpang Molo? Ang Atipan on the go sa aton nga city government. No, arad na si Mayor Raisa Trenas na mito, no? Kadamo sa naka-avail sang serbisyo sa Atipan on the go. Dala sa may barangay Kalumpang Molo. Hindi lang gali mga residente sa barangay Kalumpang Molo ang nagkanto, kadamo man sa mga nearby barangays ang nagtambong. Ako nalipay, ito nagtulo man luha ko sa isa ka senior citizen dito nga nakuhaan na, no? Nga nahatagan sa wheelchair. Si Pablo, pilang wheelchair mo? Sobra gismail ko rin na, no? So, buluban tayo naman. Di naman ang next stop. No, kaya ining tuig ya. Tuloy-tuloy ining Atipan on the go. Sa aton city government led by our city mayor, Mayor Ariza Trenas, mas ginpalapit pa ang serbisyo sa mga barangay. Buluban tayo, di naman ang madason nga barangay. Ang kadtuan sang Atipan on the go.
1: Atak! RML.
0: Hello man sa mga taga-probinsya sang Iloilo sa siya 42 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad. Ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan sa palibot sang Western Visayas. Nagapamati na sa ato, no, si Maria Cristeline Besa. No, sang Rojas City. Ginatamyaw niya ang tanan-tanan nga taga Libas. Porok 3, mayong agasi mo. Cristeline Besa ng Rojas City. Labot gina nga itong signal to Radyo Mantupe. Sa Radyo 774 sa inyong mga lilisuan sa AM Band. Tapos na sa transmitter, Radyo Man Jobal David. Ang technical partner, Radyo Man Christopher Tepe Mondihar. And ang tao din sa newsroom, ang partner naton, taga-sulat sa mga balita nga gina-post sa ating Facebook page, DYRI, RNN Iloilo. Ay naliwan, Radyo Man Resident Yoso Pordong.
1: Atak! RMA.
0: Ako naman ang inyong alaga, ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Radyoman Michael Marquez Lumakad, Tiyoy Pacho for short.
1: Atak! RMA.
0: And welcome sa kinagigiliwan ng programa sa AM, sa radyo. Ang programa ay sugid kay Tiyoy. Batiyon kita sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Sa mga viewers na, labinigid ng mga kauturan natong mga Ilonggo. Ngayon sa parts of Luzon, Visayas, and Mindanao, nga hindi malabutan sa nga aton nga signal sa radyo, mga taga Negros Island Region. No, pwede gid ka mo mamati through Facebook. Palihog na lang i-like, i-share, and i-follow. Balantayan karon ng aton nga tawag ng tanggalan. Aton ginaagda ang mga kauturan tangaman nami, ang mga tingog nami, limog nila, ang mga singer. Wala ka mo nagadaog sa mga nagkalain-lain ng mga kompetisyon nga inyo gin-intrahan? Ay sus, intra ka di. Pa-audition ka na sa tawag ng tanggalan. Base matipuhan ka. Sa ngaton ng mga secret judges, matik, makasunod ka sa grand finals. May pang Noche Buena ka na. Sagot na namin ang handa mo sa Pasko. Sa ato mga OFWs, working and living abroad, kamusta, hope yara ka mo sa mayong akintangan, samang kayo naroon. Always praying for you guys. Keep safe, ha. Sa ato mga seafarers, keep safe, man. And karon, machismis kita, dugay-dugay. May chismis ang akong amigo. Hindi ni sa chismoso, pero kanamis ang iya-chismis sa ato. Ang chismis yan, eh. Mga kasama, sigurado mayu-uyunan nyo, eh. May isa ka asawa ginsunong ang kirida. Ano ang natapos? Sinulong niya gid. But silingo ko sulungon sang asawa ang kirida. Nabisto na ang ginatago-tago nga kamalamalahan sang iya nga bana. So ginsulong sang kirida ang asing sulong sang asawa ang kirida. Bebe. Kasi magsala ko blabas ang kirida bla ang lumusong sa suba. Dalingid. Asawa ginsulong ang kadidang kirida niya, kadidang. Makadugay-dugay, taugan ko ni sa ipat pa naka nagapate ka bala basta. Aba, ang bana, suno sa aton inisyal nga impormasyon. Ang bana, isa ka driver. Nagapate na gid man ko nga basta driver, sweet lover. Sinuining, ay hindi nato pagyambal ang ngalan, pero sinuining ang ginsulong sang asawa kirida ginsulong. Mga kasama, ano na tabo, naglaputanay sino ang ginhapin-apinan sang bana. Madamo daya nga mga bana ginaapinan nila kirida. Dibla na nabiktima ka ni, no? Pinagtanggol mo ang inyong pamilya, pero ang pinilis ang inyo bana ang iyang kirida. Kag kumagambal kita kirida, hindi pwede nga mas tigulang ini sa asawa. Kay do kahuluya kay misis nga mas tigulang pang kirida. Kalabanan sa mga kirida sa aton nga nahibaluan. Mga matahom ini, bataon, makinis, matibsol. Kagrabe ang performance. Amo na ang kirida daw droga. Highly addictive ang kirida. Once matilawan mo, ay liwat-liwaton mo. Pero hibaloon nato ni, very interested ko ni. Kadamo ni. Damo man sa mga driver. Yoy, sino nang driver? Hindi. Kita yung nagkapraning ka mo. Adamo na sa nag-text sa ito ng mga driver, ho? Ngayon, sino na? Ako na? Hindi ikaw, relax ka lang, bala, kalma. Kalma. Naglabutanay, ayahan? Ining asawa kag kirida, kiginsulong ni misis ang kirida. But sila yung nahibaluan, kung diin nag-aistar. Nadakpan, paano nadakpan? Sa cellphone? Nadakpan bala, kay nagkita ay kag naispiyahan? Mas excited pa kamo sa reporter. Kalmahin ninyo. Intro pa lang. Trending na ba? Sa ato ang mga Sabadista, mga Seventh-day Adventists, Happy Sabbath Day! Today is a Saturday, October 10, 2026. Ikaduha nga Sabado na ini, damo na sales mo kay 10-10, 10-10, de karapen, kutsilyori, awasan. Kaya may share ako, dugay-dugay, ang hinablos ko, yagin na pabayaan lang ang himas-himasan. Kaya himas-himaso ng iya. Ano? Ang hinablos yagin pabayaan lang himas-himason ang iya. Norberto Garces. Sige, sa may mga balita karon, may mga chismis kay Tiyoy. 0933 0939-879-0931. Radyo Mantope! 0933-879-0931. Pero antes natong sugudan, kuwanta nga aton yung weather update. Sa mga Sabado, balako, damo ka mga plano. Damo man may maluntad ng mga brownout. Subong adlaw, sus Maria. Ang aton mga brownout, subong 12 oras nga brownout. Mga kasama, yes, why ko nagalangulangwa, 12 oras nga brownout. Alas 6 ang agad, tubdob alas 6. Sa nga gabi, di na mga area nga kapektado. May brownout man, dira sa may Anilaw. Mga kasama, Bulubantayan man. Ang aton nga power update, may maluntad man nga brownout, dira sa may Nueva Valencia Guimaras, parts of Maasin. And ibang pagin yung mga area, tutok lang. Dari sa programang kinagigiliwan kada kagahon. Ini ang programa is Sugid kay Tiyoy. Alas 2:33, kagkaroon bantayan ang ating tawag ng tanggalan, ang audition ng bayan. 7th season na po kami. Sa mga gusto magpa-audition, tawag ilang ko karon, pabatian yung aton nga plug sa 0933-879-0931.
1: RMN News Panahon.
0: Kuwaunta ang aton nga weather update gikan sa Pag-asa ining Sabado. Kaubod naton live from Pag-asa, Engineer John Baron. Engineer John, na mayngaga.
2: Hello sir, mayngaga kag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Sabado, October 10, 2026. Sa Subong, ang LTA nga gina-monitor naton nasa kalayon 520 kilometers east of Katarman, Northern Samar, naka-embed ini siya along the Intertropical Convergence Zone or ITCZ nga muni ang nag-epekto sa Visayas, Mindanao kag sa Palawan. Meanwhile, the northeasterly wind flow is affecting the eastern section of northern and central Luzon. Diri sa aton sa western Visayas, expect na aton na magulumon nga kalangitan nga may chance sa mga scattered nga paulan pangilat kag panag-uubdala sang ITCZ. Ang hangin mahina tubtob kasarangan sa direksyon aminya na sidlangan, tubtob aminya na katundan nga amunya magadala sang makanay tubtob kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Ang temperatura no nagalabot 24 tubtob 29 sentigrado ang adlaw, magabotlak alas 5:38, magatunod naman ini alas 5:36 sa hapon. Ang ato nga latest weather update, ako si John Baron, labog din nga, salamat.
0: Engineer John, good morning.
2: Yes sir, good morning.
0: Good morning, LPA, ang ngayara pa sa guwasang PARS, ano ini-expect na masulod, Engineer John?
2: Actually, manubo ang chance ni sir, nung mag-sulod ini sa PARS.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang iyaning dalagan is northwestward. Kung siguro worst case scenario, kung mag sulod man siya sa aton nga par, no, madiri lang siguro lapit sa may boundary line sa aton nga par. So wala niya actually natong in-expect na may direkta niya siyang epekto no, sa aton nga landmass.
0: So kagi nakagapon daw man na may ang aton nga chimpo, the waygid gawa nag-ulan diri sa syudad. Is this gonna be duplicated today or maka-expect kita mga sa pag-ulan agad for this Saturday and for this Sunday in Jurjan?
2: Well, based sa aton nga weather outlook no, ang magpadayon natin nga cloudy skies, so may mga chances na igapon sa mga scattered rains and thunderstorms.
0: Sige. Engineer John, salamat gid and happy weekend sa imo.
2: Thank you sir and happy weekend.
1: RMN News Panahon.
0: Salamat gid Engineer John Baron. So malayo-layo pa ng LPA pero ITCZ man gyapon nag-apekto di sa aton. So keep safe mga kasama. And don't forget no, maglakat ka mo ng mga dakong hapon. Ano lang ka mo sa mga rain gears, payong, jacket, kalo. Dapat iwas masakit. Kag para malikawan ang aton nga masakit, mga kasama, mag-Santon Plus Herbal Capsule. Isa ka herbal antibiotic kag immunostimulant. Ginapabakod ang aton immune system para makabato sa tanan ng mga infeksyon kag mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, ginendorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea kag skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan nga damo pa mga balatian ang nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule garantisado kag may alibyo. Bakal na sa mga suki niyo mga butika, Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal man ini. Kaya sa mga suki niyo mga butika, pwede ka po magpa-check up libre sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Libre ang pagpakonsulta, wala bayad. Gamit na yung General Health Analyzer Machine. Nga hikapon mo lang, mabalaan mo na kung ano ang mahina mo nga vital organ. Pwede magbisita sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga makitaan sa 125A ang building Yulo Street City proper sa tubang sang Midtown Hotel. Klinika de Alternativo sa Antique makitaan sa Juan Tong Building at tubang sang Gaisano Capital. Sa Guimaras, the Alternative Medicine Center, Heron Building, Barangay San Miguel, Jordan, Guimaras, malapit lang sa St. Joseph School.
1: Attack! RMN.
0: Kaya bulmuwilig naman nga ginadulong sa aton sa nga Santon Plus Coffee Mix, mga kasama ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix, ilabinigit sa may mga balatian sa aton mga senior citizen na migi din yung Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari na ang saboroso, manamit, mahamot kang masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may soya, may xanthones, kag may malunggay. Amo ini ang caffeine-free coffee. Dani hindi magsulabang imo nga sulok-sulok. Biskan imnon mo ni agaw to hapon at kagabi. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Makabulig man ini sa aton mga kababaihan, sa aton mga senior, sa mga lapit na sa ilang menopausal stages. May mga hormonal imbalance, nga hot flashes ka na. Dako gidang bulig sang soya, nga sangkap sang Santon Plus Coffee Mix. Tandaan, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal man sa Yes to Health Wellness Center nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Attack! RMN!
0: And sa itong mga balita, antes kita mag-chismis, ining balita kita anay, kinami ini para sa itong mga mamugon, gabay lang ang maaprobahan na

0: mga employer ang nagsuhisyon na ipaiwayana ang pagpasakas ang sweldo bawat sa epekto sang krisis sa ilang negosyo kag may iba naman nga nagapabor sa pagsaka sang reasonable no reasonable nga 40 pesos tub-tub 60 pesos nga sweldo.
1: Atak! RMM!
0: Employer, nagareklamo, nagasaka, eh, kamo lang ang may krisis, how? Padayo naman ginadusos ang labor union nga ginapangunahan sang convener sang grupo na si Mr. Elmer Floforo ang 250 pesos across the board nga wage increase. Ginpayag naman ni Attorney Rodriguez nga ginapamatian nila ang tanan nga mga suhisyon sa nakalainlain nga sektor kag iga-deliberate kag sang board kung ano ang makapamaayo. Dapat win-win situation. Magsaka okay na yun, pero dapat win-win, hindi man po puro lang sa employer, pabor sa employer, hindi man pwede pabor sa mga empleyado. Win-win situation, kay kung ipilit nato ng 250 na cross the board, base damo nga kumpanya ni, ang mag-lay off sa ilang mga empleyado, or worse, base magsarado. Payag pa sang RTWPB chairman nga ang ilang mangin desisyon ang igabase sa facts kag sa mga ebidensya nga ginapresentar. Posible nga pagkapagwa sang resolusyon ng RTWPB 6 sa ginaduso nga wage increase bag-o matapos ang tuig 2026. Ang ikatatlo nga public hearing ang gintambuan sang masobra 100 ka mga partisipante halin sa business and labor sector.
1: Atak! RMM!
0: Bala ko, excited na kamo. Dali lang git. I-update ka mo na nakon party ni sa brownout mga kasama. Karoon lang ini yung party sa million 1.1 billion kwartaw. Ginamani, manilang ini isang aton nga vice presidente. Bagang iya nga bana, 1.1 billion nga kwartaw. Power update mga kasama.
1: Atak!
0: Diin ang mga lugar, diin ang mga area nga apektado sang brownout subong adlaw sang Sabado. Petsa Jess, subong adlaw, October 10, Sabado subong ha, basi bag-o ka lang bugtaw, tsaga mo, Biyernes, Sabado na noy. Brownout, kabatuan, kabatuan, maasin, alas 7 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, no, siyam ka oras ini, 7 a.m. to 4 p.m., apektado sa may maasin ang Kabangkalan, Layog, Panalilan, Kag-Ubian, liwat, maasin, alas 7 sang aga, brownout na, Kabangkalan, Layog, Panalilan, Kag-Ubian, maasin ni Iloilo. Sa bahay naman, sang Nueva Valencia, Guimaras, alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon. Apektado ang porsyon sang Nueva Valencia, Guimaras. Apektado ang La Paz, Nueva Valencia, Guimaras. Sa Anilao, subong adlaw, petsa Jess, Sabado, siyam ka oras man, alas 9 sang aga, alas 8, sorry, 8 a.m. to 5 p.m. Ang apektado ang Baybay Dangulaan, Baybay Dangulaan. Kagyari na ang masakit-sakit.
2: Aragoy, Choy!
0: Alas 6 sang aga, tub-tub alas 6 sang gabi. 6 to 6, 12 ka oras nga brownout. Notice ni gikan sa NGCP. Power interruption today, October 10, 2026, Saturday from 6 a.m. to 6 p.m. Apektado ang bilog ng mga munisipalidad sang Alimudyan, Gimbal, Igbaras, Leon, Miagaw, Uton, San Joaquin, Tigbawan, and Tubungan.
2: Aragoy, Choy!
0: Lewato, lewato nta, 6 to 6, apektado, bilog nga Alimudyan, Gimbal, Igbaras, Leon, Miagaw, Uton, San Joaquin, Tigbawan, kag Tubungan. Kung wala ka solar panel, goodbye! porsyon sang maasin. Ini nawagong ko tanan 6 to 6 ini ha, 6 to 6 porsyon sang maasin.

0: punong porsyon sang Siwalo dira sa may sitio Ignaripay sa Pavia porsyon sang Balabag Pavia ang Avida Village Subdivision Montecielo Villas Subdivision kag Providence Subdivision porsyon man sang Hibawan Pavia ang Ion Centennial Homes Lesandra Subdivision bilog na porsyon ng Lumina Homes and ang bilog na Savannah Subdivision.
1: Aragoy, Choy!
0: Alas 6 ang aga, top-top, hambal ni Jan Mark. Ay, salamat, wala San Miguel. Anong wala man, matul? Why pa ko matapos? Alas 6 ang aga, top-top, alas 6 ang gabi, porsyon sang Pandak Pavia, ang Centro Verde Subdivision, Deca Homes 1, Deca Homes 2, kag Deca Homes 3, Hacienda Verde Subdivision, Montecielo Intimo, kag Westville Subdivision sa Pandak Pavia. 6 to 6 man ang porsyon sang Santa Barbara, ang Balabag Santa Barbara, ang Deca Homes Santa Balabag Pavia Santa Barbara, kag ang Hibawan Santa Barbara.
2: RMM.
0: Alas 6 ang aga, top-top, alas 6 ang gabi, ang porsyon sang San Miguel. Ang San Antonio, San Jose, kag Santo Angel. Alas 6 ang aga, top-top, alas 6 ang gabi na, ha? Porsyon sang San Miguel, ang San Antonio, San Jose, kag Santo Angel. Ina ang apektado sang 12 ka oras nga brownout subong nga Sabado. Ay, salamat, wala kalaparan. Alas 12:47. Yeah, malapit-napit na kita sa chismis na. Ang ini nga power update, buylog na ginadulong sa aton sang Klinika D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Nagatrangkaso ka bala nga may upod nga ubo, sipon, kagpranakit sang lawas. Taas lang hilanat mo, sobra tatlo na kadlaw. Katulang imo tutunlan, barado ang ilong, kag wala ka na sang panabor. Base may viral infection ka na. Pero relax ka lang. Hindi magpanik, hindi anong padoktor. Imnis ang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini nga nagahimo monoglycerides nga monolurine, monocaprin and monocaprilene kuma proseso sang aton lawas. Ang monolurine kaupot sang iban pagid nga mga monoglycerides kangay sang monocaprilene kag monocaprin ang mga pinakaepektibo kag natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria man o fungi man ina nga nagatugas ang pagtrangkaso, ubo, hilanat kag pagsipon. Kasama protektahan ang lawas kontra sa virus kag bacteria. Mag-inom sang D3 Bio para proteksyon, sigurado ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist sa mga may acid reflux pirmi ginatake sang tonsil. Imnin ninyo sang Klinika D3 Bio, produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabakal sa mga botika kag pwede man kabisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Pwede man kamuda ka magpa-check up sa aton mga Doctors of Alternative Medicine. Bisitahe ang ilang clinic sa may kilid sang Robinson's Haro aladrat sa tubang sang St. Robert's International Academy. Salvation Street sa siyudad Sampasi, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, yung pinakabago nilang branch, dira sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal ang iban pagid ng mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubong sang Pure C, ang alkaline nga vitamin C, DTX 500, Klinika D3 Bio, kag marami pa pong iba.
2: Attack RMM.
0: Tamyaw-tamyaw, kag pagtapos tamyaw, ari na, chismisanay na kita ni Inday sang Gimaras, mayong aga. A morning, pwede ko ulit mag-foundation sa tawag ng tanggalan. Sa linko gani, basta wala kamo nakaagi champion sa season 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Second place, third place, pwede kamo pa-audition. Ang hindi lang pwede ka-entra ang nakaagi na champion. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, good morning. Kalito Binyas, mayong agaman. Si Kagawad Robert De Vera, mayad-ayad nga aga. Si Sir Dicoy Catalan Lamprea and Ma'am Edna Lamprea. Si Ma'am Margie Cubillas, mayong aga. Si Broad Pet Madera Bestwer, ang aton nga Radio Manibela Drivers, kagang Grab Driver sa mayad-ayad nga aga. Norberto Garcia, morning nyo, i-join ako mamaya sa tawag na tanggalan. Pwede git, tawagil ako karon 0933-879-0931. John Mark Alumbro, ah, wala San Miguel, ah. Ginapauli-ulihi ko lang. Madam Alice Friedrich, kay Mayora, kay Ma'am Sisi, Ma'am Lori Alhero Goriseta, tamyo si Nanay Ofelia Alhero, at Nanay Lorna Vasquez, kay Madam Island Dizen Paraiko, Kaberting, Papang Miling, Tatay Enshong. Welcome home, Nanay Betty, dira sa may Mabini, may piyesta dira sa Mabini. Buenavista Gameras, Nanay Bebotsky, Nanay Nene, Nanay Floor, Nanay Susan, Nanay Apong, Nanay Virgie, kag Nanay Luz Viminda. Mayad-ayad gid niya aga sa inyo. Si Ma'am BC, Ma'am Beth Concepcion, Ricardo Hablero Sr. Good morning, Yoy. Tay-tay Vars. Tatay Vars. Ma'am Telly Piffer, Tamano Alave. Upang, good morning, Papang. Mga taga Sophia. Sophia Blue Squad. Jeffrey Hibionada, good morning. Kagawad Robert De Vera. Nalinggida. Recto Abelio Vicente, kagawad Noel Coscoluela, congratulations to you. Kay Nanay Lorna Vasquez, second runner-up siya. Sa OPM, solo, Farms and Farmers, Fresher Folks Day kahapon, October 9. Oh, congratulations. Doon nagpa-audition man sila ito, hindi si Nanay Lorna. Mayong aga kay, Yoy, wala ko load, ikaw lang karon tawag sa ako. Parte sa din gani ng ishare mo. Ah, pabayan himas-himas ang iya. Sige, sige, dalingida. Anong number ni dalingida ko ako na yun? 0925. Dalingida, ako ako ay number. Kaya tawagan 2532. Sige, papanga. Sir Romeo Manay Jr., good morning. Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Buds Jr., morning. Kay Sir Rocky Binya Salute, Sir Jose Julius Pinuela, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Gil Fred Dionio. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena family, si Sir Magic, kay Ma'am Lors, si ang mga taga Barrio Obrero, mayong aga sa inyo da. Nanay Rod, mayong aga man. Si Rike Harike, watching. Thank you, Sir Rike. Good morning sa inyo. Enjoy. Margarito Maramento, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Ma'am Mary Recabar. Kamusta ka da, Ma'am Mary? Mama Donna Aguayon Feldman, Mama Lani mayong aga, Bimbo Penuela, si Florencia Sucaldito Kalimpay. Tamyaw niya sa mayad-ayad nga aga si David Sucaldito, Edna Perwalila Tonton Kalimpay, Kakap Melvin Cubar, Sang Dongzol Pototan, si April Ursabia sa may Masbate, nagapamati man. Thank you. Christian Ripalda watching YouTube, ginatanaw ko to subong Tiyoy. Mayong aga, walang tulugan ang Western Visayas basta si Tiyoy. Abugid na yan. May kaupod ka po sa this oras ang kagahon. Louis Jean Acalyar, thank you. Apatamyaw Tiyoy, sa bata ko kay Marlene Miranda Maramento. dyan sa may Oman, kay Rolando Samson dyan sa may Bulacan. Nanay Charlene Alegria, good morning man sa imo. Gusto ko man tamyawon ang mga pariente ni Chip Atoy Alyaneho dala sa may Mantangingi, East Valencia, Guimaras, kay Uncle Oshway, kag Auntie Bebe Pama, and tanan-tanan nga Pama family ng East Valencia, Guimaras, Mantangingi. Ang mga Marquez family nung Nuno, good morning. Kay Pastor Dan Marquez, good morning. Virgo Ogab, good morning. Ma'am Telly Piffer, Ma'am Cindy Popo, Ma'am Christopher Morris, Ma'am Telly Piffer, mayong aga. Norberto Garcia, ho-ho gani, kapila mo gini padala ng bed mo, man! Zen Garden, good morning. Ani niya ang ticket? Ho-ho gani, kay kapila gini, hindi mo, bingi mo mo ko uli, ano? Ma'am Inday, Mary Lou Estriori Patino, Ma'am Evelyn Gigax, good morning, mga kapurangkay. Si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Fe Capada, Cher Samodal, good morning. Uy, happy, happy birthday, Mangali Subong, kay Ma'am Ay, no? Ay Husiko. Happy birthday, Ma'am Ay. Sa mga nagasaulog sa ilang akadlawan Subong, so, October 10, happy, happy birthday po. Sa inyo, kay Bimbo Galuego, kay Roy Galuego, Papang Roy, duhipos-hipos ka ng birthday mo, galis mo. John Mark, birthday ni Roy Galuego. Tamiyaw man si Cap Ronnie Paguntalan sa Parara Surtig Bawan Turbo Mateo sang Molo. Tamiyaw si Andre, si Gold Star. May nga gaman kay nung ay happy birthday man. Kagapon gali, Subong, tsakto. Bimbo Roy Galuego, happy birthday. Kay Ma'am Ay Josico, Ma'am Catherine Sermite, happy happy birthday. Kay Dodot Istimo, kagang akon maestro. Sang college si Sir Ruben ano binapit ba Corsiga ba? Sir Ruben Corsiga. Ang akon nga maestro sang college. Ruben Santillan. Classmate ko Ruben. Ruben Santillan, sir, happy birthday. Choy, birthday niya Subong. Happy, happy birthday, good. Sa aton mga pinalangga ng mga suke, good morning, happy birthday. Sige, bantayan nyo karon mga balita kita, no? Gamay lang ka balita. Temprano, tapan niyo suguran ang aton nga tawag ng tanggalan. Kaya ba lang ko excited na ang aton nga mga listeners, no? Ang aton nga mga kauturan nga magpa-audition. Kung gusto niyo magpa-audition, tawagin niyo ko karon. Kumabatian yung plug, okay? Happy weekend and happy birthday kay Ma'am Fritzy, kay Junjun nga cousin ko, si Ma'am Ay. Abay, so birthday mo, tamyaw ko pa sa iban, birthday mo gid lang po. Morning, Tiyoy, tamyaw ko si Ma'am Margie Cubillas. Uy, nagapanamyaw si Manay. Manay, sang Barota Canuevo. Ma'am Marilo Villalobos, may nga gaman kay Sir Johnny Figuro. Ang tagiyas ang Figuro Meat Shop dira sa may Iloilo Terminal Market, Sabado Subong, nami mga aldo. Mangita ka mo sa barato, preska, kag safe nga karning baboy, karning baka, hindi po ito backyard. Kantoy nyo ang Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market. Pangitalan na si Sir Johnny Figuro. Mga kasama, pagbalik ni Tiyoy Pancho, chismis na kita, parte sa isa ka asawa nga ginsulong ang iya nga, ang ginsulong ang kerida.
3: Nance Super Plus Capsule, bulong sa kapoy, kag nagahatag resistensya. Anong imo experience sa pag-inom sang NANS Super Plus Capsule?
4: Call center agent ako, sir. Kag syempre, pwede nagapulaw sa trabaho. Pero umpisa sa nagamit ako sa NANS Super Plus Capsule, wala na ako ginatuyo. Kag bisan hasta maaga ang duty, mapagsik na ang akon pangatsyag.
3: Napatian, user ta sang NANS Super Plus Capsule, the anti-cancer food supplement.
2: Tata! RMM.
0: Mga kasama, NANS, the new and improved NANS Super Plus. Damo na ang tilaw sa ni damo na ang gainom kay bulig din ni kontra sa kapoy kay pagpangluyas ang lawas manggaranon pa sa antioxidants sa inyong mga bukol mga tumor dakugin ang bulig ni sa inyong panghubag ang arthritis ninyo kayang kaya ini kaya mga kidney stones sisiw ini pero nami di kay natural ini nga protection sa lawas mas gin pa epektibo mas gin pa baskog NANS Super Plus Capsule ginting ubang mangustin guyabano malunggay para sa mabaskog na resistensya duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw NANS Super Plus natural nga protection sa lawas manggaranon sa antioxidants bulig sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas available sa mga butika ha sa bilog na Isla Sampanay kag probinsya sang Guimaras mga kasamang may papayo ni Tiyoy Pancho proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi pilia NANS Super Plus the anti-cancer food supplement produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation
2: Atak! RMA.
0: Happy weekend kay Mama Donna Aguayan Feldman kag kay Mary Claire Henilan. Ambal ni Margarito Maramento kay morning tamyaw ko lang Alfredo Samones nga permi nagapamati sa programa si Nonoy JR Gali sa San Miguel. Good morning, J. Si JR Tingaling. Si Sir Stephen Fanega. Oh, tawag-tawag na ining may ang chismi akon chismoso. Ang akon nga amigo na may isyer ni subong sa aton parte sa asawa ginlusong ang kirida ano na tabo paano pamangkot ni sa aton kita mga lalaki paano ini natultulan sang asawa ang kirida diin nakasala ang asawa nagrong send ba siya o nasundan siya
2: TYRI Radyoman Report
0: kabot nato ng chismos chismos ng bayan ang omigo ng bayan kasama John Mark good morning hello pang
5: antes ang kanan antes ang tanong sa atong pagsaytay, magkakaroon na yung sitwasyon.
0: Oh.
5: Sa palibot sa sidad sa Ilora Dumantuyo, may yung agas. Direktamente, kita sila nga nag-report sa may higad sang baybay kung sabi nag-arap niya ang mga bugnaw ng hangin.
0: Hindi na.
5: Ang makita man ito na ang palibot sa sidad sa Gina, no? Malulutaway na kag wala naman sing may mga naglagaw-lagaw pa ng mga kotoran nato ni magluwas lang dito abe sa may small deal na may mga gamay nga happenings no Radyoman Tiyo sa sulong ng mga palarking sa mga parkingan naton sa subong mga inuras ang mga taxi drivers naton nga ati basi na nagamonitor mas sila sa ato na no sa mga hospitals
0: na nagamonitor sila ganit na base sila kung ano ibalita mo Diyan ka nga, diyan ka nagka-parking sa buong sa Port San Pedro? Diyan yung parking man?
5: Diyan, sa may area iya sa likod siyang kwa na, sa progreso.
0: Ah, okay.
5: Sa higyan siyang baybay. Diyan sa may Pierba Colod, Radyoman Tiyo. So, muna no, may isa ka driver, no, sa
0: Dalingit, antes kita dap. Dalingit, tamiyo ko lang si John Mark Gaborno. Taga mantangingi man ini. Mga kailan mga pama family. May nga agad, I think he's in Japan. Morning, pare ko eh. John Mark, antes kita magkanto sa detalye, diri mo kita anay sa mga gamay-gamay nga intro. Ang lalaki, mga pila pang idaro niya ni Ambana?
5: Nasa 48, ha? I think, mga 48.
0: Mga late 40s, ha? Para maging safe ta, late 40 siya. Ano blang tindog yan eh? Kumpara sa tindog mo, anong tindog yan eh? Mga, makina mo, pakagwapuhon, ang panglawason, de, ano ang profile sa lalaki?
5: Sa tindog, 5'2 ako mo. So, siguro mga nasa 5'3. Kag ang rate naton mga kung i-compare naton sa rate 1 to 10 nasa no? Ah, ready man siya.
0: Nagat. Two ang re ang na rating mo, two.
5: Two. Right, one to ten.
0: Two. Pila ka tuig na ni sila mag-asawa?
5: Ah, hindi lang ko sure, no? Kung...
0: Ah, okay. Pero may kabataan na. Pero
5: basta na.
0: Ah. May mga kabataan. Okay. I-rate naman nato ng asawa. Yung muna, rank rate from 1 to 10. 10 being the highest. 1 being the lowest ang ranking, rating sa baba sa asawa. Mahatag mo.
5: Ang rate sa asawa, ang original is mga nasa 2 man gyapon.
0: Ang kirida.
5: Rate 1 to 10, nasa 7.
0: Doo! Pwede. Hindi mahuyan. Hindi mahuyan. Imambal kita ang mangirida ka lang. May sigurado, guwapahan na lang. Sige, ari na. So, amo na. Ano? Arang amo ng initial ng info nato ng lalaki. Wala man kita kapanubo. Pero, depende man eh. Beauty is in the eye of the beholder. Ang magiging ranking, rating, hatag ni John Mark, 2. Tapos, ang asawa daw, 2. Tupong-tupo kay 2 and 2. Diba? Tapos, ang kakirida, number 4. Pero nadagit niya ang number 7. Nadagit niya ang 7? Ano niyang kirida? May ba naman? O bulag sa may kabataan? Ano niyang kirida? Background? Gamay lang.
5: Wala siyang bana ining kirida. Pero may kabata, may kabataan.
0: Ha? Single ma'am. Single ma'am.
5: Hindi siya kumuloy.
0: Single ma'am.
5: Inaya.
0: Single ma'am ang inaya. Kirida.
5: Yes,
0: sir. Single, ma'am. Nag-aobra?
5: Nag-aobra.
0: Hindi man sa Delgado.
5: Medyo lapit-lapit sa Delgado.
0: Sige, mga kasama, alam kong excited na kayo. Eto na, ang kompletong Aditalia. Aditali, asawa, ginlusong, ang kerida! Banat, Janmark.
5: Biyernes ang kagahon na puhag ang bot sang may nag-abot nga duha ka patrol car no sang aton ka pulisan upod ining asawa kay pi nagtawag sang pulis para sa pag-assist no kay pi nagadto ini nagsulong ining original sa ining ginakabig nga sa didang sang isa ka driver no sa isa ka distrito, isa ka barangay sa dire sa siyudad sang Iloilo, Radimantioy.
0: No? Sila yung kasado sila kay nakareklamo ang asawa eh, no?
5: Oo, kasado sila. Mm. May kabataan man, Radimantioy. Mm. So, no, sa informasyon, yung ang ambasang asawa, ning kun, no? Sa walo sila, madakpan ko lang ang isa sa ila, siya ang ma murumuan siyang tanan do ma pananda ma ma
0: malukpan
5: ano tawag yung term sa
0: malukpan malukpan
5: malukpan no
0: dalingit dalingit dan mark dalingit ha dalingit ano ang lalaki damo kirida hindi lang gali isang kirida eh damo kirida ang laki
5: wala akong kabalo kung damo kirida ang laki pero suno sa original madakpan ko lang ang walo sila
0: ang isa
5: siya ang malukpan.
0: Madakpan ang isa sa walo, siya ang maukpan. Mm. Grabe nga, abilin na ito.
5: Pero, wala ko kamalo kung ikaw walo, inyong nadakpan, inyong naukpan, o kung ikaw pito man, kito siya ang naukpan, no?
0: Oo, siya naukpan, siya nadakpan.
5: Siya na, siya ang nadakpan, siya naukpan. Yung sulong, no? Last trip, sinigyan sa kagahon, sa isa ka barangay, dari sa sila siyang Irino, upod ang ining kapulisan kag nagsulod sa isa ka ginapuyan ng isa man ka berbingas no? Ginapuyan sa sinong nga mag libin
0: sa City Proper ni City Proper
5: yes City Proper
0: oh, City Proper lang ta
5: nagati na grabe man ang kakulba sinong isa ka babae kasi siyempre may sa may ginasagod man no kada may amo man lang nabi ang iyang ubra tapos sa amo na ang natabo no kada ginsulong siya kada gusto sang kwa no ginpahog sang isining original nga ipapriso no isa ka ang kreda.
0: Pero pag eh, pagsulot sa pulis kasama diyan, Mark, sorry ah. Pagsulot sa pulis dito sa balay sang balay ini sang kreda, no? Kreda, balay sang kreda. Hmm. Boarding house ang kreda. Ara ang lalaki?
5: Wala pa, no? Wala pa makaabot. Nakabot ng ining lalaki sa kalabot niya na may pulis na, no? Na ara sa may gate, no? Na malapit sa gate. Ara na ang duwa ka patrol. Kaya ara man ang tanan, eh, no? Mga bystander sa nakabuan sa amo na nga simpo. Radyo Matiyo, eh. Sa pag-abot sininga lalaki, nakita niya nga may mga pulis. Kaya abri na nga gate, no? Naghinga daw patani inong palagyo inong lalaki para sa tani palagyuan man ang iyang responsibilidad eh no? Sa lapton man puro gabing may nagambal inong ining isa ka iyang original nga labsan nyo no? Ginambalan niya ang atong mga tapulisan nga labsan nyo basi malagyo ina. So, wala siya kapalagyo.
0: Pero talaga dahil matunta lang dyan, Mark. So, pagsulod sa pulis sa may boarding house, hindi masasulod sa balay, pero dira sa may compound, sa boarding house, ginatubang ang babae. Tapos, dugay-dugay, nag-abot ang lalaki. Nag-abot ang lalaki. Tapos, kita yung may pulis, kita yung asawa niya, pumalagyo.
5: Malagyo pa sa tani, no?
0: Malagyo pa tani, okay, kaling nakita sa asawa. Teka ron.
5: Nagkita sa asawa nga malagyo sa kontan. Eh, ginabalan niya ang mga polis nga lagsan nyo. Eh, ba siya malagyo?
0: Amo to
5: so, sa. That's why, nga ginagas man sa kapulisan. Kaya ginpo ha. Para nga hindi na siya kapalagyo. Radyo man tiyo. Eh, amo na, no? Ang atong kirida naman sa sulod. So, ginaistorya siya nga atong kilala. Para nga wala siyang gamo. Kaya, wala madaya labot abi ang kwa no ang ining ginapuyan kay ti ila na ya problema so ginistorya nga ti update na lang to upod na lang to para sa pag regluhan ay kun ano dira ang inyo nga pag regluhan kay ti ang nakugang problema ila man ya mo hindi man ya problema sang isa ka patagya o kung na naga-tiner dira sa boarding house sa Radiman Tiyo iti manapuhag ang tanan mo kaya iti eh si Pabla may duwa ka patrol tara nga nagabot sa isa ka sa inya serya nga dira eh basi kung kibot ka lang bala may kung ano nga nagtalatabo yung may kumpare ko naman o kung kilala ko na nakibot no nakibot sa isang ginpo ka masasang kilala man namon na pulis no ano nga biya ko na noon na muna yun na nakibot lang siya nga may natabo na nga mo sila nga pagkumprontahan ay sa sining asawa sa nga Sirida Radyo Mantiyoy sa natabo nga insidente
0: kasama dyan Mark ang Kirida nahibaluan niya nga may asawa ang lalaki kay kalabanan kita gambar kita single mo.
5: Nahibaluan nga man Radyo Mantiyoy galing ko ito nga hambal abis siyang
0: hindi na so nahibaluan sa babae nga may asawa ang lalaki di ba?
5: Correct.
0: So, ambot sa lingon, ginasustentuhan sang lalaki ang babae.
5: Correct.
0: Diba? Kaya hindi man pwede nga doon pangaluyag na in love si mo. Tulang gani ranking rating si mo ni John Mark, number 7 to. Maluyag si mo. But sa lingon daw, kumbaga sa babae, kay may mga kabataan man siya, hindi ni kasustener ang iyang income, ang iyang ginakita. So, may nag-offer sa iya, guro ni si, tawag na natin lalaki nga si Bruno. Ining si Bruno, nakita man ang kahinaan sa babae, nga ba, oh, hindi ni kasarang, ti-operan ko na ni ako ang maging altatay kagbana. So, imbis si Bruno, ang ginikitaan niya sa iyang biyahe, imbis nga ihatag niya sa iyang asawa, kay may kabataan pa siya, naghahatag paging partiniser niya pang iban sa iyang kirida. Kasama dyan, Mark?
5: correct ra diman kayo yo. Mm. Amo gina ang natabo.
0: Mm. Di ma'am, bar kita dako na ako nakita sa mga driver, subong kay maka-afford magkirida, no? Dako na ako income sa mga driver, kay makaano pa kamos, makaano pa sa kirida, di ba?
5: Bisa na wala ka pa kinitaan kung bisa na nagtugong mo, ihatag mo lang kaya siyempre red 7 ba eh?
0: Oo, no? Talagsa ka lang na nahulog ng langit. Red 7, ano yung siyempre? Pero kilala mo niya yung lalaki yung dakbo?
5: Hindi man bago ko lang nakilala na bago ko lang nakita man sa bilog ng mga driver sa sudad sa ilo, bago ko lang nakita. Ready man tayo. So, tiyan mo na, no? Gindala sa PlayStation, no? Para sa regular night, pero nagluhod-luhod ng lalaki, ready man tayo.
0: Kay sino?
5: Sa asawa nga, hindi sa pag-isupon.
0: Sa asawa sa nagluhod-luhod? Tiyan kirida, gin ano yung kirida? Gin spy niya?
5: Hindi pa ba yan to, anay? Eh, kito sa asawa sa anay una, eh. Hindi hambal niya.
0: Apapriso gito sa asawa?
5: Okay, papriso. Kaya ito siyempre madugay na siguro nga ugto masinang yung asawa. Nga muna, ang hambal sa asawa, sa madaktang ko lang ang walo sa inyo, ito agad maupang, pero kaya ito, ang muna maupang ang nadaktang ko, sa loob na.
0: Tip ka lang pamangkot kasama dyan, Mark. Paano ginpahog sa lang rating niya ng Berto Langka pa sa paano ka prison papriso sang asawa kay wait ka man madakpan nga nagatungtong ka sa babaw o nagapatong ka to sa kirida mo. Anong ikaso, Dabi?
5: May mga monitor na regimento may nakadawat ng kita nga balita nga may ang original nga ina na may nabato ang kitang balita nga before sina na nagsulod diretso no sa ita sina sa boarding house pagin pangita ang babae.
0: Okay.
5: Kag siguro na monitor na si babae kaya nagahambal man nga amo na nga urat sa agahon may nakita siya na ginamonitor na nagabira nagabantay no siguro pag-abot nila amo nga oras sa bira sila nagatagto ginamonitor sa original.
0: Na si Ay nagalini, na si Ay na sila sa original.
5: Oo, na si Ay na sila.
0: So, iya, kada kagahon, amo nang tagluya to sa Kiridaya, balay sang Kiridaya, kada kagahon?
5: Oo, amo na, oo.
0: Inugpahuway, ang iba din, siyempre, hindi man sa mahal sang gatong subong, hindi ka man pwede taris-taris, so natulat ka din booking mo, te hulat-ulat ka sa mga parking ang kataksi siya ya, lain ang ginahulat ya, lain ang imbis sa siyang gabantay sang pataksang metro, siyang gabayad sa pataksang metro sang kreda ya.
5: Siya o. Siyang gabayad sang pataksang metro.
0: pila ang bata sang kreda?
5: I think dua kabilog ko na.
0: Dua kabilog? Di pa kanun ng dua. Ang iyang sa original niya, pila bata nila?
5: Tatlo?
0: Tatlo? Asab-asab sa'yo, no?
5: Nakulbaan man to ang kwan, ang kirida, nakulbaan siya. Kasi, siyempre, ginpaw, pagod siya, pero di man tiyo, yung katuwa na hulubrahan sa inyong siya. Naluoy ko bala rin man tiyo mag-alantaw siya. Siyempre,
0: binigyan ano ka? Ano si Bimbo, si Roy Galwego. Ano ko na yun? Na ano si John Mark? Na ano ka? Na ano ka sa bahay? Na ano ka? Na?
5: Naluoy.
0: Naluoy! Nga naluoy ka kayo babayaan sa?
5: Siyempre lang ang gumatiyo. Kita bala nga mga lalaki. Hindi naman natin pag-iintuon ng mga babae.
0: Gani.
5: Kung may mga asawa na kita gani. No, hambal natin nga. May mga asawa na kita. Hindi na kita mag-indra sa mga mamon. Nakikita naluoy man nga may may ginasagod pa sila, gitayaan na ganit sila sa ilang original, tapos tuntuhon pa pa, sulungon pa kita sa original.
0: Bagay, may labot kita babae, una ni, may sala man ang babae, kay ama naging pamakota ka kung nabalaan niya nga may asawa ang bana. Tinahibaluan niya may asawa, pero sinudlan niya ina. Ang masakit nila, tuod kung tuod doon sa asawa, nga makadto sa opisina sa nga babae, ginaubrahan niya, kag i-report nga ina sa kirida na sa asawa ko. Pili, may posibilidad ni nga madulaan sa sang ubra kasamang John Mark.
5: Ilo mo na kami nga nagtemporary sa ano nga wala nag-ubra na pulis so, sa ila dito sa may INIR, Radyaman Tiyoy. No? Nilikaw siya, nai, no?
0: Sa Kuhian.
5: Sa, muna, nga natuloy. Likaw siya, anay. Kasi parang hindi na siya kuno, anay, pag-tublagon. Pag hindi siya, anay, makita. Kasi binambal yaman, abira. Binako yaman nga pa lang. Hindi niya po. Lalaki.
0: Si Bruno?
5: Si Bruno. Kasi pa lang, gaya, dito no, apit. Hindi man malikod, maligar nga. Naghigugma lang ba ito, problema.
0: Pero ang lalaki, no? Makonsensya tani ng lalaki, si Pabla, pila pamilya ginguba mo? Duha? Imo pamilya? Ang asawa mo? Imo pamilya? Kagang pamilya to sa babae? Ginguba mo gito?
5: Ginikuhaan mo kaubra nga mo lang to tani ginasaligan niya para nga may ipagabakal gatas ng bata. Ginagatas pa kuno radyo man tiyoy mo?
0: Ah, ginagatas pa ba? Ay sus, ba... Te, hilom na ang pilas na.
5: So, nalipat na ko gani nga kuhaan sa GCAS number ko. Ito yung hatagan ko tanin mo. Naluoy ko dabi ako.
0: Ay, katuan to. Ahoy, oo. Ang lalaki, padayon man ang lalaki nakabalik na sa sabak sang gobyerno ni o gin pabay gin preso sang papreso sang asawa.
5: Nagbalik to siya sa original regimen Tiyoy. Pwede may agreement man, hindi na siya magkita ay. Nagapahuway anay ang ining babae sa iya ginobrahan. Wala na, no? Nagagawa sila, naghalin sila nasa gilagi na istaran sa Diresubong sa isa ka barangay sa sibat sang ili do
0: kita mo pero kay patawad sa asawa pag laban laban di na bagay wala ubra gurong asawa eh. Housewife gurong asawa yay
5: wala lang ko pa pamangkot ko na nang ubra sa asawa kay do nakwan na no naga mga gamog na ba hindi mo na oi ko na mapinsaran ko na nung mamangkot oi ko na mamangkot ko na nung ubra sa ining asawa Radyo Man Tiyoy.
0: Pero dayaw ko din sa asawa kay ini ang banyakton gintukib yagid no nga kung may makila makita mahibaluan no kag matukib gini ang sekreto sang iyang abana but sino grabe ang pagpalangga sang asawa sa iya pamilya amo ni mga nanay puwerte nila kapalanggang ilang pamilya nga hindi sila no hindi nila mabaton ini nga may isa lang kababae ang makaguba sang ilang pamilya.
2: Tatak RMR.
0: Dayaw ko sa mamaninga klase ng mga asawa. Namin ang asawa ay pa-train ng mga basis ninyo. No? Mga asawa, training ka mo na siya. Kita nyo, natukipan niya gani. Natiktikan niya gid, ginsiyay niya, nadakpan niya gid kasama dyan, Mar.
5: Nadakop yung tato. Nga, biragid sa gapuli. Biragid ang ilang ginatimura na Radyo Man Tiyoy. Kasi isa pa, Radyo Man Tiyoy, vlog po ng kabataan. So, kinalan niya, balikan niya gid ang original. Kasi, parang na lang sa bata, no? Kaluluoy man palangabuhi ang kabataan niya, wala siyang amay ka, ano, kalaway, Radyo Man Tiyoy.
0: Amo ni wala ka paminsan sang laki ni ang bana, wala ka paminsan, pero bisan diin may manami isaw-sawan, masaw-saw ganyan. Masaw-saw niya, basta nami gani, salaw-sawan, ay sus, isaw-saw nga, masaw-saw niya.
5: Basta makahangsaan ko nun ami mo.
0: Ay, laban. Pisay guro to ang kiriday.
5: Mga, dumay pagka, ano, radimatiyari, dumay pagka British. No?
0: Aba, may foreign blood? May lahi, may lahi.
5: No, British, ano, bigay, do, supat na, do, Dora Banos, puno ko ng mga tambay pa nga mga term, ah.
0: Aba, o kanamit kilawon ba?
5: Ikaw ko na, abe nga rate 1 to 10 to, kaw, hindi si mo magkaon sa Rabanos na...
0: Tuhoy! kung rate na to, ang sabi niya, artista ako na gitna niya! Matukob ko na lang niya, matukob ko na niya, bahala na si Batman, bahala na madakpan, basta matukob ko na niya. No? Oh, ang leksyon sa mga leksyon ini sa mga bana, abi nyo ang inyong mga asawa na isahan nyo na, why ka mo kabalo, nagahimo na sila sa mga tikang para madakpan ka mo. Samtang wala pa ka mamadakpan, abaw, untate na na.
5: Ako sa wala nadakpan, manako po ginako kung nairad yung mantiyo. Ito yung pangayon ako na pasin. Lalaki malang pa, mga nagahangin.
0: Sorry, Hanta. Paano ka nadakpan sa cellphone o ginsundan? O kinchismis?
5: Sa cellphone, ah. Paano na? Hindi, siyempre, hindi, Hanta.
0: Ay, sa cellphone nga nadakpan, ang nag-message ka, nalipatan mo i-delete?
5: Ang pangalan, abis ang number, siyang unang naging butang ko, ang boss ko, wala ko ka 12, salesman ko ngayon. Salesman ko sa una mo, wala ko 12.
0: Ang ngalan sa kuyab, ang ngalan sa kuyab, lalaki, boss mo.
5: Virgul po ang pangalan, sa number, pero siya nag-check, siya gaka, musda ka dapat, nakakaroon siya ng social media. Bala si boss mo nag-text, si bala sa akon. Eh, wala pa tayo sa mga silpo, nga touchscreen, keypad pa tayo.
0: Keypad, o, keypad pa rin, o.
5: Si boss mo nag-text. 33-15 ba ito?
0: Oo, Nokia, oo. Ga, kamusta ka na, ga?
5: Girigol po ang pangalan. Hi, ga, kamusta ka na, bo? Maluwi ka. Eh, nakita ko mambituon siyang nag-aog pa ang 33-15 sa ulo ko.
0: Hambal ni Sir Ruan. Sir Kimi Bon Pilaris, ay, John Mark, mahina kang nilalang. Sa cellphone, nakapan mo, no? Basic. Akong gani, ang bako sila.
5: Hindi
0: ko madakpan mo. Cellphone? Ah, madakpan ako, ginlampos ko, kagintulon ko ang SIM card mo. Paglampos ka ng cellphone, kita ko tumabog ang SIM card. Pagtabog sa SIM card, ang mata ko ito, SIM card, pinulot ko, gintulon ko. Sige, ara, cellphone. Wala may makita eh, kaysa SIM card na lang ka-save mo, eh, anon mo na ba?
5: Kung pwede lang ito ka-ring, susunod dyan mo, ma-ring to.
0: Tutut! Amo na ang ring na may say, tutut! Sige, kasaman John Mark. Oh, salamat sa sismis ka. Salamat sa balita. Nami, aton, kulukadlaw-kadlaw lang kita. Pero may mga lalaki da nga nagpulupaminsar na. No, aton niya, tuod. Kapag may chimpo pa ka mo, nga untatan ina, nga hindi na ka mo makaguba sa pamilya, hindi na maakig sa inyong kabataan, kang hindi nyo na maguba ang inyong sinumpaan sa inyong mga asawa, sa inyong asawa, mas mayo untat-untati. Init lang sa lawas, ina, no? Init ang ina. Matapos na, ah, balik ka mag-yapon sa asawa, pero mas nami ang feeling bla nga wala gid ka mo, walang pagdududa ang imo nga misis sa imo kasama dyan, Mark.
5: Yes, sa Roger Ronda sa Radimante, ang moral reason dira is hindi, kita nga mga lalaki,
0: hindi magpadakot.
5: Siya pagkachipan, so, kita yung mga lalaki, magluwan pagkachipan, so, magdakot. Magdakot. Magdakot. Magdakot. Magdakot. Magdakot. mga nata nata mga asawa.
0: Mga na, eh, asawa na, anong mga damo asawa ko ay.
5: Tidak mo kami mo, damo kami siyempre mga. Palangga mo. Ibu natin. Agan tang problema. Hindi na kita magpabalik. Kaya dami diyo sa idiyo gamay, pero balik sa normal. Oh. Hindi na mag, naluluwa yung ating mga kabataan. Kaya kapin ako nagdadalag ko na ipo nyo madalag ko ang tinitaan ma magwa mga kaakuhan ta wala siyang lulo nga nag-atipan wala
0: siyang lulo hindi maayong ihimplo ni hindi maayong hindi ka maging maayong ihimplo sa mga kabataan.
5: Ah, Roger, o. Kaya panamalayan. Experience siya, Anta. That's why nga, nagbago kita, nag-tadlong kita sa direksyon. At wala na kita nag-ahimo sa nga musina, no, Roger Mantioy. At nakita na ito nga, hindi maayo. Na, apisar nga, kwan ba na? Basta, no, hindi gid maayo, Roger Mantioy, nga pag ubras ang mga muna nga bagay, ha. Diri kita, straight kita sa pangabuhi nga mayo kaga mabuhi na ito ng pamilya ta, kaga wala sing problema sa dumadya.
0: Salamat, Father. Sige, kasaman dyan, Mark. Salamat, Ged. Dason si Mana, kita ay kita. Kay maparinyo na ko sa akong lisensya.
5: Sige, akit-akit sa. Nandito na itong
0: padayunan mo. Ang ganda. Sa mga nagpangiring dada, bantay ka mo kay may mata sa dalang. Hindi nyo napagulat po. Ngay balita pa ka mo ng ating mga Radyo Manibela.
5: Sige, ano, kaya muna matulong na ito niya balita sa subong kagahon. So, tarantaran niya nagpamatay sa subong kagahon may yung kagahon na sinitran sa mga pamilya ko nila, no, bandugay na natin nga ulang na tamyaw ba mga lumbro family nila, no, sa Anilaw, Pototan, Kalinog, Aniway sa lumbro mga lumbro family, ano, kaya sa mga Garcia family no, sa barangay Abacal sa Nagreke Ililo, Acoliado family sa barangay Abacal sa Nagreke Japon, sa mga padiyos dira, no, sinyotran tanan mga kapamilya ko, may mga kagawon sinyo pag sa mga nagamonitor, pasusubong ang mga inura sa mga Radyo Maribila natin, may mga agagan sa tanan-tanan, God bless, no, sa mga pinalangga natin ng mga karadyoman Radyoman PIA, direkta na lang dire sa Maya Distrito sa nga Lakos, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manibila Patrosyon Makal Lombro Tata RMN
6: DYRI Radyo Man Report.
0: Salamat kayo at kasama John Mark Alumbro. Alam mo na 33, isa kalina lang nadakpan. Ang inigabahin dulo sa atin sang Nance Liniment Oil. Kung nagkatol to, kung nagkatol imo, banyusin na lang sang Nance Liniment Oil base arkes lang na. Hindi na mangita pa sang chicks. Nance Liniment Oil, epektibo nga balanyos para sa palalakit sang kalawasan, rayuma, arthritis, varicose, naipit, kag napalisaring mga kaugatan. Ang mga kibit ninyo, permi kag ginabiring, na manyos ka na sang Nance Liniment Oil. Ang ginarekomendar sa mga manughilot kag masahista sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Nance Liniment Oil, hindi lang ini pain reliever, no insect repellent man. Basta nagabanyos ka sang Nance Liniment Oil, sigurado, walang kagat sang sapat-sapat, walang dengue. Dito na tayo sa kumpleto. Dito na tayo sa Nance Liniment Oil na produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. May ngaga kay John Mark Gabor. Oy, si Panoy! Dumdumo ko ni Panoy! Morning, Simo Pang! Pang tamyaw ko be, advance happy birthday kay Nanay Rod. Boss birthday, Nanay Rod. 11, 11 pa pang miling. Bernie Erpalua, Ma'am Mercedita Elmirante, mayong aga. Ma'am Alice Friedrich, tamyaw ko man si Rochella Palencia sa may Balabag Pavia. Moises Maramento Molina, mani Margarito Maramento. Ma'am Snooki Galon, mayong aga. Si Ma'am Margie, welcome back. Buds Jr., Wag na wag kang aamin. Okay lang dugangan, di lang pagbayaan. Ako tayo, wala ko gastik sa isa. Joke. Mati si misis mo, atapyas ginain mo. Mayo nga aga, kay Dive Florencia Sokaldito Kalimpay, ang balima Margie, kay Neyma Poras Morning, Grecian, Gresandrea Kerubin, watching from Germany, Guten Morgen, Ma'am Gresandrea Kerubin, watching from Germany, England Stand, Morning and God Bless. Salamat na Neyma, kay Ma'am Fe Espanyola, yeah, Sir Bernie, may nga ga Jerry Brizo. Nga pamati, diri sa may Masbate. Ginbayaan na, binayaan sang urig kay Makatulguru. Ang kirida, duwa, nabataan duwa. Ginagatas pa. Ano nang maginagatas man, may way ka na naluoy na sa sawa. May ginagatas na, winaswasan mo pa. Advance happy birthday kay Nanay Rod ng Balimbadam Alez Friedrich. Ambot yoy daw sa usawan guro sa bayan ng babae. Kutis porcelana. May rabanos mo, kutis porcelana. Ama yung gabaga tiyoy, speaking of Nokia 3310, amo pa ni subong ginausar ko pang pang-tech sa maligian, Carlo. Ako nga namian kong 5110. Ang waterproof nga, bisan ihaboy ni misis ako, naaga bounce lang. Daniel Ganyon, Daniel Ganyon Taborno Jr., salamat, kid. Sa mga nagpamati sa doon, salamat, salamat, salamat, ha. And ay, si Ma'am Gladys Estorque Orbe, watching straight until matapos ang programa mo, tiyoy. Halong ka pirmi sa pagpuli, tiyoy. Tulog ka man sa tama. Pirmi, matulog ko alas 5 sang aga. Babugtaw ko alas 2 sang hapon. Kung sa tulugay lang ay solid. Ang Team Litek, mayong nga gagigid, no? Dira sa may Salvacion, Buena Vista, Guimara, sa Villa Aurora. Ang mga De Jesus family, Galfo Magno family. Salamat gid sa mga tawag ni ang Marquez family. Salamat, salamat. And ang Ferrer family, salamat sa inyo. Mga nagapamati subong sa ato. Ang Hornadal family sa may Pinya, thank you sa pag-upod. And mga kasama, update kita na yan, test kita magpawag ng tanggalan. Ready nyo na, tingog nyo ha. And mga judges, mga bugtao subong, secret judges, palihog, you know the rule, you know the drill. Thumbs up nyo na, PM nyo na ko, PM nyo na si Tio Pancho, pilang aton mga hurado na bugtao subong. Sa tawag ng tanggalan. Ining grupo sa mga bulayog nga mga pamatan noon nga nagbuka sa mga bumbilya dito sa Banwa sang Haniway no sa plaza blagin pambuka nitong bumbilya samtang nga nakainom sila o hubog baw nagnegatibo sa drug test. Mayone kay hindi ka mo kuging galing maoy. Baka maoy, hindi sila kuging pero maoy. Matapos ang pagsungka sa mga grupo, sa mga pamatan noon sa barangay kapitan sa Madong Haniway, kagapon nga daw, ginpaidalong mang maini sa drug test Biyernes. And suno kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sang Haniway Municipal Police Station, nga lunsay negatibo ang resulta sang 5. No, ini nga mga pamatanon. Payag pa niya nga gin turnover na kuno ini. No, ini nga 5 ka mga pamatanon. Ng mga kabataan sa Department of Social Welfare and Development sa Haniway para sa natalanan nila na community service. Sa madumduman, naglabot sa DC-6, no, 16 ka mga bumbilya sang suga sa among plaza ang ginbuka sang grupo sang mga pamatanon Oktubre 5. Dapat man gina-check di ining mga kabataan bla ini, may mga gang-gang na inibla. Sino nagsugo sila ini? No, nga mang buka to. Bukon mong suga. Bukon kong ilong nyo. sa aton ng mga driver, sa mga kasama, no, mga driver ta, lauman sa mga motorista ang mixed movements na naman sa presyo sang gato nga ipatuman sa masunod nga semana. Base sa estimates sa 4-day means of Platts Singapore trading kag foreign exchange averages, ginpahayag sang

0: delivery riders, ang Grab riders natin, ano? Ang food delivery riders, no? Kay ang presyo sang gasolina, magasaka sa dason nga simana. Kung ang diesel maganubos ang 1.80 tuptob 2 pesos, ang gasolina sa masunod nga simana, magasaka sang 2 ka pesos, tuptob 2 ka pesos kag 20 centavos.
1: Aragoy, Choy!
2: Atak!
0: Ay, nabuluman tayo man ang hampang sa may Wuhan ni Alex Yala, mga kasama, ha? Nabuluman tayo na ito ng hampang ini ni Alex Yala kay seeded number 13. No, nagsaka ang seed ni Alex Yala. Ayan, sa ito mga katapusan nga mga balita, ining hindi ko na pagbalita ini, ganagalasakit, nagainit ang ulo ko ni ang mga unexplained wealth, mga kasama, sang aton vice presidente kag sang iyang abana, no, mga unexplained wealth, nakakasakit po ng puso na aton ginsaligan, no, nga tani makabulig sa taong bayan sa ilang mga ginapromiso, promisan sa pagpadalaga nila, pero imbis nga panindugan nilang ilang mga promisa, nadala sila at mga kasama sa kanta sang kwarta. On the lighter side, mabuhay ang Pinoy. Ginaprobahan ni Santo Papa, ni Pope Leo XIV, ang pag-eleher kay Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle bilang Dean sang College of Cardinals suno sa Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Si Tagle ang pro-perfect sang section for the first evangelization and new particular churches sang disaster of evangelization ang nagbulos kay Cardinal Giovanni Batista, 92 years old, nga nagkapot sang pwesto halin Enero 2020. Ang ining pag-ilihir kay Cardinal Tagle sang aton nga Santo Papa ang nagamarka naman sang isa kadako nga papel para sa Filipino Cardinal sa Vatican. Kung sa diin, siya ang nagadumala sang section sang Diocese for Evangelization nga responsable sa mission territories kag bag-ulang na establish nga mga simbahan. Dako gid ang salig, no, sang aton nga Santo Papa kaya Cardinal Tagle, no, tani mapadayon ini kag mapabaskog pagid ang faith pagid, no, kagagabay lang mas madamo pa, no, nga madamo pa nga mabuligan ang aton nga simbahang nga Katoliko. Alauna 44, mga kasama, ang aton nga Atipano on the move, no, iningiginhiwat sa barangay Kalumpang Molo, mayugid nga gindala sa barangay ang mga serbisyo sang City Hall, no, suno sa isa ka senior citizen, selinya pareha sa akon, hindi na ako kalakat dikto, maski diri na lang sa barangay, samoy na nakakadto ang bulig, hindi na nga ikaw pa ang makadto pa sa City Hall. Masagi na papalapit ini eh si Nanay Rosani nga nagasuprehir sang stroke sang tuig 2019 pa ini, kag syempre kung naka-stroke, maigo ka sang stroke, syempre budlayan ka na sang imuha pag-iho, kay paralisado na, dibla? Pero paagi sa Atipan on the move sang aton nga city government, isa si Nanay Rosani nga naka-avail sang libre nga wheelchair. Emosyonal na nagpasalamat si Nanay Rosani sa Iloilo City Government, kag syempre sa aton nga mapisan nga alkalde Mayor Ariza Treñas. Dako gid ini nga bulig para sa akon, bali Nanay Rosani, especially kung may mga pila-pila nga kinahanglan magpungko dugang ni Nanay Rosani. So biskan na stroke victim siya, ang iyang ang iyang logistics, iyang mobilization sa barangay medyo makalagaw-lagaw na ni gamay, no, makakulukad to na ini sa plaza, sa simbahan, kay may wheelchair na mas maging accessible ng tiyanggi. Nagapasalamat man siya sa mga opisyales sa barangay Kalumpang Molo, kag sa mga barangay health

0: workers nga nag-assist sa iya agud maka-wheelchair. Si Nanay Rosani ang isa lang sa masobra 1,000 kapumuluyo nga nagpa-register sa barangay Kalumpang agud maka-avail sang lain-lain nga mga serbisyo sang city government pagi sa nagapadayon nga Atipano on the Move. Ang proyekto sang aton nga city government, unang ginapatigayon ng Atipan on the Move sa barangay Kalaparan sa Amon sa October 2, mga kasama, kung sa din sobra 1,000 man ang naserbisyuhan sang Atipan on the Move. Ang Atipan on the Move isa ini ka mga isa ini sa mga tikang sang administrasyon ni Mayor Raisa Treñas nga dalon ang serbisyo sang city government sa mga pumuluyo agud maging accessible ini ilabi na sa mga nagakinahanglan like aton mga PWDs, single parents, ang aton mga senior citizens, mga kasama. Isa ini nga promisa naton nga papanaugon nato ng aton mga serbisyo para mas mabatyagan sang aton mga pumuluyo. Gani ginasiguro ni Mayor Raisa Treñas nga ang tanan nga programa nga pwede madala sa barangay dalon ini sa Atipano on the Move. Damo na kavil ang mga medical, may medical check-up, may panagtagsang bulong, may legal assistance, ang aton nga PSA atuman no, sa mga birth certificate, death certificate, marriage contract, no, may atuman to ang ato city veterinarian office, no, kadamo ini. So bantayan ninyo ha, diin naman ang dason nga Atipano on the Move. Bantayan kag para ma-update kamo mga kasama, tutok lang diri sa RMN Iloilo. Kag update kita subong Sabado, kada Sabado kag Domingo, October sa January, Tanza Timawa Zone 1. Ang kinahanglan nyo bla sa infante sa pihak di bla, Tanza Timawa Zone 1. May pahampang dira no ang mga kabataan, may liga sila sa basketball. Hiwaton ni alas 5 sang hapon, tub-tub alas 9 o alas 10 sang gabi. So wala sila sa plaza, diragid sila no, diragid sila sa dalan mahampang. So isaraduhon dang piyak na lane ang maagenda, isa ka lane. So ang mga truck, hindi pwede kaagi ang mga truck alas 5 sang hapon, tub-tub alas 10. Hindi na kamusagay pangake, hindi na kamusagay pasingit ah. Talagsama lang ni sa kada isa katuig na makahuluhan pang ang aton nga mga kabataan dira sa may Tanza Timawa Zone 1. Tiyoy, mayong aga, salamat. Tiyoy, tingob lang na sa fiesta sa 24. Ay, okay, Ma'am Ay. No problem. Happy birthday, Ma'am Ay. At amyaw ko lang, migo ko, si Jomari Diasnes, Buboy Tagumata, Alex Conte, Naldo Tabion, kag Binoy Tagumata, halin kay Bano sang Gimbal. Si Papang Bugs, good morning, Bugs. Mayong aga, simo. Tiyoy, ang Ghost Project bala nga access road ra bala sa may irrigation dam sa Santa Barbara kay daw turog ba na gid bangod sang permi nga pag-ulan kay amoy na dira ang pinaka shortcut kag wala sang traffic pagadto sa Iloilo Airport pag naghalin ka sa norte. Napakatuan naton ini sa aton nga mga reporter para maimbestigaran ini bala. Salamat sa information. Si Papang Milis Pang, kamuting kaoy ari na di hapiton mo di karon. May kamuting kaoy. Hapiton ko na karon ah. Kanto ko na karon, Papang Miling. Ayos ah. Danya si Gladys Estorki Orbe. Salamat. Get jam jam panagiton. Bench paran panty oy taga diin tong kerida kay pangitaon ko kay naluoy man ko sa iya. Alam mo na di nagpuli ko no sa NIR. Good morning tay Pancho, nami mag-rate si John Mark ba? Hambal ni Anelia Nagalyo 7 kutis porcelana. Sige, sa ato ni mga judges, secret judges, naka-thumbs up na ka mo. O, sa ato ni mga secret judges, ha? Ha, mga judge, sa ato niya tawag ng tanggalan. Palihog lang, thumbs up na kay Tiyoy Pancho para mabalaanan naton kung sino ini ang mga bulubutuhan naton, kung sino naman ang makasulod, kung sino ang inyong mapilian. Sa mga luyag mag-intra sa aton nga tawag ng tanggalan na preparar na kay mapa-audition na kita. Ang ining gabahin, builog nga ginadulong sa aton mga kasama sang Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ay Attorney Luzim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luzim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Katak, RMM.
0: Life Extension Vitamin D3 is the doctor's recommended, most prescribed Vitamin D3 brand and number one trusted brand o ginasaligan bala nga Vitamin D3 sa Pilipinas. Pataas ang Vitamin D3 level sa inyong dugo para makabato ka mo sa anuman nga klase sa balatian, ilabinigit sa makamamatay nga cancer. Kada adlaw inom ka sang duha ka soft gel, at least duha ka soft gel pagkatapos mo pamahaw, no? Ang Life Extension Vitamin D3, ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dire sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ini ang numero uno na super and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Kag para sigurado po ang resulta, kada gabi antes ka mo manyapon, mag-inom ka mo sang super fiber. Ini ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kagagod mamliga ng aton colon kontra sa balatian nga cancer, like a colorectal colon cancer. Super fiber solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi na gud hindi magtinalanghig ko sa aton nga colon, nga isa sa mga rason maninis ang pagpalubos ang aton immune system kag pagtugas ang balatian sang lawas. Tinlui ang inyong nga colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber, the fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag produkto di kalidad sang Life Extension Philippines. Kung may nabatsyagan, no, may mga simptomas kamo, hindi nyo napaghulaton na maglala pang inyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital, base too late na hero ka na bla. Temprano pa lang, pa-check up ka na. Kuway ka kwarta, wala problema. Areo, patigayon ko sa inyo, libre na medical check up. Yes, nanay, ha? Hindi nilang ulango, tatay. Libre ang pakonsulta. Biskan adlaw-adlaw ka pa magkanto, pwede. Hindi na pagsawayon to. Aircon pa. De kalidad ang clinic sang Life Extension mga kasama. Bisitahin nyo Lunes, Tubtuba, Sabado, no? Ang Life Extension Clinic kung sa din yarada mga espesyalista naton nga mga doktor, mga eksperyensyado nga mga doktor. Magpa-check up libre, katuin nyo lang ang mga branches sang Life Extension Clinic kanamtang sa lower ground floor ng Robinson's City proper, no, sa likod sang Robinson's Mall, Tagbakharo, Poblasyon Zone 1, Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City Iloilo, lower ground floor lapit sa escalator, no, sa may food court area, Bangga, Dama, Santa Barbara, Santos Arcade, sa Uton, JC Zulueta Uton, natubang sang Iglesia ni Cristo. Kagang pinakabago naton nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras. At to buwas sa Jordan buwas ya. Man, maano ko ni mahampang-hampang naman ko sa pinya. O hindi pagambal, paki-monitor lang din. Sir, sir, sir, ang ining drainage system nyo, hindi man natin pwede monitoron. Ini adlaw-adlaw nga monitoron. Dapat kamo daya, kamo ang monitor. Ano kami DPWH na pa-monitoron mo kami na adlaw-adlaw? Kung may ara dira, ipa-oversee nyo, ipalantaw nyo na sa inyong mga barangay kagawad. Ipalantaw nyo na sa mga representante nyo da. Hindi ang bang isugid mo sa akin nga, monitoron di ang drainage. Maano ko yan? Hindi na ako mag-obra, dira, monitoron ko lang monitoron. Green Raid 1 na naina-iyang style. Ang style na yan, para, no, para ma-monitor nyo, no? Kay may scope of work, ina. Kung pwede mo mahulam o pwede mo mapicturan ang scope of work, no, scope of work, no, ang SOP, scope of work, ang tawag nila, makita mo da sa calendar nila sa ining adlaw, anong himuon, sa ining semana, anong dapat ang tapos na, kung drainage na, pila ka kilometro o pila ka meters, sa tadwa ka semana, sa scope of work, sa budgeting na, dapat amuni ang matapos. Hindi na namon responsibilidad nga mag-monitor dira. Kamo ang monitor, mag-monitor dira sa mga proyekto nga mga palpak, kung palpak man ang pag-monitor at pag-obra sa inyong barangay, i-report nyo dira kung palpak, kag-amo na nang atong pakantuan. Pero magambal ka mag-monitor, at i-monitor, hindi namon obra mag-monitor, kamo ang monitor kay inyo ina-barangay. Kung nag-cost cutting sila, makita man sa kalidad, dira, yan, may budget, ina, yan, di ba? Kung mag-obra sila sa drainage, palpak ang drainage, oh, amo na, palapit din sa ramen, kahit nagpulo-pulo-ong, ang barangay official, da, kung sino na ang nag-pa-obra sa palpak na drainage, ha, naging kwarta, ya, imbis nga ang tubo, o ang iyang kanal-kanal, ina, ya, kung butang ta, 2 ka metro, kadakuhon, himo niya nga, 3 inches lang, kantoy din, amo na yan, hindi mga kantuan ko na kantuan. Kung may problema ka mo sa barangay, monitoron nyo gidi na kay man, right nyo ina i-monitor kay inyo ina barangay. Hindi ba? Kung may kapalpakan, may kinawatay, may ebidensya ka mo, mga kinawatay da, ng mga palpak, ng mga proyekto, sugid, drink, ipulupuluhon, ito na sila. Gulang na kamo, balaan nyo naman ang inyong ubrahon. Hindi kamo magpakulba, hindi kamo makulbaan. Kay man, may kasangga ka. May kasangga ka, RMN yan.
3: Tatak, RMN.
0: Gets nyo? Oh, ready na. Oh, ready na ba? So, mga judges, preparar na, ari na. Ang isa sa mga mabudlay, no? Isa, ari ng isa mabudlay nga ipa-assignment ko sa inyo, sining adlaw. Hasta buwas ang botohay. Sa aton tawag ng tanggalan sa mga judges, remember, ang importante is voice quality. Amo nang pinaka-importante din, no? And next, sa mga bay, syempre, ining clarity sa tingog, importante, klaro, no? Mabatian yung baho niya, ang vibrato niya, mabatian, kung may ara man. Ang instrument, next na yan, no? Siguro sa lowest ranking na natin yan, no? Lowest rank na, hindi natin, hindi din mahambal nga tagaan natin puntos ang iyang instrumento. Kaya ang tawag ng tanggalan, nag-focus kita di sa tingog. May instrumento siya para mag-blend ng tingog niya. Siguro pwede sa grand finals, no? Sa grand finals o sa may semifinals. Pero during audition, ang importante din, tingog, voice clarity, ang timing, ang tempo, it's by, pero importante din is ang voice quality. In short, importante na dapat karapat, dapat siya nga makasulod sa atong tawag ng tanggalan. Hindi na dapat mag-iral pa, no? Ang luoy-luoy. O kilala ninyo. Kilala nyo ang singer na luoy ka mo kay Pigado, padag-unta, hindi. Please, ano, mga kikig ko sa inyo kung amo na ang inyong basihan sa butuhay. May example, may tatlo sila. Nami ang tingog sandua. Ang isa to, medyo palpak. Pero tungod kay kilala ninyo, parinti ninyo, siya pa ang butuhon ninyo. Hindi managot. Hindi na nami nga ihimplo. No? Kag masunggod ko sa inyo kung amo ninyo nga kriteriya. Base sa dason, hindi to na kamo pagkwaon judge. Isa, ikaw na lang pa-sponsoron ko sa tanan nga premium. Sa mga contestants, no, sa mga mapa-audition sa aton subong, palihog lang gid, ha? Kung makatawag na kamo kay Tiyoy Pancho, patiyon nyo na ang radyo or ang volume lang. Hindi paghinayan, patiyon nyo na ang volume. Kay base mag-feedback kita, okay? And good luck sa inyo. Importante, enjoy. No, enjoy kita sa inyong piyesa ini. Ang tawag ng tanggalan. So, official na. Abrihan na nato ng aton tawag ng tanggalan sa aton mga contestants sa mga gusto magpa-audition. Basta wala ka mukha agit champion. Tawagin nyo si Tiyoy Pancho sa 0933-879-0931. Liwat, 0933-879-0931.
4: Wala ka bala iPhone 16 Pro Max sa kon SUV? Wala sang problema. Singlang para may pang-notch buwana ka. Tawag ng tanggalan Season 7. Sino ay man ang mag-champion sininga tuig? Pantayan ang painis-indis sang mga songers. Sino ang magwawagi at sino ang magpapaalam? Pantayan sa longest on-air singing contest ng bayan. Tawag ng tanggalan Season 7. Sa programa isugid kay Tiyoy sang Ironman Iloilo.
5: Yes! Isugid kay Tiyoy.
0: Ayaga mga kasama, may kaupod na kita, may first contestant, kadasig damo gini siguro mapa-audition subunga. Hello, mayong aga.
6: Ulayay, good morning.
0: Good morning. Sino ninyo gwapo?
6: Si Johnson Barutak ni Buyoya.
0: Sino, si Jun?
6: Si Jo, si Johnson Barutak ni Buyoya.
0: Jo?
6: Ulayay.
0: Ay, si Jo ng Barutak Viejo. Ay, tinangit si... Si Joe. Oy, nag-entra ka sa singgaling-galing nagligato. Na ayos. Sige, Joe, ready? First time mo mag-audition sa tawag ng tanggalan?
6: Sige,
0: good luck, Joe, ha. Galingan mo. So ining Joe, ining tawag ng tanggalan, tapusay ini. Hindi man hambal nga tapuson mo ang bilog nga kanta, pero kung makita mo nga okay ka na, nga hindi ka mabitin sa hangin mo, te pwede na natin untaton, di ba? Importante din, mabatian lang anay. Mabatian ang bilog nga sa mga urado ang imong tingog, okay?
6: Okay.
0: Sige. Mga kasama, judges, markahan na. Number one, from Barutak Viejo, kasamang Joe.

0: 欢迎你，我不介意。
1: Guess I'll always be soldier of fortune. 大家sa lihid, barotak and huevo, contestant number one, inyo na batian, si kasaman Joe. Sige, Ma'am Amber, Ma'am Moni Hoffner, mayong aga sa inyo. Hello, contestant number two, mayong aga.
2: Mayong aga, Joy.
1: O si Renato, tatay Renato, mayong aga.
2: Ayo kagat coy, ako dyan coy, dambil ko coy, kaya huwag kabot ang load ko coy.
1: Ha? Huwag kabot ang load mo, dalingid ha? Ay, yugi pong click sala ang akon nga na type 6-5. Ay, kay nag-double, sige, kay nag-double 5 tong akon. Ay, naku, sorry. Karon, padala ko si mo.
2: Okay, oya.
1: Sige, karon, napasinsya git, ipadala ko si mo, tatay Renato, ining 6 pa, okay, 7-1. Nagsala ko kay 2 ka 5 ang nabutang, ay so.
2: Okay, oya, isa lang ka 5, oy.
1: Isa lang ka 5. Mga kasama, eto na, contestant number 2, Renato.
3: Tayo man ay magkakalayo, iiwan ko sa'yo itong puso at dadalhin sa aking pag-alis ang tiwalang di ka magbago. Kalungkot ay titisin ko, maibigay lang magandang buhay sa'yo. At sana sa aking pagbalik, ang tiwalang di ka magbago. Promise me, ako lamang sa buhay mo, kahit mag-iba ang iko

0: pipiisin ko. Maibigay lang magandang bukas sa'yo. At sana sa aking pagbalik, maratman kang sabik sa yakap ko. Promise me, ako lamang sa buhay mo. Kahit magiba ang ikot ng mundo, promise me, tayo may magkakalayo. Iingatan mo ang pag-ibig ko. Promise me, ako lamang sa buhay mo. Kahit magiba ang ikot ng mundo, promise me, tayo may magkakalayo. Iingatan mo ang pag-ibig ko. Iingatan mo ang pag-ibig ko. Thank you, Joy.
1: Salamat gayon, contestant number 2, Tatay Renato. Madamuon sang kanta, promise me. Para kay sino kaya yung kanta ni Tatay Renato? Promise me. Daldarwa pa lang, darwa pa lang. Yari ng ikatatlo. Good morning.
2: Good morning, Piyoy.
1: Mayong aga si... Ay, si Nora. Good morning sa imo, Nora.
2: Good morning sa imo, Piyoy.
1: Mayong aga sa imo. May man ang timpoda sa inyo, Subong?
2: Oo, Piyoy. Wala ka sa ulan.
1: Dahil at ikita mo, magsala naman ko. 3-5-3 Nora. Sige. Nora, ikapila mo na yung audition?
2: Last ko na ni Piyoy.
1: Ay, tapos ka na? Naka-audition ka na isa?
2: Oo.
1: Ay, tugiplak. Sige, last ni. So, galingan mo, ha? This one counts a lot for you. Sige, Nora, mga kasama, contestant number 3 sa Tao na Tanggalan Season 7, kasamang Nora.

lolo ay ka. Ang ating suyo ay walang kasintamin. Sa gulita

0: Ang ala-ala ay ikaw. Thank you, Tiyoy.
1: Nagatulo ang luha ni Ma'am Alice. Tatlo pa lang, oh, kadamo sa mga nag-audition, mga judges, ha? Daw kadamo sa nag-audition, subong. Hello, mayang aga. Ay, dinagit, close this number. Ay, sorry, tawag liwat na todo. Ang number one, si Joe. Number two, si Renato. Ang number three, si Nora. So kung gusto magpa-audition sa tawag ng tanggalan, tawagin ako number 0933-879-0931. Yari na ang aton ika-apat nga contestant. Hello, mayong aga. Hello, mayong aga.
2: Hey, aga. Good morning.
1: Morning. Sino ni?
2: Si, ano, si Nick. Sang Negros Occidental.
1: Nick din sa Negros?
2: Sa Murcia.
1: Dugay ka naka-audition ka na. Di o, yung pinakauna nga mga best nga maintra sa aton nga audition sa tao na tanggalan.
2: First time lang kayo, hanggang pa matimati lang.
1: Ayaw. Ah, pero ka na pumati ka na sa mga tawag ng tanggalan.
2: Kadamati ko tiyo yung champion last year ni Tagadiri, Taganegro.
1: Oo, si Bianca Rubin.
2: Tiyo.
1: Sige, good luck sa imo, kasamang Nick, ha? Ready? Mga kasama, contestant number 3, Nick of Murcia.
3: Sali ko, kumusta ka na? Ikaw ba'y makatulog pa? Sandi ko, umuwi ka na. Harapin mo ang akusasyon sa'yo. Kami ba'y yululuko? Sabi nila, bilyong-bilyong piso ang minakaw mo. Alam ko, aligasyon lamang ito. Kaya saldi ko, harapin mo na ito. Kung sino man ang may kasalanan sa mundo ito, nandiyan ang Diyos na magpaparusa kung sino man ito. Kung sa tingin nyo ay ito'y politiko, ay nako, sana'y di magkatotoo. Alam ko, mayroon ding politiko, maka-Diyos at makatao. Kaya ngayon, tayo'y magbabago upang sa bandang huli, sa langit tayo'y tutungo. Kung sino man ang may kasalanan sa mundo nito, nandiyan ang Diyos na magpaparusa kung sino man ito. O Diyos ko, patawad sa inyo.
2: Thank you, Tiyoy.
1: Gabay lang ang maigo ang mga korap ng mga politiko. Taga Murcia, contestant number 4. Si kasamang Nick. Morning kay Nanay Lilia Lavaro kag si Apo Alia Grace Vestido. Dasa may Guadalupe Haniway, hambal ni Ma'am Mary Grace Lavaro. Morning, Ma'am Donna Guayon Feldman, Ma'am Rona Mahandukon. Morning sa inyo. Hello, mayong aga. Contestant number 5. Mayong aga?
4: Hello.
1: Hello,
4: Kagawad Pelong.
1: Kagawad Pelong. Taga din si Kagawad Pelong.
4: Taga Tabukan.
1: Ay, kagawad! Kagawad Ricky, pilong-pilong mo gani ha. Kagawad Ricky ni, kagawad Ricky. Taga Tabukan Manduriyaw ni, kilala ni. Sige, kagawad Ricky, ready ka na?
4: Yes, dear.
1: Oh, ready na. Mga kasama, from Tabukan Manduriyaw, Ricky.
4: Winayang daon and oh my soul so weary. When tables come and my heart burden be, denying still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Thank you, Tioy.
1: Salamat, Ged. Ricky. Nagatindog man si Sir Dicoy ba? Natapungawan si Ma'am Edna, ho? Ang bibigat ng mga contestant natin. Wow, mga judges! Contestant number 6. Hello, Mayngaga.
5: Hello, Choy.
1: Mayngaga, sino ni? Hello? Ay, nautod. Ay, nautod! Hello? Hello, hello? Hello? Hello?
6: Hello?
1: Oo, sino ni?
6: Si Janet Banaso.
1: Sabi ko sa inyo, habal ko, pati ang inyong radyo. Hindi kayo nagpapamati, kanaken. Yan, to si Janet. May good morning, Janet. Good morning, taga-DN si Janet.
6: Taga-Barangay, Bulilaw, Manduligaw.
1: Oh, Bulilaw, Bulilaw. Ara sino Inoy da? Sino Inoy? Od na, Nay Janet. Ready ka na, Nay Janet?
6: Opo.
1: Okay ba po? Opo. Ready, contestant number 6, mga kasama. Taga-Bulilaw, Manduligaw, Janet.

0: 아픔 속
1: lewat lewat lewat. Hello Nay, hello, hello Janet. Nadula siya.
0: Nadula.
1: Hindi nadula, hindi nadula, naghipos ko. Naghipos ko kay makanta ka na mo. Di ba? Oh, pwede, isa pa, isa pa. Take two, Jaja, sorry lang. First timer. Ready ka na, Janet?
0: Ready na ako.
1: Okay, ready na. Oh, pamatian taliwat, Nanay Janet.
0: May kahati pala ko sa puso mo, yung talay inadpad siya hangin. Ang sabi mo ay ako lang ang tunay na minamahal. Yung talay ay wala mong pag-asa. May kahati pala ako sa puso mo. Paano ako? Kung sakaling mapalad niya at mapiling ko, paanong pang mabuhay dito sa mundo? Yung pala'y na po namang ang mamahalin. Yung pala'y ang alinlangan sa'yo. Ano po man?
1: Okay na, nabatean niyo naman ang tingog ni Janet. Pasensya, senyor, kag first time. Pero may hagod ang tingog ni Nanay Janet, no? May birit. So, anong pa lang ang contestant? Reviewon ko, samtang nagahulat-hulat pa kita, no? Sang contestant number 1, Joe. Number 2, Renato. Number 3, Nora. Number 4, Nick. Number 5, Ricky. And number 6, Janet. Sa mga gusto pa magpa-audition, natawagin ako 0933-879-0931. Pero kung ay kamutsimpo, pwede man kada Miyerkules and pwede man kada Sabado. Tawag na, inano. And paliwag lang sa aton mga viewers sa Facebook, ha? Sa mga naga-lantaw sa nga programa, isugid kay Tiyoy sa Facebook. Paliwag man i-like and i-share ang programa, isugid kay Tiyoy. Sa mga nagapamati sa radyo, paliwag ipahibalo sa mga kaupdana ninyo na on-air na ang programa, isugid kay Tiyoy. Ari ang aton nga ika pito nga contestant. Hello, mayong aga.
2: Good morning, Kay.
1: Good morning, Sinuni.
2: Si Marilu, Kay.
1: Ay, Marilu. Ikapila mo na yung audition, Marilu?
2: Una pa lang, Kay.
1: Una pa lang. Ready? Makakasama, audition ni Marilu. Taga Railway La Paz, aton pamatiyan.
2: I saw friends of ours today. He asked about you. I didn't quite know what to say. Heard you've been making a round right here, while I've been trying to make peace.

can you see? I'm almost over you. I can't forgive

0: around of the things in the town you see. I'm almost over you.
1: Salamat gid. Contestant number 7, si kasamang Mary Lou. Kada mo gusto mag-intra sa aton audition, abay syempre, audition naton ini, sus tawag ng tanggalan audition, ang bigat ng mga papremyo. Ari na nautod ini kaginay. Hello, mayong aga. Oo, nautod ka kagina. Sino ni?
2: Si Makoy, Choy.
1: Ay, Makoy. Siyang nagligad at daw. Si Makoy, atong ginhaga din si Makoy nga magpa-audition man eh. Sige, Makoy, sarado ko na dre, no? Sige, pwede pa dua, siguro ah. Si Makoy, taga din gani, Koy?
2: Taga din, Choy.
1: Okay, may radyo ka da, inahinayaw. Patya na radyo mo ha, para huwag kita feedback, okay? Ready na, Makoy? Hello? Hello? May mga problema sa mga ugat wala-dula signal. Hello, kasamang Makoy. Good morning. Kita mo gid lang. Makoy! Makoy! Nadula naman si Makoy. Dali na gid ha, outdone ko. Wala anay may matawag. Patawgo naton. Makoy, tawag kaliwat, no? Dali na gid ha, patawgo anay naton si Makoy kay kaduwa na siya nagtawag, oh. Haluoy man tindi. Sige, tawagi kaliwat, Makoy. Pag tawag mo, pakantahon ta na ka dayon para hindi ka na makutod. Ngita, kadasang mayo-mayo nga signal sa Miyagaw. Problema sa mga area, no? Si Pablo, kulang sa kurinte. Jesus, sa mga paninga, nagadako ng gadako ang probinsang populasyon natin dire. Ay, yung signal natin niya, kung mag-aw pa lang gani, palid-palid na. Hello, Makoy, ready ka na, Makoy?
2: Hindi na, Kaya.
1: O, banat, Makoy!
2: Why do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you are?
1: Why tamahimo kay signal ginang kontra mo? Dapat ni kay Makoy ngita kagin sang mayo nga signal pares blasangan ni Inday sang Gimaras tobla nagligad nga tuig do. No? Nagkantog ito sa nagagwagit sa balay sa talamnanan gito sa iya. Mangindang ina may signal din o plastar gitarista kay mawakal ta. Ma'am Marilu Villalobos, may ngaga sa inyo, Ma'am Marilu, dira sa may Luben Store, sa La Paz Terminal Market, sa mga nagapangita, sa ang mga dress chicken, baligyan yung mga inasal ninyo ng mga manok, oh, parda ng inyong mga isaw, batikulon, kagto kami din kay Ma'am Marilu Villalobos, may show my man sa da, kag may parlor, kumpleto ni si Ma'am Marilu Villalobos da. Sir Luben, mayong aga man sa imo. Sige, may dyan kita nga 8 ka contestant, no? 8 ka contestant sa tawag ng tanggalan. Para hindi mabudlayan ang ato mga judges, kag sa mga nagatawag, no problem. Sa mga wala nakahingaga o sa audition subong, hindi nakamusagay pa kulukusmod. Kada Miyerkules, kag kada Sabado, every Wednesday, and every Saturday, ang aton audition. So, bilog na October, audition gitini, ha? Tamiyaw ko lang mga utod ko nga nagpamati subong kay Julie Tanyo, sang Linubayan, kay Toto Jack, kag Nanay Felisa Caminia. Mayung aga sa inyo, nay. Tiyoy, mayung aga lang sa mga upod ko kay Thea Mar Dilag. Anaga monitor morning from George Peronio. Salamat gid sa inyo. si Dihons Torabella. Tama ba? Dihons Torabella. Kagawad Noel Coscoluela. Morning kay kagawad Victor Tubesa sa nga barangay Napnapan Tigbawan. Ma'am Telly P. Firm, maying aga kay Rosita Gumakil. WJ Lee, mayong aga. Si Wilfredo Dicena, mayong aga, nag-uba radio ko bago lang ko pamati. Sa FB, ang ba ni tatay ni Wilfredo Dicena, okay lang. At least may Facebook, may YouTube pa tagani, kag may RMN application pa ta. Pwedeng-pwedeng. Sige, sa aton mga judges, ready na ba? So, your votes count. Sa mga nagapamati replay, like kila Sir Jess Pal, no, nagapamati na replay si May Pagkapiolo, mati na Sir Le Replay, sila Alden Sueta, si Sir Ruter Infante, o, oh, nga ito ni Ban nga mga classmates pag ito. No, sa mga nagapamati replay, pwedeng-pwedeng, no? Hasta buwas, alauna, imedya man gyapon, ang binutuhay. So, mayara kita sang 8 ka contestants, no, 8 contestants. Sa 8 pili kita sang 5. Kadamuon ta sila. Para hindi na kamabudlayan kay kumbal ko 3 duwa mabudlayan ang aton mga judges. Oh, sa mga judges, pili kamo sa 8, pili kamo sang 5 nga pasudlon. 5, so kinanlan ko sang 5 ka numero. Are ang inyo pilian.
3: Tata, RMN.
1: Number 1, Joe. Number 2, Renato. Number 3, Nora. Number 4, Nick. Number 5, Ricky. Number 6, Nanay Janet. Number 7, Marilu. And number 8, Makoy. I-PM nyo na sa akon. Sa itong mga secret judge, sa hindi secret judge, pwede nyo ibutang sa wall. I-count ko ang parte sa inyong mga boto. No, pwede gid. Sa mga texters naton, i-text sa 0933-879-0931 ang inyong napupusuan. Pero syempre, majority ang decision sa itong mga secret judges, no? Sa liwat, numero lang ang ibutang, ha? Number 1, hindi na kinalan i-ranking. No particular order, wala na ranking. Hambal yung para sa inyo, number 1. Hindi na, ibutang nyo lang ang 5 ninyo na napupusuan. Number 1 for Joe, number 2 for Renato, number 3 for Nora, number 4 for Nick, number 5 for Ricky, number 6 for Janet, number 7 for Marilu, and number 8 para kay Makoy. Sa ato na nga nag-audition, subungad law sa Sabado. Madamugid nga salamat. Sa mga wala makahingagaw, sa Miyerkules na naman, ano, dason nga Miyerkules, may pa-audition kita. And sa mga nagpamati sa radyo, aba, subong Sabado, tunog-tunogan ang inyong mga radyo. Basik ka mo pa maagyan sa atong talk-talk-talk team. Kung nagpamati ka sa radyo, mabatian sa atong talk-talk-talk team. Uy, wala na duro ka mo. Wala na duro pamangkot. Daog ka na na yun sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok sa atong nga nagpadayon nga promo. Talk-talk-talk, lechong manok promo.
4: Talk. Tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
1: Damo na ang nabiyayaan. Damo na ang nakambet sa hatun niya lechong manok. Kag 1.5 liter na soft drink. Kaya sa syudad, sang Iloilo, pamati lang sa RMN any time of the day. Kaya nagpamati ka man lang, tunog-tunugan mo na lang. Kaya kumalabayan ka, basta nagpamati ka, daog ka dayon, duhulan ka dayon. Dakpon ka, pero hindi ka pagtikitan. Dakpon ka, kagduhulan ka. Sang 1.5 liter nga soft drink, kag lechong manok. So ano pa ang ginuhulat ninyo? Mati lang sa RMN ni Iloilo. Alas 2:49 and subong naman, samtang ginabaton ko ang inyong mga boto, no? Pamati naman kita sa isa ka drama, isa ka problema ng atong letter sender with kasamang Papa G sa ating Papa G Corner.
5: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton patian, dirisa. Numero uno nga programa kada kagahon. RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
6: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Pare na, nagatawad na ako.
1: Sa umiiga, ah. Kayo na na. Ibulidi ako, ikaw!
0: Ah, hindi lang mga kigay. Ano mo sa uli? Ay, kayo na, man.
1: Dali lang, huwag nagigaya, ha? Aryo.
0: Sige! Oh, shit ka man, abay. Inayan lang dyan, yan mo kay Isa.
1: Agunta lang, nagaramit.
0: Ah!

0: Abi ko papaji asta sa katapusan kami lagid. Pero daw ginkuwa yalang ang tanan nga duga ko. Kag plano gali ako niya. Nga bayaan.
1: Junior? Yeah? Ba? Sa din ka makadto? Nga ginapanulod mo mga bayo mo sa bag, ha?
2: Mahalin ako dire.
1: Ano? Ano nga mahalin ka dire?
2: May iba na ko na luyagan, ha? Kami na ang mapta na yung duha.
1: Ano? Bayaan mo kami sang bata mo kag maupod ka sa iba nga babae? Ha, Junior?
2: Oo!
1: Hindi! Hindi ako magsugot!
2: Di kaya magsugot kay! Basta, mahalin ako diya! Makibulag na ako sa imo! Hindi ka magkabalaka! Bisi-bisi taon talaga mo sang bata ta! Kung may kwarta ko, mahatagman ko para sa kinanglano niya!
1: Ano? Kadami sa imo, no? Kung magaling ka na diri sa balay, hindi mo naman kami makita sa anak mo na kabati ka! Hindi mo na kami makita, Ninday!
2: Pagkitaon niyo man ko naghihapon, kagbisa nung buhaton mo, ako kamay niya. May kinamataro ako sa bata, ta! Ano gani? Malakat ako!
1: Ama! Junior!
0: Wala ko yung mapunggan si Junior, Papachi, kag naglayas ka siya. Hindi ko man siya mapunggan kung luyag niya magbuhi sa akon tungod wala man kami nakasal. Ang ginaproblema ko nang subong papaji among bata namon tungod dugay-dugay ginapangita niya ang iya amay.
3: Mama, sabihin si Papa, wala si Japon po uli. Itlaw na ko sa iya, Mama.
1: Ha? Kwan, anak, may ginkatuan pa habing alayo si Papa. Pero hindi ka magkabalaka, ha? Mabalik si Papa.
3: Ayhan, okay, Mama.
1: Balikan pa kami, ayhan, dari ni Junior.
3: Tani, magbalik si Papa. May dala siya nga toy sa akon.
1: Oo. Dalan ka gid ni Papa sa madamo nga toys, anak. Patawara ako, Intay. Patawara ako kung nagbutik si Mama sa imo.
0: Papa G, wala ko sa mahimo, kundi magbutig sa bata ko. Hindi ko man mambal sa iya, gagin bayaan na kami sang iya amay. Kay base, hindi pa man niya inmahangpan. Kag siyempre, hindi man ako luyag masakitan ang anak ko.
4: Sos, day. Gago, gijang junior nga atoya. Wala kulos klase lalaki. Ha? Siling ko gid eh. Daw may napanimahuan, gid ako nga hindi amo.
1: Day.
4: Sa nagligad nga daan, nakita ko siya sa karandarya ni Nieva. May upod siya bala nga babae, day. Ay, nagpawala man lang ko kay abi ko. Wala man lang. Kag hindi man ako luyag mag-inaway ka mo, day eh.
1: Ano? Sino babae nga upod niya, day?
4: Hindi ko kilala, day, pero daw hindi man ito taga diri. Pabayin na lang, gago nga ito, ha. Ay, makaluluoy man sa inyo sa gihada ko.
1: Day.
4: Ay, oo, gali. Si Isabel Tomboy bala. Hindi bala, naluyag na siya sa imo sadto pa. Sadtong high school pa lang ta. Kagrabigid ba lang hibi niya sa nahibala niya nga may ka-live-in ka na kagbata. Amo nga, nagpa-ililus siya. Kag dito nag-obra, good in

0: Inaka ko na makita, kag makamove on na siya sa imo. Tehe, sangin pabalo ko bala siya, nga ginbayaan ka ni Junior? Bawday ang tomboy, nag-resign sa ginaobrahan niya, kag mapuli di siya kuno. Kadtuan ka kuno niya tungod nag-worried siya bala sa imo.
1: Ano?
0: Oo, day. Pamatsyago gani, day. Kun ano abi sa imo, kun sa iya ka na lang. Hayahay balang pangabuhi ninyo, hindi e pa ka mo pagpabayaan. Di ano gidya kung tomboy siya haw. Ang importante, nagapalanggaanay ka mo, hindi bala? Matunaan mo man lang na siya nga palanggaon sa ulihi, day ah?

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo na sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan ang makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Patayluya gid sa kun sadto pa si Isabel Tomboy Papachi. Amatuod, kagi na siya pangliyag sa akon sadto kag ginbasted ko lang. Siyempre, hindi mo kuya magpatol sa Tomboy. Kag Papachi, gusto gid ang ginambal sang amiga ko. Ginpulian gini ako.
1: Duro! Isabel, kahugot sang hakos mo sa hakon. Gago gid ang lalaki nga to. Kadamol sa guya niya para buhaton ni Simo. Animal siya?
2: Eh, hindi ta na lang siya pag-istoryahan, pwede.
1: Sorry, gid.
2: Nagpauli ka gid para sa hakon. Pero Sabel...
1: Eh, balo ako nga, wala ka sang luyag sa hakon, Nora. Pero, pwede mo man ko hatagan sang tsansa. Tisingil lang balo akong maluyag ka man sa hakon. Kung hindi gid, eh, wala na gid ko sang mahimo, dira eh. Oh, pero please, ay. Tisingil lang. Sige na, Nora!
2: Sabel!
0: Nagpasukot ako sa luyag ni Sabel Papachi. Gintilawan ko matuod nga higugmaon siya hasta nga nagdesisyon kami na mag-updanay. Bisan pa ang matuod, wala gid ako sa minabatsyagan nga luyag sa iya. Palangga ko siya, pero daw as a friend, Papachi. Naka-obra si Sabel, kag kung may duty siya, ginabilinan giniya ako sang kwarta, kami ni Inday. Okay na kung taneng tanan, pero golpe lang na.
2: Junior? Ano ang ginabuhat mo din? Nga nga nagbalik ka?
3: Patawara ako, Nora. Patawaran niyo ako ni Inday. Nakasala ako, pero subong uluyag ko nga magbawi sa inyo. Promise, mabago na ako. Ginbulagan ko ng babae ko. Tungod, ikaw gijang palangga ko, Nora. Kamu ni Inday. Gani, maluwi ka. Hatagi ako luwat sang tsansa. Alis!
2: Junior!
0: Ang matawad, Papa J, palangga ko gihapon si Junior. Siya gihapon ang amay sang bata ko. Pero siling ko sa iya, paminsaron ko anay sa Mayo. Wala man kabalo si Isabel, naluyag magbalik ni Junior sa akon, Papa J. Kag naluoy man ako kay Isabel, tungod siya man ang nagsakripisyo para sa akon. Ano blang maayo kong buhaton, Papa J? Makigbalik pa bala ako kay Junior? Paano si Isabel? Laigayin man ninyo ako gali si Nora sang Bago City, Negros Occidental. Madamugin nga salamat and more power to your program, Papa J.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, tatanglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, truly herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki,
2: pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtingob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo, kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magtungar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Libre 25, 2026, Domingong Adlaw, sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.

0: Mayroon nga mga karadyuman, Tataka RMN Time. Alas 2.54 na.
1: Tatak RMN.
0: Adlaw kita sa Sabado. Happy weekend, happy Sabbath. Hindi magkalipat at December, October 25, Domingo ina ang adlaw. Sa mga gusto magdunar sa dugo, no, matupagi din eh para kay Lola, kag Lolo. No, kita ay kita sa Government Service Express sa SM City Iloilo. Pakondisyon na kamo 24.
1: Tatak! RM.
0: Para pasado ang dugo ninyo. Dugangan tang kabuhi ni Lola kag ni Lolo. Ang nami ining programa para sa aton ng mga katigulangan para sa Elderly Week. December, October 25, mga kasama ha, kita ay kita digto ha. Mapamadunar, mangkutakan ang dugo. Wala ko kadunar sa una dugo kay Lola ko, kaya kumabtaan siya mo. Bisendi ko Lola, madunar ko sa aton mga senior. Mga kasama, ang problema ni Nora, dulong sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Maragitnit, gandis si Mrs. Nagabato sa pulau, nagpapagsik, kag nagadugang sa resistensya sang isa ka lalaki, Mega Man Herbal Capsule. Base makulbaan ka mo, ba yung base anong sangkap yan na tiyoy? Uy, puro ini herbal. Hindi ka magpalpitate, safe sa heart, wala side effect. Ang sangkap niya, tongkat ali, may ginseng, ano, pampapagsikin niya. Ang maka kag horny goat with daw, papatindugin na yan. Inom kita, duwa ka kapsula, Mega Man Herbal Capsule, antes kita maglabing-labing mga isa ka oras o 30 minutos. Antes ka maglabing-labing kay Mrs., mabatsyagan yun eh, gamat-amat na, tibok-tibok. Suwak na suwak na ini, hindi gid magluya, wala ni isang premature ejaculation. Sigurado, round 1 mo, masupunan, inabiskan round 4 pa. Available ang Mega Man Herbal Capsule sa tanan-tanan ng mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Mega Man Herbal Capsule, isa ka dekalidad ng produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. FDA approved ang Mega Man.
1: Tatak RMM.
0: Laigay na kita kay Nora. Hello, good morning.
2: Yung bang?
0: Uy, Papang Miling, sa'no birthday ni Nanay Rod? 11 o Jis?
2: What?
0: 11. Diin ka mo ma-date-date, boss?
2: Eh, hindi lang yun. Maguluto lang ka sangon na.
0: Bagay.
2: Ay, mamapalit ko.
0: Bagay, kung plangga-plangga na eh, date sa hotel. Nga, total, lari ka na di eh. Eh, luto eh, kagalingon mo. Pati ka na, joke. Hey, sino maluto? Sino maluto? Ikaw siya? Siya eh, no?
2: Kuwe, pwede man. Maluto. May restaurant. Una kung maluto mo.
0: Pero sa buhok buwas, sino maluto?
2: Yeah, eh.
0: Niya nga ako maluto. Niya ako maluto. Sino birthday ako? Imo? Tingaw luto.
2: Yeah. Eh, anyway, pwede ko kulay, guys. Kumbulan. So, naisa ako mga amigo. Ito sa Kwamblaw. Isa Montpellier.
0: Oh, Montpellier.
2: Mga Luis Reyes.
0: Oh.
2: Eh, napatay nanay lang sa Singapore. Kaya abong ka. Abong Pablo. Kaya kwan.
0: Ano apelido? Ano apelido?
2: Luis Reyes.
0: Ano no?
2: De Los Reyes.
0: De Los Reyes. Montpellier. Kaya nga ito nga, amo na security guard, taga-dira, taga-Montpellier, si Bon Melendez, ng Melendez family, Montpellier. Damo da mga coast guard. Damo da mga coast guard sa Montpellier.
2: Oo, hindi pa matigin na sila.
0: Hindi na sa may tubog.
2: Yeah, mga lagay na kay Nora.
0: Kanami man na lagay kay Nora, no? Ining mga leksyon ini sa mga naga-live-in. Kay Silinga, itong basta live-in, wala ka nakasiguraduhan anytime. Pwede ka pwede ka palagiwan, pwede ka halinan. Kay why man nga legal nga papeles na, nga nagpamatuod nga asawahay ka mo, responsibilidad ka eh, di ba?
2: Why ka ilagas?
0: Why ka lagas din. Mm-hmm.
2: Tinatanay daw ko lang, ay matanay nga tumbol. Kung ba kasi ang lalaki ito daw ginabiyaan niya, responsibilidad niya sa bata yan.
0: Nasubong ko na, plangga
2: na. Balik naman siya.
0: Doon mo na marasmasan siya, plangga yan ako noong plangga yung pamilya. Eh, magbambal kita. So, yes. Kung kisa, ah, lalaki, amugid man na, makasala, pagpakasala, maka, makamulalong na kita. Nga, ay, paindigid, dapat sa asawa ko, muni, sa kabataan ko. Tigaling, may nag-amuma na siya eh.
2: Hmm. Eh, kung gusto yan magbalik, limuti, pakasala ta.
0: Hmm, siya na.
2: Kung hindi, eh, hindi, hindi na kuya. Hmm. Ay, magsagot, sako niya. Tuloy. Hmm. Maka amo nga ulit kay Jakon, kung gusto mo yan, kasalda po, hindi man eh. Para nga kasi buwan na kita.
0: Kaya ang tumboy to, tiplangga kayo siya, nag-resign ganing sa obra, di si Dito itong tumboy.
2: Oo. Oh. Ang galing yung masipatay sa tumboy. Kung tigay mo na ng tumboy.
0: Oo.
2: Eh, niya ako gan... Hindi kong pisyo mo sa kuhay ka din, karoon mabalik-balik ka.
0: Yun, balik. Pagbalik sa bala mo, balik ka man dito, nano kasi.
2: Eh, dekado na.
0: Pero sa imo, tagaan niya tsansa ang lalaki?
2: Hindi na, kay base patay na hasta siya makonginsya pa.
0: Kay siling gani sa iba, nahimo yan na gani si mo sang una. Ay, mahimo yan na liwa.
2: Kaya maka, mabugto, gipurang ko sa laki na tumboy na ano yan. Hindi, matosan. Sila na yung matasan.
0: Kagway pa ta kapalo sa matuod eh, no? Kung balagin bulagan, gitman balasan lalaki ang iyang kabit? O ang kabit na bulag sa lalaki?
2: Mugin eh. Diba nga? Ang gamutin mo na, redik na eh, gamutin ka ako eh.
0: Arada?
2: Ligabin? Oo.
0: Pila ka sa ako na?
2: Gamay lang, mga 5-3 kilo ko, 3-3 lang.
0: Aw, damo ba? Sige, basi maagyanta na karon. Kung hindi, karon sa hapon na.
2: Oo.
0: Antes
2: ko lang, hindi naman ako.
0: Antes ko magpagimaras ah.
2: Okay,
0: ha? Ayos?
2: Ayos na.
0: Sige, Pang. Salamat, Git Pang. May nga gan. Advance happy birthday kay Nanay Rod. Si Ma'am Melanie Harjolin, good morning. Nakabugtaw na yun. Happy birthday to you kay Ariel Ayen Tiempo, Subungadlaw, Tamiyaw Halin sa Pagmanoha family. And Altamia, Libalib, kag Alarba family. Hamba ni Ma'am Susan Galon Alarba, good morning. Hello, Mayang Aga.
3: Mayang Aga, Choy.
0: Si Tatay Renato. Yes, Tatay Renato.
3: Ang advice ko layo kay Nora, yoy, hindi sa na pagbalikan ito nga bana na yoy. Kay makakita na ba na yoy ka mga gwapa-gwapa yoy. Darwaro na na pala na sa saplo yoy, promero na parang pala yoy. Number one, ang parang sala, duga nga, napag-idayoy ko na makita nga daw maa-nami-nami. Sa nagkumparar kay Nora.
0: Galing to, siyempre, ang ginalagas ni Nora ang parte sa iyang bata, eh. Di ba? Hindi niya gusto niya ang hindi maging broken family. Gusto niya ang bata niya, may kilalahon nga amay, may makaupod nga... may matindog nga amay do amo nang ginapaminsan niya sa kabataan eh, no? sa bata niya eh.
3: Hindi lang na ni Nora pag limitihan ana nga pag kilala ka bata na sa tatay na yo ito ko na ko si Nora yo hindi ka karon magbalik yo kasi nga sagot ikaw dyan nga ang tomboy ang nag supportar kanimo yo ya. Malokoy ka sa tumboy kag isa pa nakahimo dot nang daan ka sala nang banan na joy si ihan pa kumay ikadawa ini mo on why law man e kon tanda di maliwat joy di ko na ko kay mo ra di nagadat na pagbalikan ang banan ng aran ay ti wine sila nakasal hindi nila pag ano ang bata pa bayan na tanang bata ko no para kinalaan ng bata ng tatay
0: hindi maging hindi niya himuon nga rason. Hindi niya himuon rason nga mabalik siya para lang sa bata ya, di ba?
3: O gamit siya, hindi na pwede himuon ang rason nga para magbalik lang sa bata na. Hindi ko talaga magbalik eh, kay amurang tumboy nga nag-support para ka na. Kaya mo nalatan na ang nga, panan nga, nga panglanggaan ay murang nagabulig ka na. Ang bata sa Matiyo, hindi na sila paglimitihan sa nang atakay siya. Malarang advice ko siya kay Nora.
0: Kag nababamangkot si Ma'am Margie kag si Ma'am Alice Friedrich kay sino mo kuno ginadedicate tong kanta mo to? Ano ganing title niya to?
3: Promise me, oy.
0: Promise me kay sino mo to kuno ginadedicate to kay daw naga may hugot kuno ni.
3: Ay si ay si Mimi, oy.
0: Ha?
3: Ay si ay.
0: Sige, at least sa konfirmado na te, confirm na sa inyo kay tiya niya kinededikit. Kamu bala mga tismusa, kamu ba? Mangkuto niyo kung kay sino, sinuhalin, sinuhalin. Hello, good morning.
4: Good morning, Tiyoy.
0: O si, oh Nora, ikaw may problema, malaygay ka?
4: Sige lang, isan, inaano yung akong pangalan, pero maano lang ako.
0: Kapangalan lang. Sige, Nora. Ari na, ang laygay para kay Kaya. To Kaya, Nora.
4: Oo. Ang sabat na iyo, yara sa iya mo kay siya mismo, ang makaano sa iya ka, walingon. Kung nasa siling niya, palangga pa niya, pero hindi lang niya pag-irason to ng bata. Kung wala ka sa pagpalangga, hindi yung pag-irason, hindi mo to siya pagbawalan. Kaya ang bata yan, makaintindi na magdako ang mga naging sitwasyon. Kaya naluoy ka man to sa tumboy, nga hindi man rason nga kung palangga iya ka, kag wala siyang managsagod sa imo. May tagaan mong iya ka palangga, kasi ikaw iya, wala siyang papalangga, may lang friend lang imo.
0: Oo, oh, amo lang, amo lang daw unfair man sa... Wala mo lang nato ng tinagano. Unfair man sa tomboy, nga nag-upod lang sa gali, no? Dito sa tomboy, pero daw wala sa luyag, iya daw... Hambal na ton, practical na lang siya, no? Naging practical siya.
4: Oo.
0: Nga tungod sa kwarta, sagod, tiara man, ti ginupdan niya eh. Kagsakto ang tuhambal sa lalaki sa iya, di ba? Sa tuhambal sa lalaki sa iya. Patuwa doon, pabalis ka doon, pakulbon mo mang kalibutan.
4: Amay.
0: Man, amay man ko gyapon, ti amay ka man gali.
4: Oo. Pero, ano man ay sa inyo ko kalimun, siguro doon mo, nagpag-unalig siya. Kag kung hindi bayaan din niya niya, kirida nga to, wak na daw nabiya man eh, pero sakto ito nga ba yung papamiling na pangayoon mo ang kasal. Kung mga atal niya sa inyo ang kasal, na sila ka na mag, ano.
0: Ara, ara. Magambal nga kasal, italyar si mo ang kasal, ti may panigurado ko na yan, no?
4: Oo. Ay, kung bayaan sa niya liwat, may matarong ko na sa iya maglaga na ano para sa bata mo. Yung siguro doon, hindi sa iyo mo ko galingon eh. Hindi ka na magsala, nakasala ka na sa iyo mo, naging isyon sa una. Yung subong ikaw na naka, ano, sa iyo mo ko galingon. Kami nag-advise lang, pero daw, ano lang, sa iyo mo ginayang sabat. Sabi na nga, antes ka mo, ano, siguro doon mo tutuod mo, wala ka na sa problema sa lalaki na to. Sa ngayuwa ang kasal. Ang muna na tiyo, iakas na yung aga lang kay Ma'am Dina, Ma'am Delsa, Ma'am Christophe, kay Ma'am Giuseppe, and sa siyo ko, sa girlfriend, kay Ma'am Mary, kay Ma'am Margie, Ma'am Gima, para sa magandang bulak, sa imo man tiyo, kay Ma'am Ay, happy birthday sa imo, Ma'am Ay, iakas sa atong panan ng mga classmates tiyo. Thank you,
0: Tiyoy. Salamat man kay Nora. Si Roger Rojo, ambal ni Ma'am Alice sa Friedrich. Nora, wag nang balikan ng ungas na lalaking yan. Madugangan pa bata mo, baw single mom ka na, madugangan. Pag inang bata mo na sa lalaking nga ina. Na bingo sa wakas, Tiyoy, sila nagid man tuod. Hello, may ngaga.
5: Tayo, may nga ka, Tay.
0: Oh, Luis! May nga ka si mo, Luis!
5: Oo, oh, tayo.
0: May
5: nga ka sa talana. Malamon tayo ang pinaka-number, ang number to lang siran sa pagka-chickboy sa, kung ano mo, malalaki, junior, gib.
0: Ang mga ngalan, basta chickboy junior.
5: Oo, oh, pangaduwara, Tay. Malamon tayo ang pinaka-una.
0: Ano?
5: Mga Michael.
0: Kung kalusot ng kamot ko sa cellphone, tinampata na kakaroon. Ikadua lang ang junior, Michael ang ikadua ba? Tanda ka. Ikatatlo, Luis. Ay, nilingguro ang ikatatlo.
5: Dahay?
0: Hmm.
5: Kung ako malagyan na siguro, so ito, bala naman to, so ito ang una, eh, yung bulaga na siya mo.
0: Hmm. Pabayaan siya, oh.
5: Pabayaan siya, kung amotogani nga, kung salalo itong bata niya.
0: Nagwala, wala ta na kabati nga naghalin siya, nga ginsustintuan niyang bata, no? Wala, no?
5: Oo.
0: Hmm.
5: Eh, aman na ang mga laygay, parang slami laygay, pero ang sa akong subong ibaygay sa iya, hindi ano'y pagbalikan ng laki.
0: Pakipot?
5: Ipakita ka laki sa anak nga disidido, kung ano gidya kung ang laki plano.
0: Magpakipot sa anay, no? Pakipot sa anay, pakipot.
5: Sorry, maliwat.
0: Magpakipot sa anay, Luis, no?
5: Oo, pakipot sa anay. Ang tawian ay ka pangkaligwang yung mga pangabuhi. Kaya ang wala man tong bahay to si sinura at obra. Kaya ano isagod niya sa bata niya. Media niya, may nagpalangka siya na nga tumboy. Halin pa siya na kung ang classmate niya. Inanan, ako na napalagahan niya ano yung tumboy. Palangka siya na tumboy mo.
0: Pero nami itong hambal ni Nora kagina, hambal niya, why sa luyag kuno sa lala, sa tomboy, dibla? Ano nami yung punto eh. Why sa luyag pero as a friend? Dibla sa isa ka relasyon nga mag-asawa, relasyon nga mag-partner. Diragid na ya kung magtigulang na kita. Kinanglan naton makaupod ang aton nga friend, ang aton nga best friend, dibla?
5: Oo, tayo. Number one naman. Siyempre, ay man siya obra. Sino masagod sa bata niya? Siya masagod sa ila. Sino ba lang itong lalaki? Wala man siguro na tao sa ila. Sa bata niya. Amo lang natin. Kung ano yung tawian ay ligwa, hindi ano yung pagpako ng laki na. Ikaw ng budlay ito, budlay ang sud dun sa liwat eh, maproblema siya sa liwat eh, kung bayaan katumboy, bayaan mga lati. Why na siya?
0: Mangagi siya eh.
5: Mangagi.
0: Ikaw, Luis, ano ka mo, live-in ka mo, nakapakasal na ka mo?
5: Kasal na kami siya, kasal.
0: Mga pila, isain mo nga pila katuig ka mo nag-live-in, anay?
5: Mga tatlo siya eh.
0: Ana, tapos nagpagbata yan, nang pakasal na kamo.
5: Oo, oh, amo na, oo.
0: Antes ka madakpan, nagpapakasal. Sa nadakpan ka, live-in pa lang kamo, kasal na kamo.
5: Ang live-in pa lang kami siya.
0: Amo, guro nagpakasal ka, para madula ng duda, ha?
5: Oo, oh, ito yun. Amo na, yung diskarte sa mga kuhan, sa mga laki. Di ba nga mga diskarte? Kaya yung pinagin ko ng pero yung mga diskarte,
0: kasal?
5: Hindi gin mag-ako.
0: Pero sa akon, gina-ako mo gin, no?
5: Ay, sa akon, gina-ako, gin. Ang gina-gin ko yung number po kayo nga hindi ka magaktaan.
0: Oo. Oh.
5: Hindi ka gid magbiling kasi nila sa guwa kapalay.
0: Pasunod mo gid, pasunod mo
5: gid. Itong buwati taklas mo sa likod mo.
0: Para hindi mo na... Kibot siguro ng chiksya, taklas mo sa pinilas ko. Sige lang bala!
5: Itong dadon, ang pagdalagan mo, kundi pagdalagan mo, may pinilas ka dun sa unahan. Bye-bye.
0: Pero pabangkot, Luis. Nagpamati man si Macy's sa programa. Tawayay.
5: Nagpamati siya. Grabe daw ganyo.
0: Animal ka. Sige, Luis. Kay Macy's na ba? Yung dugsing-dugsing na namo niya. Patintiyagin.
5: Choy?
0: Ano?
5: Ay, katatlo, Choy.
0: Ano?
5: Magpangkas ka sa motor, magiling na tiyo ka mga duwa.
0: Ako gani, ginakangkas ko plaka. Sige, animal ka.
5: Sige tayo, kay Nora, tayo ang kalalay, paliguan niya lang anay. Paduwa niya. Sige tayo, salamat ito. Ang mayangagi sa tanan tayo, Merry Christmas.
0: Ayos ha, si kasamang Luis. May mga panugyan pa, Bla. Tagaan, ako hambali ma Melanie Harjulin, tagaan niya chance ang husband niya kaysa dikto sa partner niya subo. Nelma Gamboa Subade, mayadayad gid nga aga sa imo ma'am, kay Oliver Esporas Natuel, mayong aga, good morning sa mga nagpamati sa Facebook, labi na gid sa YouTube, oh, kag sa aton nga RMN apps and ang mga viewers na sa RMN Facebook page. Good morning, hello, mayong aga.
6: Mayong aga, Kiyoy.
0: Mayong aga, sino ni?
6: Si Anok, Kiyoy.
0: Nok, mayong aga, Nok. Yes, Nok.
6: May advice ako kay Nora.
0: Nabaton mo load kagapo, Nok?
6: Oo. Ay, sama kin, Kiyoy.
0: Oo, kay Renato lang kayo. Nagsala ko number kay Tatay Renato.
6: Oo, nagdubli ang DR55.
0: Nagdubli ang akon nga kay Tatay Renato. Perde ko si Quintao. Sige lang, ah. Kailan niya?
6: Ay, kung naghimo ka na katlo ka pa, hindi, sardinas.
0: Animal ka, Gido. Oh, sige, banat na kita.
6: Mm. Ang masiling lang sa imo, Nora, ginapangita, mas ginapangita, ginapangita sa bata mo ang amay.
0: Oo, oh, ang amay.
6: Mm. Ay, ho. Mm. Ay, siling mo, Nora, parang gamit si Junior.
0: Mm.
6: Ay, kung ako sa imo, sagi siya sa ikaduhan na tayo gayonan nga magpadik siya sa imo.
0: Mm.
6: Ay, gibulagan na niya ang iya
0: kirida. Chicks.
6: Kirida, o. Oh. Mm. Siyempre, among na sila na haligay sa panimalay si Junior,
0: mm,
6: ikaw, iwag sa panimalay, mm, Nora.
0: Mm.
6: Para mag-tingob ka mo, kasi isang jota yung nga ang ikaduha nga kay gayonan,
0: mm,
6: ay mga bago na nga siya.
0: Mm.
6: O, pili ka. Salasalan nga o sapdog.
0: Mm. Ganun masakit man eh para sa paano niya paano niya na ipatag to sa babae, no? To kahuluya lang nga daw ginusar niya. Totoo, amo na yung natabo eh. Ginusar niya gito ang tumboy. Amo na ang budlay nga explicar lang nga kung hindi ka natin matutuda is sukmatan ka gin. Ginusar mo gito siya eh, di ba?
6: Hmm. Pero lang yung maroon na siya eh, kung bana mo.
0: Hmm.
6: Ay, magbago naman siya.
0: Hmm.
6: Explicar mo lang yung tumboy. Kasi pa, sineng mo, Nora, hindi mo man palangga ang tomboy.
0: Mm.
6: Hindi mo siya palangga. Palangga ang gigi si Junior.
0: Mm.
6: Ay nagbalik ng si Junior kay mag-uliay na ka mo, kag may bata na ka mo.
0: Mm.
6: Ay dipindi na sa imo, Nora, kung pasawaro mo siya o hindi. Pero kung ako sa imo, Nora,
0: mm,
6: ano lang, pa-tagis ang isa, pa-tagis ang gayonan. Ay nagabago na siya.
0: Hmm.
6: At yung pa nagabalik siya kasi may obra man siya.
0: Kalabanan sa mga lalaki nga nagbago ining mga nagtinunto. Di ba nagtinunto tapos naka marasmas, te, nagpagbalik nila, te, hindi na gusto liwat sakit o ng ilang asawa, hindi na gusto maliwat ang ina. Te, may mga damugid na ganan, no? Damugid na may natabo nga nadakpan, na nagtinunto, ng babae. Ang iba nagdruga pero sang nakamarasmas sila, natauhan sila, nagtudamo o nagbago eh. So masakit diri ang hindi mo pagtagaan sang second chance ang lalaki nga palangga mo eh, no?
6: Hmm. Oh, ay siyempre kung palangga ka, Nora, nagbalik ka si Junior, pero kung wala ka niya ginapalangga, hindi siya magbalik.
0: Hmm.
6: Ay, ang magandang nga nagbalik siya, eh, bala mo dyan, yung may bata na kamomo.
0: Mm.
6: Ang magiging kawag na haligi sa panimalay, iwag sa panimalay, para magsingog ka mga duwa. Wala mga bata, Tiyoy.
0: Haligi?
6: Salamat, Tiyoy.
0: Salamat, Git. Ano, no? O, sige, dula siya. Hamba ni Gregorio de la Cruz Catherine, kaga mga kauturan natin da, mga listeners na sa Rose Pharmacy, E. Lopez Haro Branch. Medyo complicated ang love life mo kasamang Nora. Pero kung ako si mo, panilagan mo lang anay. No? Panilagan mo anay kung tuod-tuod gid. Bala, nga ang ginhambal sa live-in partner mo. No? Pwede pwede na ang tomboy at least responsable si mo. Pero sakto pa nilagi, anay. Hindi maghuko dahil nga batunon mo siya. Pabudayi man sa! Hello, Mayngaga. Mayngaga. O, si Nanay Neneng. Yes, Nanay Neneng.
7: Ayon, mahulat man sa iya ang magbalik. Dahil mahulat man sa iya, magdiwat. Mahulat siya magbalik, mahulat man sa iya ang magdiwat. Pero panilagan niya lang ang alaya. Kasi mabudlay ang malihapag sa ikaduhang tansa, kumpo niya man ang drapo.
0: Ang iban gani, kung nakasala kay misis, di mo nang gagawa nga nagabalik na naging napangaluyagan liwat no, para mabalik ang pagsalig. Hindi mo pwede ipilit nga patawaron ka kay sala na, nakasala ang lalaki. So ang lalaki, hindi niya pwede i-demand na may bata na ta, may sawa na ta, may obdanay na kita, kita na, obdanay. Hindi na pwede i-demand sa lalaki. Dapat niya i-earn niya liwat, no? Kuhaon niya gaya, i-earn niya liwat ang pagsalig on trust sa babae. Hindi niya pwede ipilit na lang kasi Nora, hindi niya pwede ipilit dahil nga, tuod na may bata kami, danay na kami, sus, lupatan mo lang tong kasakit nga ginabatsagan mo, no?
7: Oo, Lord. Ano ni Anay, kung daw ano kasinsiro si Junior na ina, na kung baga, sinsiro din ang pagbalik. Kanda yun, mahuya ka dito sa kwan yun, sa tumboy na to yun, na ginagamit, sige mag-latuod, agudto nga, may mag-asipan sa ila sa mata niya. Makaluluoy na itong tumboy.
0: Hindi makaluluoy itong tumboy. Kung sinsahon ka giding, masakit na malaing gid man sa isa ka tao nga ginausar mo lang isa ka tao para sa imo nga para makabenepisyo ka lang bla.
7: Oo, oh, yun, masakit na kasi makonsensya man siya. Kani, why siya anay nagsulod sa amoti na nga sitwasyon nga patungon niya ang tumboy sa iya kabuhi kasi ay man sa bala na luyan kasi mabudlay niya nga mayaan na lang siyang dali. Paintindihin niya ang tumboy. Paintindihin ang tumboy, kagkong makaintindi man ang tumboy, si anilagan niya anay si Junior niya. Kasi kung niya hindi magsitama kasi din niya lahog-lahog o tuod-tuod o ano ang sitwasyon, siya lang ang dapat makabalo siya kagkong ano nga sitwasyon ang nagkakatabo sa iya sa buhi. Anilagan niya si Junior niya.
0: So, gani ang mga pungsod ni kundi ng same-sex marriage, may bana siya, nag-divorce sila, nag-upod siya sa lesbian man o sa tomboy man, nag-updanay sila, ang bata, ti open, visiting ka, ang responsibilidad mo, no, hindi inasakon nga live-in partner o asawa mo, hindi na, wala ka na responsibilidad sa akon, kay may bag-on akong responsibilidad, ang responsibilidad sa bana, ang iya nga bata, amo gid nang responsibilidad ya.
7: Oo, oh, ayo. Oh, oh.
0: Sige, nanay.
7: Kung sino ang iya pili yon. Kung sino ang pili yon nga yon, kasi sina ang makakuan, at kasi na ang makadesisyon pang
0: dapat ang piliun mo kung diin ka malipayon kag ang piliun mo dapat hindi mo paghinulsulan ang iyong pili mo amo na maka-abri sa imo itay pusuon hindi mo paghinulsulan ang piliun mo di ba?
7: Oo, yun amo na dapat na hindi siya mag-ino diin na hinulsulan ang desisyon niya sa ikaduha nga tiyon sa yakabuhi yun. Kung hindi siya malipayo na. Dahil kung si Leon na si Junior, eh, prangkaho niya ang tumboy yun. Kaya masakit na sa tumbay, ang tumboy. Muna na nga, kung yun, mayong aga sa panangto, mayong aga sa imo na yun.
0: Salamat man, kay mayong aga man si mo nanay nene. Humble ni Ma'am Margie, Nora, kung ako, di ko na yung pagbatuno ng ex mo. Ano ka, basura? Tapos, binayaan ka, balikan ka, babalik ka man siya. Balikan ka, umalis siya, wala yung binalikan. Tapos, batunon mo lang, basta-bastain ang si Junior. Nano ka? Ang gamay man nga prinsipyo, dignidad sa kugalingon mo. Binayaan ka, pero nagpakitlooy ka, why sa nagpate si mo. Subong, baton-patunol mo! Ay, nano ka! Hello, good morning.
8: Good morning, Tiyoy.
0: Oy, Tiya! Yes, Tiyay.
8: Nag-search ko kay Nora.
0: Hmm, sige.
8: Ang advice ko lang kay Nora, ang tuturo lang siya bala sa lig-end, sa lig sa lalaki, sa lig sa tumboy. Na wala sa tiyo, nag-tiklog siya, ako galingan ng mga ita-ubra. Kaya siya, out lang sa tiyo, nang haram sa nakagiragin na ang hiring sa mga ubra ng pang-idaron tiyo. Dapat makita si Ubra. May para kung wala sa isang tumboy na magsagot si Iya,
0: may kasarap.
8: Hindi sila magkatulang sa pataya. May Ubra siya nga guys, kasi siya bata. Kung hindi mo nagulit si Jenya sa Iya, wala din yung problema. Kasi may Ubra ka, mapakao mo bata mo, mapailis, mapaisila. Serve mo pa yung kaligin niya para sila si Iya. Kung bata pa kayo, pamita ka sa Ubra, ibilin, wangin mo bata sa iyo ilon, wala kang si Kilion, tumboy man si Junior, i-give-up mo na, ipakita mo sa kaugalingon mo, mamakatindog ka sa kayo, kaugalingon niya, si S.E.O. Sabi is, pamitaan, hindi ka Ubra, kasi siya si Kilion, o din siya sa lig sa, kung sila mo na katao, naga, ano sa iyo, ah, naga, tanay sa Ubra, ah. Pero ang ora, sabi, isang to, ginamit ko na lang na, kahit wala ka man sa pagdugma sa iya, may nagdugma mo siya bilang abyan. Kasi kamatas ko malasagi ka, ulit-ulit na sa iya. Kaya ano si Isabel, kung mo mamita ka sa obra, iuli, huwag bata mo, tusay mo ginitanan. Pag hindi mo paghataganay na kagyan mo, hindi ka magsalim na, pagpanaog mo, dalilalo lang, pagbalik ka sa balay mo, dali lang. Eh, isin, ano, kasi noon ang inyong balay, inyong bilang aluha pinundal. Kasi hindi mo na inyong pinundal, kung nagsaka mo lang na sa inyo, o ikaw mo na anong panaog ka, kung sa inyong yanak balay, panaog ka na, kagpangita ka, ubra. Hindi, kasabi ka, pungko na ka, magamatipan sa bata mo, pagsipag kinikanan mo, iuli ang bata, ito pangayo ko muli sa inyong kinikanan. Kasi hindi, manay, sabi ka, sa anong ingo pagkipusuon, pati nang ingo pusuon, plus pa ka na yan, mag 25, wala ka na na. Ang wala mo na ako, mo, pangita, cobra, antes ang duro mo na, wala ka si Cleon, si Junior man, o si Isabel, ang mo nang advice ko, Tiyo, ya. Good morning na lang sa kayo. Nung idin, hain, kita yung try ni hain, may time ni sila na nagbalik ang programa kay Junior, kaya ang kanya ko, Rida Junior, sa wala ko katay na doktor, sa ako naman, si Joe, doon ka si Kasi, kasi atin doon ka tayo, doktor, rasa na sa snack, ahasili sila mo kay Tokulis, at ay yung wala. Kaya sa tanan-tanan nga OSW, kay Mang Gina, Mang Delisa, kakay Salgay, sir, kay Mang Gina, kay Mang Junior, lalo na ahas sa, kay Mang Susan, kay Mang Christine, thank you, Tiyo.
0: Yay!
8: Pasunlugo-lugo nga na kami ngayon dato, hindi ah?
0: Wala, may pamangkot lang ko, sunlugon. Nga, sunlugon, takatood daw, hindi man?
8: Wala, naiyama na, sinuogin dedicate sa pharmacy, wala pa sa
0: kasama. Gindedicate man lang to?
8: Wow, okay, atensi ah. Pero hindi lang mamati, pero ako mamati.
0: May pamangkot kasi mo, be?
8: Ano na?
0: Saan opista sa inyo?
8: Sa ikaduha na kabado sa February, tingol.
0: Ah, muna ganit. Ilain ng pamangkot ko. Ilain na yun ang iyan. Ano mo sa ako yun? Ano man?
8: Sige, sige. Thank you.
0: Masyado kang advance mag-isip. Masyado kayong advance mag-isip. Nangkot lang ko, mangkot, hindi pinsa na ano ni sila yaman. Ano kabisado niyo naging si Tiyo, ima? Oy, alas 3:28 na. Oh, sige. Sa Lunes, announced na kung sino ni ang makasulod sa aton nga audition. 5 ang aton gina-request sa aton mga judges. So mga contestants naton, good luck kay Joe, Renato, Nora, kay Nick, Ricky, Janet, Marilu, and Makoy. Sa Lunes, anunsyo ta kung sino ang 5 ang makasulod sa aton tawag ng tanggalan.
1: Attack! RMM.
0: Sa mga gusto magpa-audition, kada Miyerkules, kada Sabado. Nga kasama, iningabahin dulong sa atol sang Kape Henyo, ang pinakamanamit nga kape subong inain. Bagay na bagay kay Lolo, bagay na bagay kay Lola, sa atol mga senior. Pero para sa tanan, pwede ini. Kayang Kape Henyo, kilala ini mga kasama, nga may mga sangkap nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, may black cumin, may kokwa, goto cola, maca root, may ginseng, syempre may kape. Ginpatamis ang stevia, kaginpanaming sang non-dairy creamer. Babakal nyo na sa mga botika malapit sa inyong lugar. No, kag sa may Zamara shop, iting lang sang Sarabia Optical. Sigurado, basta nagainom ka adlaw-adlaw sang kapehen nyo, kilala ini mga ingrediente sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee. Nga nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanamis ang aton nga pagapamuhin, nagaparelax ang aton nga hunahuna, kagapautay sa pulaw namin sa mga mar, sa mga nagabulobaligya sa mga merkado publiko nami ini nga inon mga security guards ta sa aton mga kapulisan kay nagapautay sa pulaw. Kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee mga pigay, kapehen nyo muna.
1: RMM.
0: Gagaparisan sang Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Tungod sa sangkap niya nga lemon, nagabulig din eh. Sa mga nagapungkot ang ilong, tungod may sangkap siya nga eucalyptus. Sa inyong mga skin problems, pwedeng pwedigid na may inibalanyos sa palanakit sang kalawasan. No? Ang mga nagakulokalbo na dao, may sangkap ini nga aloe vera, nagapa-promote o nagapromote sang hair growth. Yes, nagapatubo sang inyong nga buhok. Kag ang kapehen nyo sa ato mga senior, sa mga naging na insomnia, try nyo man nyo sang Soft Touch rather, Soft Touch Wonder Oil. Kaya may sangkapi na nga rosemary oil, nagapahamuok inaasang tulog. Sa ato mga driver, nga bugtaw na sumong, good morning. Sa Merkado Publiko, Iloilo Terminal Market, Sir Johnny Figuero, La Paz Public Market, Ma'am Marilo Villalobos, tanantanan natin ang mga bolantero at bolantera, vegetable section, sa isda na may aga sa ugahan, sa bugasan. Ay, way pagali ang bugasan. Mga nagapulo pa kape na karon na itong mga kauturan ng mga mangingisda, mga kauturan natong mga mangunguma, ang mga tanod na nag-alerto na ni alamat-amat na ini kag sa itong mga senior citizen na bugtaw na subong una pa sa tilaok sang manok. Sigurado, unang-unang balita, unang radyo, unang balita. Kaupon si Radyo Man Benroy Bernal. Bantayan, pagsapit na alas 4, wala na lisoay. Tunog-tunogan ang inyong mga radyo. Kay base kamo, aga pa, base makalabay. Ang aton nga RMN na tok-tok-tok team. Umagang-umaga, base kamo na makambit. Sang 1.5 liter na soft drinks. Kag lechong manok, hindi na paglisoa. May mangliso, pit ka sa mata. Happy Fiesta sa mga taga Barangay Yulo Drive, Arevalo. Happy Fiesta, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Gemma Pendon. Good morning sa ato mga OFWs, kita-kit sa Lunes. Dari sa programa Isugid kay Tiyoy, sa mga nagboto, maraming maraming salamat. Salamat sa aking technical partner, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. Kaga sa transmitter, Radyo Man Jobal David. Ini ang inyong alagad. Ini si Tiyoy ninyo, Pancho. Have a beautiful weekend. See you on Monday. Ciao, baby.

0: adjustments to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, Sintang Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa RMN.
2: PIX 500! Dinakano, ang ginabatsak ang ako ni UTI, sakit-git sa ako niya, bayuwang.
3: Chief, ano kapila ka mag-iwis sa DTS 500?
2: Captain, meron katatlo sa Subong Kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: Okay na, alin sa, nalay kami sa DTS 500. Ay, nagiginabatsak.
1: PIX 500!

0: Boomf ang gonadal hormones agud nga ma-activate ang imong libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
1: Herbal capsule.
0: Wala side effects,
1: wala palpitation.
0: Kundi gid pamaskog pa ang imo korason.
1: Yara lang
0: sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang pagbuo nga vitamin D level sa dugo nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung maapadayon kami ka nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanundong siguraduhin na may tapak na LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalom sa peke.
4: May problem sa mga pakurason ko, no?
5: Oo, sir. May rheumatic heart ba? May distinction. Vitamin D3 sa isang advoca, 2% ng umong. Nung ganyan, manakas sa mga distinction. Bakit mo dyan sa salamat?
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyong nang makasal. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo.

aking narinig mga pahayag na kailangan ng wala, sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparamihan sa pangalan niya ay kanyang iligtas. Sa ating lupain ay maninatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kami lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na nagpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay

upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Na kami imanuhay ng may kapayapaan sa inamin ng iyong masaganang pabor at biyaya. At nang sa gayon, natanggap namin ang mga pagpapanang inigaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoon Jesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusukin namin ang

iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay ninyong balik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas ng tuwid, alang-alang sa iyong pag-ibig.

0: 7-4. Sa Ilo Ilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. RMN.
1: Kapsul. Importante ang loobot na may sufficiente kikita ng oxygen sa ato niya dugo.
2: Amo din na importante ang oxygen. So we need the correct supplement para using ng Dr. Pinoy Spalin Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinaglaton sa aton na lawas para hindi kita diabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
0: Spalin Capsule. Sample Plus Gold.

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusas.
0: Samsung Plus Gold. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
2: Oras sa DYRI RMN Iloilo, impunto alas 4:05 na sa aga.
3: Mga kasama, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
4: Radyo Man, Eric John Pamplona.
5: Radyo Man, Roy Bernard.

Mayong aga Banwa, mayong aga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa programa Unang Radyo, Unang Balita sa DYRI RMN Iloilo 774 sa lilisuan sa inyo mga radyo. At law na kita sa Sabado Pizza Jess na sa bulan sa Oktobre 2026. Sa aton sininga Christmas Countdown, tintay 6 dias na lang ang nabilin kag mag-aabot na ang adlaw sang Pasko. Lubos gid ang aton sininga pagtamyaw sang isa ka maayo nga aga sa aton sininga mga kulturan, sa aton sininga mga palangga nga mga karadyuman, sa 180 ka mga kabaranggayan nga nagabugos sa palibot sang syudad, sa 42 ka mga kabanwanan sa palibot sang probinsya, mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog ng Western Visayas, kag tubtob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag mayong aga sa aton sa inyo tanan. Kag syempre sa mga palangga man aton nga mga OFWs, overseas Filipino workers working abroad, din ka man nga bayan sa kalibutan, anuman ka oras sa inyo, kamay pangayara ka mo sa mayo nga kahimtangan, na star kay kami ang bahala sa mga balita. Kag sa mga wala pa magka-follow sa aton sining official Facebook page, please i-follow gid ninyo para ma-update kamo, no? Mag-abot lang sa inyong update, ma-notify kamo ang aton sining official Facebook page, amo ang DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774. Subong nga aga ini ang inyo alagad si Radyoman Benroy Benroy.

0: balita.
1: Sa aton mga talalupang doon nga mga balita, diri sa aton nga pagpangalagad naglabot sa masubra 817 million ang mga assets kag kwarta nga ginapasuni unrecorded o kon unexplained ni Vice President Sara Duterte kag sa niya banang si Atty. Manasis Carpio. Suno sa pag-analisar sa nga financial expert nga si Atty. Alexander Cabrera ang kabugusan nga balor sa nga sining mga assets salin 2022 to 2025 alone, no, naglabot sa 817.8 million. Ginpresentar sa nga mga piskal ang ila pag-analisar sa impeachment trial sa Senado. Lakip sa ginusisa ng mga pagkabutang amo ang kwarta, assets, kita sa mag-asawa kag kita gikan sa pila ka mga kumpanya nga ginapasuni wala na record. Naglabot man sa 264 million ang pinakadako nga kantidad nga na record sa 2024. Ginsundan ini sa 195 million sa 2025, 190 million sa 2022, kag 167 million sa 2023. Sa kabugusan, ginabulubanta 207 million ang wala ma-report nga kwarta ang nakitan. Mayara man sa 143 million sa iban pa nga mga propiedad kag kadutaan, kag 111 million sa kita sa nga mag-asawa nga ginapayag wala gin-report. Ginausisa man ang nakita sa nga mga kumpanya nga Kalye 88, Metro City kag GenCorp, sulo sa direct examination naglabot sa 142 million ang ginapasuri unreported income sa nga Kalye 88 kag Metro City, samtang naglabot naman sa 212 million ang ginapasuri unreported income sa GenCorp halin 2023 hasta 2025. Si Cabrera isa kabugado kag certified public accountant nga may kapin 30 katuig nga experience sa pag-audit sang kwarta, buis kag mga record financial financial records. Nagaserbisyo man siya bilang pinuno sang WPC Philippines, isa ka financial kag business consulting firm. Siya testimonya gin plaster ni Cabrera ang pag-analisar sang masubra 817 million nga balor sang manggad nga kabahin sang ginapasuni wala madeklarar nga pagkabutang kag wala mapatag nga kwarta sang mag-asawa nga Duterte kag Carpio.
2: Usik nga klasika kan ang Kalye 88 amo gini ang daw medyo popular among sa mga businesses ni Vice President Sara Duterte kag sang iya pamilya kag ining GenCorp. Kay amo ni bilang pinanghatagan to sang kontrata sa Davao, no, sang chimpo sini nga chimpo lang ni Basti Duterte, no, kag bisan patuod nga may ara sang conflict of interest kag gideclare ya ini gideclare ya siya sini nga statement of asset liabilities and net worth tuod, no, kay incorporator siya pero wala nagreflect sa record sang SEC nga ini siya incorporator pero ti may conflict kay iya gin-declare siya sining salin nga ti iya ini isa siya sa mga incorporator, no, sining kumpanya nga GenCorp nga nagapangontrata dito sa may Davao nga ti konflikto bangod nga ti Vice President siya kag siyempre ang iya utod muman ang alkalde sang Davao City. No, ayawan kakasagang sini ang Kalye 88 naman amo naging tukod nga ginapayag kaging question ini nga ti ang empleyado duwa lang nga import naga kwan manufactured sang banana chips kag ang katransakya incheck Maria Josep ti ang iya nga empleyado duwa lang ka bilog pero minilyon ang ginakita kag ang kwarta halin sa gobyerno sang China sa Ministry of Agriculture at Department of Agriculture. Amo ni naghahatag sa kwarta based sa record, based sa mga ano ning tawagan ni ng based traces sa record asto sa kun diin nagalin ang kwarta sa kalye 88 na Kumpanya Manila. Sugin buyag yag diri ni Senator Judge Rizal Tuvero sa ikat 37 nga adlaw sa impeachment trial nga ang kalye 88 Food Corporation nga ginapignayan sa mag-asawa nga Duterte nakabatot sa kwarta gikan sa Ukraine, not only sa China but also sa Ukraine company nga gina pa investigaran bangod sa money laundering fraud, no? Wow. Ang kumpanya man nga naling mga kwan man delinquente man. Surat El Tiveros, ang Ukrainian company kilala na karon bilang Arkman LLC ginapayag nga nagapangatubang isang kaso nga money laundering kag fraud nga nagalakip sa 1.2 million sa milyones nga ka euro base sa record nga gipresentar sa impeachment court nga sa nga Mayo 30, 2025 ang katapusan nga pagbalin gikan sa Arkman LCC pagkadto sa kalye 88 pagkatapos nga ginsugudan ang criminal nga investigation batok sa kumpanya suno kay Ann Lorraine Garcia Marquez, isa ka official sa BIR nga nag-coordinate ang iya talatapan sa anti-money laundering council or AMLAC. Agud malikawan ang paglapas sa kasugan batok sa money laundering. Ginatag sini nga hindi mahimo nga mag-check lang ang bank accounts ang BIR bangod sa nagaluntad nga bank secrecy law. Ginquestion man sini ni Senator Judge Villanueva bakon paano maka-operate ang Kalye 88 ang ila operasyon samtang duwa lang ka empleyado, no? Ang nalista sa financial statement sa tuig 2024 sa piyak nga kapin 150 million ang ila sini nga binta ang banana chips nga duwa ka bilog ila ka empleyado kag wala man sang banana chips. Imaginary nga banana chips. Oh, kaga ila empleyado ghost. Hindi wala gani mo meaning hindi makita ghost employees. Okay, kumpanya sa banana chips duwa lang ano ni operated AI operated ini nga company ay nga manufacture sang banana chips AI na kung sabagay moderno naman kita daw na gani madulaan obra bagod sang AI diba si kun AI operated na ini nga company no need na sang manpower ay ang kalantanan ang masalo diri machine or AI sa administration niya AI sa iya sining nga kwan machine at ang pindot ka na lang magwa na ang banana chips. Mariusit na klase ka pangabuhi ni sa Pilipinas, oh. Okay, question ini, no? Base sa audit financial statements ang company, naglabot sa 150 million ang kabugusan nga benta sa tuwing 2024 apang naka-record ini sa kapirdian nga 6.1 million kag masubrawa 11 million ang gastos. Pamangkot ni Villanueva kung posible nga makapadalagan sa banana chips manufacturing plant nga may duwa lang kay empleyado. Suno kay Garcia Marquez daw ka nga nga hindi inimaimo magluwas lang kung ang kumpanya nagagamit sang mga makina. Kung ano ni Guru ang empleyado, gwardiya eh, no? Tag manager. O, ma-on off lang sila. Ma-on kag off lang sila kasuga. O, ang manager, ma-on kag off ka mapandar sang makina. Kung ano na, no? Ang gwardiya mo mabantay kag ma-on kag off man sang suga sa palibot. O, wala na, gurong gaya. Tapos the rest ti bala ng makina da mag generate sang banana chips. Oh, ang tanang ang iban nga maubra bala ng makina or ang multa ganing ang bata bala na base kun AI na ini. Pero ang ginaganar 150 million gin question ni Central Judge Kiko Pangilinan ang gindeklarar nga sweldo sa nga mga empleyado sa Kalye 88 base sa record ang kabugusan nga sweldo sa nga sweldo sa nga kumpanya sa 2024 naglabot sa 1.2 million. Suno kay Garcia Marquez nga dapat magpatigin sa audit agud may baluan kung gusto ang gindeklarar nga impormasyon. In short, may mga misdeclaration. Kung may ara man sa nga misdeclaration, nagasanto bala ini. No? Nagasanto bala ini ang ginpang declare ni Vice President Sara Duterte. Ito ang tanan nga ini ara sa depensa. We are not saying ang balta nga ti kwa na gini amo na gini okay wala pa man matapos kag ang defense panel panel is yet to defend sining mga akusasyon bato kay Vice President Sara Duterte. But one thing sure, now nga si Vice President Sara Duterte man Scorpio kagangiya sining nga pamilya may mga wala ma-declare no nga sa ila sining nga statement of asset liability assets liabilities and net worth sabi na gid siya no nadalas das naman ni si man Scorpio because ti kun gani mo albana yan eh whatever nga tawag sini nga manggad niya manggad ni man Scorpio manggad niya man manggad niya manggad man Scorpio conjugal property conjugal assets conjugal no ilang duwa so that's why nga hindi mo ma-detach si man Scorpio sa iya because ti upod sila ila ini no kumani sa kay tatay President former President Rodrigo Duterte because may joint account sila. Dira nga bagay, hindi mo ma-detach si former Presidenta Rodrigo Duterte. Ay joint ka. Kung wala sila nag-joint ka, timambal ka, guro nga. Tingay, include mo na si former President Duterte kaya wala naman na siya labot na. Correct, no? Kaya ti, ang impeachment niya para marami kay Sara Duterte galing kay na may joint account sila. That's why nga isama na niya sa gin-investigaran. So, amoy na karon, it appears nga may mga wala sang ma-declare sa iyasin nga statement of asset liabilities and debt worth Vice President Duterte, but it doesn't follow ang baltagani. Hindi anay kita mag-conclude. For now, kay ti, wala pa man ini matapos. Kay ang defense panel, mag-adipinsa pa ina. Kasi may mga akusasyon batak kay Vice President Sara Duterte, but sigurado nga lapit bilyon ini nga kwarta no, kag kinanglan aton may baluan kunusto kag hindi ang akusasyon batok sa ila kati nag-aubra sila kuno sang damang-damang no, kati may nga pasulod sang kwarta atong mga kumpanya atong ati delinquente man nagpasulod sila sang kwarta diri sa Pilipinas pagi man sila kumpanya ang mga incheck nagapadalaman sang kwarta diri sa Pilipinas pagi sila sininga kumpanya nga wala man nag-operate santo sa ilas katuyuan sini na mag-operate mag-produce sang banana chips in this case. Ay, damo na sang problema ni Inday Sara may grave threat pag siya may arraignment siya kapon sa kaso nga grave threat. Damo, no? Ang problema niya, ang pamilya niya, take in trouble man subong. Wala kagin may mo kung politika ang mag-drive sini kung untaman kag siya hindi, ang tanan ang ga-drive sini amo ang politika no, diri sa pungso da Pilipinas. So, basihan naton sa kwan ang aton the list nga mimo na malang naton in diri basihan naton ang ebidensya. No? Para nga ti maging patas man kita sa aton sini nga paghusga. I know nga ti hindi lang mga judges ang impeachment court ang maghusga sini. Ang pumuluyo maghusga man sini. Hindi lang sa impeachment court. Sa public opinion di dapat maging neutral man kita kay kung may ebidensya man lang niya di may dapat din kita guro nga isukot sa ila pero kung if we feel nga wala manggid di kundi aton man sila nga panun absurduhon man sila sa naton sa public opinion so hindi kita mag jump into conclusion nga ti amo na gid ni kay ang balta wala pa man matapos galing kay amo lang na ang masubo nasubuan ta lang kay ining impeachment court oy hindi naman ay magbase sa ila sining kwan sa ebidensya mabase naman ini sa political leaning nila o, amo na gid ang balta kung is do kay useless unlike sa mga previous ng mga impeachment trials nga iway kaya kabalo bala no kung ano ang mangin outcome pagkatapos ang proceedings, huwag kaya kabalo kung anong maging outcome sa impeachment proceedings pag-abot sa dinutuhay. Nga ti, aron na bala sa punto, nga ti, mabuto ka na convicted or acquittal. Di bala? Ti, wala ka kabalo because they are too independent. Amo ning hindi ko hindi malimtan ang ginambal ni former Supreme Court Justice Panganiban. Kasi niya, buto ka mo with fairness. No? with fairness kag based sa truth. Dira ka mo yung base. Pilaman kabilog bilin sa inyo na nga iaara sa impeachment na trial. Ang importante nga magboto ka mo based on fairness kag based on truth. Pero amo ning ambalta nga isa ka masubok na kamatuoran nga sa mga previous nga mga proceedings based on history, hindi mo yung mapaktan kung sino mabuto for acquittal, sinong mabuto for conviction. No, di ba? Because independent katama ang ila sining mga utok. They will decide based on fairness and based on truth. Di subong sa istorya na lang ni. No? Ginabakal na ning fairness kaya ginabakal na subong ang truth. Masubo sa Philippine politics nati pwede na manipulate ang fairness kag pwede na manipulate ang truth. Oh, pwede mo na mapuga ang fairness, pwede mo na mapuga ang truth kag kung ano ang gusto nila, amo ng fairness kag amo ng truth. Wala? Ang pagkapatas kag kamatuoran ara na sa ila sini nga kabot. Sila na nagadikta. Di masubo ini kay nagakadala ang pila naton ka mga mga opisyal man sa gobyerno. Wala ka man sa memo, paano ka mangin truthful, paano ka mangin fair kung may damang-damang ka man sa likod? Oh, maka memo mo lang ini nga mangin fair kasi mo kugalingon, mangin truthful kasi mo sini kugalingon. Kung wala ka man sang katuntuan, kaya nga, wala man sang sukton si mo. Kasi ano, papahog si mo, di ba? Ah, mambaka nga, ay, pahuga, pamahog na, ipapriso na ako ni papriso. O, paano mo kung mapapriso kaya wala man sang ebidensya? O, di ba? Di kundi makadecide kaya on your own, makambal kaya nga ti, amun yung akon gusto. O, independent siya nga akon sinya gusto. Madecide ko yung santo sa akon sinya gusto, kag sa akon sinya conviction, sa akon sinya pagpati. Kasi sa mga gina-presentar, galing ka hindi mo na mahimo, kahit tanan man, may ara sang, may ara man sang damang-damang. Sakit, no? Sa politics, nga, amo ni, tiway na, tapos ano yung buksin? Pag-istoryahan, tali man. Amo ni, ganyan ba, naghihala pa kita kausik, sinisang chimpo, mag-pinamati, mag-pinalibog, no, hindi na tagani ka. Imo sang aton sininga ilikuton sa panimalay ta kay ti matutok kita dire. Oh, tapos magasto ang aton sininga gobyerno bilyones ka pesos para ti kuryente, pamahaw, tawo. Damo lang sanga kagastuanan. Pagabot sang adlaw, bista, do na ni roket. Wala naman ni roket kun ano ang mangin outcome sini. What for? Di ba? Paano pa nga magkuan pa kita? Palayunon tapani kaya hindi amon yung proseso whether we like it or not, amon yung proseso, wala kita sang may mahimo. Yuhom na lang kita nga daw masubo, no? Hindi mo na, no? Makayuhom nga daw medyo masubo. Sa dugang pa nga mga balita, naglahog si Isabela Governor Rodolfo Rudito Albano Dateg kay Interior Secretary John Vic Remulla nga hindi na pagsapakon ang ila kababayan. Si Vice Mayor Respicio bala, no? Si Romy Diaz. Si Romy Diaz kagagin sila nga inanglan pa nga ang neuro testing. Ini ang payag ni Albano sa iya speech sa turnover ceremony sa Unified 911 Emergency Response System sa Police Regional Office 2 kung sa diin ang inbisita si John Vic Remulla. Apisar wala ginhingad lang ni Albano ang among individual, ginimo naman ang payag kasunod sa viral nga pag-refund ni Remulla sa ginbayad ni Rina Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa iya sininga drug testing. Sa bagay mo na ganing ngambalta, ay, sagad kasi napak sa mga tarso ng mga tao, mga kutaw-kutaw. Maalam ang kuntani kung sa maalam galit kay wala sang kapormalan nakanugon sang alam mo bala kun damuhal ka man klase tao. Actually may mga mo gimana yung personalidad nanugunan kita no paros ni kay Respisyo kung naging pormalan ni siya kung DDS man ni siya tiwi man iya problema. What's wrong kung DDS ka kiti amo ni mo pagpati o pagpati mo yung mayo ag DDS di mo man iya. Wala mo niya sa nagkakubradriya sang kayuan sa ato nga pagpangabuhi sa Pilipinas, ah? No? Kung amo niya pagpati mo gusto, pagpati mo muna. Galing kay Ambal Tagani, no? May mga pagpati, pero dalo niya kaya kay pilito niya ka sa pagpati, ah? Kung hindi ka madala, dalo niya ka sa kinunto nga istorya, dinamuhal, kinanto nga klasik istorya, kagwest, binastos nga istorya, kay gusto niya, papatiyo niya ka, sa niya sining nga gusto! Oh. May mga maalam nga tawo, no? May mga maalam nga tawo nga nagalapaw sa ila sini nga latin bangod sa pagpati nila kag bangod nga gusto nila ipapati sa tawo ang ila sini nga pagpati bisan hindi iya gusto sang iban. Di mo ni classic example dire amo ni si Vice Mayor Harold Respisyo kataas ang iniskulaan sang tawo ngini, no? Di ba international lawyer ni siya di tapos la abogado ang profesyon niya, matagaan pa tsansa nga mag-vice mayor, pero bastuson mo imong institusyon, magdinamuhal ka imuto iya sa sulod, okay, ang kausa mo gusto, hambat ka ni, nami mantani, eh, kay, pagpangutkot ini mo, sa nga, mga, sang korupsyon sa ila sining lugar, di okay gina, sino bala ang hindi gusto, sang, amo sini, pero, may mga kwan ini, ibutang to sa proper forum, ibutang to sa formal nga pamaagi, di ba? Ang kada tawo kung ginaakusar, may aras ang proper forum para siya. Hindi yan nga anusan mo lang sa Reyes Dalan kay makawat siya, mambalsa nga makawat ka! Lampusan mo sa dayon ka baseball bat, patay! O, imo lang dayon tampuyungon siya na iya, doon mo na bala? Pagsugata mo, makawat ka! Tampuyungon mo dayon, ati daw ikaw na yung ustisya siya na? Balon mo yung pakuyaan mo sa tawo nga hindi nga tawo makawat ni oo damo rin kinawatan niya pero ang baltagani may kurti kita na di total abogado ka man mataas man ang eskulahan mo di tanigin panigin lodge ini sa proper authority sa aton sininga court gin file ang kaso para pila kadlaw magkalapriso sila if indeed mga corrupt ini hindi mo sininga ginakusaran galing kay iniya nga batasan ang gua ang iniya nga batasan kung ako ya mag-describe kung ako ya sa isa katinaga ang batasan nga ni Respisyo bastos di ba lang bastos o tiwag takbalo kung may litik man isa kung ano basta bastos alaw ay pamatian sa isa ka edukado nga tawo nga te vice mayor at that pagkatapos amo ning imo sining aktuasyon ni ambal sa ilang gobernador o dapat tani may arasan nga ano ni sang neuro testing neuro psychiatric examination kay diri mo gid mabalaan kun ano kadalom sang iya sining nga litik kun ano kadalom sang iya sining nga fault line kun labot gid sa core ang iya sining nga fault line o kung basi kung hapaw malang ang iyasin niya fault line kag pwede pa matabangan. Ang lain ko ng fault line tagos ang ngang buto dalom-dalom ba lang ang fault line o tigong dalom-dalom mabasko gimana ako sa mga linog di ba ako madalom ang fault line abaliskad kung sa linog ya kung hapaw ang fault line mabaskog o tigong na madalom niya ang fault line. Kung sa dalom, madalom, hindi tama ka baskog. Kay ang ariyan kay Respisyo, tiki dumabaskog. Ah, basi kung hapaw malang ini nga fault line. Kay basi kung matabangan pa man ini. Kay pwede pa ini ma-repair ang fault line ni ini. Kay hindi man siya adik. Kay tigin pa nag-test, hindi man kuging. Huwag mo nagagamit sa illegal nga droga. Diba si kung fault line din lang? Diba si kung gamat-amat dalom ang fault line? Sige ah. Alas 4:32 na sa aga, diri sa aton sininga paga pangalagad, standby kamo sa hindi kilamang madugay. Kay lampe, no? Kay check tang aton sininga patrol. Malunta ang sitwasyon sa nga palibot sa nga syudad sa nga Iloilo. Sa piyag kabahin, nagpaatag si Senator Riza Hontiveros sa iya hindi pagpabor sa hagna na nag-ban sa paggamit sang social media sa mga kabataan nga wala pa nag-edad sang 16 anyo sa Pilipinas. Ay may proposal ini mo duwa ang iya ka kongreso, plaga nito 13 below. Ang 13 below iya ginagduso nga hindi magamit sang social media. Ang 16 below iya naman iya version ka Senate nga ti silingang 16 below hindi pwede kagamit, no? Amo nang ilay na proposal sa nga social media. Mayara sang 16 up, no? Pwede magamit, provided, 16 to 17, provided nga sa kanina for educational purposes. Amo nga muna, mga something, iti, may mga limitasyon, para nga ti, ma-regulate. Sa 18 ka mga senador, nga present sa plenary, si Hontiveros lang abi ang wala nagpabor. Siya lang gid. Siya Facebook post ginsight sa nga senador ang mga limbawa kung paano ginagamit ginagamit sa nga bataon nga Pinoy ang social media platforms pagpakigbahin sa mga pagpangabuso, pag-connect sa pamilya luwas sa luwasang pungsod ukon sa Palangabuyan. Payag sini wala din konsiderar sang hagda nga may 13 kag 15 anyos nga may magkatuway nga level sang development. Panindugan sang senador nga mas maayo ang step by step approach sa pagpanugot sang social media access. Ambaliyadre for younger adolescents, we should require stronger default privacy and data settings, tighter restrictions on adult contacts, contact limits on targeted advertising profiling, and stronger parental and educational safeguards. As adolescents mature, maaari natin silang unti-unting bigyan ng autonomiya habang nanatili ang mga proteksyon laban sa pag-abuso at exploitation at harmful content. Duman nga ginaprubahan sa final reading ang among hagna nga ginsponsor ni Senator Robin Padilla. Magkamuni nga gradual, kabudlay abi, no? Kay kabudlay, kay mambal ka nga ti, hindi naton inipag bawalan naton sila. Mambal man na abis yung Tiberos nga hindi, pero ti subject for regulation ini and guided by parents. Pero gilian man ganing ginikanan, amun na ganing mabudlay, no? Kay gilian man ang ginikanan, ti kung i-allow mo, kagambalo mong ti i-regulate inisang ginikanan, kay ti may mga circumstance nga kinanglan magamit sang social media ang mga kabataan, ti kabudlay man gani, kay ang ginikanan, mabudlay man kung kisa, insindi yun, hindi man tanan. Amo nga ko na kuya, pabura ko sinin sa it's either 3C or this is size below, depende sa kung ano makam up dire, basi mag-metafray man niya, mametafray man ni sila, ang sinado kag kongreso, mambalabi nga ti, 15 lang kita, no, 15 below, or 16 below, but those, no, kay ang bali Senator Riza Hontiveros, nga may mga iba niyang kinanglanggid sang social media, no? Like for example, may kinanglan mag-contact sa imo pamilya abroad, no? Mga katulad bala sini, damo niya pamagi, no? If it is hindi man regular, kanamo pamagi kung ibanta ni para sa mga minors, mapangitaan niya kung contact sa niyang imo sini nga imo kabalaan niya, hindi ka makakontak. Damo niya sa pamagi, gagap ulan ka sa kung ipagamiton sana isang social media account sang pamilya dahil no, para magka-contact siya. O, kagiban pa kung kinanglan niyang social media bangod for educational purposes, kay ti hindi naman 16 years above ay nagagamit siya for educational purposes, gahybrid man gani ang elementarya, ang secondary, no, hasta senior high school, even college, no, kaya mo naman ni teknolojita, di kundi ang social media sa pamilya, nga wala sa pamilya, ang gamiton lang para nga ti hindi ba defeat ang purpose nato nga magpinagusto siya kung may haras sa isang social media account? Amo na ni, I'm sorry but I will disagree. Pero sa mga punto ni Riza Hontiveros, ining punto ya sang kanaman gapabor ko na kuya ha, asa ako na ya, pabor ako dira. It's high time, kabudlay nga ti nagakapot sa social media ang isa ka minor de edad. Tapos mambalka nga ti i-regulate lang ini, no? Subject for regulation. Kabudlay sinang ginaistoryahan tanga regulasyon sa sulod sa panimalay. Kaya ang bata may isog pa kong isa sa iya sinang ginikanan. Paano kay regulate sinang mo sinang ginikanan? Paano kambalon sinang ginikanan mo? Ito to, nunoy! Amo lang yung anay, tanawon mo sa Facebook. Oo. Amo lang yan, ay, tapos hindi ka na mag-group chat sa mga white pulos ng mga barkada mo da. Punggan mo bala na? Pero hindi na ganing mag-upon tulog bata sa iya ginikanan. Bangon sa cellphone, bangon sa social media, di ba? Ako ang takag sa hindi mo ng kamaturan. Ang bata sa una, di ba? Mahulid pa niya sa ginikanan, makupok ang gabi, ay subong diin. Pag natubuan na buot, kag nakabalo na sa social media, ang bata! Makuan na lang niya ma-i-prefer niya para niya nga magpakuribong sa yasininga kwarto nagbirabirahan niya cellphone hasta magbululuawan niya sininga mata hasta nga ma-influensyahan sa isang social media kag hindi na makontrol sa ginikanan mapato na sa ginikanan amo na ang balta kinanglan naging man eh it's high time nga salamharon pa lang kay total damo man sang irresponsible nga sa panimalay nga ti hindi man ma-regulate ang ulag sa kabataan kag paggamit sa social media ang gobyerno na lang ang ma-regulate sini para tapos na ang istorya. Alas 4:39 ara na pe si Radyo Man Marge check ta patrol Radyo Man Marjorie Miane
0: TYRI Radyo Man report.
2: Good morning Ihada.
3: Good morning, Ninoy. Good morning sa mga tagpalamati naton. Kasi aga pa tadi nag-alibot-ibot sa may syudad sa nga Iloilo. As usual, kinabakbak sa gihapon ng atubang sa Iloilo Terminal Market. Radyo Man Benoy, yung basta na naman matapos para doon hindi bala hassle. Kasi kaina, may salakyan lang ang nag-park, maisol na bala. Pagkabud lang, syempre madali ang mga salakyan sa unahan. Especially ning aga, pabalang nga nagbiyahe, para nga manindangan, may ginalagas ko mga oras. Tapos may mabaking, may mga tricycle, may mga motor. So pagkadamo, no? Pero ti importante lang diri, nga ti kung kaagahon mamanage man sa mga tagadira, no? Sa may super, ang dalagan sa trapiko. Radyo Man Benroy, aga pa kita nag-check sa presyo sa mga isda. Kung sa diin, nag-check kita dira sa may Ariel Fish Retailer, ang bangros tag 200 per kilo, ang gurayan tag 100 per kilo, ang dugso nga slice tag 300, ang dugso nga bilog 250 per kilo, tangigi tag 300 per kilo, bansa tag 200 per kilo, pisugo nga dulawan tag 250, kag pisugo nga kalantasi tag 250 per kilo. Samtang sa madulong naton diri nga mga balita, subong kaagahon ang unahon naton diri ang update no ginpahanumdom ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla ang mga police nga nag-escort kag convoy sa mga VIP nga sundon gid ang traffic rules sa syudad ini matapos nga nabidyuhan kag na-viral ang dark convoy nga naglapas sa traffic rules no sa diversion road Mandurriao. Ini apisara Radyo Man Benroy nga sa interview naton kahapon kay Police Colonel Wilbert Parilla, well coordinated ang paglabay sang dark convoy na coordinate na ini sa ila kag police nga kagsap ang police nga nagahatak dari agud nga hindi ma-delay apang wala masapar bala sang traffic aid sa may or TMO nga patyon ang traffic lights so kuno butang sa manual ini naka-orange bala nga naga-blinking Radyo Man Benroy. Oo, karon tigi na-coordinate naman gali. Galing kiti, wait, kakabalo ba si wala radyo ba mga traffic aid? Kaba si ga-deliver ka traffic itong isa busy pag inipo
2: na. Tiki, anong pruwi? Bata, kung ginasugiran ang tasin ni Garbanzo sang palapaw kag ni Parilla, anong garanti yata nga matuod din nga nag-coordinate din man sila, Marge? May
3: mga papel kag documentation, Radyo Man Benroy.
2: May pinirmahan, anong pinirmahan nila? May ginpirmahan din ba? May ginpakita sila?
3: May coordination. May ara gani coordination, Rajuman Benroy.
2: Gani, pero may coordination, pero may papel sila, may ipakita sila sa media, nga papel nga te, amuning coordination, amuna, or verbal lang?
3: Based on statement nila, may coordination.
2: Amuna gani, statement pa lang na, Marge, wala tiya kabalo, kaya wala man tapruy, bakun verbal na,

0: Pero amo lang na kay even kahapon sa aton nga pagpamakutanon nga ang lapses ara sa TTMO galing kay tingin to gyud ni Colonel Garbanzos ang statement sa ICPO sa gamuto ang mga sa resulta sa investigation sa nga ICPO Rajaman Bendoy. So next time according kay Colonel Parilla na dapat magsunod dari ang mga pulis nga nagakonvoy sa traffic crews para malikawan ang kaangay ng mga hitabo, no? Kati mga videohan sa mga pumuluyo, kung ang gagawa, nga doon
1: pero ang pulis ito mo bala, Rajaman Marge, both, kung halimbawa, by granting, abay mapati kita nga may coordination, pero ang pulis, may sala, dire, ang traffic enforcers in charge, dira, may sala, man, kaya bala mo nagid nga nagapula pa, kaya mag-cross ka, bida, kay ti, wala ganit ginhazard, di bala delikado na. Sa traffic enforcer in charge naman, kung sino ang in charge dira sa traffic lights, nga dapat i-hazard mo pag-agi sa nga VIP, although hindi tani na mapwede man kay sagad kaginabi ka pa special man, ti, nga wala yaman gin-hazard.
0: Amo na, ang, ano na siya, may mga, amo gina, nga request, may ginaalaw ina, basta may request, ang kita mo na kisa, may kita natin sa dalan, gina-stop ang mga kwan, may nag-blink yung mga orange, yung gina-guide kundi ng priority.
1: Gina-kwan ina, gina-hazard.
0: Dahil yung coordination.
1: Ano ang klase ka coordination? Dapat dito pa lang sa kwan, dito pa lang sa mga infante, nag-ambal sa nga, uber, i-hazard, ano na ang traffic lights na, uber
0: wala,
1: kay...
0: radyo. Kumaki sa cellphone or messenger nagtawag. Pero
1: wala mga communication?
0: Tingnan mo na gani, kung may wala radyo ang mga traffic enforcer, para dasig bila radyo man benro.
1: Tingnan mo na gani, dito pa lang sa layo, uber ka na to nga, ate, hazard na, hazard kay Rada kami, dapat nag-hazard na, uber.
0: Because, actually, okay man tani ang schedule. Galing kay because sa Tagtagala, ito ba sang land titles, doon medyo na delay. So may lalagsun bala nga schedule. Nga masapar, galing kiti through, call din pa agi or messenger.
1: Okay, alam mo kung kisa, Marge, may mga kwan magina. May mga delays din man. Hindi ta na yung mapunggan. Hindi ta ginabi na pagpalampason ka pag i-considerar man. Pero while nga ginakonsider, insindihan ta man ang iakadar. Kaya siyempre, tama man kay importante. Kaya siyempre, kung na-late sila kay may mga sarkumstansya, nga hindi natin pag-insindihan. Pero nga ito, Andrea, nga nag-cross ginpilit kaya kapulis, nga mag-cross bisan nakapula, nakapula pa, ang traffic lights nga wala pa nakahazard.
0: May
1: problema niya nila, yakon wala siya yung koordinasyon. Namun ang dako nila nga sa labton, kay tikaroon ka nagkaladisgrasya, abin na kay nakapula na.
0: Maamo na gani, may coordination. Ang problem, abi ka police nga nag-guide, okay. Pero abi nila bala na-relay na. Itong traffic aid, siguro ang pag-release o ang pag-receive bala nila sa info kung pag-tawag ni, pag supposed to be nga butang sa manual, wala lang nila natigayon. But nevertheless, ang habang the reason ay si PO, amo na gani, nga next time, sundo ng traffic rules, Rajaman Bendoy. Sa Piyak na Bangin, ang kahapon, gin tukod or gin ano na derino gin gin groundbreaking inaugurahan or nagsugod ang groundbreaking sa pagkatukuron ng water system kag Regional Logistics Research and Development Division sa sulod sang Camp Martin Delgado. Ang groundbreaking ni gipatigayon ni kahapon sang aga kung sabiin ari diri si Police Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, PNP Logistics Head Major General Martin Defensor, kag CDALG Undersecretary for Public Safety, Jed Mabilog, according to the key defensor, nga sign siya pang na-assign diri. Kalari pa siya diri na-assign, di pigaw ang water system dira sa Campo Delgado, and even kita actually nag-cover kita dira. Kadakato natin dira, may time good man nga daw, wala sang tubig bala, no, so kabudlay mong gihaw.
1: Ano nga, tubig pang ligo, tubig pang ilamos, tubig pang hinaw, no?
0: Wala, nabudlay ang tubig nila dira, Rajaman Bendoy. That's why nga ti, may ara sa water system. Kag parang hindi naman sila ihawan kuha sa guay, like may masupply and everything. Pero, ako ganit kahapon, ano ni mas water system na kung water refilling station. Pero actually, for, ano na siya?
1: Potable water ni Marge? Pwede may inom?
0: Yes, kay may ara siya. May water system kaya nila, nga makaprovide sa mga needs, sa mga basic na needs sa kapulisan. Dira sa sulod sa Campo Delgado. And, matukod naman sa isa man ka building. Actually, gutok-gutok ng Campo Subong. Dati, di ba, doon kalapan na Rajaman Bendoy. Subong damon ang building. So, according kay Defensor, ang RLR

0: 3D nga building nga pagatungko doon para sa logistics and research nila, hindi na siya horizontal kundi vertical. Ang mga buildings dira subong, pasaka, pa, ano na ba, pataas, kaya di wala na ganit space. Ang importante nga ma-develop kag mga tagan sa nagakaigo man nga plastar ang mga kapulisan natin para makafunction sa maayo, Radyo Man Benroy. Amuna magalong nato ang yung mga balita sa buong kaagahuan. Kasama mo sa DYRI, Araman Ili Imo, Radyo Mana Marjorie Herbo Miyane, Tatak, Araman.
1: Damugig nga, salamat kay Radyo Man Marjorie Miyane, ang city government ang nagpagwa na sa executive order so Mayor Risa Treñas, ang executive order number 103 series of 2026 sa October 1 pa ini no, ini may kantanan sa pag-observar naton sa Fiesta Minatay. Ipatuman ang EO alin alas 12 sa uno sa kagaon sa Oktubre 29 hasta alas 11:59 sa gabi sa Nobyembre 3, All Souls Day and Saints Day, no? Sa tanan nga pampubliko kag pribado nga cemeteryo, memorial parks kag patio. Sa inalom sa EO, ginadumilian nga magdala sa mga gamit sa magamit sang makalubog nga ilimnon. Delikado nga mga materyales pareho sang gasolina, kerosene, propane, rugby, bensin, drones kag wala sang registro kag security, nga wala sang registro kag security clearance, pusil, siyempre, matik na iya, basta pusil bawal, no? Unlicensed man o kung license, no, dinalaki mo pusil di man, lagko nga speakers, video key, kag anuman nga maka nga mga kusog nga sound system, kag pagsugal, lakip ang madjong tiles, playing cards, dice, poker chips, kag casino boards. Ginadilian man ang overnight stay, pag-aboy sang basura kag ugot kag pagpatuman sang Cligo or Clean As You Go. Para sa mga flower vendors, kinanglan may special permit alin sa Iloilo City Mayor, application na kinanglan magdala sang barangay clearance, sidula, valid ID, special permit contract alin sa Pusmo. Designated area sang pagbaligya, Amo Angaro Plaza, Mandrio Plaza, Arevalo Plaza, kag Isnad City proper. So man eh, mga naisip ka guys, nga sa ulo naman eh, no? Sa ulo naman eh sa mga panaton nga, basta mga hinaliban, hindi ka magdala sa mga patyo. Ilinon, hindi ka magdala sa mga patyo. Pero ting hubog, gabi ka nagkanto na sa patyo. Nga nagawalog, anong matabo? Ito hindi sakop sa ngiyo, no? Mambalang plahubog nga, okay. Kung hindi ka mo magpadala sa ilinon, kaga para kay gusto yun, hindi kami mag-inom sa patyo. Mainom kami sa gwa, kag isa mag-sindi sa sulod. Buslog ka na lang dayon to sa bakante nga pancho ni. Buslog ka na lang dahil kaga taktan. Mahon ka lang pagkaga. Mani, budlay mani manage kami mga hubog. Nga, tigo mag-sindi, hubog na sila. Amo pa na yung pag-sindi nila, nagabalog-walog na sila sa sulod sa simenteryo. Wala ka malanda aga pang istorbo o wala man aguro problema. Ang problema kung mang istorbo ka ay isulod ka sa pansyon nga bakante, siradhan ka kag pagkaaga ka kwaon. Ariklado? Amo nabi ano. Pero anyway, sundo lang nato na. Alin sa una daw wala manggit sang problema parte dira. Nasunod man na sa aton sini nga mga kauturan. Si Sir Alan Oblisa ginya sa aga pa nagbugtaw ga pamati. Good morning, Sir, no? Si ang biker sang Concepcion kag sang Iloilo. Pagabalik kita standby diri sa aton sini nga pagpangalayo. Alas 4:52.
2: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Samsung Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong
3: kapa. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
8: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TX 500, buntag na o gabi.
9: Karang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulong sa TX 500.
10: TX 500!
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si May Nano.
13: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
12: Oo, oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan, hantog ka ron. Wala na. Ibiricrin Capsule, kaibigtibo kayo.
11: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Galagot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, po okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
18: Makakas mga butika.
16: Sunphone Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. Cysts ko sa ovary, 3cm na gali. Initry ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gid ko sa resulta, kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Sunphone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Gold sa mga butika.
20: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber na gabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
22: Kaspan?
23: Wala problema.
22: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit. Salawas.
16: Nuns Liniment Oil.
24: Ang baha pwede matabo bisan sano. Ang pamangkot, handa kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kun may pahibalo na halin sa awtoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanungdom, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
25: Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
26: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of globe-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS.
27: Dr. Pinoy's Guanin Capsule.
28: Importante mga galing, Doc, na suficiente gikita ng oxygen sa aton na dugo.
29: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy's Guanin Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinaglaton sa aton na lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
27: Dr. Pinoy. Squalling Capsule.
25: Squalling Capsule. Maulan man, no worries na ako'y kulubang kami.
27: Charm Babcon. Ang mong tumakaglo. Ang amoy kulub. Sa pangalan,
26: Moonfresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Bangbang kumakabraw sa Charm!
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies. Maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa pagsaulog sang Elderly Filipino Week, nagtiyob sang puwersa ang National Commission of Senior Citizens Regional Office 6, Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kag ang inyo pinalangga nga RMN Iloilo kag IFM 95.1 para sa isa ka blood donation activity. Tugo ko para kay Lola kag Lolo. Dali na, ululupod kita nga magdonar sang dugo sa tugo ko para kay Lola kag Lolo. Oktubre 25, 2026, Domingong Adlaw sa Government Service Express, SM City, Iloilo. Ang tagsa katulo sang inyudugo magahatag sang dugang nga kabuhi kag paglaom sa aton mga katigulangan. Isa ka donasyon, dugang nga tinuig para kay Lola kag Lolo. Diri lamang sa ginapamatian sa Kadamuan, Tatak RMN.

0: Tried by Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluyang Lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may D3.
4: Sumagmuti ka.
5: Gika

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. May D3. Mga buti ka. Sample Plus Cold.
2: Kasi yung miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika. Sample Plus Cold.
2: Kasi yung miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sa mga butika.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, mga butika!
4: Alas 5:03 na sa aga, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad!
5: Eric John Pamplona, Eric John Pamplona, Rajuman and Roy Bernal, Roy Bernal, back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Standby na sa mga balita nga natipon sa nga news center, diri sa aton sininga pagpangalagad, ininga bain, dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo ini pagi sa nagkalainlain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries, agotagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract kon gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level kapag katugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakali ni sa mga butika. Kinita kita sa aton mga balita, presyo sang basic goods sa Western Visayas nagapabilin sa SRP base sa monitoring sang DTI Region 6. Kasama mo sa balita, Rajuman Mon Kapalian.
5: DYRI Rajuman Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin, agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sa pagdubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
7: Nagapabilin sa suggested retail price ang mga basic goods sa Western Visayas base sa nagapadayon nga monitoring sa Department of Trade and Industry o kon DTI Region 6 sa mga supermarket kag grocery. Suno kay DTI 6 OIC Regional Director Mutya Yusores. Regular ang ginapatigayo nila nga monitoring sa mga DTI provincial offices sa presyo sang mga nagapanguna nga balaklon kag nakita nila nga padayon nga ginasunod sang mga negosyante ang SRP sang mga basic necessities kag prime commodities. Ginpahayag ni Yusores nga kun may mabaton sila nga reklamo sa paghulag sang presyo sang mga balaklon, gilayo nila nga ginapaeksplikar ang mga dealers kag ginaaktuhan. Ginpangabay man ni Yusores ang publiko nga mangin mabinantayon sa mga presyo sa mga produkto nga ginabakal sa merkado. Kag i-report sa ahensya pananglitan may mga nakita nga paglapas sa SRP o kung hinali nga pagbag-o sa supply sang mga produkto. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tag Magnans Liniment Oil kay number 1 ining balanyo sa bilog na panayailan kagimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kagiban pagkabalatian, dalas ang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sining balay. May name to extract nga parang performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed imo sining panit. Ang Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kaya nga isang rikis, alap-up, alipunga, an-an, eczema, katul-katul sa parit kag iban pa nga mga skin problems. Non-liniment oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang non-liniment oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang dugang pa nga mga balita, Iloilo City Police Office ginkumpirma nga convoy sang DAR ang naglapas sa traffic rules sa may diversion road siyudad sa Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
5: TYRI Radyoman Report.
0: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-recommendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Ginkumpirmar ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla nga convoy sang Department of Agrarian Reform o CONDAR ang nakuhaan sang video nga naglapas sa traffic rules sa siyudad. Sunod kay Parilla nga base sa ilang ginpatigayon nga investigasyon, halin ng VIP sa DAR sa Tagtaganay sang Lantayto sa Iloilo National High School kag medyo nadugayan kabangdanan nga nagdalit-dali sila pabalik bangod may ginalagas nga flight. Dugang pa ni Parilla nga well coordinated ang paglabay sang DAR convoy kag police nga nagaha tak dari agud indi madelay apang wala lang masapar butang sa manual sa traffic aid sa lugar ang traffic lights. Patag ni Parilla nga ginabutang sa manual ang traffic lights kun mga VIP nga nagalabay sa lugar kag may mga ara sa insakto nga koordinasyon kag request. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
4: Lasingko, 9 na saga, diri sa aton nga pagpangalagad, ari ng paborito sang mga kalalakinan, paborito sang Team Megaman, paborito sang Ikog Society o Ikog Tao Society, kag paborito sang Eureka Kak Boys, kag paborito sang Above 40, Above 50, Above 60. Oh, grabe. No basketball ba? Ang Mega Man Herbal Capsule. Gayo mo yung kilala ta sa brutak mo. Basta istorya gani Mega Man. Ah, nya pang hatagan ko sila pre. Gatagos ang agi ko no mo. Mega Man Herbal Capsule. Number 1 nga kapsula paglalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw nagapapagsik kag nagapadug sang isa ka sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng makakaguri goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya may ara. Gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga sa aton pa dugang nga mga balita sa Iloilo City Hall. Kakulang sang tubig bangod sa Super El Nino, ginahandaan na sang syudad. Teka, Radyoman Joel Franco.
5: City Hall Reports.
8: Ang hindi na sa inyo sang Non-Sport Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw ang isang inyong sa Non-Sport Coffee can start feeling the difference. Mga benefits na nga nakuha ko niya na nga nga gamit sa Non-Sport Coffee. Pero pabakon sa lahat ng immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight. Nag-ataba sa inyong resistensya. Nag-ataba sa inyong energy. Nag-amendit na sa proper blood sugar levels. Nag-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa inyong digestion problems. Nag-panubo sa pagbuton sa inyong chan. Nag-detoxify sa inyong lawas. Nag-abulit na sa may high grade sa tinsulong. Ang Lance Corn Coffee, produkto sa Herbsmen Pharma Corporation, akbado sa FDA, kamabakal sa mga butika malapit sa inyo ba?
9: Hinahanda na sa Iloilo City Government o kod ICG ang pagkulang sang tubig bangon sa ginapabot ng Super El Nino. Suno kay General Services Office o kong GSO Head Union Ravina, nga muman ang Logistics Head sa Crisis Management Committee sa Iloilo City Government, ginhingyo nila sa water distributors dito sa syudad na maghatag sa update sa monitoring kung pila ka porsyento ang pagbuhit sa level sang tubig sa Maasin Watershed kag suba sa Laur nga mong mayor nga ginakuhaan sa bulk water supply sa Subong. Ginmando man ang pagdeploy sa mga stationary static tanks sa mga water tankers gikan sa water utilities. May iaras ang lima ka operational ng water tankers ang syudad na pwede magamit sa pag-augment kung maglala ang sitwasyon sa supply sang tubig. Nigaplano man si Mayor Reyes Atrenas nga magdugang sa duwa pa ka tanker para mapasiguro nga maserbisyuhan ang mga pabuluyo kung maglala pa ang sitwasyon. Katuyan sa syudad ni mabalanse ang distribution sang tubig sa tunga sa ginapaabot man nga pagmahal sang krudo. Ibase sa tatlo ka senaryo ang water distribution ko sa din. Ang senaryo 1, ang pribado ang suppliers anay ang maghatag sang tubig samtang sa senaryo 2 kag 3, magasulod na ang dugang augmentation halin sa syudad. Base sa forecast sa pag-asa, ang tatlo ka ginandaan nga senaryo sa syudad amo ang October to November 2026, posible nga 20-30% na pagdubo sa supply sang tubig kag ang heat index mag-abot sa 38-41 degrees Celsius. December 2026 to Enero 2027, ang paglala sang dry spell ko sa din, kinalauman ng 30-35% na pagdubo sa tubig, rotational rationing, kag pagdamo sang heat-related illnesses. Pebrero to Marso 2027, panahon na sang severe drought kung sa diin magandubo ang supply sang tubig sang 60-80% samtang ang heat index mahimo magataas sang 48 degrees Celsius. Nagintra niya siyang response sa syudad na base sa kung anong matod na senaryo dala sang Super El Nino. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
8: Pinabangin ganda lang sa inyo sa Lance Corn Coffee, luto sa Herbsmen Pharma Corporation at kumano sa FDA kaya makakal sa mabutikang malapit sa inyo mga
4: DTX 500, mataas ba lang presyon sa imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makaibalo. Ang mataas ga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapanapuyot sa imo sining dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kag madamo nga komplikasyon, kagay nagidamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisad pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may charantin alin sa marguso nga nagamimik sang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na isang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Kag parisan mo ini sang may TC. Dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo. Mag may TC, ang alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Kag sa aton sini nga mga dugang pang nga mga balita gali no. Sa dugang pang nga mga balita sa patag sa nginampang Brooklyn Nets ginpierde ang Philadelphia 76ers sa nagapadayon nga NBA pre-season game. Kasama mo sa balita Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man Report.
10: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus mas ginpa epektibo kag mas ginpa baskog gintingob ang mangustina guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw Nan Super Plus kapsula natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas ginluto sang Brooklyn Nets ang Philadelphia 76 76ers 114-108 sa Ilasampua sa Ragapadayon nga NBA preseason game Oktubre 9, 2026. Nagpanguna sa kadalagaan sang Nets si Julius Randle matapos nagbalag sang 14 points, 6 rebounds kag 2 assists. Nagbulig man sanday Igor Demen sang 11 points kag Keyon Ellis nga may 11 points samtang 18 points naman si Jaden Brown kag LeBron James nga may 10 points para sa nalutos na 76ers. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: RMN News Panahon.
4: Check tayo na yung pinakauli nga lakat sang panahon. Upod sa aton sini nga Pag-asa Iloilo. We have on the line si Engineer John Baron sa Pag-asa Iloilo. Sir, good morning. Upod mo si Rajuman Ben Roy Bernal.
11: Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga pagpalamati sa RMN, latest na weather update aton sa adlaw sang Sabado, October 10, 2026. Sa subong ang LPA, nga gina-monitor nato no, nasa kalayon 410 kilometers east of Katarman, Northern Samar, naka-embed ini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ nga nag-apekto sa may Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ngayon ang easterlies naman nag-apekto sa may eastern section sa Northern and Central Luzon, while the northeasterly wind flow nag-apekto sa may extreme Northern Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies, pero may mga chance sa gyapon sa mga scattered ng mga paulan, pangilat kag kalaguob, epekto sa LPA kag ITCC. Ang hangin, mahina, tugtog kasarangan sa direksyon amihan na sidlangan, tugtog amihan na katundan, nga muni ang magadala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Ang temperatura, magalabot sa 24, tugtog 32 sentigrado, ang atong adlaw no, magabot lang alas 5.38, magatunod naman ini alas 5.35 karon sa hapon. Naman ito nga latest weather update. Ako si John Baron, Madam
4: Sir John?
11: Yes, sir.
4: Oh, epekto ni KFM pag ulan-ulan sa ato, no?
11: Sa subong, sir, kina-expect ato na kung may mga paulan kita subong adlaw, combination siya sa LPA kag ITCC.
4: Oh, pero bilog din nga Panay, sir? Bilog ng Panay?
11: Yes, sir.
4: Ah, okay. Until when ang posibleng epekto niya sa aton kag may chance yan nga magbrubaskog pa ni ang pag-ulan nga dalas ang epekto sang LPA?
11: Well, actually nakita ko na di sir no sa aton nga mga model particular dito cloudy skies makita may mga ano kita no may mga possible kita nga scattered rain showers and thunderstorms which is well kung may mga paulan kita especially mga thunderstorms. Usually mga thunderstorms mamunog na siya posible na siya gyapon makatugas ang flash floods or landslides especially mga ulan na to na siya no moderate to at times heavy rains pero kisabi may times man nga mga paulan na to do malang siya no mga light moderate rains pa lang siya. Siya galing no ang kung sa sumukabi combination so sa LPA kag ITCC hindi magigiano hindi magigiano so na yung maano move lang ang usually nga ma-expect nato nga mga paulan nga dalasang LPA or bagyo may mga paulan kita pero do ano siya sir do typical balang thunderstorms lang pag paulan siya mga 2 hours 3 hours then after sila nag-dissipate na lang siya dayon
4: do hindi pang matagala no.
11: Yes sir.
4: Hindi why nagiging nagadugay no.
11: Yes sir, hindi siya ano sir, hindi siya nga inang kung inabla siya nga kung direct ang epekto kagid ba sang bagyo o LPA nga daw halos bilog na adlaw na
4: gano'n lang gid. May sa 24 hours or more than 24 hours sige lang yung halal niya kaya inulan daw wala gid nagatil ang langit. Ariya may chance nga pag ulan niya isa ka oras tapos gulpi naman mainit pros kahapon daw muna.
11: Yes sir, ang sa subukan di partly cloudy to cloudy skies kita so several na may paulan mga duration maximum duration na natin mga 2 to 3 hours then mag-dissipate mo lang siya dahil no ang iniabi ng LPA ginano na to, no, ki-include na to sa weather system na to, kasi siyempre lapit ni siya abi sa ano eh, landmass na to, 410 kilometers okay. siya east of San Katarman, Northern Samar, no? Although manubo man ang chance na mag ano siya, no, mag-develop siya sa Baguio. Actually, nakita ko nung most likely ma-dissipate man lang siya. Kasi kung mula siya galing, lapit siya abi sa kag akagi siya sa ITCC, so gin-include na lang, no, sa weather system na to.
12: Okay. Sir, sino nga bulan, kaya Baltene, ma-start kita El Nino na eh, di ba? October. Pero sino nga bulan, pila ka bagyo ang atong gina-expect?
11: Sa bulan sa October, sir, gina-expect na ito, isa or dua ka bagyo, no, ang posibleng magsulod or mag-develop sa atong par.
12: Oh, about sa kwan, sa November, sir?
11: Same man, sir, November, isa or dua.
12: Ah, okay. So, sure na ina iya nga pag-abot October, November, may at least isa ka dua. At least isa ka dua.
11: Yes, sir. Isa or dua, same man sa November, actually same man sa December.
12: Ah, okay. Sige, Sir John, salamat ha. Good morning.
11: Yes, sir. Thank you and good morning.
1: RMN News, Panahon.
12: There you are, si Mr. John Baron, Engineer John Baron, sa pag-asa. So at least kung may lauman, pakita mo sa October, November, and even December. Kaya, ti, bisan to may El Nino, pero may possible, ti, may arap pakita sa 1 to 2 na bagyo. Ang pamangkot, tundin lang astang bagyo. Basi kung hindi ganit katamuha diri sa aton, kag hindi ka dala kapag ulan, kibala mo, sining mga panyimpo, nagapangita kita sang bagyo, napinagin sunod niya tuig, nagapangayo, pangamuyo kita nga may bagyo, kay para nga hindi kita matamaan sang init. No, tingalingan mo na ganit, may bagyo, ang pamangkot, diin hasta ang bagyo, nakalapot, balang epekto sang bagyo diri sa aton. Tanawon tayo na sa masunod na mga binulan sa kasaysayan bagyo kag El Nino. Andi na to. Ininga bae no kon sa aton sininga mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo ka palangga si Lolo kag si Lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butikan, Soft Touch Wonder Oil, may limay na kini basta-basta ng ingredient nga gipinalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sa panit nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, eucalyptus nga pilayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat, mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawar, nagapapali man sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa, may rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuk sang tulog ginabuligan dulang kurinot naton nga mga panit gani, may Soft Touch Wonder Oil balanyos nga may vitamin C, hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil, mabakal mo ini sa mga butika, makapakal ka man sini sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance sa ilang activity center, kay makabakal ka man online basta i-check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag sa aton nga ilaw attorney pamangkot sa tagpalamati ko bala, pwede siya nga magreklamo kung ginimo na sang crew sang restaurant ang iya pagkaon bisan ginimos, no? Ang iya pagkaon bisan nga wala pa siya nakatapos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para on
1: DYRI Radyo Man Report.
13: Paano bala malitawan ang mga masakit? Mag-practice ang good hygiene. Magtulog sa 7-8 ka oras kada adlaw. Likawan ang stress. Magtaon sa masustansya nga pagtaon. Kaya ilabinagid magkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy's Choline Capsule nga mayara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule, malikawan mo ang nanari-sari nga mga balatian. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule mayara sang vitamin D3 nga proteksyon ninyo batok sa balatian. Ini aprobado sang Food and Drug Administration, gani makasali ka mo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa, mag Dr. Pinoy's Choline Capsule na. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
14: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede siya nga magreklamo kung ginhimos na sang crew sang restaurant ang iya nga pagkaon bisan nga wala pa siya nakatapos ang kaon kag nagwa lang sa restaurant sang makadali. Attorney?
15: Ang staff na yan usually ginahimos sa nila pag natapos na, no? Pero tigong amo na, kaga nagwala ako ginahimos na. Well, si, unfortunately, the fault na yan sa management that they were not prudent enough to check and see whether or not tapos na ang something na customer, no? And the, inaesala na yan sa restaurant, sala na nila. So, they will have to take measures to make it up to the customer, especially kung sila ang nagsala sa nilang ito.
13: Ibaloon kagintindihon ang aton nakasiguan, dirigid lamang sa low attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
12: Cinco 26 na sa aga, diri sa aton nga pagpangalaga. Good morning sa aton mga listeners, mga viewers naton sa Facebook. Good morning sa inyo, Richard Carigaba, Higino Sumagaysay. Kag subagman kami nito Aranwes kay pare Romar Martinez, aga pamatigid. Good morning, basta above 50 ka na pare do. Last stress plan bugta ko na, no? Birahi kami gaman bla. Laila. Laila Nerviol. Nga na nga pamati si Jeffrey Villaluna Hibionada. Okay, good morning kay Felix Cava Jr., Jasmine Asmin Facultad or Jasmine Facultad, Noli Francisco nga nga pamati. Good morning, nga monitor kami diri sa may West Habog-habog Molo, Tatak Armen. Okay, ah. Noli Francisco, good morning. Tag kay Alma Aginga. Sige, Buni Kalad, Florencia, Sukalito, Kalimpay. Okay, si Jeffrey. Lilian Aquino. Aquino, no? Buni, GV, okay. Kalad, kagsa tanan nga mga kalad. Dira sa Leon, good morning sa inyo. Rito Vicente. Kay sino pagid Eunice Kimba nga nagapamati man sa aton. Sige, ah, padayon lang sa pagpadala. Okay, kay nagasampuanay, no? Sige, balikan tani kay nagasinulod ang mensahe bio. Galumpat si Sir Joey Aino Tormon Estiva, nagapamati listening from Puganan Integrated School, kay Arnel Ayot Arbolonio Guard, kay Sir Brad Pitt Padira Bistuer present, good morning. Kay Sir Alan Oblisa Ginyes, gin-send yan na rin picture sa iya bisiklita, preparado na diin ka naman nga Bukid Superman Mataklag. Oh, bo, grabe, no? Nambal taga ni Cross Country kabala, halin sa Visayas, Mindanao, Tuluzon. Hindi na mani-mani niya malang ni kunong bukari mo. Ah, tinaway mag-cross country ka. Good morning man sa kay sa kay kuan kuno sa mga pedal pushers ang Conception, Amang Mandirico, Paparod, Ispading, Kappa, Ekimbong, Biboy, Sir Nals, Irek, Bibot, nung Rika, Johnny, Kaga, Buyet. Oh, nga, nagapamati. Mga grupo nila ni Doc Raul Banyas, ah, ni PA Banyas. Oh, sige, good luck sa inyo. Birahiyo, bike lang ng bike, ah. Mintras may duta, bike. Ay, kasadya lang sa nga agata. Kay Kim Yvonne Ferraris, good morning. Brother Federico Guzman, nga present man sa mga agad, sa may Balabagon, sa may distrito, sa ngaro. Brother Bong Catedral, kay nung Ben Tablati, kay nung Plasing Escobio, dira, sa may Kalampitaw, sa may Miagaw, sa may Igbaras, I'm sorry, kay Ariel Ted Ferraris, pare, sa may Igbara, sa may Miagaw, siya yung taga Miagaw. Si John Perocho Sumagaysay, kag si Lito Binyas, good morning man kay pare Lito. Nonoy Camronero, Danny De La Cruz, Marek Camuronio, kag kay Nonoy Binyas, good morning sa inyo. Siyempre, si Ma'am Jima, kag nung Julie Navarro nga nagapamati sa Hiraya Flower Shop, kag subong man sa kay Sir Rick Williams, Ma'am Tain sa Williams, may Talusan, sa may Banwasang Dumanga sa Iloilo, kag kay pari Alex Caras, ang team leader sa Team Megaman Barotac Bio Bilog na nga chapter. Sige, overall si Alex Caras, kag sa mga grupo niya dira sa hospital. Si kagawad Naldo Mandulusaga dira sa may Ugasan, sa may Barotac Bio, kag kay kung kaling kay Sir Larry and Ma'am Sharon Guillos from British Columbia dira sa may Canada nga nagpamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, good morning kay pare imok ka balumi dira sa may bayan sang ano ni pangi sa may San Dionisio Iloilo. Nga nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, good morning sa inyo kay kagawad Danilo Kidong dira sa may San Rafael sa Northern Iloilo. Kagawad, good morning kag sa inyo barangay, sa mga barangay officials ninyo dira. Good morning gid sa inyo. Sige. Lagid. Basi may malimtang kita kay Kuan Gali ha, kay Garden ni Sabag, kay Chief Julius Lozara, kay si kag si Kuan si Councilor Alan Saldivar, permi man ang pamati diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning gid ano? Kag kay Ricto, okay, Vicente, sige, good morning. Thank you. Sa mga basi na limtanta, kindly follow up lang sang pagi sa pag-message diri kay T para ma tamyaw namon kamo kag kay Kuan Gali kay Larry Girhin kag Jennifer Diaz Girhin sang sitio Matingkong Barangay Juanico sa may Banati. Good morning gid sa inyo. Sige, magabalik kita. Standby, diri sa aton sini nga pagpangalaga. Alas 5:32.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO
1: Live
0: certified.
1: Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Tayo ay lahat sa ating mga pinanggal makatagpalabate, especially hindi sa syudad sa Iloilo, pagsabilang na probinsya sa Iloilo. Hindi ang health and wellness.
3: Haga lang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang malamig na sabor.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako Vanessa Abigail Luzon, sa estudyante. Na problema gud ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit po na akong ulo. Tiinin ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
8: Maulan man, no worries, naapoy ko na bang damit.
9: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of blood-causing bacteria tested. May aroma burst through thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaling, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Ano ko nung rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
14: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
13: Mo na gani nga kinanggan gigili ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
14: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
11: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ihi sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Joven, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
3: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sa adalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang ako nga pa. Salamat sa Mighty Safe.
3: Mighty Safe. Mabaka mga butika. Para sa matino nga dugo. GTX 500. Para sa healthy nga tayo. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Galubog pala ang imo pananaw, basi myopia, diabetes o kon eye strain na. Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
10: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
9: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga farmasya nga lapit lang sa imo.
7: Eyeberry for a clear and healthy eyesight.

0: MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Free Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
6: Yung may D3!
8: Mga buti ka!
9: Ang kaso sa magkamamatay nga leptospirosis na gadamo na naman sa probinsya sang Iloilo, makamamatay. Pero masarangan gidi ni malikawan. Likawan ang paglusong sa tubig baha o kung mga talamnan kung masarangan. Kung hindi malikawan, magami sang butas kag hugasan gilayon sang habon kag tubig ang parte sa lawas nga ginlusong. Sa mga nakalusong naman sa tubig baha kag talamnan, ilabi na sa may mga pila sa tiil, dako ang imurisgo nga makuha ang kagaw nga nagatugasang leptospirosis. Magkadto gilayon sa aton health centers kay may libre nga antibiotic prophylaxis para makapugong ang pagtapik sang leptospirosis. Libre ini nga bulong pero nagakinahanglan sang konsulta kag reseta sang doktor. Ini nga mensahe halin sa Iloilo Provincial Health Office.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Tok tok tok, lechong manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok. Kabahin.

0: kamamatay nga cancer, mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakali ni sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, hindi na pagulatay nga maglala ang imo nga balatian kag magdako pa ang imo galastoson sa ospital. Gani, magkadto ka sa Life Extension Clinics nga namtang sa may lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, syudad sang Iloilo, Tagbak Distrito, sang Aro Poblasyon, sa may Estancia, Simeon Aguilar Street, sa may syudad sang Pasi, SM City, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag J.C. Sulwita Street sa Oton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
1: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
0: Standby na sa ronda balita. Unang balita. Standby na sa aton sining nga ronda balita. 40 to 60 wage increase gin paboran sa mga mamumugon sa Western Visayas. Pila ka mga negosyante aluyag nga ipaiway ang dugang nga saka sa sweldo. Check ta Radyo Man Mon Kapalia.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Ginpaboran sang pinabuhan sang mga mamumugon ang 40 pesos tubtob 60 pesos na wage increase sa Western Visayas. Kadungan sang ginhiwat na public hearing sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB sa Western Visayas. Sunod kay Department of Labor and Employment o kon DOLE 6 Regional Director kag RTWPB Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. Pila sa mga employer ang nagsuwestiyon na ipaiway ana ang pagpasaka sang sweldo bangod sa epekto sang krisis sa ilang negosyo, kag may iba naman na nagpabor sa pagpasaka sa reasonable nga amount na 40 pesos tubtob 60 pesos.
3: Very open naman yung discussions and we ask them on how much ba ang kailangan increase. Some of them ask for a deferment, not totally saying no, but for this year a deferment, maybe later on again we can issue again another wage increase by next year. But some also propose for higher wages and we also propose a comparable amount from 40 to 60 pesos. And some of them ay mukhang nasa median like 50 pesos.
2: Kadayo naman nga ginaguso sang labor union nga ginapangunahan sang convenor sang grupo na si Mr. Elmer Foro ang 250 pesos na across the board wage increase. Ginpaayan naman ni Attorney Rodriguez nga ginapamatian nila ang tanan nga suwestiyon sang nagkalain-lain nga sektor kag i-deliberate sang board kung ano ang makapamaayo.
3: Our decision is always based on facts, no? And based on evidence presented. At ano yung talagang mapupulsuhan nila na talagang that is just a reasonable amount for them, no? Isa pa nga, meron daw, aside from comparable amount, they say compassionate amount of 50 pesos.
2: Posible na magatagwas ang resolusyon ang RTWPB6 sa gibadusong wage increase bago matapos ang tuig 2026. Ang ikatatlong na public hearing ginpatigayon sa Oktubre 9 na gintabungan sang masobra isa kagatos ka partisipante halin sa business kag labor sector. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Patak RMN.
0: Ang kwan lang, reasonable nga amount, di magambal ka lang yung amunay 200, 300 without considering sang plight sang aton ng mga negosyante na binigid subong nga nga aton sininga, you know, ari makita pirmi sa aton sininga mga workers, welfare sang aton sininga mga workers man ang aton gina gina incindi, no? Sa ano ba lang ati magnami ang sweldo sang aton sininga mga workers galing kay Balta Cookies, ang chimpo hindi pa mag-ayon. Hindi man pwede nga aton lang man kagalingon ng chindiyon, tayong chindiyon taman ang aton sininga mga employer. O, di ba? Mayo ganiya sa ibanda nga mga ano na yung mga kumpanya, guruya kay ti. Wala yan amuhin sa tao.

0: How about those nga ni nang retrench kay bangod nga tipigadong income ano? Tanaw bila subong kadamo sang namuhin tawo. Bangod sang grabe nga crisis dulot sang kuni gobyerno ta. Human crisis niya, no? Dinhi natural nga crisis ha. Human crisis niya gintugan niya sa mga politiko nga buisit sa gobyerno ta. Ang nagakatabo diri sa aton kay kita yung nagantos mga negosyante, kita nagantos, sino nagabuhi sa aton? Siyempre sila man ang mga employer ta. In return, nagaservisyo man kita sa ila. That's why muna yung balta. Sometimes, intindihon taman sila, kung nagapangabay sila, nga ti, pwede paiway-iway talang abi, kino crisis gid, para nga wala sang madula ang trabaho, o ti, next year talang abi ni patuman, the moment ka ti, may sugtan kung pilagid ang wage increase, kung daw pwede man matolerate nga hindi abe, di ba? I-insist mo gid sang sa may madulaan daw obra kay karon dugang na nga burden sa kwan mo sa mga employer. Okay lang kung wala crisis kay mambal ka kasi wala mong crisis agad kagid ayo. Okay mo man na isugtan sang board, di ba? Pero galing kay ari kita sa crisis, sino ba lang wala naga bako subong para nga mag-exist kita, mag-coexist kita. No, buligan naton sila para mabuligan man kita. Kung baga ang guwaya, buligay lang kita. So, do not demand sang sobra-sobra nga mambal ka lang amuna ning sitwasyon. Tamambal ka, 300, 200! Pinagustok lang imo doon, nagatayak lang imo sa puso yung maging amuna. Nga, timambal kaya nga amulan amuna eh. Ang ipasaka, studyuan tamayo kung pila ang reasonable amount. No, kay para nga win-win solution. Okay sa aton siningam. Workers kag sa aton sini nga mga employers sa piyak nga nga bahin grupo sa mga pamatanon nga nagbuka sang mga bumbilya sa plaza sa Nganiway negatibo sa nagtest ay hindi magali mga kuging mga tunto ang mga tunto gid lang check ta Radyo Man Flo Navarrete
1: TYRI Radyo Man report.
2: Matapos ang pagsungka sang grupo sa mga pamatanon sa Barangay Kapitan sa Barangay Madong Hangiway Iloilo sa Oktubre 8, ginpaidalom ang mga ini sa drug test Biyernes Oktubre 9 kagsuno kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sa Hangiway Municipal Police Station nga lunsay nagnegatibo ang resulta sa drug test sang lima. Pahayag pa niya nga ginturn over na nila ang lima ka mga kabataan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Hangiway para sa natalana nila nga community service.
3: Nag-practice sila dinangaga and then nata 30 na go ang results and come out nga all of them negative. Yes, no, naka-schedule and ang MSWDO nag-schedule.
2: Si Police Captain Alwin Salmon sa manumduman nga naglabot sa 16 tanan ka mga bumbilya sa mga suga sa mga plaza ang ginbuka sa grupo sa mga pamatanon na Oktubre 5 na ibuluan nga lunsay nga yara sa probinsya sa Makalubong ni Limnon ang mga kabataan sang natabo ang pagbuka sa mga suga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Ate, ang problema ginikanan ah, no? Hindi di problema yung kabataan, tani ah. Tani, no? Nangyong problema lang eh ang kabataan, bangod kay problema man ang ginikanan. Kay kung wala problema ng ginikanan sa pagdisiplina sang bata, wala manitani nagapinang buka tumumbilya kag nagatinunto ini mga kabataan niya ni. Di mayo lang kay makuwanta pa ni, magapanta pa ni, balta po, hindi pa ni mapasinsya. No, kay buro bumbilya pala ni, mabakal ni, marimidyuhan na. Pero utok ni sa mga kabataan kung maglala ni, ay, magkaladalman, gidamo, gid magkaladalman, kagdamo, gid mapiktuhan kung maglala ni mga utok nila. So kinanglan subong repiron talaga daan yung mga utok sa mga kabataan ngayon eh para pilakadlaw hindi na mangin problema sa susyudad base pilakadlaw mag-alala dik ini no kaga magdamo ang aton sini nga problema. Alas 5:53 na saga diri sa aton sini nga pagpangalagad kapon bala may arasang atipan on the move sa may kalumpang gusto man aton ini nga kuan bala mapahibalo kaga sa aton sini nga mga pumuluyo because ang balta isa ini sa mayo nga nagakatabo diri sa syudad sang Iloilo. Hindi lang tanan kritisismo kung kinanglan nga i-criticize ta ang aton city government kinanglan nga ginaimo taman ina. Pero kung may mga kayuhan sa aton sini nga city government, aton man nga builugan because aton man itanan tikwan ini abi. First time ini nga natabo diri sa may syudad sang Iloilo. nga ang serbisyo kag hindi lang isa, duwa, no? Madamo ini nga mga serbisyo para sa mga pumuluyo ta nga gindala mismo sa ilang sininga barangay. Amo ni ang Atipan on the move sa nga city government. Ti ang mga serbisyo nga na benepisyohan sa aton sininga mga kuturan, amo ni ang financial assistance, amo ni ang haplos o kon medical kon ini nga plus medical assistance, bulong, senior citizen kag PWD services, may anti-rabies vaccination, legal kag notarial services, kag birth, marriage, kag death registration, may araman sang business registration, grabe no, all in one, kag MSME assistance, may employment services, solo parent ID application, veterinary services, recycling kag seedlings exchange, reading kag feeding station, kag complaints desk nga gindala sa barangay. Actually do second time na ni no nga tigin dalay sa barangay ang kahapon sa may kalumpang bao perte kadamo sa mga pumuluyo na ba labag kadamo sa mga concerns na may mga declaging pagid kompleto Ricardos. Ngayon ay ang ambalta, ang konsepto is ang tanan nga serbisyo nga kinanglan sa mga pumuluyo, no? Ambaltang medical, grabe gini. Tikapon to may nakakuha sang 16,000 nga medical assistance, no? Referral sa kundiin kang hospital, eh, no? Tagaan ka na sang kwan, kumbaga guarantee, no? Guarantee letter sang city government. Pagkatapos iatag sa hospital to sa imong billing, kundi kang hospital, damo no, amo gining pinaka concern abi mo ang hospitalization, non-stop niya, in fact sa ibang nga lugar amo ning dako-dako nilang problema, amo ning ginakuan gani nila amo ning isa sa mga pinakadako nga mga programa nga gina patigayon nila ang parte sa medical because kanamo-damo gidya sa nga concern. Kung magpa-check up ka laboratory, hospitalization, i-cater ka, kantuan ka sa barangay, hulat ka kung diin nga barangay ina, no? Paristro ka to, kapon linibo eh, no? Amo nang ambal tagan eh, ang concern ka tao, pirti ka damo kung manaog ka lang to, galing mabudlay ina sa ila, kung sila pa yung magkanto, kung diin da nga mga opisina, mangla pa to sila, maplite pa to sila, kung ano pa na yung kabudlay, panimalay nila to, kung may makabataan ka, malinasoy-lasoy ka, kung PWD ka, mangayo ka to wheelchair, masimba ka patungis kung kay sino, yari ha, pros na sa mga PWD ka, kung may tagaan wheelchair, nagkanto dito, kagindala ang wheelchair dito. Pinublado manami, hindi lang nga daw ha, manami, gid. Tiyan mo nang balta nga magsigi-sigi ini . Damo gini mangin malipayon nga mga pumuluyo diri sa syudad sa nga Iloilo. Ang anti-rabies ni ako ya ka-relate gid ko sini. Ti sa Western Visayas, pila kay tuha sa adlaw daw. Ako ya nagpila tuha sa adlaw sa Western Visayas. Grabe ya nga pinilahi to perti ka namo damo. Ti ko nang serbisyo dalon dira sa imo, mahapos ang nga serbisyo. Ti kundi hindi ka na mabulayan. Mabuligan ang aton sini nga mga kauturan. So muna nga buyrugan naton ini mga mayo man nga nagakatabo diri sa syudad sa nga Iloilo. Sa pagitbalan parte ni sa plaza kay ginakuan ini, ginakumparar ini ang plaza sang syudad kag ang plaza sang Bacolod. No namot ako sini kay sa Bacolod may ara to sila sang Chiesa project rehabilitation sang plaza nila 80 million. 80 million tikaron pinambutangan to sa mga itlog-itlog lang kagula mahuman gina-issue ini again sa kay Congressman Benitez o kay Mayor Greg Gasataya e ginakumparar ang 90 million naton nga mga plaza diri sa syudad sa Iloilo nga 30 katahong tiyan mo na niyang balta ginakuan ini ginabasihan no? Sa mga development ang nagkatabo diri sa syudad sa Iloilo dito sa Naga May din pabugal to si Mayor Lene Robredo nga sila yung maubra sila walkway, may mga kahoy, mga muni, moto. Kaya sila niya, i-replicate nila sa bilog ng Pilipinas. Tigaplano pa lang sila to ya. Diri sa Iloilo, nagkatabo na. No? Malayo niya nga to nalabutan di. Dapat sila yung magkanto di. Kag diri sila yung magtanaw sa syudad sa Iloilo. Diri sila yung benchmark sa syudad sa Iloilo. Kag amo nang i-replicate nila dito sila sining lugar. Ting iba niya gaplano pa lang, kita ya. Nagakatabo na nagaginahimo na naton diriya sa syudad sang Iloilo. Amati na kita sang mga mayong balita sa health and wellness program sang life extension upod kay Mr. Jonathan Granada di na tuman. Daw da dula na piaw. Sige. Okay.
4: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
5: Mayong adlaw sa atong mga pinalanggang mga tagpalamati, especially diri sa syudad sang Iloilo kag sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ini ang health and wellness program nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy. Kag subong, atong pamatian si Sir Jonathan Granada.
6: Buya gid naton ipahibalo sa inyo ang kaimportante sang regular nga pagpa-check up kay very common sa experience ng aton nga mga medical doctors sa mga clinics naton, kadamo sa mga insidente nga ang aton nga mga patients pamatanon pa but may ara sila nga mga ginabatsyag na nga may hypertension. Ang pinakabata naton nga na record sa aton nga clinic ara sa edad nga 16 pa lang may mga mataas nga blood sugar, very common man nga daw ka unusual sa ilang edad. Hindi naton pag i-overlook ang value sang health naton. Hindi naton mabalaan makabyanan kung ano ang diferensya sang health naton kung tan-awon lang naton physically ang aton nga lawas. Dapat may intervention gid sang isa ka medical professional. Sa regular nga pagpa-check up makabyanan, mabalaan ta ang simptoma, diferensya sang aton nga lawas as early as possible, mas dako ang chance nga ma-prevent or ma-stop naton ang progression sang balatian kag malikawan naton ang paggasto sang dako nga kantidad sa medical intervention. Arason kun nga nga wala kita untat sa aton nga advocacy sa pagpahibalo sa aton nga makauturan nga may ara kita gina-offer nga quality nga sahi sang medical consultation sa tanan nga mga branches sang Life Extension Integrative Medical Clinics. Kagluyag naton ipabalo sa inyo ang aton dili nga medical approach. Gagamit kita sa mga science-based, evidence-based nga mga therapies. Pero ginatagaan gin naton emphasis ang role sang nutritional supplementation, nutritional counseling, ang papel sang physical activity, even ang stress management makabyanan, may dako nga papel sa pagmaneho sang aton nga ikayong lawas. So bisita gid kamo once again sa aton nga mga Life Extension Integrative Medical Clinic. Agud kamo maka-experience sang dekalidad nga medical check-up kaupod ng aton nga mga medical professionals.
4: Life Extension Philippines. Para sa inyo health consultation, magkadto lang sa aton nga main branch sa Robinson's Place Iloilo, Tagbacaro, SM City Iloilo, Oton, Santa Barbara, Estancia, Pasig City kag Jordan Guimaras. For more details, visit Life Extension PH Facebook page. Call or text 0917-318-1720. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: There you are, si Mr. Jonathan Granada. Kamu man dira, ha? Magkanto kamu sa Life Extension Clinics, ha? Mag-avail sa nila sining libre nga mga medical consultation. Libre man lang ina para sa inyo. Para ina sa inyo nga ikaayong lawas. Why nakita sang nabilin nga tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Have a happy weekend. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako si Rajuman Benroy Bernal.
1: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTP and this station, Rajuman Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko. RMN.
8: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Maulan man, no worries na ako'y

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
4: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better...
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras sa 6:05 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Niyari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
8: Straight to the Point. Headliners.
7: Top stories of the day, mag-asawa nga Duterte may halos 1 billion nga unexplained wealth sunod sa financial analyst witness.
9: Cali 88 nga ginaling kay VP Sara nagkabaton sang kwarta halin sa Ukrainian firm nga ginaimbestigaran bangod sa money laundering kag fraud. Villanueva gin-question ang 150 million nga sales sang kumpanya bisan duha lang ang staff sang 2024.
7: Testigo nga taga BIR na alarma sa ginpakita nga tax audit letter sang defense team matapos makita ang ngalan sang revenue officers.
9: Bribery charge bato kay VP Duterte opisyal na nga gindagdag sang house prosecution.
7: Balita lokal, kakulang sang tubig bangod sa Super El Nino ginahanda na sang Iloilo City Government.
9: Sa piyagkabahin mga karadyo man, Iloilo City Government magadugang sang 3 to 5 cooling hubs bilang sabat sa El Nino pagdugang sang green spaces prioridad man sang syudad.
7: Balita nasyonal, Cardinal Tagle, napilian bilang Dean sang College of Cardinals, suno sa CBCP News.
9: CHR Chair, kag tatlo ka iban pa, ginrekomendar sa NBI sa Ombudsman, nga kasuhan sang graft.
7: Balita international, anay ICC Judge nga si Navi Pillay, nagdaog sang 2026 sa Nobel Peace Prize.
9: Sa negosyo, diesel, magadubo sang 2 kapesos kada litro gasolina, magasaka sa masunod nga semana.
7: Sa sports, LeBron James nag-score sang 10 points sa iyaunang hampang sa Philadelphia.
9: Sa Shumi social media account sa Miss Universe ng pagwasa nagasaligmato nga pahayag sa 2027 host country.
7: Tag sa extra wow balita, Chinese influencer nagpangayo sang pasaylo matapos makita nga nagasakay sa bike kadungan sa Berlin Marathon.
8: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
9: Magaradyo man, ari kita sa adlaw na nga Sabado, October 10, 2026.
7: Ako si Radyo Man, Novi Guazo.
9: Radyo Man, Regan Arlos.
8: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. RMN News, panahon.
10: Maayong aga mga karadyuman, ginabantayan sa pag-asang isa ka low pressure area o kon LPA Nayara sa Ginabanta, 410 kilometers east sa Katarman, Northern Samar. Naka-embed ang natupad ng LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Samtang nag-aapekto naman ang easterly sa eastern sections sa Northern kag Central Luzon kag ang northeasterly wind flow sa extreme Northern Luzon. Sa Western Visayas, magapadayon ang magalumon ng kalangitan na may chance sa gihapon sa lapta-lapta ng pag-ulan, pagpangilat kag pagpanaguob dala sang LPA kag sang ITCZ. Mahina at tutob makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon na makadala sa makanay tutob makasarangan ng pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo sa buong adlaw, yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak na 5.38 sa ningaaga, kag magatunod na 5.35 karon sa hapon. Para sa RMN Weather Forecast, Rajuman Jaydin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
11: RMN.
7: Ayong aga man, Joy.
12: May video sila dyan.
7: Bye sa ating nga mga tagpalamalisan. Okay, matong nga mga balita.
12: Magaradyo man, nagdangat sa 817.87 million pesos ang unexplained wealth kag wala na deklarar nga assets sa mag-asawang sanay Vice President Sara Duterte kag Attorney Manasis Manscarpio sunod sa financial forensic analyst nga nagtistigo bilang prosecution witness sa Senate impeachment trial ginpresentar ni Attorney Alexander Cabrera ang report nga nag-flag sa ginaaligar financial irregularities sa records na Carpio kag sang Vice Presidente. Gintingob sa financial analyst ang undeclared ka sa mag-asawa, undeclared other personal kag the real properties, undeclared income halin sa mga kumpanya ng Cali 88 kag Metro City, kag total undeclared income halin sa GenCorp halin sa 2022 tugtog 2025.
13: 817,874,867 pesos po.
14: Wait lang po, Alex. Baka naman may double count yan.
13: Wala po, Honorable Shell. Ang aming pong method na ginamit po dito ay very conservative. Yun po yung aming inalagaan na wala pong double counting, wala pong duplication po ng count.
14: At ito pong mga na-count ninyo ay hindi po kasama ang mga dollar accounts dito.
13: Hindi po kasama ang dollar accounts, except po may kasama po dyan na yung sa Cali 88 po. Pero bukod po doon, wala pong kasama po yung dollar accounts.
12: Magluwang sinigin tawag man nga unusual ni Cabrera ang credit card purchases ni Duterte.
13: Dito po makikita po dun sa unang linya po, yung amount po ay 205,000 na mukha pong pinambayad po sa isang restaurant po na isang transaction lang po na maaari pong dinner po sa Ginza, Inakaya, Tokyo, Japan. In one day po, meron pong purchase from Nike SM Davao po. Yung dalawang transaction po na yon ay totally nga more than 300,000 pesos. Ganun din po nung sa yung last line po na purchase naman po from Nike Pavilion in Kuala Lumpur. Isang araw din po na purchase, one transaction worth 256,882 pesos and 50 cents po.
12: Ang gabayin sa pagkwestiyon ni House Prosecutor Jel Jokno kay Attorney Alexander Cabrera.
11: Tatak RMN.
7: So ang bata sang naga moskitiro kuno abi nga Presidente Rodrigo Duterte kag unika iha niya nagakaon sa restaurant sa isa lang kakaon pila ang bill niya busay
15: doon? Mga 200 to 300,000.
7: Grabe no? So sa tanan ng mga nagapamati subong magbinag-binag kita no? Hindi lang ni applicable sa kay VP Sara. Siya lang galing na balita subong.
15: Para na sa tanan eh.
7: Look at the officials nga gina-

0: Lek ninyo, kaginapakigbato. Sa panahon nga way kamo halos sinugbakal sudan subong, haloson kamo katugong sa inyo nga mga motorsiklo, ara ang ginapangin matyan nyo nga paglaong.
1: No? Dumapatay kamo da.
0: Paglaong ninyo, nga Vice Presidente, isa kakaon, 300,000 pesos.
1: Nagbakal sa sapatos sa Malaysia, Radyo Manovi. Sobra 200,000 sapatos lang.
0: Sapatos niya, 200,000. So, that's the other side of Sara Duterte. Ngawain ninyo makita. Kinagligad to, nagwaman ang utod niya si Mayor Baste Duterte. Sa press con ni Senador Antonio Trillanes, gabayad sa credit card niya kada bulan.
1: Kada bulan,
0: milyon.
1: Isa ka milyon. Saan time nga to? Pila pa lang way to man sobra.
0: Saan time nga to ay sobra. No, bisan may obra ka pa, bisan mayor ka pa.
1: Mag-isa ka milyon?
0: Bukara nyo, abi, ang credit card uses ni Mayor Raisa Trinias.
1: Abi?
0: Or ni Gobtoto Defensor.
1: Abi, yung ka milyon na?
0: Kalabot, isak milyon, gidang bill nila kada bulan.
1: Taas na guro ba, si 50 mil guro?
0: Oh, and to think, no, si Raisa Trinias, iridira ina sa nga manggad sa mga sarabya, Trinias.
1: Kwarta na ng adan.
0: Si Toto Defensor, abogado. May law firm.
1: May negosyo.
0: May negosyo. So, red flag, no? Sa aton ining lifestyle sa mga Duterte. Sa pihak sang pati t-shirt, sa pihak sang pa...
1: Pakwan na, pa
0: Loki. Pa muskitiro.
1: Loki lang, Radyo Manovi. Ang balay...
0: Karbogal, ya.
1: Ang balay daw ay abima kayo.
0: Sa ancestral nila. Pero si Pulong Duterte, kita niyo itong balay niya, pwede kitaas ang pader, isa ka bloke. So, it speaks volume, no? Sa ginapakigbato sa mga supporter nila. So, amon yung makabukad did kung ano ang manggad sa mga Duterte. Ginbuyagyag ni Senator Judge Risa Ontiveros ngay ika-37 ng adlaw o kung sa ika-37 ng adlaw sa impeachment trial ng Kali 88 Foods Corporation nga ginapanigihan sa asawa ni VP Sara Duterte nakabaton sa kwarta gikan sa isa ka Ukrainian company nga ginaimbestigaran bangod sa money laundering kag fraud. Suno kay Ontiveros, ang Ukrainian nga kompanya kilala sa karon kung kilala na karon bilang Arkman LLC, ginapayag na nagapangatubang inisang kaso sang money laundering kag fraud nga naglakip sang 1.225 million euro.
2: Lumalabas na at least isa doon ay posibleng sangkot sa money laundering activities. Dito po sa country Ukraine, the Kali 88 list of foreign transactions identifies a Ukrainian remitter by the name of Arkman LLC. At itong registration number 41423974 at yung address Zoriana 30A ay nagko-correspond sa isang kumpanya involved sa isang criminal proceeding na binuksan po noong May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros.
0: Suno kay Ann Lorraine Garcia Marquez, isa ko opisyal sang BIR nga nagka-coordinate ang yatalatapan sa Anti-Money Laundering Council agad malikawan ang paglapa sa kasuguan batok sa money laundering.
3: Kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
2: And kung sakaling yung coordination na binanggit nyo kanina sa pagitan ng BIR at AMLAC ay either iniimbestiga na ito, maaring yun yung isang tatanungin kung na-report na nga po yung ganitong mga sales.
3: Yes po, Your Honor. We'll take note of that.
0: Ang kabayan sang pagpamangkot ni Senador Ontiveros kay Attorney Ann Marquez sang BIR. Gin-question man ni Senator Judge Joel Villanueva kung paano ma-operate sang Kali 88 ang ilang operasyon samtang duha lang ka-empleyado ang nalista sa ilang financial statement sa 2024 sa piyak na kapin sa 150 million pesos ang ila benta.
4: This is alarming, Your Honor. You're looking at a company with 150 million sales, 6.13 million ang losses, dalawa yung empleyado. Is it possible?
3: Again, di ko po masasabi kasi wala po ako dun sa company na yon. But if ganito po, at manufacturer po siya ng
5: You read it kanina, ma'am. Manufacturer, banana chips,
3: ng banana chips. Then parang impossible po unless naka-machine sila ng dalawang employee lang.
4: I'll take that word impossible. But can the BIR reconcile this cost with the employee? Again, Alphalis or the GIS, Forms 2316, and applicable withholding records?
3: We will submit, Your Honor.
0: Ang kabayan sa pagpamangkot ni Senator Judd sa Joel Villanueva kay Attorney Marquez, ginquestion man ni Senator Judd sa Kiko Pangilinan ang gindeclare nga sweldo sa mga empleyado sa Kali 88 base sa record ang kabugusan nga sweldo kag sweldo sa kompanya sa 2024 naglabot sa 1.22 million pesos.
6: Tatak RMN.
0: So ano ang mensahe sini? Ang Ukrainian company nga involved sa money laundering, botsilingon, illegal nga pagpadala
1: sang kwarta,
0: sang kwarta tiyang illegal nga pagpadala sang kwarta, kakatabo na kung ang kwarta mo sa illegal man nga
1: source. Si natural.
0: So ano ang business ang Foods Corporation nga kompanya sa mga Duterte kag sang Manscarpio sa pagkaon? Ang pagkaon, I mean, ano ang business sang isa ka Foods Corporation sa sining Ukrainian company?
1: Muna ang usisaon, Radyo Manovi.
0: Ano ang transaksyon nila? Dahil duha lang empleyado. Meaning, kung duha empleyado mo, gamay ang kumpanya mo eh.
1: My goodness.
0: Si kung gamay lang kumpanya mo, paano nila mahandol ang 150 million pesos na sirkulasyon sang kwarta? Sa 150 million nga kwarta, nag-operate ka na nasang isa kadako nga radio network.
1: Sobra pa.
0: No?
1: Rawa mag 150 million ang income mo kada tuig.
0: Oo.
1: Dako-dako na radio manupi.
0: Oo, tiduha lang empleyado mo. So magamon ni kadako kumpanya mo, paano na mahimo sang duha ka empleyado?
1: Kagi man nga balam mo man nga nakabugasan ko sa una.
0: Eh.
1: Nakaduha man ang ako ng empleyado, tigbugasan man lang.
0: Eh. Ari lang ba siyan tawa? Ano mga famous ding mga medium scale businesses lang abis aton? Sa level ta, next litson ah.
1: Oh, next litson.
0: Address lapit sa WBS, yung medical center.
1: Oh, next litson.
0: Pilak bilog ay yan empleyado ni Mr. Nick Peña Sales da?
1: Sa isa ya lang ka branch Radyo Manovi. Dala lang ah, dala lang niya.
0: Oo.
1: Hindi guro magnubo mga pati cook niya guro. Kahit
0: 20 guro.
1: Buta mo lang 15 lang ang abi. 15 abi.
0: Maka 150 million ang isa ka branch na kadatuhig.
1: Hindi ko kayo.
0: No? Tiyari, duwa lang yung katao ay agapadlagan sang 150 million na business. No? So, tapos ti, ang kapadala pa korta, isa nga nakita to. Ano to? Ukrainian company.
1: Ukrainian company and the Chinese company na dag isa.
0: Chinese company pero Ukraine based or line
1: lain pagid yang Ukrainian Radyo Manovi, lain pagid yang Chinese.
0: Oh, so muna ang isa ka dako nga pamangkot pagid
6: Tatak.
0: Pero my greatest question, given sa mo ning mga revelation, assuming abi nga tuod ni galing tindi ka man gambal dito o kay documented.
1: Hindi documented eh.
0: Ano ayan ang balatsagon subong ni Robin Padilla, ni Bongo, ni Amy Marcos, ni Camille Villar, ni Alan Cayetano, pag ni Pia Cayetano, anong balatsagon nila nga early on, gambal na sila yan, hindi sila sa impeachment? Wala mo man astuno nila?
1: Tiwa.
0: Kay feeling nila wala sala.
1: Wala sala.
0: Ano mo explain na bisibo ko?
1: Sa tanan na Jumanovi ng mga ebidensya, ari ayawan ni sila.
0: Mabuto pa yan sila or makigbato, ngaway ni sala. No? Nga sibong klaro-klaro papilis.
1: Tama ka, klaro sa papilis eh.
0: As lawyers, ha?
1: Bala nila na.
0: Nakabalo mag-scrutinize sa mga dokumento?
1: Bala nila na.
0: So muna ang dako nga pamangkot this time. So, revelation ini isang karakter na sa mga public officials, ta? No? Tikon ma-hold accountable ta sibong ang Vice President, I hope tani, manaog inipakadto sa idalong.
1: Kabay pa? Kabay pa kung masampulan Radyo Manovi. Kaya ti tama ini kuna kuya nagtago ka nang lagit ka bala ngang imo sininga manggad gali amo ni kadako. Pero ang ginambal mo Radyo Manovi amo na ni kadako man. 10% lang way gani 10% sa imo sininga manggad. Ang indeclare mo, ang undeclared sa pagkadamo-damo kag kun pasugiron ka mo,
0: imol ka mo kag amo na ang ginapakigbato gid sa mga pobre nga way ka insindi.
1: 817 million.
0: Oo. Temak mo?
1: Kasi from 2022, take note lang, 2022, 2023, 24, 25.
0: Sabi siya na balonta na lang, abi nga, okay, may mga negosyo and all. Negosyo. Ari lang, no? Ang sigigid pakigbato, sininga palate sa fake news, nga ang Duterte imol, ang Duterte ga moskitiro lang,
1: bawa.
0: Ang Duterte simple lang ang balay, okay, simple ang lifestyle. Paano mo explain ang sapatos nga level ka na ni Milda Marcos?
1: Ito na.
0: 200,000 pesos.
1: Sapatos?
0: Kaon, 300,000 pesos. No? Monthly bill sa credit card, 1 million pesos.
1: Ebe.
0: Sino yung gabayad 1 million pesos nga jobless ka?
1: Ebe, no? Bro.
0: Kung hindi sa jobless, mambal, may manggad sa, ti, sila man gambal nga imod lang.
1: Sigados lang.
0: Nan. So, red flag. Amo nang ginambal ta, hindi lang ni sa mga Duterte. Never trust, no, words of politicians unless sigurado gid ka mo. No, kapin pa kung ang lifestyle nila napakita publicly lain sa aktual nga lifestyle nila per, no, as per documents.
1: Sabi agrahin, nagreklamo ang testigo halin sa Bureau of Internal Revenue kon BIR bangus sa papakita sa defense team sang letter of authority nga ginisyu kay Attorney Manscarpio. Sunog Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, nabutang ang ngalan sang revenue officers nga paglapas sa confidentiality sa mga dokumento.
3: Gusto ko lang pong i-raise nung na-flash po yung copy ng LOA sa screen kanina.
1: Wala kang gagawin doon.
3: Napakita po kasi yung name ng mga revenue officers. It should have been redacted.
7: We will redact it in the document that will be submitted to the court.
3: But it was already flashed in the screen. Yung concern ko dun, Your Honor, is the names. Yun lang po.
8: So we manifest, Your Honor, that there has been a violation of the privacy of the people involved, Your Honor. Their names were flashed on the screen for everyone to see.
1: Ang gabayin sang pahayag na Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez ang hapon gimando ni Presiding Officer Francis Escudero nga i-take down kag i-re-upload ang live stream sang impeachment trial. Ginapangabay ni Escudero ang mga media entity nga salaon ang mga dokumento nga ginflash ang una kag ginapanumdom ang duha ka mga abogado nga maghalong kun nagapresentar sang sensitibo nga mga dokumento.
6: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:26 sa aga, nag-file na sang manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court nga dagdagunan nila ang Article 3 sang bribery charges sa trial ni VP Sara Duterte. Suno kay House Prosecutor Keith Flores, ini ang nadesisyonan sang prosecution kag ginpahibalo ang Senate Tribunal. Payag niya gindagdag ang article, hindi bangod mahina ang kaso kundi agod makasunod sila sa timeline. Ginpanindugan naman ni House Prosecutor One Rider Party List Representative Rod Sagutierrez nga nagapabilin nga mabaskog ang ila kaso. Anong analysis mo sa mo sini Boss Idol?
1: Matsag ko kun anti-climactic Radyo Manovi, nami ang pakita nila subong, then kun mag-proceed sila sa bribery, then daw hindi man gito pareho sini, no? Pareho sini. Base ang tao medyo ano na, ti ko nakita naman lang nila nga daw pag-uno man lang ini ang isang article sa unexplained wealth. Why naman nagakahulugan gid nga i-presenta nila to kay para sa ako niya, ako niya. Daw wala na sa gawa bugat.
0: Kapin pa nakagwa na na sa
1: kagwa na eh.
0: Congressional hearing nagligad.
1: Karon okay lang tani kung gin
0: kwanto mga regional director, gin pangtagaan sila kwarta halin sa confidential funds. Yeah. Pero ako magkuta naman ko, ano?
1: Anong lantaw mo Radyo Manovi? Nga hindi na nila i-drop na nila.
0: Hindi na ko sa mag-engage sa facts. Sakto nang imo, tigalang kinambal mo na lang sundon ko man na may numero na sila to impeach the vice president or to convict the vice president.
1: Tud.
0: Gagri ka man.
1: Gagri ko 100% kaya napamangkot kong aton kilala. Siling ko ma-impeach?
0: Ma-convict.
1: Ma-convict? Siling niya may numero.
0: Yes.
1: May numero, Radyo Manovi.
0: Pero of course, yung numero, while 14 na lang ang kinanglan, kung maka-decisize, why na duro question?
1: Matsag ko ka-decisize, ah.
0: No. T-13, 14 na subo mo?
1: T-mapuli, panaguro si Lay Loren.
0: T-si Camille Villar, kung sumailo. Tag si... Sino gani?
1: Si Inday Loren eh?
0: Si Loren pumuli.
1: Pumuli.
0: This is size na.
1: Why na question?
0: Si Camille Villar, posible ning magsaylo gid?
1: Posible gid.
0: No?
1: Posible ni, hindi ko mapatingin ni magsaylo ni.
0: Kapin pati, hindi man lang Duterte supporters ang nagalantaw sa trial mo.
1: Kita na santalan eh.
0: Isa ng Duterte supporters na nagalantaw, while maka-Duterte na sila, kung klaro na yan nga tag 150 million na yan ang gasululod, halin sa mga questionable companies, ibang Chinese pa ng kumpanya, daw klaro-klaro na na. Kaya mo na po sa idol, kung ang tanan ng dokumento nga ini may kamaturan, which I believe, kamaturan
1: dokumento ini mo.
0: Dokumento ni mo.
1: Why niya, hindi niya hearsay, why niya ginsulat sa tubig, radyo manuvi.
0: Official records.
1: Official records.
0: Official records sa Securities and Exchange Commission.
1: Yeah.
0: Official records sa...
1: BIR?
0: Bureau of Internal Revenue. Official records sa bangko.
1: Sa AMLAC?
0: Official records sa Anti-Money Laundering Council.
1: Uy, kada...
0: Tag wala ni gin-deny sa Maduter.
1: Why yung deny nila?
0: So, klaro na nga may mga money nga transaction sa Ilamanggad.
1: Nga, binyo nga ang isa ka expert ang gin-present nila. Kaga, grabe nga pamugong sang defense. Sili nila stranger ko rin ang expert yun eh. Pero ti, napatigayon gid kag napa-testify nila Radyo Manuvi. 44 minutes mo. Ang pagpakilala pa lang ni Attorney Chel Jokno kung ano ang testigo para nga malay down niya. Ngayon yung testigo mo ni, hindi iniya sinsilyo nga testigo.
0: Expert witness kid.
1: Expert witness Radyo Manuvi, kagrabe ang track record niya sa isa ka kumpanya. Ang defense, gapamati lang ko, malaka pa sa latulatos ang maisang ilang objection. Kay bala nila, nga ang testigo maayo ang presentation. Although ati sa Lunes para Radyo Manuvi ma-cross examination sila. Pero nakita ko ya kaklaro-klaro gidya sa mga dokumento. Kung gapamati ka sa radyo, daw matyag ko mabalaan mo gid nga ang kwarta nga ni kadamo-damo sang kwarta nga nagasunod. Pero kadamo-damo sang kwarta nga wa isang gideklara.
0: So ining mga nagasunod nga kwarta sa ilang iban halin sa mga Chinese sa company. Ini pwede mo mambal nga ba si business partner man lang, no?
1: Posible man.
0: Galing.
1: Iway mo na
0: gid. Kay wala sang hayag nga deklarasyon sa tax payments.
1: Violation gid na
0: sa BIR. Kagayon ang ila ni Gusto mismo do hindi man sa amo na nga level pero amo ni kadako ang kwarta nga nagasulod. Kisa na maminsar ka, no wonder nga ining mga Duterte upod ang ilang nga mga supporter nga mga senador pro-China gid sila.
1: Pro-China.
0: No? Pro-China gid sila. Yung na rason na lang na iyang kay di takasarang sa gira.
1: Para naman ka.
0: Di na rason na lang na iyang kay Kisyo wala sang o brother eh, ang ibang nga Pinoy at toto. Oo. Pero kamo man, bisan kamo, abi. Halimbawa, abi, gaubra kamo to. Mga pamilya, tagaulubra to. Damo ni Gusto ang China, di. Damo man kita ginabaligya sa China. Tigali kay may amuna, okay lang, agawon nila ang aton duta. Agawon nilang aton dagat. Agawon nilang pangabuyan sa aton managpangisda. Kung example tani sa panimalay ta bala because ginatagaan kamo ayuda ni kapitan ginatagaan kamo ubras barangay ginalista kamo sa duli tupad mambalang niya si kapitan gayon nga abi ang balay ni tupi mong diharda kwaunta kay total damo man ta pabor nga natag di man na sa mga kig sa to okay lang na not because kami nahatag nga pabor sa isa katawo. May right ka na, kwaon mo ang iya teritoryo, kwaon mo ang iya duta, kagbalay, kwaon mo ang pangabuyan niya. Ti, China, nagay mo, sinay sa aton, kita nga mga Pilipino, dapat ya tingog kita, pero lang tawagin
1: ang ba? Tawagin niyo ba subong?
0: Sila ang nagalig para nga tungaon ang Pilipino sa muning pagpati. Sa noong pa nang ininsakto, nga gawon ang teritoryo ta, okay lang? Sa Duterte talang na nabatian. Tag sa ilang grupo.
1: Kita talk. Ang subay Radyo Manuvi sang gamaylan na mga gatna dapat amo nang aton nga ulubrahon.
0: Kung gusto niyo pagid sang klaro nga analysis. ang West Philippine Sea, di bla may porsona iyasang Palawan. No? Halimbawa, bisay luhon, tamay parts ang West Philippine Sea nga sa Davao. No? Dayon, ginaagaw sa China. Ano yan ang pag-react sa Duterte? No? Kay ila to teritoryo ang matreten? So, amo na ang dako nga pamangkot sa ila. Nga ang nagaisog ang China, kay bala nila tunga kita. Hindi mo kita ang ambasador kadi sa China.
1: Birahon mo
0: pa. Birahon mo imo yung defense secretary sa Pilipinas.
1: Kanayaw ka lang di imo, nag-squat ka lang di sa amon, ikaw pa may isog sa amon man.
0: Ang malain pa, so, may Filipino translators pa, ang Facebook page sa China, para takihon si Secretary Gibo Siduro. Kag si Commodore Zeta Riela sa Philippine Coast Guard. Kag ang gobyerno sa Pilipinas eh, sa pangkabilugan. Nga ah, no? Nga mo na sila kaisog. Bangod feeling nila, no? May kabalaslan kagbasi prindado ng Pilipinas sila. Kag nagalaon sila nga magbulos ang isa ka Duterte,
1: di ikwa na nilang gusto nila.
0: Makwagi nilang gusto nila. No?
1: Eh, naumpisaan na Radyo Manuvi.
0: Oras, alas 6:35 sa ngaga. Break na isa balita, mga pekita. Magsantong Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sinen timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tilukon. Gani para forever young, Magsantong Gold Coffee Mix. Alas 6:36 sa ngaga.
1: Sa biyagkabahin mga karadyo man, sa duga baginaton nga mga balita, subong aga, handaan sa Iloilo City Government ang pagkulang sa tubig bangon si nagpaabot nga Super El Nino. Sunod kay General Services Officer Engineer Neil Ravena nga man ang logistics head sa Crisis Management Committee. Gininyo nila sa water distributors diri sa sudad nga magatag sang update sa monitoring kung pinaka-porsyento ang pagbuhin sang level sa tubig sa Maasin Watershed kag suba sang Halaor nga mo ang mayor nga ginakuan sang bulk water supply. Sa subong ginmando man ang pag-deploy sa mga stationary static tanks sang mga water tankers gikan sa water utilities. Mayara sang 5 ka-operational water tankers ang sudad. Apat alin sa beautification office kay isa rin sa city environment and natural resources office nga mag-augment kung maglala ang sitwasyon sang supply sang tubig.
0: Napuno na ang tanan nga ginalukar nga 110 kaslots para sa mga vendors sang bulak sa Snart Street City proper. Suno kay Hana Rubio, ang head sang Special Services Division, Lunes pa lamang naubos na ang ginpain nga slots. Patag ni Rubio, ginpatuman ang limitasyon sa mga pwesto sa Snart Street bangod sang gamay nga dalan. Bangod sang marasig nga pagkapuno sa mga slots sa Snart, ginpanumdom sang lokal nga gobyerno ang mga interesado pa nga magbaligya nga bukas pang iban nga designated selling area sa idalom sang Executive Order number 103 ni Mayor Raisa Treñas. Ang iban pa nga selling area sang bulak amo ang mga masunod: Haro Plaza, may kabilugan nga 179 slots, 119 sa bahin sang Benedicto kag 60 sa Seminaryo. Kaduha, Rivalo Plaza, 65 slots. Ikatlo, Mandurriao Plaza, 20 slots. Ikapat, Molo Plaza, 10 slots. Sa kabilugan, nagdangat sa 379 ka-vendors ang ginalauman nga malok accommodate sang syudad sa tanan nga plaza kag designated areas mas mataas ikumpara sa nagligad nga tuig. Ginpanumdon sa opisyal nga first come, first serve ang paghatag sang pwesto. Silibog ulo nyo, ano ni nga slot-slot sa bligan ay bulak ha? Preparasyon na ni
1: sa November 1.
0: November 1 and 2.
1: November 1 and 2.
0: No, kaysa November 2, may barangay kag Iskilikson, Tani. Joke ah.
1: Pero tayo, why pa to? Why pa ang Supreme Court na Jumanovi
0: ka? Pero lang Supreme Court. Ako may panagupnok ko labo sa
1: ikon. Sibli mo na yara Jumanovi mo?
0: Kaya nung duman mo sa nagligad, nag-roll ang Supreme Court. Nga illegal ina.
1: Oh, illegal
0: ina. Isa ka eleksyon. Kansilahon mo. Madinabla kansilahon ng presidential eleksyon kung nung gamo.
1: Yeah.
0: Tigaling kay Bulubranggay lang nimo. Pero testingin nyo, base makita sa Supreme Court nga may punto.
1: Madayon gani.
0: Madayon eh.
1: Sadyan eh.
0: Sadyan eh.
1: Iiso lang guro ang ano dayon eh. Kaya may 10 days to nga mag-comment na Jumanovi. Before siguro sa November 1, magwa na ang desisyon sa Korte Suprema. Masadya. Ako sa tutud lang, may panagupnup ako mo.
0: Ako na yung feeling ko madayon.
1: Madayon ang eleksyon?
0: So, sa mga pumuluyo nga nagapamati, da nga nagnami-nami ang inyo kapitan sang may eleksyon, dahil sang bala nila makansel,
1: naguntat ba yun?
0: Naguntat ang kayo, isli na ang kapitan nga na. May nabalaan, gig ko niya mo sa idol. Kaya manog eleksyon, suspirting padikit iya mo. Pero sang
1: wala na, sang naguntat?
0: Hindi mo nang kuntat. So, di rin makita ang mga tao.
1: May dugan ang Corazio Manuvi. Partly, di sa ginaprobahan nila nga bagong alayin, no? Pero sabi, ako second term, ako subong nga kapitan. Second term ako, dapat may last term ka pa. Kung madayon ang eleksyon subong, kung hindi madayon ang eleksyon, gali, Corazio Manuvi, kasi sa 2028, wala ka na sang last term. So, bali, akunti, second term ka, no? Papa, hindi ka na ka last term. Last term muna ni. Bali last term muna ni. Pero kung madayon ang eleksyon, may isa ka pa. So munang iban nga ginapangamuyo sila nila, dapat madayon ang eleksyon kay second term kami para may isa pa kami katermino. Pero kung hindi madayon, isipon ang 2027 nga wala na last term muna ni kung second term
0: ka. Kagawad na lang sila eh. Kalente inaway kung mag-last term sila mo man gyapon matabo, makagawad man lang na sila.
1: Bagay.
0: Oo, ang iba ganit kung masupog-supog. Pag number one kagawa nila, pa-resign na nilang kapitan nga pamilya man nila.
1: Galing kay Tia Mula na. Medyo galain naman da yun ang kapitan. Medyo may kapili-pili lang tao.
0: Pero kung may eleksyon na, Bisubo, damo-damo, gid ang kakuriit nga politiko.
1: Oo, at tamaan sila eh.
0: Kay magastuhan sila.
1: Gastos-gastos ni.
0: Ang may inugasto ya, di pag 2028 ya, sa inaway, sa pagka-congressman, mayor, vice-mayor.
1: Eh, supportaran mo na.
0: May kwarta pa na sila ya. Ang wala gid amo na ang pinangadi subong.
1: Tanglaon sila to sang ila nga mga leaders nga mga kapitan kag kagawa.
0: Way kag choice gastuhan.
1: Gastusan mo gina
0: sila. Kete sila niyang runners mo kada eleksyon. Balita nga inyo nabatyan dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa ating lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C alkaline na nasibik ini mahirap sa tiyan nga vitamin C nga pabako ni immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
1: Target na magapagwas ang resolusyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kung RTWPV o Region 6 matapos ang serye sang public hearing na gipatigayon sang ginapropose ng 250 pesos wage increase. Sa ikatatlo nga public hearing gipahig ni Department of Labor Employment Dole 6th Regional Director kag RTWPV Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. Pila sa mga employer ang nagasustyon nga ipaiway anay ang papasaka sang sweldo bangon sa epekto sa krisis sa ilang negosyo kabayba naman nga nagapabor sa papasaka kaga, sa rasonable nga amount nga 40 pesos tubtub 60 pesos. Gimpag ni Antonio Rodriguez nga ginpamatian nilang talan nga suwestyon sa nagkarilain nga sektor kag iga-deliberate sa board kung ano ang makapamayo. Payag pa sang RTWPV chairman nga ang ilang mangin desisyon ay igabase sa facts kag sa mga ebidensya nga ginpresentar.
9: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:42 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilihig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi ma-extragol ang aton gadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Hugot nga regulasyon para sa Undas 2026 ibatuman sang Iloilo City Government. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
10: Magapatuman sang hugot nga regulasyon ang Iloilo City Government sa pag-obserbar sang Pisaminatay 2026. Santos sa kinpirmahan ni Mayor Estrellas nga Executive Order No. 103 Series of 2026 sa 2 Oktobre 1, 2026. Ipatuman ang iyo halin na las 12:01 sa kagahon sa Oktobre 29 tungod las 11:59 sa gabi sa Nobyembre 3, 2026 sa tanan nga publiko ka pribado nga sementeryo Memorial Park sa patio sa siyudad. Sidalam sang iyo ginadilian ang pagdala o kung paggamit sa makulubong ininon. Delikado ang mamatay materials pareho sa gasolina, kerosene, propane, rugby, kagbinsen, drones nga wala sang rehistro kay security clearance, armas nga lisensyado kung hindi lisensyado nga wala sang valid permit to carry firearms outside residence, dalagko nga speakers, video kay kaanuman nga makusog nga sound system. Kagang pagsuga, lakip na ang mahjong tiles, playing cards, dice, poker chips, kag casino boards. Iladumilian man overnight stay sa patio kag dapat ipatubad ng clean assurance.

0: Nakaluwasan sa publiko sa pagsaulog sang pista minatay. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ang mga kabataan, tublan ng mukha, Bombillas Plaza, sang Niway. Negative sila sa drug test sa Busaidol.
3: Tikwa lang giguro. Tripping-tripping din lang guro, Rajamanovi.
2: Kag may bago nga building, kag water system, ang PRO 6. Mayo man, kay ma kinot na sila tubig da.
3: Sa ato naman, nga tingog hiligay nun, subong aga, mga karadyuman, sa dab-dab sang kalayo. Pagabasahon ni Radyuman, Fia May Otero.
4: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
5: Ang ining binalaybay ginatiguluhan sa dabdab sang kalayo. Ginhanduraw to ikaw sa bibian sang dagat. Sa diin ang karusang balud sa kakaskaw nagahinambit sang tinion nga ikaw akon kaupod. Ang dupoy-dupoy sang hangin nagaamba sang aton matamis nga theme song. Samtang ang lanaw sang dagat nangiisa kadako nga sinihan sa mga hitabo. Dungan sa pagsaka sang bulan sa hagdan sang kahawaan. Nagsindi ako sang gamay apang masingkal nga dapong. Sa pagatong ko sa mga dagsa nga kawayan upod ang imong ngalan nga nag-abo sang imo handurawan. Luha ang nagpalong sa dabdab sang kalayo nga nagpahilway sa tagipusoon nga na Bartolina sang imo promesa kagpasaan nga ikaw magabalik kag manginhaligi sa nagapitik sa akon taguangkan. Ang ining tingog hiligay noon pinagi sa binalaybay ginsulat ni Ginoong James Sariaco sang barangay Malangabang Conception Iloilo katapo sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ng inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa third floor St. Ang Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:47 sang aga. Dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulo sana yung online greetings ni Boss Idol.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mami!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect.

0: pagkamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
1: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Mo pareho bala nga pirmi ako nagataan-aw sa adlaw? Grabe gid kataasan akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganin sa 320.
0: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
1: May isa ako kaabuhan na nag-suggest sa akong sa iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
2: Kilali man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDo Solid Busog Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better...
3: Maulan man, no worries, na-apply ko lamang kami.
4: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of blood-causing bacteria testing. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
6: Naku, DJ. Matuod ka na. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
5: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, naging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
7: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This time check is brought to you by McDonald's.
10: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
11: Ay nako, iho, grabe gitang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon na purnilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko pag pagkatapos ang tagbo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
7: Tilawi man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by iBerry.
4: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sa McDonald's Sulit Pusok Meals. Ang pinakamanamit na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit Pusok sa McDonald's.
5: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
6: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:56 sa aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule, iniisa ka herbal antibiotic at immunostimulant, ginapabakod ang atong immune system para mag bato sa tanan ng mga infeksyon kag balatian. Santon Plus Herbal Capsule, ginaendorso sa mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infection, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea, kag skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, napamatudaan nga, damo pa sa balatian nga mabuligan. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado kag may alibyo, mabakal sa mga butika. Sa balita nasyonal,
8: ginaprubahan ni Pupleyo the 14th ang pag-iliher kay Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle bilang Dean sa College of Cardinals suno sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP News. Si Tagle nga pro-prefect sa Section for First Evangelization and New Particular Churches and Dicastery for Evangelization ang nagbulos kay Cardinal Giovanni Batista Re, 92 years old, ginagkapos ang pwesto halin sa Enero 2020. Ang pag-iliher kay Tagle ang nagamarka naman sa isang kadako nga papel para sa Filipino Cardinal sa Vatican kung sa din siya nagadumala sa seksyon sa Dicastery for Evangelization nga responsable sa Mission Territories kag bago lang na-establish nga mga simbahan.
6: Tatak RMN.
7: Inrekomendar sa NBI sa Ombudsman ang pagbasaka sa kaso nga graft batok sa apat ka opisyal sa Commission on Human Rights angot sa ginaligar irregularidad sa travel expense lakip sa mga giningadlan sa reklamo sa na CHR Chairperson Richard Palpal Latok, Unisimo Cuico, Maria Teresa Dolor kag Russell Mani. Suno sa NBI, nagkuha si Palpal Latok sang daily subsistence kag representation expenses para sa pagtambong sa isa ka bulan nga human rights training sa France in 2025 apisa na gin sa Batman sang Friedrich Naumann Foundation for Freedom ang iya pamasahe sa eroplano, accommodation kag pagkaon. Natukiban man nga wala gin deklarar ang mga wala gindeklarar nga foreign sponsor kag program agenda halin sa isa ka sesyon sang 2024. Sang 2022, ginapoint ni Marcos si Palpal Latok bilang si HR Chairperson nga anay Malacanang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. May experience ini sa anti-corruption prosecution. Nag-service siya ng assistant prosecutor sa Quezon City Prosecutor's Office. Nag-serve sa nakilain-lain nga posisyon sa Ombudsman kag sa Department of Social Welfare Field Office sa Calabarzon. Ang in-graph investigation kag prosecution officer man siya sa idalom sang Ombudsman. Oh, anong away? Nga pinadalman gitla?
8: Iyaman ni appointee?
7: Kasi kay isang gina-appoint niya, do kalinong tuod, do wala na sang EGK Development Subong, ng mga investigation?
8: Amo nang way mabalaan nga ang naging padalman kay Iyaman ni gina-appoint? Tawo man ni BBM?
7: Kasi ginapatawag ni Bila sa ICC, ni mag-witness?
8: Matsag ko Radyo Manuvi. Matsag ko may ara siya sang ginahasugo siya.
7: Sa gusto sa administrasyon.
8: Ti kundi.
7: Ti pinangitaan sa lae. Eh. Bak mo ara nga foreign trip mo to yan. Napangungkat pa to yung papili sa sininti mo sa...
8: Kagsang time nga na, gin-appoint ang nag-appoint bala, grupo man. Ano? Sige, BBM man ang gin-appoint. Pasakaan mo kaso.
7: Nangayaw man lang extra allowance.
6: Tatak RMN.
7: Ang balita ngayon na batian, dalong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units, ang puro, kag di kalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
6: RMN News Negosyo.
8: Lauman sa mga motorista ang mixed movement sa presyo sang gato ngay patuman sa masunod nga semana sa estimates ang 40 min o plus sa Singapore ari ang ginalauman nga price adjustment. Diesel may rollback na 1.80 tugtog 2 ka pesos kada litro. Gasolina magasaka sa 2 ka pesos tugtog 2.20 kada litro. Sa ato naman by Luhari, isang dolyar sumung adlaw sa isa ka US dollar 62 pesos and 80 centavos.
7: Ang balita sa negosyo, dalon sa Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Mayara sila sang brand sa SM City, Iloilo, Bacolod, Robinson's Place, Iloilo. Mayara man sa Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbak, Haro, E. Reyes Avenue sa Estancia, Simen Aguilar Street sa Pasig, JC Silueta Street, Uton, San Jose Antique, kag San Miguel Jordan Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
6: RMN News Sports.
7: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na. Nagamot 10 ka punto si LeBron James sa iya pinakaunang hampang sa Philadelphia 76ers. Ginluto sila sa Brooklyn Nets sa score 114-108. Sa unang quarter, nakascore siya sa 4 points kalon sa free throws kag 5 assists. Natabong iyan nagaisanon nga basket malapit sa midpoint sa second period sa naglayop ini kag nagabanse ang Philadelphia 40-39. Sa second half, wala na nagampang ang 41-anyos nga basketball star. Pre-season pa malang, diba?
8: Pre-season na. Why be ring pang warm up?
7: Hindi magpabali si Lulo.
8: Eh, why pa na? 16 minutes ng Sir Radyo Manuvi sa floor. Pang ano lang.
7: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas naton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginumadlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
6: RMN News Entertainment.
8: Nagpagwa sa nagasaligmato ang anunso ang Miss Universe angon sa host country para sa 2027. Sa isa ka Facebook post ang Oktubre 8, ginanunso sa Miss Universe Organization nga napilian ang Vietnam nga mag-host sa International Beauty Pageant sa masunod na tuig. Gintumod sa announcement ang Legacy Holding Group, SADCV, nga gintawag nga MUES sa idalom sa Master Hemisphere Agreement. Kamo ang partido nga napili sa host country kada overseas ang planning, development, production kag execution sang kompetisyon sa 2027.
7: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinungkay sa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids kag risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
9: Extra. Wow! Balita.
7: Duathlon sa Berlin Marathon, ginulan sa pagpakamalaot ang isa ka Chinese fitness influencer matapos madakpan nga nagsakay sa bike samtang nagapadulong sa finish line sang Berlin Marathon. Di marathon madlagan dapat no. Sa report, ginako sa influencer nga si Abir nga naglapas siya sa fair competition rules. Patag niya, naglain ang ipamatsa kadungan sang race, ganigin pa lihog niya ang iabyan nga sugaton siya sang bike. Nagdesisyon sila na tapuson ang nabilin nga 4 ka kilometro. Ginako niya nga hindi excuse ang paglain sa pamatsag agud nga maglapas sa rules kagin silinga tuman siya nga nahuya. Natapos ni Abir ang 42 kilometer race sa sulod sang 4 ka oras kag 53 minutos kagin claim sa social media nga nabit niya ang iya personal best.
8: Base tong for content man lang to ah.
7: Actually, ang negative publicity sa iya subong.
8: Amo na.
7: Nagpasikat sa iya. Hungod ini sa buo.
8: Hungod sa buo tayo
7: kita
8: anyway.
7: Kita subong kay Arenas Pilipinas balita. Ti natural eh, palo ta sa.
8: Oo ah.
7: Kabalugid.
8: Kabalugid. Kaya ti kunway ka man nagalagas Radyo Manuvi sang sang premyo. Ti ako sa tuod man, kung daw lain man matsago, sakay mo ako sa jeep.
7: Oo. Oh. Isubong nga bo sa idol kung hagamon nga mga style kung gusto ta grabe nga istoryahan man kita pwede na 6 to 7 tanga program makuan lang ta de matulok lang ta sa kamera
8: oh
7: Well, Brown, lang tada, no? Testing ang taguro, no? Taguro pa lowers
10: na. Doon naman mo tong Indonesian to.
7: Oo, tulok lang sa
10: ito sa kamera.
7: 24 hours?
10: Dala sa waya, ginobro, eh. Gambal.
7: Galibog, ulos, taon, unisa, mayambal, masaot, mayikog, ano, wala, ganyan. Ang atong nga extra wow balita po sa ito.
10: Magkarad jumana, mataas ka blood sugar, hindi ba nami para sa atong alawas. Ang damo nga sugar, nami na sa kape mo, nami na sa suman, nami na sa inday-inday. Pero hindi naman nami sa atong sinilawas, kaya nga mautod ang atong bati is mabulag kita, iguon kita sa kidney problem. Kag ang pinakalala, dira mga karad juman. Wala na sang pulos ang ara sa luwa mo kahita. Gani sa mga tamparamati natong punggi na exercise ka, kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakwa ka sa imo laboratory. Untapan mong kaunsang tamis, jutayon mong kaunsang karne, kagjutayon mong kaunsang kanon. Sa mga tamparamati natong mga garadyuman, inom ikaw, DTX 700, may charanti, nagika sa Marguso, nga nagabulig ini panumo sa atong blood sugar, disugar sugar cane, nga nagalimpyo sa atong atay, kag mataas ang antioxidant properties na para hindi kita dali magtigulang. Gani, mag-DTX 5.
11: Tatak RMN.
7: Last 7-6 ang aga. San ba ya? Karon sa part 2 sa Straight to the Point ang aton nga sapat turismo kag pumuluyo. Wad kay Ma'am Irene Rita Manica. Madiscuss naman kita sa mga kayuhan sa kalibutan.
10: Gusto niya na ito na Jumanovi kung ano ining hyper-personal passion-led travel. Para sa mga pumuluyo natin nga ginaubra ini sang iban sining mga nasyon, kag subong man para sa mga suki natin, paano bala ini himuon diri sa aton sa
7: hyper-personal,
10: hyper-personal
7: passion-led
10: travel.
7: Okay. Ito madalong ni.
10: Madalong.
7: Pero akong pag-inching di, matravel kaya, nga i-base mo ya, hindi sa gina-offer sa pungsod gana, kundi ang gusto
10: mo ya.
7: Personal.
10: Personal.
7: I think kung diabasi din nga level ang mga backpacker.
10: Posible na.
7: Ano, you want to do it, kay gusto mo lang ya.
10: Gusto mo lang ya.
7: Kag passion led, kay gusto mo.
10: May amo gina ya.
7: Mga hiking passion mo, muna brown mo ya.
10: Galingin gani ulo ko na sa iban mo, nga nga, do, ang iban na blay ng do, kung kaisa, do, ka-extreme bala. Pero naubra nila, kiti. Gusto nila.
7: Yes.
10: Passion nila na yung travel mo.
7: Tiyo, kada tao may huyog man mo. Pero sa akin, I love solitude.
10: Gusto mo na yun.
7: Ikaw naman niya, you love eating.
10: Oh, mami na.
7: Oh, si Tope, he loves repair and maintenance sa mga
10: na,
7: electrical equipment.
10: May amo na niya eh.
7: Kada tao may huyog, may iban man niya may ilig mag landscaping.
10: Oh, ang iba niya may ilig man niya magyasagi aga patangway.
7: Oo. Oh.
10: Ilam na niya.
7: Oh, so kada tao may passion.
10: Passion!
7: But of course, ang passion ginestruyenta di in relation sa travel.
10: Travel sa tourism nga tikon ga travel ka Radyumanovi, siyempre gagasto ka to.
7: Yes.
10: Pero may ang may kita ko ni Blapirmi, mga foreigner, kay ti daw sila yung mahilig yung mag-travel. Kulapot sa amon sa isla, mga foreigner, tent lang dala nila ya.
7: Amo na.
10: Dayon sa balas lang sila ya.
7: Passion nila mo.
10: Why sila ya dayon? Wala, may bag lang sila nga dako. Pagka dasun nga adlaw sa ilo naman to sa piyak ng mga isla. Wala lang, amo na sila ya. Ti mo na yang gusto nila mo, paso na yan.
7: Kaya mo na guro kung duro kagi diya kwarta, no?
10: Duro
7: ka kwarta. Huwag ka na brownce ka buhay.
10: Huwag ka guro, duro ka kwarta, huwag ka sa trabaho nga ginapaminsar.
7: Or balon mo ang trabaho mo.
10: Or balon ang trabaho. Usually, abi ra Jumanovi sa iban, ang iban nga mga nasun, ginatagaan sila sa isa ka bulan lang na leave. Ti ginag-grant na sa ila, dayon amo nang tuduhan nila ka lagaw. Diri sa aton sa Pilipinas, huwag kita ginagaan sa isa ka bulan nga tingog.
7: Kaya ang pamangkot sina karon sa hyper-personal passion-led travel, paano na ito ni makwartahan sa mga tourism providers tadi? Tourism businessmen.
10: Paano ta sila mainganyo?
7: Nga
10: diri ka mo.
7: Diri nyo dala ang passion nyo. Diri nyo dala ang hyper-personal experience na gusto nyo sa pag-travel. No? So, bantayan ta na karon kay may ma-learn kita sini. Ikon operator kasubong sa tourism business, may makuha ka di. Like, ara ka sa accommodation business.
10: Yeah, accommodation, ara transportation.
7: Ara ka sa food and beverage. Ara ka sa transportation. Paano nyo makustomize ni gusto nyo nga maganyat nyo ang mga amonia nga klase turista?
10: Kita ko lang mo sa nagligad papuli ko to, kasakay ko do tatlo ka mga Dutch or ano tong iba. Kasi ang panghambal nila na Jumanovi, hindi English mo. Lagko nga tao. Wala lang. siling sakay sila sa wesay nagakupara ang iba na tigon kuan ga akupar ka gina di pa masahiro man sila ya sakay man to sila ya sa pasahiro man nga pambot dayon batian ko lang dito lang sila sa balas kuno yung nagtulog way sila ya nag may mga tululugan man dito sa isla pero yung sila ya nagtulog to kay tip safe man sila sa balas lang sila siling ko din sila makadto makadto naman kuno sila sa piyak naman ng isla kaya muna yung mga travelers kaga muna yung iban nga may mga Pilipino man nga nagaubra sina kagkadamo man radyo manu
7: pero kung mga isog sina yung mga tao blan ete makadto ka sa foreign country tapos sa mga remote areas pa. Why gid sila ya paminsare kon sa tent lang sila anything kana
10: tent lang ya
7: hold up on sila da bunon sila patson ripon sila no so ka mga isog sila
10: te amo na gani pasyon nila na amo nang gusto nila te paano ta ina sila mainganyo nga ang inyong mga pasyon sa pag-travel kadto kamo di samon
7: kag mangin source of income sa ato niya nga mga tourism businesses.
12: Tatak RMN
7: ang Atipan on the Move
10: Sang City Government. No, manami ko na
7: ang namian ko nga pagplastar nila sa page Sang City Government. Specific ang tawo ano nga klase pasinti ni kag paano ni siya naserbihan para nga specific bala kag mabatsagan. So kung dalon mo na iya sa barangay level ang health services ang gobyerno maka himo kita sang isa ka syudad bo sa idol nga healthy ang aton nga pumuluyo dako man san sa healthy ang aton workforce
10: kag ti Radyo Manuvi ma-presence ang tao nga ang gobyerno nga palapit sa tao hindi nga ang tao nagapila to para kakuha sang serbisyo sa gobyerno
7: yes kag hindi lang ni kay dira na limit katuan sa barangay kundi nga mangin inspirasyon ini nga while you are doing it direkta nga mamulong katos barangay kagasta pag i-drive-based vaccination.
10: At wala hindi lang ni pamulong, hindi lang ni party sa healthy. Tanan nga service sa Radyo Manuvi.
7: Dinala sa barangay.
10: Dinala pati ganit declaging eh.
7: Oo, tikon magamo na ang servisyo, kag direkta ang tao ang gambal.
10: Tapos ka na.
7: Hindi kay salig mo lang sa kapitan kag kagawad nga isa gina-filter ang...
10: Kunino, sino malang ang ila yan?
7: Nasugid sa babaw. I think kamuni ang pinakadako nga moves ang syudad. Under kay Mayor Isa Trenya.
10: Why ni maubra ni tatay ni?
7: Makwa mo ang balatsagon sang tao. May salig sa simo.
10: Ako, Radyo Manuvi.
7: Hindi lang ni kay gatag kada servisyo. Makahimo ginang syudad na mangin official nga policy niya. Part na balis ang direksyon sa iya pagpangalagad sa tao. Makapoy. Pero dapat, eh.
10: Ang satisfaction balagkag ang fulfillment niya kapoy para sa empleyado sang syudad. Pero Radyo Manuvi, kung ako abi, katuan ko sa balay, tuktukon ko. Dahil ma'am, balay taga city government kami, ari kami, may amuning-amon nga programa. Mahatag kami sa inyo, bulong para sa sipon, amuning-amon nga serbisyo, ano pagin ang inyo nga i-suggest. Ay, hindi tanan Radyo Manuvi, mabilipisuhan. Good, no? Ay, sa isa ka barangay, kadamu-damu man.
7: May triads man da.
10: Yes, pero... sigurado gid kuya nga madamo sa mga tao nga magpasalamat sina. Kay first time ina nga ginobra sang isa ka local government unit nga sila ang nagkadto. Usually abi, medical mission malang kita. Pro area kun ginaburo barangay naton, dalo naton didto kag hindi lang para sa kayong lawas ang services.
7: Tanan. Grabe.
10: The best na.
7: So mapanas niya ning impression ng mga tao sa gobyerno matamad. Yes. No? Kaga tilay na kung sa chimpo sa pagkinanglan din kadtuan mong tao
10: lain
7: sa siya pang nagkadto sa imo amo na gina-example ko bala ang barangay kapitan isang Kubay Haro si Kapitan Padilla
10: kapitan
7: ko first name niya
10: babae si kapitan
7: babae
10: doon ang kapitan
7: chimpo sang COVID nanoktok na sila sa balay
10: okay
7: kagawad pa lang sa data yung pakilalaman sa niya sir from Kubay Haro kami si kagawad Padilla gliya ay, ambal ko kagawad, ano tani? Sila niya, mahatag kami sa inyo di, sang kinanglanon yung ayuda sa COVID.
10: Okay, grabe.
7: Hindi nung matandog ka bala na...
10: Tuktukigid ka?
7: Why ka gapangayo? Kinagtuan ka? Tapos nagambal pa ko, ay siling ko kagawad, hindi na di Kubay ang amon. Sa suning sang syudad, sa mga Kubay.
10: Tingay daw ko niya. Boundary.
7: Sila niya gamay nga bagay, sir. Okay lang nga. Kumatag man niya ang piyak na barangay, okay lang. Sige nga naisip na kamubali. Si Kuntunto na sa kapitan, nga kagawa da tayo, mambal sa tansanan eh. Dalong ko ni si Iban, pamilya ko. Di sa tuhod lang si kapitan Padilla, kung makitay kami subong, di ko kilala siya. Di ko na matandaan sura niya.
10: Dugay-dugay naman to.
7: Oo.
10: Isa malang ka mo lang
7: ang mo. Pero hindi madula ang lasting impression sa akon. Naging tagaan man ako, importansa.
10: Yes.
7: No, kaysa chimpo COVID, kita ya sa middle class, why kita ya ginasapak?
10: Wala kami ang kabaton to.
7: Oo. Mumana nga hindi taman malipatan si Ma'am Gemma Liho. No? Sa nga itong panadirya di Mulo Blanc.
10: Oo.
7: Kaya nagpadala na di sa aton sa mga tinahi nila ng face mask.
10: Dumudamo to.
7: Oo. So nga may mga tao nga muna. So amo ni kung dalon mong serbisyo sa gobyerno sa barangay. Sa wala niya ginlauman nga circumstance.
10: Yes.
7: Tapos mayor pang makita niya.
10: Aba.
7: Lain eh. Kunarang mayor ya, sino nga doktor na may narugante si mo? Sino na nga department head? Kag sino nga employee yung masinuplado si mo? Eh? Kay karon mabalik na si mayor.
13: Tatak RMN.
7: Yan tani dugang karon sa aton nga pagpangalaga. Abulo sana ang RMN Network News. Radyo Man Novi Guasa.
10: Radyo Man Regan Arlos.
13: Tatak RMN.
14: RMN Network News.
15: Criminal proceeding na binuksan po nung May 19, 2025 para sa fraud and money laundering kaugnay ng 1.225 million euros. Kung sabi natin may mga lehitimong transaksyon naman sa likod ng mga international remittances na ito sa pagitan ng Arkman LLC at saka Cali 88, tama po ba dapat na nireport yan bilang sales ng Cali 88 at dapat pinagbayaran nila ng tax?
16: Kung ito pa ay sales po, then it should have been reported po in the annual income tax return po.
17: Mga kasama ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva at Risa Ontiveros kay BIR Witness Attorney Ann Lauren Garcia Marquez.
18: Kumpanyang iniugnay kay Attorney Manz Carpio, inisyuhanan ng Letter of Authority o LOA ng BIR. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Conde Batak.
19: RMN Live Report.
20: Inisyuhan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng Letter of Authority o LOA ang Cali 88 Food Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Sa D-37 ang impeachment trial ay tinanong ni Senate President Win Duchillan si BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez kung naisyuhan na ba ng LOA ang Cali 88. Ayon kay Garcia Marquez, naisyuhan na nila ng LOA at kasalukuyan na rin iniimbestigahan ang naturang kumpanya. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Risa Ontiveros, natuklasan na abot sa 208.5 million pesos ang total sales ng Cali 88 mula 2021 hanggang 2025. Mayroon ding 700 million pesos remittances ang kumpanya kung saan 319 million pesos dito ay mga pumasok na pera mula sa China na sinasabing may kaugnayan sa mga state-owned corporations at Chinese Communist Party. Bukod dito, nalink din ang Cali 88 sa foreign-based companies tulad sa Ukraine na di umano'y sangkot naman sa money laundering. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: Ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution sa impeachment trial, tinapos na. Prosecution, tiwalang mabigat ang mga ebidensya para mahatulang guilty si VP Sara. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano.
19: RMN Live Report.
21: Tinapos na ng House Prosecution Team ang presentasyon sa impeachment trial ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Robert A. Sabarbers, huling testigo na ng prosecution si financial forensic expert Alexander Cabrera. Inilahad ni Cabrera na umaabot sa 817.87 million pesos ang hindi umano indineklara ni VP Duterte sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Di ni Barber sa lakas ng mga ebidensya na nailatag ng prosecution ay tiwala sila na mahahatulang guilty sa impeachment case si VP Sara at mapapatalsik sa pwesto. Bunso nito binanggit naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na the end is near o malapit ng matapos matapos ang lahat dahil sa tindi ng mga ebidensyang nagpapakita ng hindi pagkakatugma sa yaman o pananalapi ni VP Sara at mister na si Attorney Manasses Carpio at sa kanyang deklarasyon sa SALN. Giit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, lumitaw sa mga dokumento at testigo na sinadyang itago ni VP Sara sa taong bayan ang totoong yaman nito na isang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Magkasama, ibinasura ng House Prosecution Panel ang ikatlong Article of Impeachment patungkol sa muna'y panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa ilang opisyal ng Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at Bukidnon Representative Kit Flores, ginawa nila ito sa pamamagitan ng written manifestation na kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court noong Martes. Layo nito na mapabilis ang paglilitis kay VP Sara, lalo't sapat na ang mga ebidensya at testimonya na nailatag sa impeachment trial para sa iba pang mga articles of impeachment. Wala pang tugon sa ngayon ang impeachment court sa kanilang hakbang dahil nasa kamay naman ng prosecution team ang buong pagpapasya kung ano ang mga articles of impeachment ang kanilang ipipresenta.
1: We already filed our manifestation last Tuesday pa that we will be dropping bribery. So it's already filed with, yes, I think Tuesday pa ata, sa manifestation namin. Nandun na. So the team already came to a decision na we will end with Article 2. There was no reaction naman from the impeachment court, no? Kasi it's totally at the discretion of the prosecution team po kung anong articles ang ipaprosecute nila.
18: Ang Article 3, mga kasama, ay nakabatay sa pamimigay di umano sa mga opisyal ng DepEd ng mga sobre na may lamang pera na nagkakalaga ng 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos sa panahon ni VP Sara noong siya ay Education Secretary.
17: Samantala, sinita ng Malacanang ang umano'y feign ignorance o pagmamaang maanga ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Itong Miyerkules nang isa pinal ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance nito sa 73 million pesos na ginastang pondo po ng OVP mula December 22 hanggang 31, 2023. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pwedeng palaging walang alam si VP Sara sa issue, lalo na kung nais niyang maging pangulo. Hamon niya sa bise, ipaliwanag kung saan napunta ang confidential funds na pinababalik ng COA.
22: Nakita po ng COA na kailangan niyang ibalik ang pondo na ito. Ibig lamang sabihin, lumalabas na hindi tama ang pag-liquidate at maaaring lumabas na nagamit sa iba ang pondo. At yan ang dapat na maipaliwanag ng Vice Presidente, hindi sa pamamagitan ng, again, gagamitin ko yung salita ng spokes, huwag sa pamamagitan ng maging magtanga-tangahan o feign ignorance. Yan na rin po ang napansin ng prosecution. Laging nagpapahiwatig ng walang alam.
17: Nakatakdang iapela ng OVP sa Supreme Court ang naging pasya ng Commission on Audit.
18: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Chinese militia vessel at 22 na sampan na iligal na nangingisda sa Kota Island itinaboy ng Philippine Coast Guard.
17: At ikalawang bugso ng malaking taas presyo na sa LPG, epektibo na ngayong araw. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo na mumuro ulit sa susunod na linggo.
19: RMN Network News.
23: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
24: Ilopong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
25: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
19: RMN Network News.
18: 7:27 po tayo ng magandang umaga, Radyoman Angel Garcia.
3: At Radyoman Christian Bascones.
18: At sa pagpapatuloy ng ating mga balita mga kasama, isinailalim na sa State of Calamity ang dalawang probinsya sa Caraga Region na kinabibilangan ng mahigit 20 bayan dahil sa epekto ng matinding El Nino. Kinumpirma ito sa DZXLRM and Manila ni OCD Defense or OCD Caraga Information Officer Carlo Becerra. Sa pagtaya, mahigit sa 20 munisipalidad ang isinailalim na sa State of Calamity dahil sa nararanasan tagtuyot sa sektor ng agrikultura.
4: Meron na po tayong 23 municipalities all over the region na nag-declare ng State of Calamity. Meron po itong dalawang probinsya, itong Dinagat Island and Province of Agusan del Sur, including po dito yung Butuan City, yung capital po ng Caraga Region. Based po dito sa report natin, nasa 23 municipalities po yung nag-declare na ng State of Calamity. Based po dito, nasa 45,000 families na po. Meron po itong 381 individuals.
18: Samantala, nagpapatuloy naman ang paghahatid ng supply ng tubig o pagrarasyon ng tubig sa ilang lugar gaya sa Dinagat Island na nakakaranas ng kagapusan sa supply ng malinis na tubig.
4: Grabe po yung tagtuyot dito and yung heat index po namin ang taas. That's why yung province of Dinagat Island nag-declare sila ng state of calamity dahil sa kakulangan po ng malinis na tubig, yung inuming tubig po dun sa island. Yung acting Office of Civil Defense, agad po tayong nagpadala ng mga drinking water. In total po, nasa 90,000 bottles of 6.6 liters na drinking waters po yung napadala natin sa Dinagat Island. And also, nagpahiram din po tayo ng mga portable water filtration machine sa kanila para makaproduce sila ng malinis na maiinom na tubig po.
18: Yan mga kasama, si Office of Civil Defense Caraga Information Officer Carlo Becerra sa panayam ng DZXLRM and Manila.
3: Epektibo ngayong araw ang ikalawang bukso ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Dagdag po sa 5 piso kada kilo ang ipapataw o katumbas ng 55 pesos sa kada regular o regular 11 kilogram na tangke. Oktubre 3 nang ipatupad ang first tranche ng increase na 10 piso. Sa susunod na Sabado naman, October 17, ang huling dagdag na 3 piso. Ang kabuuang 18 pesos kada kilo na taas presyo sa LPG ngayong buwan ay bunsod ng pagtaas ng contract price ng Saudi Aramco at shipping cost dahil pa rin sa krisis sa Middle East.
19: RMN Network News.
18: Abiso sa ating mga motorista, may dagdag bawas ulit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng taga-oil industry, maglalaro sa 1 peso 80 centavos. Hanggang 2 piso ang mababawa sa presyo ng kada litro ng diesel. Tataas naman ng 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 cents per liter ang gasolina. Bumaba ang presyo ng diesel sa world market dahil umuusad na ulit ang daloy ng langis mula sa Middle East habang nagkasundo ang G7 nations at ang International Energy Emergency na maglabas ng kanilang emergency oil at diesel reserves upang maparami ang supply. Nakakaapekto naman sa supply ng gasolina yung pansamantalang pagsasara ng planta ng langis sa Amerika sa Gulf of Mexico dahil sa banta ng bagyo.
19: RMN Network. Network News.
17: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinapaayos ang mga isyu sa NCAP para hindi maabala ang publiko. Kasama natin sa balita niyan si Rajuman Chanel Salazar.
19: RNN Live Report.
5: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maabala ang mga motorista sa pagpapatupad ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may kipag-ugnayan na si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng patakaran sa EDSA, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue at Ortigas Avenue. Sinabi ni Castro na dapat agad marisolba mga technical na problema upang hindi maapektuhan ng mga motorista.
22: Dapat busisiing mabuti ito dahil kapag hindi naayos ang anumang issue patungkol dito, mga kababayan din natin ang magdurusa dito. So sa ngayon, binibigyan tayo ng pagpapaliwanag ng MMDA na walang duplication na nangyayari dahil well coordinated naman ang kanilang galawan with the LGUs. Pero kung mayroon, ipaabot nyo lamang sa amin, sa MMDA, para makita natin kung ano yung kulang, ano yung saan may gap, at ano yung dapat ayusin.
5: Inaayos na rin ang paglalagay ng traffic camera upang maiwasan ang pagsasapawan ng mga kagamitan. Nagsimula ang pagpapatupad ng NCAP sa mga piling lungsod sa Metro Manila noong October 5 matapos alisin ng Korte Suprema ang temporary restraining order laban dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
18: Sa iba pang balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at ng Philippine Navy ang isang Chinese maritime militia vessel at 22 sampan o fishing boat mula sa Territorial Sea ng Kota Island itong Biyernes o kahapon, October 9. Alas 3 kahapon ang namataan na matauhan ng Coast Guard ang mga bangka na iligal na nangingisda sa layong 0.55 miles sa hilagang kanluran ng isla. Nakita rin ang mga ito na nagtatapon ng basura sa dagat. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, pinalibutan ng Chinese mothership ang 2 rubber boats ng Coast Guard at sinenyasan ng kapitan nito ang PCG team na umalis. Umabot pa sa 2 oras bago isa-isang napalayas ang mga sampan. Isa rito ang nagmatigas pang umalis at humantong sa bahagyang banggaan ng mga sasakyang pandagat. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Ang Kota Island mga kasama ay bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan na parte ng teritoryo ng Pilipinas.
17: Samantala mga kasama, lalaki na tagpo ang patay sa isang sabungan sa Malaybalay City. Kasama natin sa balita niyan mula sa RMN Malaybalay, si Rajuman Mark Micaballo.
19: RMN Live Report.
6: Patay nang natagpuan ng caretaker ng isang sabungan, partikular sa Navarrete Sports Complex, Purok 9, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Ang isang lalaking di umano'y may diferensya sa pag-iisip. Ang biktima ay nakilalang isang 50 taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa insidente. At pagdating sa area, kumpirmado ang naturang report. Sa investigasyon, napag-alaman na posibleng nahulog sa tinutulugan ang biktima at nabali ang leeg dahilan ng kaniyang pagkamatay. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon, dinala na sa punerarya ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
18: Dako po tayo sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, magkapatid arestado dahil po sa pag-iingat at pagbebenta ng mga baril. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
19: RNN Live Report.
7: Dalawang magkabatid ang inaresto ng pulisya dahil sa umuling illegal na pag-iingat at pagbebenta ng mga baril sa Barangay Baldepuente sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Sa ulat ni CIDG Nueva Ecija Provincial Field Unit Chief Lieutenant Colonel Nel Maritana kay Regional Chief Police Colonel Grant Golod ay nagsagawa ng operasyon bandang alas 5 ng hapon ang kanila ahensya katuwang ilang miyembro ng Cabanatuan City Police Station kung saan ay ikinasa nila ang bypass operations laban sa magkapatid na suspect na samsam sa operasyon ng isang M16 rifle, isang caliber 45, caliber 40 at caliber 38 pistol na may kasamang magazine at mga bala. Ayon kay Colonel Ritana, ang nakababatang kapatid umano ang nahuli nagbebenta ng tatlong baril na walang kaukulang dokumento o permit to carry habang nahuli naman ang nakatatandang kapatid na nag-iingat na hindi lisensyado ang caliber 45 pistola. Kasalukuyan na nakapit sa custodial facility ng pulisya ng Kabanatuan ng magkapatid at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, muling na mayagpag bilang number one radio station sa Tacloban City ang IFM RMN News Tacloban. Sa 2026 KBP 55 Blue Kantar Survey, muling nanguna ang IFM RMN News Tacloban sa lahat ng AM at FM radio stations na may 42 market share. Patunay ito ng patuloy na pamamayagpag ng RMN Networks sa Visayas pagdating sa pagbabalita, komentaryo, entertainment at drama. Samantala mga kasama, na nanatili ring numero 1 sa AM band ang DWNX RMN Naga na may 63% market share. Congratulations mga radyoman!
19: RMN Network News.
20: Samantala, balita sa Ibayong Dagat, nagpataw ng sanksyon sa Estados Unidos sa International Criminal Court na tinawag nilang Rogue Court. Sa inilabas na desisyon, sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na ipagbabawal ng gobyerno ng Amerika yung anumang transaksyon sa International Tribunal. Dagdag pa ni Rubio na nais lamang nilang pangalagaan ang interes ng kanilang security personnel at mga opisyal na maring idulog sa korte na nakabase sa The Hague. Hindi naman tinanggap ng ICC yung sanctions at ikinatwira ng pag-atake ito sa international law. Sinabi pa ng ICC na kasaysayan ang huhusga sa kanila at hindi ang gobyerno ng Amerika. Ilang taon ang isinusulong ng Amerika na ipatigil ang operasyon ng ICC dahil umano sa hindi makatarungan na imbestigasyon sa mga naging hakbang ng administrasyon ni Trump at ng Israel. Nauna dyan, ginawaran ng Nobel Peace Prize si dating ICC Judge Navy Pillay ng South Africa na nanguna sa Rwanda Genocide Tribunal at nag-akusa sa Israel ng genocide sa Gaza.
3: Sa Balitang Sports mga kasama, umaasa ang Filipino pole vaulter na si EJ Obiena na mas palalakasin ng Pilipinas ang mga programa para sa mga batang gustong maging atleta. Ayon kay Obiena, mahalagang gawing inspirasyon ang tagumpay ng mga atletang Pilipino upang mas maraming kabataan ang mahikayat na sumali sa sports. Sa pamamagitan ng mga programang ito, mabibigyan po ang mga batang atleta ng sapat na pagsasanay, maayos na pasilidad at suportang kailangan nila para umunlad sa kanilang larangan. Umaasa rin si Obiena na sa patuloy na suporta po sa mga atleta, mas marami pang mga Pilipino ang magtatagumpay sa mga international competition at magdadala ng karangalan sa Pilipinas.
20: Ay kasama, ginawaran ng aktor na si Paolo Avellino ng Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2026 para sa kanyang natatanging pagganap sa hit series na The Alibi. Sa kanyang acceptance speech, nagpapasalamat si Avellino sa lahat mula sa kanilang crew hanggang sa kanyang mga loyal fans. Lumipad si Paolo patungo ng South Korea para po personal na tanggapin ang parangal sa nasabing prestihiyosong award-giving body. Noong nakalipas sa taon, ginawaran din itong si Daniel Padilla ng Outstanding Asian Star Awards 2025 Seoul International Drama Award para sa kanyang role sa TV series na Incognito.
19: RMN Network News.
20: At sumainyo po ang mga nangungunang balita dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
3: Ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
20: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang umaga at maraming salamat.
8: Kung natunghayan ang RMN Network News. Lagi ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon.
9: Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
18: Oras mga kasama, Tatak alas 7:41.
10: RMN Network News.
11: Ito na ang matagal nyo nang hinihintay na free orientation ng World Connect sa gustong pumunta sa Spain, Malta at UK through our student pathway. Join our free orientation on October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel, General Luna Street, Iloilo City. We also have pathways to Germany, France, Finland, Australia, Canada, New Zealand, and USA. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Iloilo, 2nd floor, David Starr Building, General Luna Street, beside Assumption. Text or call 0939-587-4134. Alamin ang mga opportunity na naghihintay sa inyo sa ibang bansa. Markahan na ang inyong kalendaryo, October 11, Sunday, 9 a.m. at Days Hotel. We are not a recruitment agency. World Connect, with 13 branches nationwide. 20 years na po kami.
12: We are World Connect, your visa to a better...
13: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Kopa ka! Stress tabs!
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry.
29: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
28: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City!

0: Hey, good morning, the best good morning, hello, na buhay!
1: Ang bagong bagal, Pinas!
2: Nagaburot kita, Radyo Mantupi?
3: No.
2: Oo. Sa din na, say mo na,
1: may call. No?
2: Ara na. Okay. Mayong aga kita, guy.
4: Ang maaga, mga boss idol.
2: Anong adlaw subong?
4: Pizza Jis
2: ang?
4: Sabado.
2: Anong sunod sa Sabado?
4: Domingo.
2: Anong sunod sa Domingo?
4: Lunes.
2: Anong sunod sa Webes?
4: Mukles.
2: Birnes. Sala ka. Mangkotong takaliwat. Anong sunod sa Lunes?
4: Birnes.
3: Martes.
2: Anong sunod sa Martes?
4: Mukles.
2: Merkules. Mm. Kung Merkules subong abi Merkules.
4: Si Dupina.
2: Hindi, kalma danay, kalma. Subong abi Sabado. Sabado kita subong, di ba?
4: Oo.
2: Kagapon, ano tong adlaw kagapon?
4: Kagapon?
2: Oo, kay Sabado kita subong. Hindi, subong ang Sabado kita. Mm. Kagapon, anong adlaw kagapon?
4: Mibis?
3: Weirdness.
2: Cute na guy. Ginababantayan, ginasubong ni Mr. Jojo Castro. Kag ni Parikoy Mandri Malabon. Ang imo sining observation report.
4: Oo.
2: So i-check naton ana Radyo Manjulin. Gaan naton sang chimpo ang aton sininga walang pag-asa forecaster. Kung kamustahon naton ang dalagan sang El Niño. Di ba kagapon may El Niño kita, di ba? So subong ano?
4: Ara kon nasulan.
2: Ha?
4: Ano report?
2: Ma-report ka gani sa El Niño.
4: Report ko na ko tribu pulpula.
2: Ah, hindi ko yasong tribu pulpula. El Niño yung aton ano kayo mo? Ako ang kurde. Reporter ka lang ano ka gidyaman? Ano? Mabais ka pa sa angkor?
4: Oo.
2: Ikaw na lang di angkor, oh!
4: Hindi, sige. Diyan ako.
2: Bais ka pa sa angkor?
4: Oo.
2: Ako ang angkor, di.
4: Okay.
2: Sino ang angkor, di?
4: Ikaw, eh.
2: Oh, gani, ako, gani. Are, i-check ta, anay. Makakuha kami ni Radyo Manjulin, anay. Makakuha kami sa imo observation report kung di inadapit si El Niño. Okay. Cute na guy, ang aton siniwalang pag-asa forecaster, i-check natin mga karadyuman, update natin sa El Niño phenomenon, kundi na subong si El Niño. Cute na guy, good morning!
4: Good morning, Poseidon!
2: Location!
4: Ari ko di Baguio.
2: Baguio sa? Sa Baguio ka?
4: Oo.
2: Dari lang ta, local lang ta.
4: Local ako.
2: Oo, din ka dapat.
4: Pututan.
2: Pututan ka lang. Diin subong si El Niño, kung imo sining maobserbaran.
4: Kalinog?
2: Oo. Ano ang imo panagupnop diin sa madiritso? Halin sa Kalinog, makadto sa din?
4: Pasi?
2: Halin sa Pasi, din ang iyang adrikson?
4: Brutak Nuevo.
2: Brutak Nuevo. Halin sa Brutak Nuevo, din sa makadto?
4: Biyo.
2: Sa Biyo?
4: Okay man.
2: Oh. Isa na lang kabanwa. May agyan pa sa halin sa Brutak Biyo, din sa madiritso, si El Niño?
4: Genius.
2: Binias?
3: Grabe ba, ulik-balik?
2: Kaprik-balik sa kadtot saguro kay tinyintigin mo. Dara ang tanay. Mangkotong ta naman saguro na Juan Julien sa Lunes naman. Okay. Extra!
4: Ako kid na guy! Tatakan ni Min!
5: Tatak! RMN!
2: Anong kape mo?
4: Nice kape!
2: Gagay nung ganans?
4: Anami, amot, naite, brato pa.
2: Sa mga tapalawati nato, Nanscon Coffee lang ang ato. Sinimabian nga imnon kay ang Nanscon Coffee. Kaduwa mo imnon kinaka.
4: Tibag.
2: 12 pesos siya, pero 6 pesos nang iguan niya, makatipid ka. Gani, sa mga suki nato, mga karadyuman, anong kape ko?
4: Nice kape.
2: Anong kape ni Radyuman Joylin?
4: Nice kape.
2: Anong kape ni BBM?
4: Nice kape.
2: Anong kape ni Inday Sara?
4: Nice kape man.
2: Mga karadyuman, mag-Nanscon Coffee na. Anong balan news mo?
4: Sesta.
2: Ang softest wonder oil, mga karadyuman, sa masuki nato, may ari ini, some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
4: Ubusan na.
2: Gani, sa masuki nato, mag-softest wonder oil. Cute na guys, sinong tamiyawan mo sa mga aga?
4: Ito, good morning, man. Pari Jojo. Oo.
2: Hindi ka muna kung pareha ni Parijojo?
4: Anta na kami gapon.
2: Okay.
4: Kananay?
2: Sino pa ngayon? Si Parimandre.
4: Parimandre na.
2: Inbusog ka to nila, hindi ka po papagriton. O, sino pa?
4: Hi, good morning mga Paribibot.
2: Paribibot.
4: Pasales.
2: Parinik.
4: Paribibot.
2: Tutugog. Tutubon.
4: Good morning.
3: Belated kay Tutugog.
2: Belated happy birthday kay Tutugog. Kay Doktora Nandi Joy.
4: Joy, good morning.
2: Maria na lang ko, Maria.
4: Maria.
2: Maria, kay Pari Raul Banyas.
4: Pari Raul Banyas, good morning.
2: Si Doktor Pador. Doktor pero Pador. Mas nami guro hambalo mo tita guro kay Doc, ah. Tita Doc.
4: Tita Doc.
2: Na tita Doc, good morning.
4: Good morning.
2: Oh, sir.
4: Good morning, ma'am. Pepada, medyo
2: Toto Hector.
4: Toto Hector, good morning.

0: Asa sa bang store gina
1: yun? Store gina yun. Iwat nun.
2: Hek. Rektor.
0: Hek.
2: Rektor.
1: Hek.
2: Rek.
1: Ah, tapos kita. Uto Hector!
2: Uto Hector.
1: Okay, sige. O, oh, sino pa?
2: Ay, good morning mga pipa. Dama, Jeff. Yes, good morning.
1: Alright, salamat, okay. Cute na guy. Mga garajuman, si cute na guy.
3: Tatak RMN.
1: May imbitasyon kami, pero ginahagad, gina sa garajuman.
0: Mm-hmm.
1: Na, sige nga.
0: Mapapagin niya si cute na guy.
1: Dalon mo na si cute na guy, ha? Dala. Last 750 na.
3: RMN News, Derecho Headlines.
1: Agarajuman, ICP o ginkumpirmar nga convoy sa DAR ang naglapas sa traffic rules ang sudan sa Iloilo.
0: Sa showbiz, Sofia sang Cat's Eye nagabalik sa group activities sa Enero 2027.
1: Sa hinampang Alex Yala, nag-abot sa Wuhan ante sa WTA 100 event. Kinigiban pa nga mga balita ang inagdulong sa inyo sa mga masunod. Agarajuman, inom kita sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtuon nagapakita nga kumataas ang Vitamin D3 nga level sa imong dugo. Tiyoy kagtiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kagkun magbalatian ka man, madasig ka magka-recover. Gani mga karadyuman, ang imo 11 pesos, hindi pang ibakal sa sigarilyo, hindi pang itaya sa tungits o kung 41. Bala ko man 41?
0: Hindi.
1: Hindi mo 41? Tungits, hindi man?
0: Baka balagawa.
1: Okay. Sa mga tabalamati na ito mga karadyuman, hindi nyo pagasto ang kwarta ninyo sa sugal. Hindi pagasto ha. Datos, Doktor, igani makaligaw sa Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mag-Life Extension Vitamin D3 na. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
0: Kag Rajuman Jailin Tamayo para Onda.
1: Sa detalye.
3: Tatak RMN.
1: Inkumpirmar ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla nga convoy sang Department of Agrarian Reform o kon DAR ang nakuhaan sang video nga naglapas sa traffic rules sang Sudan. Sunod kay Parilla nga base sa ilang ipatigayong investigasyon, halin ang VIP sang DAR sa Tagtagana isang lantay tol sa Iloilo National High School kag medyo nadugayan. Kabangdanan nga nagdali-dali sila pabalik bangon may ginalagas nga flight. Dugang pa ni Parilla nga well coordinated ang paglabay sang DAR convoy kag pulis ang naghahat takdiri agod nga hindi ma-delay upang wala upang wala malang masapar ba butang sa manual sa traffic aid sa lugar ang traffic lights. Patag ni Parilla nga ginabutang sa manual ang traffic lights kung may VIP nga nagalabay sa lugar kag mayara sang eksakto nga koordinasyon kag request.
4: Immediately yung riders natin nag-coordinate dito sa ating CTOC na i-coordinate doon sa TTMO. That's why nag-coordinate din tayo sa TTMO, but considering na mabilis at saka pag-jumpot nila sa kapanag natin na coordinate, nahuli yung pag-manual. But it was coordinated with the TTMO and the traffic enforcer in charge doon sa traffic light na yon na priority naman niya. Kaya nga nakadaan yung traffic natin. Yung convoy natin kasi nandun yung ding traffic enforcers na pa-priority niya. But ang kunting lapses lang doon is yung hindi natin na manual. Manual meaning na yung traffic light natin is i-condim natin at magbiblink na lang siya.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, pisar siniginlay gayana sa ICPO mga police riders nga naghahatak sa mga VIPs, hindi guro naghahatak ah. Ang termino guro, naga-convoy. No? Ang naghahatak ni Rajuman Joylin ng gabutong.
0: No,
1: naga-convoy sa mga VIPs nga hugot nga sundon ang mga traffic rules.
0: Sige-sigihon sa Iloilo City Government kada Biyernes ang Atipan on the Move sa nagkalain-lain nga barangay sang syudad tubtob sa katapusan sa 2026 kag sa masunod pa nga tuig. Inyag ipasalig ni Mayor Isa Trenya sa interview sa Your City at Work sa RMN Iloilo nga gina-host ni Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson sa alkalde matapos ang positibong response sa mga pumuluyo. Sunod sa alkalde, plano nila nga hindi lamang padayunon kundi pasangkaron pa ang programa, agud nga mas madamo nga Ilonggo ang maka-avail sa mga serbisyo sang city government nga hindi na kinahanglan magkadto sa city hall.
5: Hindi na pangitaan atong paagi, ano pagod ma-expand ina para masigurado naton nga ang aton mga programa mabatsagan kag mapalapit sa mga pumuluyo. Aton nga atipan on the move, we plan to continue this until the end of the year and until next year. Kay gusto gid naton mapalapit sa mga pumuluyo ang mga programa kag proyekto sang mga naton sa Iloilo City Government, kag nakita man naton nga dakong impact, no? We have received a lot of good feedback nga ni Raisa, dito naman sa Amon, pwede man kami katipanan ng move because it's really a one-stop shop.
1: Ang kabahin sa bahayag ni Mayor ay sa Trenias, sunog kay Trenias, nakita sini nga madamo pa sa pumuruyo ang wala na kahibalo sa mga serbisyo nga mahimo nila ma-avail sa city government. Lakip sa mga ginapangita nga serbisyo ang healthcare assistance, pagproseso sa senior citizen kag solo parent IDs, libre nga notaryo, legal assistance, civil registry services kapabakuna sa mga ilo kag kuring. Nagaupod man ang Iloilo Facilities Infrastructure and Conservation Office agud magbaton sa mga concern sa declogging, electrical wiring, repairs kag maintenance sa mga barangay.
0: Sa iban pa nga balita lokal, ginapahibalo sang Metro Pacific Iloilo Water o kon MPIW nga yara sa 6 million liters per day ang masave nga tubig sa Tion nga matapos ng ilang hydraulic system o kon HS Haro Project. Sino kay Bayan Malyeza ang head sang Corporate Communications ng MPIW nga ini ang katumbas sang mabuhin sa 10 million liters per day nga revenue water bangod sa mga leakages sa pipeline. Inyagin pahayag ni Malyeza kadungan sang pagpangayo sang paghangup ang publiko sa pagpugok sang trapiko malapit sa Central Philippine University bangod sang ini nga proyekto. Patag niya nga ang ilang mga ginaobra karon sa kilid sa mga dalanon, importante agod nga masiguro nga wala sa manging problema ang linya antas nila nga mahambal nga fully operational na ang ini nga pipeline work. Ilabi na nga isa ini sa pinakadako nga proyekto sang MPIW.
6: Ang amon lang good mo, kag always gid sa naman ginahambal sa amon sa public and our consumers nga we appreciate the really the patience mo gid extend sa amon kag ang pag-itsindo while we complete the remaining work. Ini para niya kanang mga projects ni ini para gid ini sa mas maayo kag mas reliable na water service nga mahatag ni Metro Pacific Iloilo Water sa iyang mga consumers. And again, this is just temporary inconveniences nga mabatsagan naton and rest assured nga ang meaning the road sections affected by our pipeline activities will be properly restored.
0: Pasalig ni Malyeza nga temporaryo lamang ini nga mga inconvenience para sa mas maayo kag masaligan nga serbisyo sang MPIW nga mahatag sa ilang mga konsumidor sa palaabuton.
6: Ang amon lang good mo, kag always gid sa naman ginahambal sa amon sa public and our consumers nga we appreciate the really the patience mo nga gi-extend sa amon kag ang pag-itsindo while we complete the remaining work. Ini para niya kanang mga projects ni ini para gid ini sa mas maayo kag mas reliable na water service na mahatag ni Metro Pacific Iloilo Water sa iyang mga consumers. And again, this is just
0: ang karahin sa ang pahayag ni Bea Malyeza, ang head sa Corporate Communication sa MPIW.
1: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin, la 7:58 na antaw na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Sa pagkabahin liwat nga nagkita ay sa Iloilo Governor Toto Defensor kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hismondo sa Iloilo Convention Center karungan sa pirma sa Deed of the Nation para sa 20,000 square meters galote sa New Lucena, Iloilo. Ang nasambit nga duta ang itigana para sa construction sa Philippine Judicial Academy, ang institusyon nga nagahanas nga nagatudlo sa magkatapo sa hurikatura sa Pilipinas sa pagdumdum sa ika-125 anibersaryo sa Korte Suprema. Ginitaga ni Chief Justice Hismondo si Governor Defensor sa commemorative plate kag tumbler. Bilang papasalamat nagatan man sa pinasay nga regalo ang gobernador gikan sa probinsya. Gipakigbahin ni Defensor nga si Hismondo ang iyong propesor sa estudyante pa ini sa Ateneo de Manila University School of Law.
3: Tatak RMN.
1: Magaradyo man sa mga tagpalamati natin, duga bagi natin sa mga balita sa atong sa mga pangaragat. Ang iningabahin ang ginadudlong sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix, mga karadyuman, amo ini ang kape nga may ara sang vitamin D3, ang kape nga may rizy mushroom extract, kag ang kape nga may mangosteen fruit extract. Gani sa mga suki naton, diri kita sa kape nga may kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga bisan tuwang gabi mabugtaw ka kag mapapakape kay nga namit, affordable, and very healthy. Dani sa masukin natin mag Vita D Plus Coffee Mix na kita.
0: Sa katapusan na nga balita lokal, arestado ang 39 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa barangay Bakaw, Mandurriao, Iloilo City. Ang subject gininago kay alias Junior ang pumuluyo sa nasabit man nga barangay. Nabaklaan ang arestado sa isa ka plastic sachet sang droga gamit ang 12,000 pesos nga buy bust money. Lakip sa nakumpiskar sa subject ang 75 grams nga kabugaton sang droga nga may 510,000 pesos o kung masobra sa tunga kamilyon ng standard drug price o kon SDP.